0: Nakita ko yung anak ko na masyado nang nahuhumaling. Parang hindi na healthy yung paggamit ng gadget, paglalaro ng video
1: pag
0: games.
1: Pag sinabi mong anak, kain na. Tama na. O kain na, nagagalit. Teka mo lang, hindi pa ako tapos.
0: O pag tinanggal mo yung gadget, umiiyak, nagtatantrums. Ano po ang tamang gawin kapag gano'n na, na parang hindi na normal yung pagkahumaling po sa gadget? Hindi na balance. Yes.
2: Ang unang gagawin ko ay i-check ko ang sarili ko bilang magulang, bilang guardian, kung ano mismo yung mga sarili kong habits online or with gadgets. Okay? Kasi kung ang parent ay addicted rin, kung ang parent ay addicted sa social media, syempre, yun ang magagaya. Number two, hindi pwedeng sabihin na during our time, iba yung panahon namin ngayon sa inyo. Dahil when you say that, nabibreak ka agad yung rapport. Okay? Remember, hindi na pwedeng bumalik sa time natin. Sa time natin, walang social media, walang gadgets.
0: May luksong baka pa ng time natin, Pastor A.
1: Luksong tinik.
2: Yes. In fact, ang may expect natin, things are going to get worse. Okay? So we never want to sanitize children. We want to prepare our children for the worst. Pangatlo, we have to make ground rules. Okay? Ito na yung contract na gagawin between parent and child. Unang-una, about time. Okay? About schedule ng paggamit. About time ng paggamit. And only after lahat ng obligations are done.
1: Para kumbaga,
2: and hindi pwedeng pabayaan on weekends.
1: Magiging bargaining chip para yung anak, magawa rin yung dapat niyang gawin.
2: Yes. A bargaining chip, pero hindi pwedeng bribe. Okay? Hindi pwedeng bribe. Kasi itong bargaining chip, meron ring restrictions. Like yung schedule, yung time, you know, and dapat piliin, dapat pumasok pa rin yung parents para pumili ng kind of game na lalaruin.
0: Okay.
1: Nako, salamat Doc Randy De Liosa. Nako, alam mo, pupunta talaga ultimately sa magulang eh. Kailangan talaga intentional
0: parenting.
1: Yes. Nako, marami sa... Hopefully, mapalawak pa natin to kasi malamang pag pumasok na yung hearing tungkol dito, nako.
0: Marami pang issue na dapat na
1: ipaliwanag. Naman ng debate ko sa laro. Kasi ako, nung bata ako, Pac-Man yung nilalaro namin tsaka yung Game & Watch eh. Di ba?
0: Thank you, Doc Randy. Stay safe po. God bless you.
1: God bless po.
2: Thank you. God bless and take care.
0: Next time ulit, si Dr. Randy De Liosa, psychiatrist, clinical psychologist, and osteopath.
1: Maganda yung kanyang perspective eh, balance lang eh. No, na wag isa lang ang tingnan dahil baka mamaya ang dinidil mo, simptomas, yes, hindi yung mismong ugat.
0: Kasi parang ano eh, ang tendency lang talaga natin minsan, sumasakay sa usapin. Kung ano yung mainit, ito agad yung reaksyon natin. Diba? Wala nga ano, salik, walang mga batayan.
1: Okay. Kailangan tingnan natin. Although, nalulungkot tayo may namatay. Nalulungkot tayo na bata yung pumatay. Ang wala ho tayong kinakampihan doon sa dalawa. Ang pinag-uusapan na natin ngayon, paano maiwasan? They're trying to make sense of what happened. Hindi ko lang kuubra yung suggestion ni Jeric Reforma.
0: Ano
1: advice ko lang sa mga magulang at guardian, o guardian siguro to, na sana ibalik sa basic o analog na cellphone sa mga kabataan. Walang access sa internet connection, mobile data, wifi,
0: talaga,
1: walang browser, walang camera, walang apps, tawag,
0: pwede pang
1: text.
0: Palitan yung backlight.
1: Ano yun? Tawag, text messages, radio at offline games lang. Pwede lang yan. Yung bibigay mo talaga yung call and text lang. Pwede kaya yun?
0: Actually, ang dami talagang mga natutunan dito sa mga pangyayaring ito. At sana hindi natin sayangin at meron talaga tayong gawing aksyon sa loob po ng ating mga tahanan. Huwag nating pabayaan na lumalaki na puro gadget lang ang exposure ng ating anak.
1: Ang nagtuturo sa anak, yung gadgets. Yung isang school na nagturo ako ng seminar on solving the people puzzle dito sa Pasig, kung ako nagkakamali. Pasig nga, yung mga teachers sa seminar, meron box na doon nilagay lahat ng cellphone nila. Baka naman pwede kung hindi mababan, kung kasi kung sa dumanhog, bawal eh. Uh-huh.

0: Pero kung sakali naman yung city hindi pagbawal, pwede naman na before the class, ilagay na din yung mga cellphone.
1: Pwede mag-strategize, no?
0: Pwede yan.
1: Okay, let's pray na, Pastor A.
0: Oo, sabi nga ni Jen, problema kasi yung mga magulang. Si mismo mga magulang walang disiplina at respeto. Sige, panalangin natin ang mga magulang. Panginoon, apakabigat ng pananagutan na ibinigay nyo sa aming mga magulang. At kami mga katiwala ninyo sa buhay ng aming mga anak. Salamat na lang meron kaming Panginoon na magagabay upang kung ano ituturo namin at paano namin tuturuan ng aming mga anak. At nawa kami po ay maging masunurin sa inyo pong paggabay upang ang mga anak po namin ay mapalaki ng maayos, that we would be able to train them up in the way that they should go, so that when they become old, when they grow old, they will not depart from it. Nawa, Panginoon, seryosohin namin mga magulang na mga tagapakinig po ang aming pong panawagan na responsible, intentional parenting. We also lift up to you mga naging biktima at maging yung pamilya, yung kanilang pamilya at yung pamilya ng mga batang na involved. Kayo po ang sumama sa kanila sa pagkakataong ito at ang karunungan, kapayapaan ay mapa sa kanila. We also lift up to our country, unite our country, Lord, sa tamang pagkakaisa. May your righteousness prevail. We thank you, Lord. We glorify you in Jesus' name. Amen.
1: Amen and amen. Amen. Thank you, Pastor A.
0: Always a privilege.
1: Ingat sa pag-uwi at sana'y mahawi ang daan.
0: Hindi pa. Pupunta pa ako sa embassy.
1: Wow. Anong embassy yan? Secret muna.
0: Wag, baka mausog.
1: Embassy reveal next week. Abangan ninyo kaagapan. Thank you, John B. Thank you kay Shekina, kay Shaira, kay Phil, kay Dessa, kay Angge sa ating engineering at Bukawet Tech People. Kami naman po ito, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Pastor Eric Cortez na palagi nagpapaalalang, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Panginoon.

0: Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
1: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon. At maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
2: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
3: Hindi, dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan, hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
4: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia, ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambay na.
7: Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
0: Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
9: Mapagpalang araw po sa inyo mga kaagapay. Ito ang ating programang serbisyong OFW Sagot Kita Tuesday Edition. Ito ang inyong likod, Pastor Rene Bunsoy. Maghahatid po sa inyo ng isang oras na pagsagot sa mga katanungan inyo pong ipinapadala tungkol sa inyong mga concern sa inyong overseas work. Siyempre, kasama na rin yung mga issues sa family ng overseas Filipino. Ngayon po ay araw ng Martes, June 30, 2026, huling araw ng buwan ng Hunyo. At tayo po yung maglilingkod. Nandito po tayo live na live sa 702 DZAS Radio TV. At kung kayo naman po ay mayroong cable sa signal, yan po ay sa channel 185 sa pakikipagtulungan sa GCTV. Kaya saan man kayo naroon, whether you are watching through your computer, yung pong inyong cellphone, yung iba naman na sa Radio PM Radio or kayo po ay nagbabiyahe sa inyo pong pagpunta sa work, ingat-ingat po, medyo maulan, and praying that the Lord will bless your day today. So bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay babasa ng gabay mula sa salita ng Diyos na hango po sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. So, sayang ko po sa English and then I will read also sa Tagalog. Ito po ang sinasabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Lalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga laka at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang buhay po, life is often places us in a what we call crossroads, where sometimes our wisdom feels insufficient. Kaya nga po nagpapaalala ang Proverbs chapter 3 verse 6 na ang tunay na guidance or yung true guidance comes from surrendering to our God. Trusting Him means letting go of control, our control, and acknowledging His sovereignty in every decision that we make. Kaya nga po, when we depend on Him, He promises to direct our paths towards peace and purpose. Imagine yourself in a crossroad and you do not know where to go. Who do you trust? Do you trust your own instinct? I believe at this point, kailangan natin pong tanungin, ano bang bahagi ng ating buhay na nahihirapan tayo magtiwala ang Diyos at mas umasa sa sariling karunungan? Paano ba mas sigit na maalala at kilalanin ang Diyos sa iyong araw-araw na gawain at mga desisyon? Sa anong kamakailang sitwasyon or past situation mo nakita na mas matalino ang direksyon ng Diyos kaysa sariling plano? Panghuli, paano nagdudulot ng kapayapaan sa iyong puso ang pagsuko ng kontrol sa Diyos? Agapay, ang kapayapaan na siyang ipinangako na sa atin ng Diyos ang siyang ating makakamit kapag ka isinuko natin ang buong control ng ating buong buhay kay Jesucristo. Siya lamang ang tunay na daan na pwede nating sundan, pwede nating gawing halimbawa upang maganap ang kanyang kalooban sa ating buhay. Samahan niyo ako sa makiikling panalangin. Amang banal, kayo po ay nagpaalala sa inyong salita na kami ay dapat magtiwala sa inyo ng buong puso. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong kami ay mas umaasa sa aming mga sariling karunungan. Turuan mo kaming kilalanin ka sa lahat ng aming mga lakad. At ituwid mo ang aming mga landas ayon sa iyong kalooban. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan at lakas na magtiwala sa inyo araw-araw. Kabayan niyo po kami sa aming pong programa at dalangin po namin na kayo ang maitaas at aming mga sarili ay maibaba. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Well, again, as I said, ito po ay maulang araw. At by the way, ang ating pong partner na si partner Joe Biasong ay hindi makakasama ngayon dahil siya po ay may nararamdaman at nagpaalam muna siya. Sabi niya, ikaw muna partner at kinakailangan pong magpahinga muna. No? And sa bagay, habang tayo po ay nagbo-broadcast na, atin naman pong tinitingnan kung may bumabati na. Binabati po natin ang ating pong mga tagapakinig. Kayo man po ay nasa ibang iba yung dagat, ay nagpapasalamat na po kami sa inyong pag-tune in. No? Special thanks po sa inyo mga kaagapay na nagparating na inyong pabati dahil sa aking official appointment as Chief Operations Officer ng Global Filipino Movement. Isa pong karangalan at taus-pusong pasasalamat po ang aking ipinaparating po sa inyo, sa inyo pong greetings. It has warmed my heart at asahan niyo po ang aking paglilingkod sa Global Filipino Movement ay naka-extend din po sa paglilingkod sa buong Pilipinas, sa aking pong mga constituents po ng Global Filipino Movement, yung ating pong mga pinagsiservisyohan ng mga OFWs. We do constantly pray and seek ways kung paano po tayo makakapaglingkod. And through my FEBC family, servisyong OFW team, salamat po sa inyong suporta. And kayo po ay makasisiguro na kami po ay patuloy na maglilingkod, lalong-lalo na dito sa servisyong OFW. Alright? At ayan, mabati na si Edna C. Tenko. Sabi niya, amen. Blessed morning. Si Jen Au. No, siyempre, binabati ko ang aking mahal na ina na si Mrs. Bersabe V. Bunsoy na nandiyan dyan na yan sa, ano, sa CLC or sa Christian Literature Crusade. Maraming salamat din, Dida, dun sa book na ipinadala mo through Pastor Eric Cortez. No, hindi ko pa siya natatanggap, although sinabi niya na sa akin. Let's talk more on how we can use yung sinasabi mong libro para sa ating mga OFWs. No? Of course, binabati din po natin yung ating mga kababayan dyan sa anong tawag dito, sa Pampanga. Maya payabak po. No? At hopefully, hindi naman masyadong malakas ang ulan dyan sa inyong lugar. At dito medyo makulimlim. And we offer our prayers, lalong-lalo na doon po sa apektado pa ng lindol. Ano ho? And we are constantly praying for and even appeal, no, na suporta kung kayo po ay merong taus-pusong nais na magtumulong, ay kayo po ay tumulong, no, sa anumang paraan. Alright? At ngayong umagang ito ay may tatalakayin tayo, merong pinadala na case ang ating partner na si Pastor Joe. At susubukan natin masagot po ito. No? And by the way, if you have any questions na gusto po ninyong ipadala or interaction dito sa ating pong question ito, you are welcome, no, to join us or to chime in anytime. Kasi pwede ho nating kung yan in relation dun sa ating babasahin, di ating pong sasagutin yan. Alright? And this is a time that we wish na yung ating pastor ni Kuya Kaloy Cao Jr. ay narito na. We are constantly praying that he can be back. At alam niyo naman na ang inaabangan palagi natin dyan ay yung kanyang pambansang roll call ng Pilipinas. Ano? Kung saan kami po ay, kami dalawa ni Pastor Joe ay hindi namin kayang gawin. Hindi namin kayang makabisado yan. Kaya we constantly pray, no? We are praying for Pastor ni na siya ay makabalik na. Alright. Itong aking babasahin ay galing sa isang OFW na hindi na natin babagitin ang pangalan. Pero sagitin natin yung kanyang concern. No? Ito po ang sinasabi ni OFW. Nagkaroon po kasi kami ng family emergency. Namatay po ang father ko. At isa pa po, problema ko yung pinsan ko na tagabantay sa mga anak ko. Umuwi na po ng probinsya at may sakit po siya may sakit po siya at gusto niyang magpagaling. Kaya po, nagpaalam ako sa aking employer na uuwi na ako ng Pilipinas. Hindi po ako pinayagan. Gustong-gusto ko na po umuwi. Noon po sana, noon pa po pa sana at hindi rin po okay ang ugali ng employer ko na babae. Pero tiniis ko po. Kahit yung dalawa kong kasama dito, nagpapatunay na hindi maganda ang ugali ng employer, employer namin dahil sila rin gusto nang umalis dito. Hindi po talaga sila ang employer ko. Hindi po maganda ang naging employer ko una, kaya bumalik po ako noon sa agency. Isa po akong caregiver, pero napunta po ako sa pagiging kadama or household helper. At nung bumalik po ako sa agency, ibinenta nila ako bilang kadama. Pina-interview po nila ako noon. Pero bago po ako nagpunta sa employer na ito, wala po akong pinirmahan na bagong kontrata. Alright. Okay, medyo salasalabat ho yung medyo yung kanyang concern, ano, yung unang-una siya ay may family emergency, namatay ang tatay. At isa pa, yung tagabantay niya ng kanyang mga anak, no, o anak or mga anak na pinsan niya ay nagkasakit at kailangan umuwi na at magpagaling. So ibig sabihin, walang magbabantay sa kanyang mga anak. Okay? At unahin muna natin yung pong pagpapaalam, no, sa kung alimbawa may emergency, considered by emergency yung pong pagkamatay ng father niya. All right. Sa gana pong amin, ano, ay yung pong pag namatay ang any family member. Sa Saudi po, they do not actually, medyo masakit man tanggapin, ay they actually do not, no, see that as an emergency and as a ground or a reason para po kayo ay pauwiin, no? At yung pong katulad nun, yung magkadalawa ho kasi, no, parang pinagsama, no, may family emergency, namatay ang tatay, tapos yung tagabantay ng anak ay uuwi. Now, sa atin naman po, wala namang pipigil sa atin dahil karapatan naman ng isang OFW ang i-terminate yung kanyang employment for various reasons. And I think for this particular story ay namatay ang tatay, walang magbabantay sa mga anak. For the OFW, it is valid enough. It is a valid enough reason para magpaanak. Then, karapatan po ni OFW yon na siya ay magsabi, mag-resign at uuwi na lamang. Pero siguraduhin ho natin na yan ay merong palugit na isang buwan, no, bago ho kayo lumisan. Now, teka, sasabihin po ninyo, teka muna, isang buwan, di isang buwan maghihintay yung lamay ng tatay, ganun ho ba? Hindi ho, no, parang pinagsama ko na lang. It's either po kung ganun talaga na emergency talaga at gusto nyo talaga umuwi at abutan ang iyong tatay na habang siya ay nakahimlay pa at makasama sa paglibing, then it's your choice now. Kasi kapag ho ganun abrupt, kayo ho ang sasagot ng inyo pong pamasahe ayon sa batas po yan, no? At hindi ho kayo masagot, no, ng inyong amo. There are instances where yung amo ay mabait at nakakaintindi ng ating kultura na kapag ka namatay, ang any family member and you need to be there, eh nagpapauwi sila. At sinasagot pa ang pamasahin. Sometimes nagbibigay pa ng pera. No? Hindi lahat ho ay gano, sa ganong pagkakataon ay magiging totoo sa isa, pero sa iba ay hindi. Ano ho? Pero ang sinasabi natin, ayon sa inyong kontrata, eh pwede nyong i-terminate yung inyong employment anytime, no? For valid reasons. Pero kung kung yan nga ay kumbaga hindi ayon doon sa inyong kontrata, katulad niyan, gusto mo nang umuwi talaga, hindi mo na gustong tapusin yung iyong kontrata, ikaw ang magbabayad ng iyong pamasahe. Ano po? So at kung halimbawa naman ay papayag sila, pero sinabi nila hindi ka pwedeng abruptly mag-resign, eh 30 days po 'yon. And by doing that, papayag sila, nagkaroon kayo ng agreement, then pwede nilang sagutin po yung yung inyong pamasahe. All right? So, sinagot ko yung first part, no? Yung second part na sinasabi niya na hindi siya pinayagan, pero ang sabi niya doon, hindi rin maganda ang ugali ng employer ko na babae. No? Parang nagdalawang reason. Tapos sabi niya, kahit yung dalawa, meron siyang dalawang kasama na ganun din ang sinasabi, masama ang ugali. Now, normally po, yung pagkakaroon ng masamang ugali, eh hindi naman yan ano eh. Hindi naman yan just yung grounds na talaga. Eh kung yan eh halimbawa eh masalita lamang o naninigaw at nagmumura, eh sabihin na natin kung meron silang mura sa kanilang kultura, kung ito po ay Saudi, ay kung matotolerate, sometimes matotolerate po yan eh. Naninigaw lang. Diba? Matanda, naninigaw. It can be tolerated. Pero ano yung to what extent na matolerate siya? Huwag lamang humananakit. Huwag lamang humang iinsulto. Huwag lamang ho i-deprive kayo ng inyo pong mga rights. Like for example, rights of na 8 hours lang na trabaho tapos pahinga. Right sa decenteng tulugan, maayos at decenteng tulugan, bibigyan ng pagkain, no? Bibigyan ng day off kapag isang araw sa isang linggo ay dapat may day off, at hindi dapat kinukuha ang kanilang cellphone at any personal na gamit, katulad ng passport, hindi niya dapat kinukuha yan. At ayun, yung ma-restrict ka lang ng iyong freedom doon sa loob ng pamamahay nila, huwag lamang ho talagang saktan ho kayo ng physical, ay tolerable, ibig sabihin. No? Meron na tayong mga ganyang istorya na talagang simula pa lang, ay humihingi na sa atin ng tulong, ng gabay, na kumbaga eh parang sungit na sungit ang kanyang amo, tapos nananakit pa, nangungurot o nagaano. As in, I think for the rest of 2 years, ito yung isa sa member ng aming daughter church na halos buong 2 taon na kontrata niya eh halos gusto nang umuwi. Pero pinayuhan ko, sabi ko eh for as long as hindi ka ano, tandaan mo yung reason kung bakit ka naririyan, baka alam mo yun, baka parang naninibago lang siya. Pero hindi, ano na ito eh, veteran na ano na to, na OFW, na household service worker. Pero natapat siya sa matanda na medyo makulit at kumbaga matalim ang dila. Tapos hindi siya binibigyan ng pagkain. Pero nagkaroon na naman ng pagkakataon, yung mga anak naman ang mabait sa kanila. Kaya kung ano man yung pagkukulang ng kanyang amo na matanda, eh pinupuna naman nung kanyang yung mga anak ng kanyang amo. And so she ended up finishing the contract, nakauwi, nagbakasyon, at bumalik pa doon. At alam nyo, ang tawag pa nga sa kanya, ibig sabihin, ang tawag pa nga sa kanya, do not call me madam anymore. You call me mama. So ibig sabihin, nagkaroon na namuo yung tiwala, nabuo yung tiwala sa kanya, nakita niya yung sinseridad, no? Minsan ganun lang po yun eh, parang kaya nagsusungit dahil wala silang tiwala o hindi pa sila nagtitiwala po sa inyo. Kanya nga po kumbaga ang pinapayuhon natin sa ating mga OFW na nagtatrabaho na household service worker, domestic worker, maging pagpapala ho tayo. Gawin ho natin yung lahat ng paraan upang ma-win natin ang ating mga amo towards trusting us and allowing us, no, to be a blessing to them. Alam niyo po ba na pwede ho kayong maging blessing sa inyo pong mga employer? Bakit? You bring in their home yung faith ninyo, yung character na dinevelop o na dinedevelop ng Panginoon sa inyong buhay, at kung paano kayo ay maging kumbaga blessing sa kanila sa pagiging mabuting halimbawa at mabuting manggagawa na nagsisilbi ng taos puso, at hindi lamang po kumbaga para lang sa pera, kundi taos pusong paglilingkod. You can be that blessing on their families, no? Lalong-lalo na sa mga bata na mga inaalagaan. You see, there are so many stories po, mga kapay, na mga household service workers natin, na mga mananampalataya, na nakitaan ng magandang halimbawa, pinagkatiwalaan, at minahal na parang sariling pamilya. Kanya nga po ba, tayo po ay nagsumasaludo doon po sa ating mga OFWs na tunay nga po na naglingkod ng tama, at minahal sila ng amo, ng mga anak, na tinratong parang pamilya. Yan po yung sana ay ma-duplicate at makita natin. At again, syempre, kapag ka naman merong abuso, doon naman ho tayo talaga nagpapayo at magbibigay ng payo kung paano ang gagawin nila para sila po ay makauwi. At doon din po tayo advocate for better treatment sa ating mga OFWs, gawa nang sila nga po ay abusado o natatapat sa mga abusadong mga employer, at kaya sila ay naabuso. Kanya po, at yan ho ang ating dinidesire para sa ating mga OFWs, lalong-lalo na ng kanilang kumbaga mga families po na nag-aalala para sa kanila. Meron pang second part nung kanyang kwento na aking babasahin din. Pero bago ko yan basahin, batiin muna natin yung mga bumabate. Si Apriniel Del Lloro, si Nora Cancela, good morning po, Pastor Rene. Si Garcia Vincent, good morning po. Si Telma Manjares, pa-shoutout po ng happy birthday sa aking, biglang nawala naman. No? At sige, titingnan natin yan. Dito sa Facebook, minsan kapag hindi mo nabasa kagad, nawawala yung mga post. Ano? So ating babalikan yan mamaya. Ano? Ang oras po natin ay 8:58 ng umaga. Tayo muna yung magbe-break. Magbabalik po ang serbisyong OFW makalipas na ilang sandali.
10: Serbisyong OFW.
11: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
10: Servisyong OFW!
9: Nagbabalik po ang servisyong OFW kasama na ninyo ang inyong lingkod, Pastor Rene Bonsoy. At ayan, nakita ko na yung dapat nabasahin ko kanina, no? Kasi pagka hindi mo nabasa kaagad, bigla hong nawawala. Ito po, yung binabasa kanina, yung galing kay Thelma Manjares, no? Sabi ni Thelma, siya ay listening, no? From Laguna. So, sabi niya, shout out po ng happy birthday sa aking son-in-law, Pastor Norvin Alfonso, nasa Kabanatuan ngayon po, July 1. No? July 1, so bukas pa. So, pero binabati na natin na advance happy birthday si Pastor Norvin Alfonso ng Kabanatuan. No? At yan. Yes, Faustina Frankie Habla. Good morning po, Pastor Rene. Blessed Tuesday. Kaagapay. Ayan. So, sabi nga natin kanina, meron pang second part. Yung binasa nating anong tawag to? Yung kanilang concern. Same OFW, no? At parang nanganganak yung kanyang, no? Yung kanyang concern, ano? Kahit sabi niya, gusto niya umuwi pero ayaw siyang pauwiin, tapos masama yung ugali, sinabi natin, nilman, kumbaga, ang qualification, no, para mapauwi ko kayo, yung bang talagang violate yung inyong kontrata. Like, yun nga, sinabi natin kanina, di kayo sinisweldohan, di kayo pinapakain, di kayo binibigyan ng day off, ayan. Pero yung second part, no, sabi niya, hindi maganda yung ugali ng kanyang unang employer. Hindi yun yung unang employer niya. So, ibig sabihin, iba na itong employer na ito. Kaya bumalik siya doon sa agency niya na ang ginawa naman ay siya pala ay original na caregiver. Pero, ibinenta siya. Ito ay ating pong lilinawin yung binenta. Ano? Ibig pong sabihin kasi, ang bawat OFW na dinala doon, ano? Ibig sabihin yan, kapag ho kayo ay nadala na doon po sa country where you will have to work, ay nagbayad na ho yung, kumbaga, yung employer doon sa agency. So, ibig sabihin, na-render na yung servisyo na pagkuha sa kanila. Eh ngayon, dahil nagkaroon kayo ng problema at hindi kayo nagkasundo, eh syempre, yung pong bayad na yun, eh kailangan i-redeem. No? Dahil si employer, sisingilin niya uli. Sabi niya, I demand a refund kasi yung katulong, na yung aking caregiver pala, ay nag-resign. So, ang ginawa nito ay napunta siya, imbes na naging caregiver siya, ang pagpalit, no, para makapagtrabaho siya, ay naging domestic worker siya. Ano? Kumbaga, which I think kaya nangyari yun, eh pumayag ka naman, no? Dahil siguro, no, ito, nag-ina-assume ko lang ho, no? Sabi kasi, caregiver siya. Nung siya ay nagsabi doon sa agency, inilipat siya, pero bilang, ano na, hindi na caregiver, pero as kadama na. Now, may violation ba doon? No? Meron bang nilabag? yung agency. Eh, dapat ho talaga, eh kung ano yung kanyang work visa as caregiver, dapat yun din ang pinalit sa kanya. No? At dahil siya po ay ginawang katulong o kadama, eh, ibig sabihin, eh, may pagkakaiba ho yun talaga. Unang-una sa kanyang basic salary, eh, maaaring ibinaba yun. Ito kalamitan yung nangyayari na kapag si OFW ay pumayag. So, ganyan yung nangyayari. Tapos, ang sabi niya rito, ay bago po ako nagpunta sa employer na ito, wala po akong pinirmahan na bagong kontrata. So, yan nga, case in point nga po yun. Kasi yung una po, yung unang dating dyan, and I'm assuming na siya ay dumating dyan as a caregiver, meron siyang pinirmahan na kontrata. What should have happened? No? Ano yung dapat nangyari? Now, assuming na talagang nagkaroon ng problema doon, ang unang-unang dapat gawin po ng ating OFW is to inform the local agency na kung saan siya ang nag-deploy sa kanya dito sa bansang ito at sabihin ang nangyari. Assumption natin dito, hindi talaga sila nagkasundo at ayun, nagpalipat siya. No? Nag-request siya na sabi niya ay ilipat siya. Kanya lamang, ang nangyari ay hindi siya caregiver na, naging kadama na or domestic worker. So, antemano, ang dapat mong ginawa ni OFW number one is to inform. No, na ako po ay hindi ho naging maganda experience ko, kaya po ako ay nagpabalik sa agency. Ina-inform ko po kayo sa bakit ho ganito nangyari. So, ibig sabihin, the OFW has the right to go back doon sa kanyang agency. At yung si agency naman, dapat normally dapat ang ginagawa ni agency, sila yung nakikipag-usap doon sa foreign agency to coordinate ba't nga ganyan ang nangyari at sila ay mag-investiga at kung totoo naman na na-violate yung contract niya, dapat it's either ho, hanapan siya ng bagong employer o uuwi na lang dito si OFW. Now, syempre ayaw nila yun. Bakit? Kasi nagkabayaran na ho yan eh. Kumbaga na tapos na yung kontrata, nabayaran na. And kaya nga ho, nadidinig nyo, sinasabi, nagagalit yung ahente, agency. Tumuloy ka na dyan. Wala na kaming ano sa inyo. Wala na kaming pakialam. Tiisin mo na lang para makakapagtrabaho ka dyan. Sayang yung kontrata. Normally ho, kabagan, mag-a-agree tayo dun eh. Kung ang circumstances naman, napakaliit na bagay. Like for example, na si OFW ay na homesick. No? Hindi gusto yung kinakain. No? Yung pinapakain sa kanila ay hindi kanin, kundi tinapay lamang. Ito ang context po nito ay Saudi ha. Yung mga ganun ho, mga maliliit na bagay ho yun eh. Kasi sa PIDOS pa lamang, pinapaliwanag na ho yan. Hindi ho unlearized doon ha. Ano? At kung mas madalas pa kami nila ay tinapay. At and yes, there are times na ang unang meal nila talaga is after lunch or mid, no? Kumbaga after lunch pa. Bakit? Kasi hindi ho ganun ang sleeping habits ng mga taga Saudi Arabia. No? Talagang late silang matulog. No? Kaya ang unang meal nila ay tanghali or after ng tanghali o minsan hapon na nga eh. Tapos kakain pa yan midnight. So ngayon tayong mga Pilipino, sanay ho tayo ng almusal, tanghalian, at ng hapunan. So ano hong gagawin natin dyan? So gumawa ho tayo ng compromise, makipag-usap sa ating amo na ipaliwanag na kailangan po malakas po kami para malinis ko itong buong bahay na ito at para maalagaan ko yung mga anak po ninyo. In order for me to do that, we need rice. Yun. Pwede ho tayong, ano, no? We love kanin. Sabihin nyo sa kanin, we love kanin so much, this is our energy. No, yung iba ho, natatawa dyan. Pero alam nyo, minsan talaga, kinakailangan talaga makipag-usap ng ganyan sa ating mga employer para malaman nila na talagang sa atin, kanin is life. No, dahil yan po ay, siya po ang nagpapalakas sa atin eh. Yan ang nagbibigay ng ating ng energy para ho tayo ay makapag trabaho. Alright? So, ayun. So, yun muna yung dapat nangyari, no? At binabalikan nga natin yung binasa natin kanina. Hindi ho dapat talaga tayo pumayag na basta ilipat tayo. Yun, the moment na kayo po nga ay sinabihan na kayo ay magiging kadama, ang tanong ko kay OFW, bakit ka pumayag? Sana hindi ka po pumayag. Ano? Yung ganun ho, deviation na yon dun sa original na inyong kontrata. Now, mas maigi pa sana na kayo po ay umuwi. At sa pag-uwi po ninyo, pwede ho kayo ditong mag-file ng complaint against your agency. No? Again, yung ating mga sagot ay ayon lamang doon sa detalyeng ipinrovide po natin. Hindi natin alam talaga, ito ay side ni OFW, na kapag sinabi naman natin kung ito ay totoo, then dapat tinulungan sila ng kanyang agency na mapauwi, no? Mabigyan ng ibang trabaho o ma-provide sa kanya na matuloy yung kanyang kontrata. Hindi ho yung nangyaring ganyan na imbes na siya ay caregiver, ginawa siyang kadama or household service worker. Ibang-iba ho ang job ng caregiver at saka ng kadama. Although, minsan, blurred yung lines eh. Bakit? Kasi minsan nga yung mga ating mga household service workers eh nagiging caregiver din. Tagapag-alaga rin ng mga matatanda na miyembro ng pamilya ng employer, o minsan yung employer mismo yun yung kalagang alagaan. Malakas pa naman pero talagang kailangang alagaan. Ano ho? So yun yung sinasabi ho natin. Kapag ganyan and you know your rights, mas madali hong makipag-usap. Pwede mong sabihin, hindi ho pwede ito. Ako po ay caregiver, hindi po ako kadama. So in the first place, the OFW should not have agreed to. Katulad yan, wala kang pinirmahang kontrata, dapat ho may pinipirmahan. Kung sakaling nagbago nga, talaga namang hinanapan naman kayo ng kontrata, kailangan ho talaga ay pumirma ng bagong kontrata. Bakit? Mas merong protection ang OFW kapag ka ho merong signed na agreement. And those agreement, once signed, at yan ay naipasa sa atin nga, di ba, pinapanotaryo pa nga yan, ay ibig sabihin niya ni binding na agreement. It is binding enough that once it is, kumbaga, violated, any provision na nakasulat doon sa inyo pong pinirmahang kontrata is subject for, kumbaga, subject para siya po ay gawing basehan para ho kayo ay makapagreklamo, no? And by the way, yung pagre-reklamo nga po kahit doon eh, habang nandoon, ay pwede na ho sila mag-file ng complaint, no? Ang pinakamaganda nga dyan is ang payo nga natin, kung wala talagang pagkilos ang agency, no, dito sa Pilipinas, ay magsumbong na ako eh directly sa Migrant Workers Office. Bakit ho yan ang ating pinapayo? Pinapayo ho natin yan kasi kung minsan ay alam mo yon, yung bang parang hindi pa maniniwala na totoo yung inyong sumbong kung hindi pa kayo didiretso sa Migrant Workers Office. Bakit? Ang Migrant Workers Office po ang kumbaga nag-grant ng kumbaga ng pagkakataon sa mga employers, sa mga local employers doon sa bansa na sila ay payagan na magkaroon ng o kumuha ng workers sa atin sa bansang Pilipinas. Pangalawa, sila rin po ang nag-a-accredit ng mga agency doon sa bansa kung saan sila ang nagiging ka-partner ng ating pong local agency dito sa Pilipinas para sila noon doon ang kumbaga nag-aasikaso ng ating pong mga OFWs. Kung minsan po ito pong mga agency ito ay matapang dahil kumbaga they capitalize on the fact that sometimes the OFW does not know yung rights niya, yung batas, kung ano yung dapat doon sa kanyang kontrata. Kanya palagi ang po nating pinapayo, na huwag ho kayong basta aalis na hindi naiintindihan ang batas, ang inyong mga karapatan, o ano ang nakasaad sa inyo pong kontrata, para alam po ninyo kung ano ang rights na nakasulat po ninyo, na hindi ho kayo magkakamali at hindi ho kayo basta kumbaga masisipa o mapauwi. Kapag ho alam po ninyo yung inyong karapatan, ay mapaglalaban po ninyo ito. And at the same time, sabi nga po natin, palagi ho mag-iwan ng kumbaga ng kopya ng kontrata to any member of the family. Bakit? Because this is the document that we can use for, and if ever, kung kinakailangan po na meron kayong gawin or kailangan ireklamo, eh pwede ho kayong mag-proceed, humingi ng tulong direkta sa Department of Migrant Workers, or pwede rin ho kayong dumiretso sa amin sa serbisyong OFW at sa Global Filipino Movement. At yung dokumentong yon contains all the information needed so that there can be interventions that can be done for the OFW. No? Dapat ho talaga aming kumbaga ini-insist na kayo po ay magbigay ng inyong kopya ng kontrata sa inyong pong mahal sa buhay. Para ho, pagka tinanong natin, alam nyo ho ba kung saan siyang bansa, nasaan siyang syudad, alam nyo yung exact address. Lahat po yan ay nakasulat po, nakasaad sa kanyang kontrata. Ano po? At syempre, gusto ho nating siguruhin that the OFW na mayroong concern na ganito ay properly ma-assist, no? What we normally do is when next of kin or sometimes the OFW na nakipag-usap sa atin, eh usually yan din ang hinihingi natin. Eh. May copy ho ba kayo ng kontrata? Pwede ho nyo ba kami padalhan ng kopya para amin pong makita at mabasa at maintindihan kung may violation ba nangyari? And sa pagpapayong ganun ho, nakikita natin yung pong kahalagahan na alam natin yung information sa ating kontrata. No? Yan, merong comment dito sa si Vincent Garcia. Kubos lang, Pastor. Tama, yung kubos, yun yung tinapay dyan sa Saudi Arabia. Ako, gusto ko yung kubos eh. Kaya, kumbaga, minsan kapag ako kayo nagtrabaho sa Saudi Arabia, yun hong pagkain ng tinapay or ng kubos is an acquired, kumbaga, ano yan eh, acquired taste yan, kumbaga, na pagka sinanay nyo yung inyong sarili, eh ma-acquire nyo din, kumbaga masasanay din kayo, no? Yung kubos, yung tahina, yung full, ano pa, yung, ano nga tawag doon, yung sa nilalagyan ng anong tawag dito, ng yung kulay puti, chicken piece, no, na dinudurog at nagiging white na paste at nilalagyan niya ng chili at saka ng olive oil, eh, yun lang sa akin, yung kubos at saka yun, okay na ako. So it's an acquired taste. Kung ikaw ay OFW yung tatrabaho abroad, eh dapat survivor ka, dapat malaman mo, matutunan mo kainin ito. Kung wala talagang ipakain sa iyo na bigas, kanin, no? Eh, paano yun? Magtitiis ka na lang ba? Eh, wag ho, puro noodles ha. Ako, eh, puro noodles ho, eh, puro mauuwi ho tayo sa kidney failure dahil sobrang alat ng noodles. Ako, ginawa ko ho yan noon na halos araw-araw, eh, noodles ang kinakain ko. Eh, talagang nakasama ho talaga sa ating kalusugan. No? So, wag ho ganun. So, ibig sabihin, you adapt. No, and going back doon sa ating ano, no? So, kapag ka ho kasi nagka-problema si OFW, tapos nagkaroon ng deviation sa inyong kontrata, tapos malaman natin, katulad nito, pumayag siya eh. No? Ayun, tama, humus. Sabi ni Romina Arce, humus, tama. Nakukubos, plus humus, plus olive oil, tapos chili. Naku, napakasarap. Parang naglalaway tuloy ako na maghahanap ng humus mamaya. No? So, as I said, it is something that you as an OFW should learn. Huwag ho basta-basta magde-decide. Kung hindi kayo sigurado, tama ba ito? Mas may laban ho tayo kapag ka mas sinunod natin kung ano yung nakasaad sa kontrato. So again, in this case, so sabihin natin, what should have happened is that si OFW, nung sinabing hindi naman pala maganda yung ugali ng kanyang amo, tapos nagpalipat siya ng, sa agency, tapos yung agency, ginawa naman niya from caregiver, ibinaba siya, lower than caregiver, ginawa siyang domestic worker, dapat ginawa

0: man ang kontrata na ganun din po yung trabaho ko, eh hindi na ako tutuloy, uwi na lang po. At sa pag-uwi po ninyo, dito ho, pwede kayong mag-file ng complaint against the agency. Bakit ganon? At papatawag ang agency, pasasagutin doon sa mga katanong ngayon, bakit ganyan ang nangyari? Hindi nyo ba inintindi na ganito si OFW? Bakit ginawa niyong kadama? Eh, siya ay dapat ay, kumbaga, ano, naku, ayan, nakikita ko tuloy dito. Nagsasuggest pa itong si Diana. Good morning, Lola Nenas has nice humus. Ikaw talaga, Diana, eh, hanapin ko pa yan. Bigay mo na lang sa akin yung address at pupuntahan ko yan para makabili ng humus kung talagang masarap yan. Alright? Anyway, wag ho tayong papayag. At kapag ka nga nandito na, pwede na siyang ireklamo. No, pasasagutin yung agency and I guess you've heard us many times na marami ho kaming dinefend dito at pinayuhan that because of the violation, clear violation, no, sa ating sa inyong kontrata, eh, pwede nyo silang isingilin, no, na hindi ho na consummate, hindi natapos yung inyong kontrata, pwede ho kayong mag-claim, no, doon sa rightful claim doon sa inyong sweldo na dapat kitain kung natuloy ang inyong agency. natuloy ho kayo doon sa inyong kontrata natapos at yung agency naging mabait, naging maayos po. Eh wala akong problema, no. Wala ho kayong magiging problema sana. Okay? So, anyway, so natapos natin yung problema ngayon, marami ho tayong nasagot. At sana ho, again, if you are uninformed, then we do invite you na pumunta sa aming Facebook page, sa Global Filipino Movement Foundation. Meron ho tayong mga tips, meron ho tayong mga reels, mga videos na nagsasabi sa inyo kung ano yung dapat at kung ano yung hindi dapat. So we invite you to come to our Facebook page, the Global Filipino Movement Foundation. Siyempre, dito rin sa 702 DCAS, FEBC Radio TV, sa ating pong programang servisyong OFW, dahil palagian ho tayong nagbibigay ng mga payo para sa ating mga overseas Filipino workers. Well, my time is up. Salamat din po sa mga bumati sa atin, no? At sabi nga ni Leonida Rubio from Bacoor City, Cavite, Calvary Baptist Church, dating OFW, mister ko, naki Lord na. Anak at manugang nasa Italy, samahan palagi ng Panginoon. Ayan. Sabi niya, siya po ay kumbaga sa radyo po, ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Aba, tunay nga po kayong follower ng 702 DZAS. Well, tayo po'y magwakas sa maikling panalangin. O Diyos, kami ay nagpapasalamat po sa inyong kabutihan sa ating mga OFWs na minsan merong mga ganito pong mga concerns. Andalangin po namin that they will be more careful, they will be more discerning, they will be more careful in handling situations such as this, na mas magiging mas makabuluhan ang kanila pong pag-abroad. Kung alam nila ang kanilang mga karapatan at kung paano gawa ng paraan ng iba't ibang sitwasyon doon. Salamat po sa aming pong nagsubaybay dito sa aming programa. Sa inyo po, papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alright, magkarinigan po tayo muli bukas sa isa namang edisyon ng serbisyong OFW. Kung meron ho kayong mga katanungan na nais nyo pong aming sagutin, ipadala lamang po ninyo dito sa aming impilan sa 702 DCAS, dito po sa serbisyong OFW. Sa pangalan po ng aking partner ni Pastor Joe Biaso at si Pastor ni Kuya Caloy Cao Jr., aming pong palaging binibilin, pagpalain po ng ating Panginoon ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless you po!
1: Ang Ako si Rica Alonte Mabini ng

0: Wait. Kaagapay ng serbisyong OFW.
1: Serbisyong OFW!
2: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
3: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
4: Anak, anong binibilang mo?
3: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
4: Ano nga yun, anak?
3: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
4: Eh bakit mo binibilang?
3: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
4: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
3: Ilan po?
4: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
3: 70 times 7? Parang dami po, mami.
4: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
3: Hindi po siya nagsasawa?
4: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.

0: Panata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
7: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
8: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
9: Magandang late na umaga po sa inyo lahat. Hay nako. Inabot po kami ng hindi siyam-siyam papunta sa ating broadcast. ano po, walo-walo, pito-pito, kung ano-ano pong inabot namin sa aming broadcast. Pero kami po ay nagagalak, nakasama namin kayo today, grabe. Pag nagsabay yung ulan, tsaka kung ano-ano pa. Ano ba, may rally, may ulan, may awayan, may suntukan, may kung ano-ano nangyari po. Ay matindi yung ano, inabot po namin, no? Lapit-lapit lang. Ganun pala kalayo ang ano, no? Ganun pala kalayo ang 2.5 kilometro. Hindi ko akalain. Halayo, no? Biyahe namin. Pero welcome po sa Family Matters. Umabot po kami. Kami po ay natutuwa na kasama namin kayo today. And of course, as you can see, wala po si Ate Isa ngayong umaga. Siya po ay, pag-pray niyo po, nasa Cebu. Meron po siyang conference doon for the next several days. So, ibig sabihin, akin ang laba tsaka luto. Tsaka linis ng bahay. So, ako yung triple L. Laba, luto, linis. So, sa akin po yan ngayong umaga. Pero ngayong umaga po ay kasama din natin ang tatlo magigiting na mga kabaro sa gawain ng Panginoon. Kasi
6: magigiting.
9: Gusto namin pag-usapan, and it's all over the news media, all over ngayon, yung kaguluhan at matinding mga pangyayari sa ating ano, sa ating bansa pagdating po sa mga sitwasyon ng mga kabataan. Hindi po lingit sa ating kaalaman ang mga nangyari sa Tacloban, nangyari sa iba't ibang lugar na violence, and ang atin pong bansa ay gulong-gulo, no? About something na matagal na po namin unfortunately na alam. In fact, a few weeks ago, kasama ko din itong mga ito nandito, and we basically said, ito yung mga issues natin today. Right? Pero bago ang lahat, ito po ang Family Matters. Kami po ay kasama nyo sa 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Dito po sa 702 or sa app natin ng FEBC Radio TV or sa Facebook or any kind of social media. Kami po ay member ng KBP, Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. At kasama namin po kayo sa mga nakikinig. So, pababatiin ko po muna ang ating mga hinihingal pa. No? Pati ko yung nahabol ko pa. Simula parking hanggang 46th floor, tumatakbo po kami. Praise the Lord, bigyan na bubukas yung mga elevator. Okay. Nakapasok kami. Pero pababatiin ko muna sila dito. Umpisa po sa aking katabi. Pastor, kayo muna. Sige po.
10: Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kaagapay, sa lahat po ng kasama natin sa Transform Lit, aking pong asawa nanonood, aking nanay at aking mga anak. Magandang umaga po sa inyong lahat.
11: Good morning po. Ako po si Edward Gavin, si EJ. Magandang umaga po sa bawat isa. Again po sa Transform Lit, sa Free Youth Ministry, sa IBC Luis. Sa mga IBTC po na nanonood, shoutout sa inyo.
9: Sa mga bagong IBTC.
11: Oo po, napakadami po nating IBTC ngayon.
12: Yan po, ako po si Pastor Carlo at good morning po sa lahat ng mga kaagapay, mga kasama po na nanonood. Ganun po yung mga kasama po natin, may mga IBTC, mga Bible School students po tayo na nagpapabati. Yan, maganda umaga po.
9: Yeah, maganda umaga po. Ang pag-uusapan po natin today is paano po natin aabutin ang mga kabataan na generation na to sa campus. No? Napaka old at the same time sa tindi ng trahedyang nangyayari all over the news media today, isang bagay din na mamayagpag. Una, well, dalawa actually. Una, ano ba ang role ng magulang at gobyerno dito? Pero higit lahat sa lahat po sa amin na nakikipag trabaho sa gawain ng Panginoon sa youth ministry, ay ano po ang tungkulin ng simbahan? Ano po ang pwede niyang gawin? I see it all over, campus ministry, napakarami pong campus ministries. And praise God for them. Yung iba po ay hindi pa ako pinapanganak, campus ministry na eh. You know? Pero kailangan po sila sa mga sitwasyon ngayon. Pero ang tanong natin is, kadalasan, and before I get into the statistics, ang napansin ko po, having been in youth ministry since 1991, a long time, I was literally born in youth ministry. But since 1991, officially, as a youth pastor, ang dami ko na pong nakita ang nagdumating at nawala na mga campus ministries. Ang madalas po napapansin ko sa mga campus ministries ay, una, ay short-lived. Walang continuity. No? Walang continuity. Ibig sabihin, dadating, tapos mawawala, tapos dadating, tapos mawawala, no? Wala pong long-term projection. So, papasok ka sa isang campus, tapos mawawala. Papasok ka sa campus, mawawala. Isa na nakikita ko is that madalas, maraming campus ministries ay nagiging church member recruitment. No? Para kukuha ng kabataan, pamparami ng tao sa simbahan. Which, okay lang naman yon, kaya lang, hindi po madalas na-address ang pinagdaraanan ng kabataan sa loob. Yung pangatlo po na papansin ko ay, sa karamihan ng campus ministries na nakikita ko, and I would like, kung kayo po nandito, mga pastor, mga church members, mga youth ministers, please, ipasa nyo sa kanila itong broadcast na ito, okay? Isa na papansin ko po ay, hindi, walang tulungan. So, for example, principal ako, o sige, Pastor Gerald, pasok ka, gawin mo yung gagawin mo, pero bilang principal o guro, wala na akong pakialam dyan, problema nyo na yan. So, nangyari, nagiging parang libreng break time ng mga, ng mga teacher, yung ano. And then, worst case scenario, yung mga magulang hindi kasama sa usapan. In, kung papansin niyo po, all over social media and the news, nagtuturuan. Right? Kanina lang, before we came in, ang sabi, binaban lahat ng cellphone sa loob ng classroom. Sabi ko, so yun ang sagot ng yun ang sagot ng DepEd. Sa gobyerno, iban ang ano. Una sa lahat, kung ang sabi naman ng mga politiko, iban lahat ng mga violent games. No?
13: Parang layo naman.
9: Parang layo eh. Well, ako po ay, alam nyo, noong nauso yung mga Counter-Strike, yung mga ganun, nilalaro ko na yan noong unang panahon eh. Di ba? Nakikilaro ko sa mga kabataan kasi pastor na ako noon eh. Although hindi ako magaling kasi di ko maintindihan eh. Dahil shortcut eh. Pero noong pa na naman, kahit sa gaming, meron ng ano yan eh, meron ng rating, yung ano, yung ages rating, parang sa sine ba, R18, R16, yung mga ganun, PG-13, PG, GP, ganun. Ah, kailan po ba tayo napigilan ng ganun? So, binan niyo po ang, although, cellphone ha, sabihin ko lang po, sa amin pong eskwela, the National Baptist College, matagal na pong ban ng cellphone. Ang bata, papasok pa lang, idideposito ang cellphone, pag-uwi, kukunin pabalik. Matagal na po sa amin yan. Pero sino po ba ang naglalaro ng violent games inside the classroom? Sabi, ang ganda ng promo, we want the children to focus on education. Lalala, inisip ko, bakit? May nagpa-Facebook ba ako, Instagram sa loob ng classroom habang sinong teacher na sa tamang lagay ng pag-iisip na, na o sige mag-Instagram muna kayo o mag-gore blocks muna kayo habang in break time ng klase natin. Wala namang ganun. Diba? Pangalawa, yung mga magulang, hindi naman nila kayang bantayan ang kanilang mga anak pag uwi sa bahay. Kaya maraming mga bata ngayon, ang yaya nila si Minecraft, si Roblox. Umiikot po ang isang viral video na ginawa ng isang nanay na napakalungkot na yung kanyang anak na minor, 7 years old, ay binictima ng predator.
13: Pinatakbo ng walang salawa.
9: Ganon. Pero alam niyo po, ang tagal ko na pong hinahawakan ng mga kasong ganon. Kaso ang ginawa ng mga magulang, bis na alagaan, ginawang yaya si tablet tsaka si cellphone. Tanong natin, again, campus ministry issue, papa, ano, parang hindi tulong-tulungan. Hindi nagtutulong-tulungan. Yan po ang nakita ko, no? Kung so sa mga may campus ministry po, sana po ay balik tayo sa sistema natin, isipin natin, i-reprogram natin, kasi one thing I know for sure, it's not working. Masakit mang sabihin, it's not working. It's not working, no? Kausap namin ang isang ano, sabi nung superintendent ay ayaw kasi namin na makahadlang sa pag-aaral ng mga bata yung ano, yung intervention ng pagtuturo ng values and issues. May GMRC na po ngayon. Salamat sa nakaraang administrasyon na pinayagan ng GMRC, binalik ito. So, paano po natin, baka naman pwede natin gamitin itong time na ito. Kasi nung bata ako, matagal na to eh, no? Ang GMRC namin, okay, Sleep!
10: Ah, tulog. Homeroom.
9: Homeroom, tulog. Lahat! Tulog lahat! Put your face down on the ano, tulog lahat, no? So parang hindi po na naobra ito. So ano ang pwede nating gawin dito sa usapang ito? So bigyan natin na ngayon ng ano, Pastor Gerald, since ano, aapul tayo sa time natin dahil nga kinain yung traffic natin, ano? We have what? Ilang minutes ba tayo dito na sa atin? Mga 10 minutes. Okay. So ongoing po ang tahanan curriculum. Ang tahanan curriculum po ay binuo hindi lang dahil gusto nating magsulat ng curriculum or approach to campus ministry, but also, yeah, may picture tayo dyan. Papakita po ng tech din natin yung picture ng libro natin. Ito po ay isang possible way for us to be able to address the issue. Pastor Gerald, anong bigyan mo nga tayo ng ano, preview niyan? What is, anong tahanan curriculum, bakit natin ginawa?
10: Una ho sa lahat, saludo ho sa lahat na mayroong mga campus ministries. It's not a way to alienate yung iba nating mga campus ministries. Kagaya po na sinabi ni Pastor James kanina, kami po ay produkto at kumikilos din in campuses sa halos 2 dekada na ho, at nakita ho natin kung gaano kahalaga ang campuses. But tahanan po, kaya po natin ginawa itong initiative na ito, kasi nakita ho natin na kailangan ng katulong ng mga schools to live up to their mandate. Ang mandate ho ng mga schools ay maging pangalawang tahanan. Kaya nga ho, kagaya na sinabi ni Pastor James kanina, we have designed this system, this initiative, para yung pangunahing tahanan, which are the homes, at yung pangalawang tahanan, which are campuses, magkaroon ng collaboration. Paano ba mamomold itong mga kabataan na ito na maging to be the persons who they were designed to be ng Panginoon.
9: We're addressing issues na pinagdaraanan nila.
10: Opo. Na,
9: ano yung mga ilang issues na ano na dito?
10: Kaya ang ginawa po natin, we base the topics. Ito po ay isang initiative na naka-gear towards targeting yung mental health na needs ng mga estudyante ho ngayon. Lalo ngayon, naririnig natin madalas yung mental health. Yun po yung pinaka-focus niyan. Marami po sa mga topics ito, it's about anxiety and stress, burnout, bullying, nandyan ho yung romantic relationships. Imbis na pag-usapan natin yung teenage pregnancy, romantic relationship muna.
9: Yeah.
10: Conflict resolution, nandyan po yung mga challenges na kinakaharap ng mga kabataan. Tapos, yung curriculum, it's in a language na sinulat para sa mga Gen Z.
9: Yun! Ano yung lingwahe na intindihan nila?
10: Opo. Okay. Yung context, yung analogies, metaphors, yung catchphrases, yan po yung mga ginamit nating mode of communication.
9: So you know, looking at that ano, Pastor Carl, nung finorm nyo to, anong ginagawa nito? Ito ba ay papasok kayo sa school, tapos after nito ay parang yung dati lang magtuturo, etc. O anong approach to? Paano naging holistic yung approach na to?
12: Actually po sir, we're offering po sa mga schools. Dito po sa gagawin po natin na ano, na parang book launching and workshop po sa Sabado. Meron po tayong mga tinatawag na touch points. Kumbaga, meron po tayong mga parang ano eh, platform kung saan doon po tayo makikipag-usap sa kanila.
9: Right.
12: Sa homeroom, kung bibigyan po tayo ng time for their homeroom, it's around 6:30 to 7 or yung pinakaunang-unang mga ginagawa po sa school. Tapos pwede rin po tayo na after school. Mm-hmm. So we're ano,
9: so hindi siya aagaw sa ano?
12: Hindi naman po ano. Eh. Okay. Actually it will be a beneficial na tulong po. Oo. Talaga
9: kesa sa naman sleep.
12: Oo, opo.
10: Ayan, Pastor James, si Pastor Carl, ang asawa niya po ay public school teacher.
12: Yes. Yeah. Actually po, ano, she's been gifted na magturo ng GMRC this year.
9: Right.
12: At nakita po namin yung ano, yung curriculum ng DepEd. Okay naman po siya with gearing towards mental health, pero being a Christian, napaka-crucial rin po nun na ano eh, merong kang benchmark, may batayan ka kung saan mo itatama yung mental health, yung mga issues in life. Kasi kapag sinabi lang natin, oh, scientifically ganyan yan, o kaya, oh, ito yan, ito yung mga statistics. Oh. Pero wala tayong kumbaga sir na ano po, na saan mo siya, saan mo sila ituturo that will right. really help them dun sa mga issues in life. So, yan po siya.
9: So, ano, EJ, no? Ito, nag-start ka na. Mm-hmm. Una, salamat po sa ano, Rizal High School ng Pasig. Opo. Na naglaan sila ng actual time for two sections ba? Kasi
10: opo, two sections.
9: 20,000 students. Pero naglaan sila. So magandang pilot po sa mga may contact po sa public schools. Ito po, ano. So, sinubukan mo rin sa eskwelahan din natin. Anong so far, anong feedback nito?
11: Sa ngayon po yung mga sinisimulan po natin, yung sa Rizal High, ang isa po sa mga pinaka main touch point na nasubukan po natin dun is yung tambayan touch point na out of the school po.
9: Right.
11: Ang sinubukan naman po natin sa IBC is yung youth organization or youth club po. Pareho po silang effective, pero ang nakikita po natin na feedback, dahil kahit po dun sa mga onting interaction pa lang po dahil starting pa lang ng school year, is sobrang naghahanap po talaga sila ng mga space na pwede sila at makita nila yung mga issue na currently important sa kanila. And then nakita po nila na merong mga ate at kuya na talagang may pakialam sa kanila. And hindi lang po siya talaga nagiging tambayan or...
9: So hindi ito necessarily like kailangan yung head lead pastor ang maggawa.
11: Opo, hindi
9: gusto
11: po
9: natin ito, medyo matabata na
10: konti. Ang counterproductive.
9: Oo, pag, kasi pag tumayo dito, alam nyo, nung panahon natin, patay tayo dyan.
11: Actually po, ang pinakamaganda nga po dyan is kahit yung mga classmate nila, yung peers po nila, talagang nagmi-minister sa mga kapwa peers nila. Sa IBC po, yun po yung malakas na pull natin.
9: Peer to peer, ano?
11: Actually, hindi po kami yung masyadong nag-push na mag-join sila. Nung nag-join po yung iba, nung first session, after the first session, sobrang daming humingi ng parental consent. Nakaklase nila kasi dahil sa aya po nung kaibigan na gusto mag-minister din po sa kanila.
10: Isingit ko lang po, nung yung ginawa po nila, Pastor EJ, is yung tinatawag natin na pag-create ng youth club or youth organization sa loob ng school after class with parental consent.
9: Right.
10: Kasi hindi, ayaw
9: natin
10: interrupt. So
9: dito, ano, parang dinodoktrinahan yung mga bata?
10: Ay, bawal po. Hindi.
12: Actually po, sir, partner nga po ng partner natin yung mga magulang dito po sa movement na ginagawa po.
9: Mayroon silang say.
12: Opo.
9: And they're part of the evaluation.
10: Opo. Tama.
9: Napaka holistic, no? Kaya po na-create ito, sa mga nakikinig po sa atin, ano, nakalagay po yung link ng Transformlit, nilagay ko po dyan. May mga, yung initial seminar natin ay
10: sa Saturday.
9: Saturday,
10: po.
9: Puno na eh. Puno na. Pero kung interested po kayo, ay magkakaroon po ng isa pa. May kasama po kasing libro ito, ayan, nandun sa harapan natin kay Kuya EJ, at pinost natin kanina doon. Makikita po natin, kompleto po yan. And as we said before, isa po sa bagay na in-address talaga namin ay itong program na ito ay hindi po pang ngayon taon lang na ito.
10: Right.
9: Ang plan po talaga ay tuloy-ituloy ito kasi sabi po ng statistics, ang pinakamaselan na edad ay grade 7 hanggang makatapos.
10: Opo.
9: Okay, hindi ka pares dati, ang ano, maselan dati 18 anyos eh. Legal na. Ngayon ang bata, grade 7. Okay. Can you imagine? 13 years old, 14 years old. Ito yung pinakamakalaking kaguluhan ng isip nila at lahat. And so, ito po yung goal nitong tahanan curriculum. It's holistic po siya. Isang buo siya. Continuity over the next several years. Katuwang ang teacher, principal, guidance, magulang at bata.
10: Right.
9: No? Ayan, classmate Daryl, para sa campus ministries ninyo, napakaganda nito. Napakaganda nito. Kasi ano eh, we can really hindi po ito sinulat, no, ni Pastor Gerald at ng grupo para po maging competition doon sa other existing ministries. In fact, kung may existing ministry kayo, please use this curriculum. I've long been a believer na instead of sumulat ka ulit, no, gamitin mo yung nagwo-work. And ito po ay I cannot say enough na sobrang appropriate po ang approach na ito sa ministry. Kasi kung kayo po ay nasa campus ministry tulad namin na again has been here since, man, as long as I can remember. Mas matagal na po ako nasa youth ministry kaysa sa adult pastorate, no?
10: Oo nga,
9: Oo, totoo yun.
10: Hanggang ngayon kasi si Pastor James pa rin director namin sa National Youth Development Council.
9: I'm 56 years old. Nasa National Youth Development Council pa rin ako. Nag-start ako sa youth ministry technically in my seminal days 1986 and sa revolution. Can you imagine? Ngayon nagra-rally kaya late kami dumating dahil nagra-rally sa EDSA Revolution, pampihira yan, oo. So, you know, mga kapatid, ito po ay napaka-rare na pagkakataon. In fact, yung unang 100 books mo, wala na eh.
10: Opo.
9: So, kung kayo po ay sa mga ministerial ninyo, you would like to, ano, to be a part of, to do this. May mga, mag-manage po kami ng, ano, ng, ano namin, na dito para ma-address natin kung kayo po existing youth ministry, hindi nyo po kinakailangan maging part ng NYDC, IBMF, or whatever. Gamitin nyo po ito para po ma-address natin yung napakatinding pangyayari sa ating ano. Kaya po ang mga bata ay napupunta sa ganitong ano, hindi po dahil sa may masamang palabas sa video game. Matagal na po yan eh. You know? Kung hindi po kailangan po magtulungan talaga ang magulang, ang mga guro at ang eskwelahan at higit sa lahat ang simbahan.
10: Right.
9: Ang simbahan. Ang mga youth ministries dapat mag-ano, gamitin ito. Gamitin ito. Kami po sa Mandaluyong Christian Church Association, full support po dito. Mm. And sa July 4, no?
10: Opo.
9: Pastor Gerald, ay magkakaroon tayo ng ano, ng time to be able to do this, no? Sa mga nakikinig po sa atin, kung papansin nyo, well, over time po tayo kasi nagkagulo po ang schedule dahil po sa mga matinding pag-ulan na hindi na control ng flood control ang mga baha at the same time may baha pa ng tao. So, actually, mga tech natin, ano ba? Ano, okay na ba kami? Ano ba yung natin? Tuloy ba o ano? Ah, tuloy! Okay! Tuloy ang ligaya natin! So,
10: tuloy ang ligaya.
9: Ayos. Tuloy natin yung, ano, yung usap na natin. No?
10: Pastor James, iisingit ko lang po.
9: Sige, go!
10: Although primarily designed siya for campuses, pero pwede nyo rin po siyang gamitin sa inyong mga youth ministries, yes, sa mga youth groups. Mm. Kasi tinatakil na ng mundo yung mental health. Naiiwan yung mga churches at iwang youth groups. So, maganda na i-bring natin to the forefront yung ganitong klase ng mga discussions in the light of biblical wisdom. So,
9: yes. Ate Jackie, sabi niya, Pastor Gerald, gusto po namin pasukin ang campus ministry. We want that in our campus. Is it possible? Willing po, Ate Jackie. Wala pong kaproblema.
10: Yes po, opo.
9: Nag-approach po ako sa inyo ng ano, ng link ng Transform Let.
10: Message lang po kayo.
9: Message niyo po yung page na yan and we'll be glad to coordinate with you. Again, ulitin ko po ano, sa mga campus ministries existing na matatagal na po diyan, hindi niyo po kinakailangan. Hindi po ito baptism, hindi niyo kailangan sumabit o ano man.
10: Hindi gang.
9: Opo, gamitin niyo po ang ano na ito. Gamitin niyo po itong ano to? Bishop Pony. Oo nga eh.
10: Kami sa tayo.
9: Feel ko yan. Classmate, kaya tamang-tama to, ano, Pastor Pony. Ang maganda po dito sa mga pastor na nanonood. Dami nanonood yun. Nasa sandaan, mahigit na tayo. Ang maganda po dito sa curriculum na ito, una nakalagay, bakit tahanan? Bakit nga ba tahanan? Kasi ginamit mo yung mga lugar sa tahanan para maging a visual picture ng bata. Tandaan po natin, sinulat po ito sa isip ng kabataan. Kaya pag tingin yung libro na to, yung mga illustration, pang Gen Z po yan. Bakit, bigyan mo ko ng example ng isa. Ano yung alam mo, Kisame?
10: Ayan, opo. Oh,
9: Kisame, lesson, pang ilan, ano so, lesson 1?
10: Yung lesson 1 po is Kisame.
9: Kisame, okay.
10: Yeah, para mga Kisame. Parte po ito ng bahay. Ibig sabihin, sabi nga ni neuroscientist.
9: Ano ina-address sa Kisame?
10: Andrew Huberman, kapag marami kang iniisip, automatic, biologically, napapatingin ka
9: sa Kisame.
10: Okay. Sa Kisame. So, Kisame is about anxiety and stress. Paano i-manage yan? So, yung ano naman po, hagdanan, it's about grief and moving on. It's about heartache. Kasi may mga pagkakataon, para kang na-stuck sa gitna ng hagdanan. Hindi ka makaabante, hindi ka rin naman umatras, stuck ka lang.
9: So gumamit kayo ng word pictures para makarelate yung kabataan doon.
10: Opo.
9: Word association. Sa mga pastor po nakikinig, Ate Jackie, Bishop ano po ni, ano, classmate Daryl, ang maganda po kasi dito, yung masakit man, yung nangyayari sa ating bansa, at sa ating mga kabataan, it is also a prime opportunity for youth ministries to enter.
13: Totoo po. No? Kasi and, sir, makikita rin po natin na ang problema po talaga ng mga kabataan ngayon, hindi yung maturuan mo sila ng magandang asal o kaya ng Bible. Problema po talaga yung makausap mo sila.
9: Right,
13: yun
9: right.
13: Yun yung pinaka, pagka nakausap mo sila, nagkaroon ka ng oras sa kanila, yun yung isa sa mga...
9: Alam mo, isang na-encounter ko dito, speaking to Mandaluyong. So, Mandaluyong, sana po katukoyin kayo ng Panginoon para pakinggan ito sila sabi ko. Okay, kasi pahirap kayo eh. Ang unang sagot nila is, ang dami na kasing gustong pumasok.
13: Totoo po.
9: Which totoo naman, sa totoo lang, from the ministerial point of view, praise God, maraming gusto pumasok. Pero ang laban po nitong tahanan curriculum ay, una, meron kang curriculum. May libro kang hawak eh. Pwede nilang tingnan anong mga topic to. Pangalawa, may continuity. Ibig sabihin, hanggang next year po nandito kami. Wala po kaming planong unless mag-rapture na umalis. Okay. Pangatlo, katuwang mo ang three core people in the formative areas ng bata. Ang magulang, ang eskwelahan, ang simbahan.
10: Tama po na lahat yan eh. Kasi nung napapansin rin po namin nung team na for the past years na nasa youth ministry tayo, parang nagiging dragging yung campus ministries kapag feeling ng mga bata, sila lang yung nakakapakinig sa amin. Pagkatapos yung mga campus ministries naman, may ego din na kami lang yung nakakaintindi sa'yo.
9: Mm-hmm.
10: Why not bridge the gap? Yun yung pinaka-idea niya eh.
9: Buhay natin yung anong tawag doon, yung sabi nga patulo, yung butas.
10: Opo.
9: Buhay natin yung butas. Ayun, from the point of view ni EJ na nasa campus na siya ngayon.
10: Mm-hmm.
9: Tingin mo na sasagot yan, nakikita mo.
14: Sa totoo lang po, yung nagulat nga rin po kami actually kasi ibang-iba po yung
9: dating
14: yung kahit po yung yung student profile nung Rizal High sa kanang IBC. Magkaibang-magkaiba po yung
9: magkaiba yung
14: private and public. Pero same na same po na meron po kaming mga youth ngayon galing sa Tambayan from Rizal High na nadala sa church. Na nadala sila hindi dahil na turuan kagad sila ng doctrine. Pero dahil meron pong mga nakapag-build ng relationship sa kanila
9: right.
14: na naging kaibigan po nila. And dahil po dun sa, yun nga po, yung feeling the gaps nung friendship and yung pagiging mga kuya na nandun para sa kanila. Mm. Ngayon po, nakikita po natin yun sa IBC kung paano yung students po na nag-start po actually yung sa IBC from the high school camp last year. Na may constant chapel hour. Pero nung nagkaroon po ng high school camp, nung nagkaroon ng time yung mga kuya at ate na makausap sila,
10: talaga.
14: Sobrang lalim po pala talaga ng mga pinanggagalingan ng mga kabataan. Na nung nakita nilang may kuya at may ate, sa totoo lang po, talagang may nag-break emotionally dun sa mga kabataan na nung una may facade talaga yan na parang cool na maangas na hindi. Biglang lahat po actually biglang nag-open yung puso at isipan nila to a place na they can see kung sino
9: kasi,
14: yung
9: kasi alam mo nakita ko to seeing this approach no. Yan ang pinakamalaking parang pushback ng for example public schools. Kasi nga naman ayaw mong madoktrinahan
10: yung mga
9: bata. Ayaw mong ma-religion, no? Yung mga bata. So, ito po yung napakagandang paraan. No? And this, mga kapatid, dahil po nag-message sa atin, this goes beyond just buying the book.
10: Right. Opo.
9: Right. Na, unfortunately po, yung ating July 4 na schedule ay overloaded na po kami
10: not unless makahanap po kami ng mas malaking
9: unless
10: venue.
9: Unless makahanap po kami ng mas malaking venue, Mandaluyong. Baka naman. Unless makahanap po kami ng mas malaking venue, then ang ganda pong opportunity sana ito para po makita ng mga tao ano yung pwede nating gawin sa dito. Dahil napaka-urgent po ng sitwasyon. So, pag nag-attend po kayo nung, for example, nung seminar or what, this not only gives you a book, but it teaches you the strategy and how to put it together.
10: Right.
9: Which is more important. Paano mo nga apply? kasi tatanungin kayo ng principal eh. Ano ba experience ng bata pag pumasok diyan? Baka pritsan mo lang.
10: Opo.
9: Oo. So, kasama po 'yon. So, magse-schedule po kami ng another set ng ano dito para po magawa natin. Okay. Para magawa natin para those na nandito. Kung kayo po ay mga churches na medyo meron kayong venue that can accommodate at least mga 150 to 200, sabihin niyo po sa amin, doon natin gawin sa inyo.
13: Tama po.
9: Pero ngayon po, yung sa July 4 sa Mandaluyong po ito gagawin. No, pero kung sa mga ministerial po ninyo, kung may direct line kayo sa ministerial ninyo, baka po pwedeng ano,
10: yun talaga Pastor James, oo, ang yung mga ministerial organizations sa mga cities.
9: Oo.
10: Kasi hindi na, tama po kayo, hindi na to para mag hatak tayo ng mga tao sa simbahan.
9: Oo, hindi na.
10: Laban na to para sa bayan natin eh. Kasi kung ano man yung ninurture sa campuses, yun yung nagiging values ng society natin.
9: Right.
10: Kaya ngayon pa lang, dapat proactively ma-address na natin yung mga bagay-bagay po na yan.
13: Saka, saka po kung doon ang birthplace ng mga makakaliwang grupo,
9: oo,
13: sentiments ng mga baluktot, doon po natin sila puntahan.
9: Eh, ito yung masakal doon nangyari. Nung ibinalik ang GMRC, I know this for a fact, walang natuturo ng values.
10: Mula
9: so, ginawa nila, kinuha nila yung social studies, aralin palipunan, pinutol yung teaching doon sa mga inilalagay yung mga teacher na yon. So, you have social studies teachers teaching values. Masakit po nito, maraming social, hindi naman lahat, social studies teachers, puro makakaliwa. So, ang natuturo ngayon, dati college lang, napupunlaan na ng mali. Ito, high school pa lang, yari na.
10: Opo.
9: So, you know, napakalaking ano po ano po nito, bagay na to para magawa po natin. We are committed to doing this, you know, sa atin. So, kung may connection po kayo sa mga ministerial groups ninyo, eh gawin po natin. We will be glad. Kailan ba yung next batch ng libro mo ang dating?
10: Sa end of July po.
9: End of July.
10: Ubus na po kasi yung ano last week pa.
9: Opo.
10: Yung unang
9: ubus
10: batch.
9: Ubus kagad eh.
10: Opo. So end of July yun po.
9: Pero sakto po ito kasi po yung lessons po ay ilang lessons yan Pastor Gerald?
10: Bali 10 lessons po siya sapat sa 10 months.
9: Ng
10: calendar po, academic calendar. Pero bahala naman po yan doon sa implementers kung paano nila i-shape yung mga discussions niyan. Pero per topic 4 weeks po ang suggested po natin.
9: Right. So ang ganda po ng ano nito, it's actually a full-on Christian academic curriculum. Na nabasa ko na po itong contest nito. Pwede mo ilaban kahit sa ang curriculum. It so happens that it is geared towards the Filipino youth.
10: Opo. Pang atin talaga.
9: Hindi tayo kumuha ng kung saan sa ibang bansa, Amerikano, whatever, geared toward the Filipino youth. So we'll be able to really fully address this ano this topic na to para po ma-address natin kasi naghahanap po ng sagot ang mga tao today. And we praise God for youth and campus ministries pero bungi-bungi po kasi yung ating approach. Ito po yung isang napakagandang paraan na pwede nating ma-activate ito without actually extra cost.
10: Opo.
9: For the schools.
10: Lalo na
9: kasi
10: sa school.
9: Unang tanong, magkano ba yan?
10: yan po karanasan namin sa mga schools sa pinupuntahan natin. Magkano ilalabas namin? Wala ho kayong ilalabas. Papasukin nyo lang kami.
13: Saka ang kailangan lang rin po natin, magkaroon po tayo ng mga partners na teachers, mga sa schools.
9: Ngayon, kung gusto po ninyo na ang mga estudyante magkanya-kanyang libro, siguro yun yung pinaka-part ninyo. Pero
10: depende po sa kanila.
9: Pero yung mga ministers, yun lang.
10: Ang books nga pala natin pa Sir James, kada lesson, meron na po yung Canva presentation.
9: Oo, so, hindi na ho kayo mag-iimbento, ando na lahat. Okay. Well,
10: maganda na dinesign na lahat yan may Canva presentation
9: right.
10: Na.
9: I-QR mo
10: QR
9: lang. Nando na yung presentation.
10: Screen sharing na po yan.
9: Ang kulang na lang po eh pag pinindot mo yung libro magsasalita si Pastor Gerald. Eh medyo mahirap pong gawin 'yon dahil libro 'yan eh. So pero wala na po kayong gagawin. Papasok na lang kayo. Aralin niyo yung ano. Babato nyo na. May presentation na, may curriculum na, may workbook kasi may sagot yan eh.
10: And even sa ano pa Sir James, sa July 4, hindi lang po natin sila ititrain, but we will put you in a community of, in a network of like-minded people, campus ministers, lahat ng resources, lahat ng training, dun namin i-course through.
9: Oo.
13: Opo, maganda rin po 'yun, i-add ko lang rin Pastor Gerald kasi po hindi siya kaya ng isang church.
10: Hindi talaga.
9: Hindi kaya ng isang church.
13: Actually po, we have a church and dyan po si Pastor Benji. Binabati niya rin po
10: ay,
13: tayo.
10: Ay, oh, Pastor Benji, panganiban po. Salt and Light Church.
13: Salt and Light po, situated po sila sa harap mismo ng school.
9: Parang kami pala to.
10: Opo.
9: Pwede makapagbatuan sa MS Pinagis.
13: Naririnig mo nga yung ano.
9: Iingay, oo.
13: Kaya po, hindi talaga siya kaya. They are admitted to that. Dapat magtulungan po tayo mga churches dito. Ito, marami tayo.
10: Kaila Pastor Benji ang binigay sa kanila 20 sections.
9: Wow. Grabe.
10: Paano ma-handle ng ano, 'di ba? So kailangan ng partnership sa mga churches talaga. Hindi ito competition na.
9: Oo, tsaka na po tayo magganon. Sabi nga nila, puro sa GMRC yan, turo puro pride.
10: Totoo.
9: Habang nagkakanda kalaboso yung bansa natin, ito yung ano.
10: Ang isa pa po palang strength ni tahanan, we do not proselyte, we do not do those things, pero it's biblically based.
9: Yes.
10: Yun nga yung laging
9: tanong. Nandun ang sagot.
10: Opo. Kasi nga, kung puro psychological, man-centered lang yung sagot, may limitation yan. Hindi right. Natin ina-alienate yung mga professionals. There's a space for that. Pero alam natin, ultimately, ang magbibigay ng resolution dyan ay yung salita pa rin ng Panginoon.
9: Right. Iba, alam mo, tinanong sa atin to sa Mandaluyong, anong sagot nyo rito? Baka mamaya, puro ano to, Bible, ganyan-ganyan. Sabi ko, you know, naintindihan ko po ang psychologically based. Yan po inaral ko eh. Yan po ako. Okay, bilang isang counselor. Pero at the same time po, ay, you know, ang sagot ng Bible sa problema ng tao is always psychologically accurate.
10: Right, opo.
9: Tama, so hindi natin sila basta binabato ng Bible verse.
10: Opo.
9: But nasa Bible po yan, di ba? The Bible, sasagutin niya lahat ng issues mo sa buhay. So, you know, kaya ganun yung ano. Ngayon, may isa kang option na in-explore kung hindi talaga tayo magkasya is baka, but we're not sure, i-open namin online yung Friday natin, yung seminar natin. Para lang may idea
10: pwede,
9: yung
10: pwede
9: mga
10: po,
9: tao how it will work, no? And then they can go from there. Pero, ano po, and then they can go from there.

0: ng mga tao, ang daming sagot. So the
1: Opo.
0: The schools can weed out the ano, can weed out the ano the issues, no?
1: Opo.
0: Pwede pakinggan ng mga superintendent, ano ba 'yung nagwo-work, ano 'yung hindi nagwo-work. But one thing is for sure, no, mga kapatid, I will vouch for this one na ito po ay una, hindi siya hadlang sa existing youth ministry niyo.
1: Mm.
0: Pangalawa, it actually answers your questions dito. Kasi, masasagot po niya yung mga butas ng youth ministries natin. No? And simula society hanggang ano. And yung mga pastor po nakikinig, ang pakiusap ko lang po, unless bata kayong pastor, wag po kayo.
1: may special designation po kayo na lalo kung atin kayo na July 4 si Pastor James na bahala sa inyo. Yung mga ministry heads
2: specific
1: natin,
2: specific pastors.
3: Opo. Pwedeng mga coordinators kasi sila basta marami po siya marami siyang possibilities, potential para po maabot natin yung mga ano, mga bata sa campuses.
1: Pastor James, isingit ko lang po yung book po natin per lesson, meron siyang limang parts. So yung una, para hindi nyo, para makita nyo din yung utility nung book. Yung una po, ang tawag sa kanya ay tuloy. Yan yung icebreaker. Hindi nyo naiisipan. Iniisip na ho namin. Dahil po, halos dalawang dekada na rin po ako sa pagtuturo. Yung pangalawa po, yung tahan. Yan yung lesson proper. Yung pangatlo po, ito po yung tinatawag na tambay. Ito yung peer mentoring, peer sharing, small groups. Pagkatapos, yung totohanan, ito yung personal space ng bata, ng estudyante, kung saan siya magjo-journal. Yung tambay, ito yung collaboration natin with the parents. Kasi we will ask the parents to assess their kids on a weekly basis. Halimbawa, kung ang
0: may
1: topic...
0: May cooperation yung magulang.
1: Meron
0: ano?
1: Po. Opo. Kahit pabalat bunga man lang, meron silang participation dito na kinukumusta natin indirectly yung mga anak
0: sa bahay, no?
1: Sa pamamagitan nung kailangan nilang...
0: Alam mo, tama yan. Kasi bilang guidance counselor, I always hear this, unfortunately. Ba't ganyan yung anak ko? Sa bahay namin mabait yan.
3: Parang di nila alam kung
0: ano. Sa bahay namin mabait yan. Ba't siguro, parang lang nga ito, kasalanan ng eskwelahan.
3: Mali.
0: Pero ito po, merong assessment yung magulang from that end. Para po pag may nakita kayo ng anak ninyo, lumabas sa assessment namin on this end, na mukhang may problem yung anak mo, sa bahay, hindi, magkakatulungan tayo paano nating ma-address.
1: Yes, opo.
0: Yung issue na to.
1: Yun po, tama po.
3: Sa kayo magulang, kumbaga, if we will transition yung mga bata sa church, eh ito yung mga nagturo ng tama dito eh. Diyan ko talaga dadalhin yan. Kumbaga, alam nila, mas madali na.
1: Kasi kilala nila tayo.
3: Kilala nila tayo.
0: Kasi karamihan po na nakita kong problema. Ako po was invited to be in the... to sit in the Peace and Order Council ng Mandaluyong.
1: Opo, opo.
0: Kasama po ang DepEd, kasama po ang DSWD, kasama ang DLG, ang PNP. Ang ganda po ng kanilang mga programa.
1: Opo.
0: Kailang ang napansin ko po, and sinabi din naman to nung ni Chairman, no, na sa usapan, bakit yung mga programa, puro ano, back-end resolutions. Ibig sabihin, nagdroga na, nakasuha na, yung mga ganon, puro hindi na... Tama na po yung sagip bata. Okay? Kasi ako po, ano, dati po ako lifeguard, ano, mas gusto ko po yung bata marunong lumangoy kaysa kailangan sagipin ko pa.
1: Ganda.
0: Kasi naghahabol ka na eh. Okay? Naghahabol ka na. Ito, front end pa lang, ano natin? Ano hin natin? Sabi ni Ate Christina, last event ng Every Nation. Opo, nandun po ako, nagsalita po ako, andun po pala kayo.
1: Opo,
0: sana po makapag set tayo. Sayang, kasama ko si Bishop Manny Carlos about a month or two ago. Hindi namin napag-usapan to. Pero sige po, if you have connections in your churches, we'd love to let them see it. And again, i-incorporate nila sa existing na. Kasi ang Every Nation, ang ganda ng campus ministry niya.
1: Ay, opo.
3: Dati pa man.
1: Lodi yan.
0: Ang ganda ng ano, yeah, talagang yeah. Ano yan, matitindi yan. But you know, just like anything else, like I said, I've been doing this for a long time. If it will make your ministry more applicable and appropriate, man, gawin natin.
1: Opo.
0: Oo. Saka na tayo mag-anuhan, mag-branding, no? Saluhin natin kasi po, ano, sayang yung rare na pagkakataon na mayroon tayo, no? Hindi ko alam kung anong oras pa tayo. Tech, anong engineer natin, kamusta? Magpapaalam na ba ako? Ha? Ah, ganun! Okay, sa tuloy-tuloy pa pala tayo dito, praise God. Kayo po ay nakikinig sa extended version ng Family Matters.

0: Kung meron po kayong mga tanong, ang ganda nito, pwede po ninyong i-message dito. Sabi ni Kuya Arnel, sabi niya, suggestion ko po, pwede po bang pakisama sa Reaching the At-Risk Generation in the Campus regarding about Philippine actively integrates in the anti-corruption na meron po sa school para po mag... Lahat po ng mag-handle ng financial issues and so on so forth. Maganda po yung suggestion na yan. Pero ang and we do address moralities, obviously,
1: saan,
0: sa topic na to.
1: May ganyang topic po tayo sa year 3. Sa book 1, yes. Book 1 pa lang po.
0: Oh, book 1 pa lang po ito. Kasi po yung sinasabi niyo, Kuya Arnel, pag ang in-approach natin dito grade 7 and 8, medyo masyadong ano, malayo pa ng konti. Oh, ito po yung 7 and 8, grade 7, ito yung experimental stages. So we want to hit the, sabi nga ng mga Amerikano, hit the bud. No, yung ano ba, bubot pa lang.
1: Opo.
0: Hindi pa namumulaklak. Tirahin na natin. No, kasi if we hit them with, you know, bigger issues like nation building and all of those things, hindi pala naiisip yung part na yun.
1: Opo. Pero ang roll-off po nito, year one, more, ano po yan, ang tawag po namin dyan is establish yung
0: foundational
1: established. Troubleshoot muna tayo, tingnan natin ano yung problema nila, how can we resolve that. Year 2, medyo formative and corrective, so yan po yung tinatawag natin na engage part, yun po yung pang next year,
0: right,
1: na ilalabas po natin. Year 3 po is more on equipping. We are preparing them na for life.
0: At social responsibility.
1: Yan, kasama na po yan din. Year 4, ito na po yung empowerment. Ita-transition na natin sila sa... yun po yun eh. Ang ideal po kasi niya, grade 7, 8, 9, 10.
0: Right.
1: Yun po yung progression niya, yung ladderization niya. So, maaapakan po natin yan, pero hindi pa ngayon po.
0: Hindi pa ngayon.
1: Tama po kay Pastor James. I-meet muna natin sila kung nasan sila.
0: Right,
1: and
0: right.
1: And then start, parang ano po, build up natin sila from there. No.
0: Para, ano po yan eh, kailangan talaga, kaya ngayon sinasabi ko po, napakahalaga po na yung ating approach is hindi one shot,
1: opo,
0: then you're done. Mm. We want it to be talagang dire-dire-dire-diretso po, ano. Sabi ni Ate Jackie, registration is closed na po sa seminar. Pwede po bang walk-in?
1: Babalitaan po namin kayo today, mamayang gabi.
0: Opo, message dahil... niyo lang po tuloy-tuloy doon sa ano.
2: Shoutout mo na.
0: Hopefully, ano po.
2: Pastor Paul.
0: Yan. Sabi ni Pastor JR, all the way from Nueva Ecija.
1: Ayan, maganda yan, Pastor James.
0: Opo, may campus misa. Pastor JR, di ba sa kanila ang board meeting next week?
1: Opo,
0: next week. No? Maganda pong opportunity yan. Actually, mga kapatid, mga kabaro, ano, this is a prime opportunity ng churches and youth ministries to really take advantage.
1: Tama
0: kasi
1: po.
0: Sa dami ng press release, ang Senado natin gusto ipatawag yung gumawa ng Gorblocks all the way from Germany. Para ang nangyayari po dahil palibasa hindi nagawa yung dapat gawin, binaban-aida natin po, lahat yung
2: bata. Pachina lang yung mga solutions.
0: Ban-aid solutions. Mga kapatid, I'm all for banning violent games. I'm okay with that. Right? I'm okay with that. Pero pag binaan niyo po ang isa, magki-create lang ng iba eh.
1: Tama po.
2: Yung ano nga po, yung Roblox, hindi naman po violent game.
0: Hindi, tinanong ako ng asawa ko hapon, ano ba yung Roblox na yan? Masama ba yan? Actually, hindi. Napakagandang educational tool yan.
1: Opo.
0: Kaya lang napapasok ng mga predators.
2: Opo. Minecraft dati.
0: Oh, ang problema, walang ano, walang administrator, walang admin na nagmo-moderate. So, you know,
1: tsaka sa galing ng mga kabataan po ngayon, they can undercut kahit ano pang ilagay mo dyan na.
0: Isipin nyo ah, yung gumawa ng matinding krimen na hindi pinaparusahan dahil sa salamat sa ating juvenile justice law, dahil 14 anyos, naglalaro ng Gorblocks. Pero may age restriction.
1: Opo, may age restriction.
0: Paano niyang nalalaro? To the point na yung suot niya na damit ay yun yung suot nung gumawa ng similar event sa Columbine. Hindi pa siya pinapanganak nun eh.
2: Totoo po.
0: Nung nangyari, ano yun, 1990 something.
2: Hindi naman sa game, sa social media niya nakita yun.
0: Nakita lang niya, kailangan ko ng t-shirt na ganyan. Oh. gagawan po ng paraan. Ang ginagawa po ng ating gobyerno, masakit man, typical naman, di naman bago yan, ipinapatsyan, binaban-aidan natin yung solution, but not getting to the core of the problem. And the core of the problem is this. Ang eskwelahan ay ginagawa nating rehab ng mga magulang. Ang simbahan, pumapayag maging rehab ng eskwela. Baka naman po pwedeng magtulungan ang eskwelahan, ang simbahan, at ang magulang.
2: Tama po.
0: We always say that the youth is the, ano ba? Future of the nation. Hindi po sila future, mga kapatid. They are already here.
1: Right.
2: Tama po.
0: Diba? The next generation is not yet to be born. The next generation is already here.
1: Minomolde na natin sa mga kamay natin.
0: Andito na po sila. Kung ano po yung kahunggagan na kinahihinatnan ng ating bansa ngayon. Okay? Ito po ay hindi pinanganak kahapon.
1: Opo.
0: Sila po ay minolde, unfortunately, ng generation namin. No? Yun yun eh. Masakit mang sabihin. Pero yun po ang katotohanan. No? Sabi ni, ano, ni, Ate Christina, I hope and pray po na magkaroon talaga ng bawat Diyos. Tama po na ma-topic ito. Opo, kaya nga po kung meron kayong mga connections with the ministerial o sa inyong mga church, we'd love to ano show it and let them see. Sa ngayon po, sabi ko nga nung unang-una naming finiture itong tahanan, well, di pa dumadating yung mga libro. Within just a few days, puno kagad yung slots natin. So, pero ito po, sabi niya, kailan po kaya magkakaroon ulit ng seminar? Sigurado po yan, ano po? Ano po yan? After, ano po yan? Since July 4, mga back end of July or 1st of August po. Magsa-start na po yan.
2: Opo. Siguro yun, mga ano, mag-a-announce na lang po siguro si Transform Lit.
0: Opo.
2: Na, ano po.
0: Pero kung makakuha po kami ng bigger venue.
1: Ay, opo.
0: Then, mag-update po kami sa page. So, follow nyo lang po yung Transform Lit. Malalaman po natin yung ano yung event na to.
1: Opo.
0: Kasi po, napakaganda po ng ano ng opportunity nito. Masaklap man. Masaklap man. You know, hindi dapat ma-address natin.
1: Tama po.
0: Overdue na po eh. Overdue na eh. You know, sabi nga dito, merong tatlong dahilan. Mm-hmm. Alam ko sinasabi ng mga tablet, mahina ang generation na to. Mahina. Sabi ko, ano, Sunday, sabi ko, nung generation namin, pag nung nauntog ako, sabi nung teacher, hala, lagot ka. Lalabas ang pari dyan, nakasakay sa, sa kalabaw. Grade 1 ako nun. Teacher ko yun.
1: Classic.
0: Umiyak ako for two reasons. One, bukol lang, may lalabas kagad. Pangalawa, baptis ako, bakit pari yung lalabas? Dapat pastor! Tsaka bakit nakasakay sa kalabaw? Di ba? Eh yung generation ngayon, namatayan lang ng wifi, nagunaw na ang mundo.
1: Opo.
0: Okay. Pero alam nyo mga kapatid, alam na natin yun. It is what it is, ika nga. Pero sabi ka sa lesson natin, meron tatlong dahilan bakit mahina ang generation. Ano yung una pa, so Gerald, basahin mo nga.
1: Number one po, the inescapable digital mirror, isolation, and comparison.
0: Kasi pag nagigames ka, mag-isa ka lang. You're in a network of people, pero mag-isa ka lang.
1: Opo.
0: Diba? Tapos you're caught to compare with others. Kaya marami nabibiktima yung nag-viral na video, diba? Ano sabi ng nanay? Bakit mo ginawa yung sinabi nung kachat mo? Ano sabi niya? Because if gagawin niya, na sasayaw siya ng walang damit dun sa game, sa video, ano daw, magkakaroon siya ng ano?
2: Robux. Trophies. Saka trophy.
0: Trophy at saka magne-next level siya. Na biktima yung bata. Because sa tingin niya, yung mga kalaro niya, naiwan na ako.
1: Opo.
0: Naiwan na ako. And today's society, ganun.
1: Tama po yung sinabi niyo, Pastor James eh. Sige, sabihin natin mahina yung generation ngayon. Pero ang tanong, bakit?
0: Oo.
1: Una, ayan, nung panahon namin, wala naman kami smartphones eh. Noon, 5 hours per day, ang isang average na bata lumalabas. Ngayon, 1 hour per day na lang. Ang socialization nasa
0: pero,
1: online.
0: Oo.
1: So, people, man is made for touch. Kailangan talaga nating makikonnect. We need a place to belong. Ngayon, saka magbibilong? Edi sa online community.
0: Ang sense of value mo nandun.
1: Opo, nilagay nyo na dun.
0: Oo.
1: So, Kaya noon kapag nadumi ka sa classroom, pagtatawanan ka ng mga classmate mo, ngayon mabalita lang yan. Daan-daan, libo-libong tao, viral ka na.
0: Viral ka.
1: So iba yung kinakaharap na anxiety ng mga tao ngayon, lalo na yung laging merong comparison, laging ilang likes, laging ilang ba nag-likes, nag-share nito, ilan yung,
0: di ba? Nakakatuloy, years ago, yung mga anak ko mga teenager pa sila nung time na yun, no? Gusto mo may cellphone. Ang gusto mo iPhone. Aba. Eh ako naman, teki ako sa mga gadgets Sabi ko, ba't ka bibili ng mas lumang iPhone? Itong mas bago, mas advanced. Yung camera, yung processor, yung memory. Pero ikaw, magagastos ka ng mas mahal na presyo na iPhone. Sabi ko, nakikisabay lang kayo. Hindi, Dad! Talagang na-offend yung mga anak ko sa akin. Sinubukan ko sa nanay nila. Ma, no daddy. Sinasabi, nakikisabay lang kami sa uso. Ganun. Palibasa yung mga kaibigan namin, naka-iPhone. Sabi ko, well, it doesn't make sense. Bibili ka ng lumang second-hand na gadget, recondition, na mas luma ang features versus one na mas bago ang features pero mas mura. It doesn't make sense to me as a practical person. So, pinagalitin ako ng asawa ko. Bayan mo sila. Nanghihinay ako sa pera kasi nag-ipon . Nag-ipon ng pera . Di ba? Alam mo yun, ipon ka ng pera, libo-libo, allowance mo, nagbenta ka ng gamit. Tapos anong gagawin mo? Bibili ka ng luma. Di ba? It doesn't make sense as a practical person. No? Pero, anong tingin mo, EJ, doon sa ano?
2: Ako po, bukod sa na-experience ko po yun firsthand.
1: Ito, Gen Z ito.
2: Ako po. Na-experience ko po siya nung after the pandemic.
0: Oo, di ba?
2: Nung nag-start po ulit yung youth ministry. Kasi po, yung mga kabataan, pag chat, ang ingay. Kadaldal sa chat. Nalala ko po, gumawa ng GC para lang sa ML.
0: Oo.
2: Ang ingay po. Nung nag-meet kami sa church, nung
0: tulala.
2: Walang nakikibuan. hindi po marunong mag-socialize. Tapos yung mga issue na meron sila, nagulat po kami actually kasi mas advanced. Kasi yung mga, naalala ko po, meron kaming na-deal na isang young people na nagganon po sa games na kilala niya. Kala niya ka-age niya.
0: Yun pala hindi.
2: Ibig sabihin po, dahil dun sa community na yun, dahil hindi nila nakikita, nakakausap nga po nila . Talagang nakakatawagan nila na yun na yung community nila. Ang nangyari po, talagang nung nag-face to face, nagkaroon ng hindi actual socialization, biglang hindi pala.
0: Right.
2: Tapos lalo
0: right.
2: po nung ministry na, kasi biglang kailangan nilang magturo ng bata na sa labas. Lalo po nung starting kaming lumabas ulit, sobrang hirap po ang nangyari. Training kami ng training kasi parang ang tinitrain na nga po namin, paano sila talaga makipag-socialize na.
1: Totoo yan. Sa totoo po, ngayon we cannot assume na yung mga bata alam nila yung dapat alam nila. Kasi tagal natin yung ganyan mga yan sa pandemya . Di ba?
0: Hindi, tsaka yung mga napipick up nilang mga salita, artificial. Sabi nga ng kapatid ko, si Dr. Flores, sabi, I was at a small community for children's center last Saturday. With a Japanese visitor, I was surprised that even the children who hardly spoke to each other started speaking to the visitor in Japanese phrases na nadampot sa anime.
2: kung makita nyo lang po yung community na pinuntahan po nila, slums po yun.
0: Oo, tapos marunong mag-Japanese.
2: Ito
0: yung crazy part. Alam nila na meron silang na-pick up na Japanese words na pwedeng gamitin, pero hindi conversant. Hindi pwedeng makipag-usap ng maayos. So yung mga bata today, yun ang comparison nila. Kailangan ganito. Anak ko, nasa America kami noon . Dad, pero yung cellphone mo. Bakit? Pipicturean ko lang itong, bakit? Ba't di mo gamitin yung iPhone mo? Kasi dad, maganda yung camera mo. Bakit?
1: iPhone talaga.
0: Kala ko ba maganda yung camera mo? Talagang pinagdidiinan ko talaga . Eh sabi ni Ate Isa, asawa ko, masyadong anuhin.
1: Holy Spirit talaga.
0: Hindi kasi nung bata kami, nakikipagsabayan din kami.
2: Mga pinsan ko.
0: Uso . Alala ko dati, nagsuot ako nung yung skinny jeans, matagal na pa nauso yan, 1985-86 pa eh. May zipper pa yun sa amin eh. Pag mataba kang bata, napakahirap tanggal nun.
3: Oh.
0: Pero may mga picture ako, nakaganon. Pero the difference between yung pagsunod sa uso ng matatanda noon tsaka ngayon is that hindi namin vinalue yung pagkatao namin base sa kung nakakasabay ba kami sa uso o hindi.
1: Mm.
0: I mean, baka malungkot ka dahil hindi ka makapagsuot ng bagong Converse. Pero you don't see yourself as lesser of a person. No, unlike today.
2: Ibang-iba po.
0: Diba? Pag hindi ka maka-level, diba? Iba yung dating. Iba yung dating. And so, yung valuation nila, diba? Yung pangalawa, sabi niya, the back-breaking weight of expectation ng academics sa kanyang family.
2: Ito po, may input ako dito. Kasi yung nung after pandemic po, isa sa mga naging struggle namin, meron pong mga young people na hindi nakaka-attend ng youth service kasi nag-aaral.
0: Oo.
2: Tapos, nag-aaral po talaga.
0: Aral so, talaga?
2: Dati kasi, nag-usap nga po kami, nung kami, sinasabi namin yun.
0: Oo.
2: Pero hindi kami pero hindi po kami nag-aaral.
0: Ngayon nag-aaral talaga?
2: Sila po nag-aaral po talaga. Tapos,
3: performative.
2: Ano po, sobrang nagdudulot po yun ng sobrang stress sa kanila. Na as in po, yung iba po, nagbubungan rin siya ng anxiety and depression.
0: Yeah.
2: Kasi sobrang takot na takot po silang mag-fail academically.
0: Oo, magiging disappointment sila.
2: Opo,
1: kung humataw, kala mo mga breadwinner
2: na yun. Grabe. Nagulat nga po kami kasi sa amin, bago yun. Kasi sa amin, pag sinabi mong, mag-aaral kasi ako eh. Hindi ako mag-aaral. May alis kami noon. Pero sila po talaga nasa bahay.
0: Ako noon, nung bata ako, di nagkaroon ako, alala ko noon eh. 77, ginawa akong 8. 87. Kasi ayaw kong magpangit yung gano'n, mga kadisa. Pero ngayon, iba.
3: Opo.
0: May mga kinakounselin akong mga bata ngayon na may edad na, nasa college na. Pero talagang nagkocost ng psychological issues.
1: Opo, opo,
2: grabe po.
0: Because di sila makakeep up. Ang masakit nito, yung kanilang anxiety, depression, suicidal tendencies, nangyayari in projection of what can happen.
1: Mm.
0: Yung bumagsak ka, tas nagkaroon ka ng ganong issue, sige, eto hindi eh. Hindi pa nangyayari. Apektado na sila. Nako, baka. Pag nangyari to,
1: Lalo na po dito sa Pilipinas, talagang mabigat yung kargado ng salitang hiya at saka
0: yung shame culture, ano?
1: Honor and shame culture. Kasi sometimes we see people not with their first names but with their last names.
0: Right.
1: Ay, ano yan? Apelyido, insert apelyido. Ano yan? Dapat ganito ka. So kapag nag-fail, dala mo yung apelyido namin. Parang buong angkan yung dala mo eh.
0: Disappointment
1: opo,
0: ka.
1: Di ba? Kaya parang yung pressure, ganun din kabigat din.
3: May mga youth nga rin po akong nakakausap for the past years. Minsan nagugulat na lang rin ako eh. Sabi, ha? Ayan yung ano? Ayan yung, bakit ka umiiyak? Yan yung ano? Parang, ano eh, parang ganun tayo mag-isip bilang mga medyo matatanda.
0: Right,
3: pero
0: right.
3: Sa totoo sila, seryoso po eh. Parang kumbaga,
0: ramdam talaga
3: po, legit. Legit
0: end
3: na,
0: of the world.
3: Oh,
0: end of the world talaga.
3: Kasi si Pastor Gerald nga dati po nasa ano yan eh, nasa pilot section
0: diba?
3: Yan.
0: Pilot, eh. Diba?
3: Oh, di ba?
0: Pilot,
3: di ba? Oh, sa ano, mga nag-aaral talaga kuno.
1: Alam mo si Gerald sa bilyaran.
0: Pastor Gerald po top notch
2: talaga sa high school. Totoo po yan.
0: Ako top notch ako sa mga nato-trouble sa high school.
1: Kaya kami ni Pastor Carl lagi kami sa bilyaran tsaka Counter Strike ano
3: eh. Parang
1: Counter Strike.
0: Ito ngayon yung catch. Kaya sinasabi natin may disconnection po yung mga bata sa mga matatanda to din. Kasi yung pangatlong contributor, kaya nagiging ganun yung reaction ng mga bata today. Sabi niya, the local stigma of vulnerability versus kaya mo yan culture.
3: Tama.
0: Kasi yun namang older culture. Kaya mo yan, wala yan!
1: Malayo sa bituka!
0: Dismissive, you know? Wala yan, kaya mo yan! Yung mga ganun ba? Wala akong isipin yan, di ba? Mamatay-matay ka na kapag mo isipin yan!
3: Saka minsan, sir, yung connotation na ano, yung mga banidoso sa mukha, mga gano'n, ikaw, kung anong ginagawa mo, parang gano'n.
0: Oo, di ba? So, so ngayon na nangyayari, in the effort ng older generation na palakasin yung loob ng generation na to, na maging matibay ang nagiging dating sa kanila, hindi ako naiintindihan.
1: Disconnect nga.
0: Tama. Disconnected ngayon. Hindi ko masabihan yung tatay ko, o yung ate ko, o yung kuya ko, sagot sa akin, musipin niya, kaya mo yan.
1: Pero hindi naman yun yung intent.
0: Hindi, ang gusto nila, tapangan mo, loob mo, lumabas ka, aral ka lang, you know, mahal ka namin no matter what, yun yung intention.
1: Which, ito, Pastor James, yung sinasabi niyo po eh, kaya ang gusto po sana natin na maging volunteers, yung mga, wag na yung mga senior pastors. Kasi, ang mga teens, ang hero sa buhay nila, yung mga peers nila, papakinggan talaga
0: nila
1: ate kuya.
0: Kasi kahit naman admire nila yung mga pastors nila, ang layo nun eh.
1: Ang layo na.
0: Totoo po. Pag si Bishop yung wow. Ang layo nun eh. Diba? Oh, parang ano, hindi ko kaya maging si Batman. Pero pwede si Robin. Yung ganon. Diba? Kaya nagiging dating, disconnected yung dalawang age group dahil in the desire of the ano, of the older generation na masalbe at masalba yung younger generation, ang nangyayari, nagmumukhang hindi siya naiintindihan.
1: Tama po.
0: So ngayon, yung, you know, so ang lumalabas sa isip ng bata ay, ang tingin sa akin ng magulang ko or people na 30, mahinang klase ako.
1: Mahinang nila lang.
0: Oo. O kaya, hindi nila ako naiintindihan. Yeah, I've heard both over and over and over again. So, ayun ang nangyayari po sa situation ngayon. Kaya po napakaganda po nung approach natin na ito. Hindi ko po sinasabi na ang librong ito o ang curriculum na to for the next 3 to 4 years ang solusyon sa buong Pilipinas.
1: Hindi po.
0: Pero mga kapatid, if we do it right, it can be a platform for something more significant.
1: Tama po.
0: Diba? Kasi sabi nga ng tatay ko noong unang panahon, if we don't do it now, then when? Diba? If not you, then who? Who? If not with the gospel, then with what?
1: Right.
0: Diba? Then with what? Ano? Psychology na naman tayo.
1: Thank you, Doc.
0: Ay, yan po ang inaaral ko simulat sa Paul noong unang panahon.
2: Nagagamit yun.
0: Psychology. Eh, ang psychology po ay sagot yan, nag-iiba-iba yan base sa tema. Sa uso.
1: Totoo po.
0: Sure. Bawat school psychology is a salag do sa isang school, do sa isang school, do sa isang school, sa isang school.
1: Tama po.
0: Diba? Never-ending cycle po yan. No? But one thing that we know for sure, yun ang sabi ng Bible, diba? The Bible, Jesus, the same yesterday, today, forever.
1: Okay.
0: The applicability of scriptures and the Bible is, like I said, it is psychologically, emotionally, mentally effective.
1: Yes,
0: it will work.
1: Amen.
0: And it does what it's supposed to do.
1: Amen.
0: Yan po ang kayang gawin ng ating ano, ng ating salita ng Panginoon na maaari nating gawin. At ako po ay tingin ang tingin sa sa oras dahil ito po ay ano, uber extended delayed telecast version ng Family Matters. Normally po 9:30 to 10 o kami ng umaga.
1: Sorry po.
0: Kuya, ano na ba ako? Pwede pa ba ako? Okay na ba ako? 5 minutes daw. May 5 minutes tayo. So, based on this, Pastor Gerald, Pastor Carl, ano po ang challenge mo bilang isang youth pastor? What can you challenge? How do you challenge the ano?
3: Actually po, ang isa po sa magandang challenge po as we formulated everything po dito sa tahanan is yung relationships po talaga.
1: Mm.
3: Napakahalaga po ng relationship building with regards to forming the youth of today. Kasi dyan natin sila, kumbaga, dyan natin sila napapakinggan, dyan nila tayo napapakinggan. Kumbaga, merong community, may connections, napakahalaga po nun sa pagtuturo po natin ng hindi lang magandang asal at mga scientific na bagay, pero yung mga bagay na madadala po nila habang buhay. Lalo na po yung Bible, syempre, na tutulong sa kanila in their daily life.
0: Bilang EJ, bilang isang teacher, no? How can you challenge the teachers sa part na to?
2: Sakto po kasi actually, ngayon po isa sa mga in-input ng DepEd is yung required homeroom.
1: Mm-hmm.
2: Ang actually po ngayon sa GMRC classes ko, inaalat ko na yung first class of the week is a devotion. Ngayon po, bukod sa club, sinusubukan ko pong gamitin yung tahanan. Kasi ano po yan eh, magkaroon ka lang ng pakialam. Magkaroon ka lang ng pakialam na mangialam. Kumbaga po, na mahalin nyo rin po sila. And of course, ito pong material na to, tama po, hindi po siya indoctrination ng mga kabataan. But for them to know the truth. Tama po yun eh. Kung hindi truth yung paniniwalaan nila, then they'll believe a lie and go with it. Yun lang po, bilang mga Christian in the schools, in the community, sa barangay, kung saan po yung church nyo, tama po, makipag-partner po tayo sa iba so that we can have a voice sa mga lugar na ito.
0: How do you challenge other organizations, Pastor Gerald, pagdating sa usapan na to? Anong pwede nating ano sa kanila?
1: Hindi po ito magwo-work kung isa lang, no? Tapon na natin sa likuran natin yung sabi nga ng tropa ko, pag nagpataasan tayo ng ihi, lahat tayo mamamanghi, di ba? Abutin ho natin bawat class, bawat campus, bawat classroom, bawat estudyante, sana magkaroon sila ng lugar, sana magkaroon sila ng tahanan. The greatest strategy po to reach them is not a program, it's people. Kaya po kailangan nating magkawak kamay talaga. Hindi na para sa simbahan, para na sa sambayanan. Sabi nga dito sa DZAS, agapay tayo ng sambayanan.
0: Mm-hmm. Tama po eh. And as we begin to close, ulitin ko yung quotation ng aking tatay, no? And that is, if we don't reach them, we don't reach them. Huh? We don't reach them now, then when? Ba? If not us, then who? And if not with the gospel, then with what?
1: Amen.
0: Saka na po tayo mag-branding, mag-ano. malaki po ang masaklap man yung nangyayari sa ating kabataan today. Napakalaki po ng pagkakataon ng ano. So, again, nakapost po dito. Nilagay ko po sa thread yung ano, direct yung page ng Transform Lit. And we want to ask you if you are interested. You can contact them. It is not po just simply buying a book. It comes with the training. Again, kompleto na po yan. Pati yung presentation, yung libro, yung curriculum, yung workbook. Sama-sama na po. Sigit sa lahat, the training context po nito. Abangan nyo po sa page na to yung announcement if mag-expand po kami. Kasi po as of now, loaded na po sa IBC.
1: yung
0: lugar. Magtatanggal na nga po kami lamesa eh, para upuan na lang.
1: Opo.
0: Para ma-accommodate po yan, kulang-kulang 200 tao na kasi yan.
1: Lagpas
0: na nga eh, no? Sa kalsada ko na po ilalagay na, sa barangka drive ko na po ipaparating mga tao. and so, you know, let's abutin po natin ating bansa. This is
1: Amen.
0: A crucial time.
1: Amen.
0: Hard time, but opportunity. The church has always risen to tragedies. Mm-hmm. It's time for the church to do that.
1: Yes.
0: It's time for the church to do that. Manalangin po tayo lahat. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo sa amin.
1: Yes, Lord.
0: Sa gitna po ng kaguluhan ng aming bansa, Panginoon, ikaw pa rin talaga ang iyong solusyon.
1: Amen.
0: Ngunit ginagamit mo ang iyong mga tao, ang iyong simbahan, ang lahat po, Panginoon, ang tumatawag sa iyong Kristo at Diyos, Panginoon, ito yes, po ang nais mong gamitin. Nawa po, Panginoon, magkaroon ng sense of urgency ang mga ministries, mga simbahan. Huwag po kaming maging kabahagi ng band-aid relief, kundi actual, real significance, Lord. We pray, God, that you would guide us today. Salamat po. Napakabuti mo po sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Ito po ang Family Matters. Kami po nagagalak na kasama namin kayo ngayong umaga. Next week po, kasama ko na si Boss Isa. Promise. Pero we will stay on this, basically, this issue here. And this will not be the last time na makikita niyo po ang mga grupong ito at itong ano nito. So, sabi po ni Ate Flor Derisa, kailan po susunod na training? Follow lang po kayo dyan po sa page natin.
1: Message
0: updated na po yan parati and message us properly pagdating po ng mga books natin na parating. Okay? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Good morning po sa inyo lahat.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City o mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa Bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!

0: Ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Kala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo? Kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal.

0: Alright, magandang araw po ng Martes sa inyo mga kaagapay. Kumusta po ba ang inyong umaga so far? Kaway-kaway naman po dyan sa mga na-traffic nitong umaga. Talaga naman very congested ang ilang areas nga po dito sa kabaan po ng EDSA Ortiga sa may White Plains. At sana no ay nakarating kayo ng maayos at ligtas sa inyong patutunguhan ngayon ngang araw po na ito. At syempre no, nagpapatuloy tayo sa ating broadcast ngayong umaga. May traffic man o wala, maulan man o maaraw, tuloy-tuloy po tayo sa ating public service para po sa inyo. And welcome po dito po sa flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang 702 DZAS at ito nga po ang programang Entre Pinoy Espesyal na layong tulungan ng bawat Entre Pinoy, ang bawat Entre Pinay upang magnegosyo at umasenso. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. Ayan. So dahil nga ngayon ay huling araw ng buwan ng Hunyo, ng buwan ng June, kwento mo naman sa akin kaagapay, ano ba ang ipinagpapasalamat mo sa Panginoon? For this month of June, ano ba yung mga ginawa niyang pagpapala, blessing, good news na natanggap mo para sa buwan na ito? Kwento mo sa comment section at dahil din namin malaman, ano ba ang iyong inilutong pananghalian sa araw na ito? Gusto natin, syempre, malaman din yan. Ano ba ang bagay sa malamig at syempre, maulang panahon? Alam nyo ha, malakas din ang buhos ng ulan kani-kanina lamang dito po sa Kalakhang, Maynila. At syempre, nung papasok ako sa trabaho, talaga namang bumuhos na kaagad ang malakas na ulan dyan sa bandang Rizal. So, ikaw ba kaagapay? Ano ba? Ano ba ang iyong niluto at kumusta ba ang weather? Kasi alam mo habang tinatanong namin dito ni John B. sa labas ng One Corporate Center, eh talaga naman makulimlim ang panahon. Mukhang nagbabadya pa ng panibagong pag-ulan. Pero syempre kalmahan lang sana ng langit, no? Ang buhos ng ulan. Kasi syempre may mga kababayan tayo ngayon na nasa kalsada. Siyempre, sabi nga ng report kanina, ang crowd estimate daw, Kuya John B., ay nasa roughly 7,000 na daw nakatao. So, mamaya-maya, malalaman pa natin yan sa, siyempre, makakausap din natin mamaya ang MMDA para magbigay sa atin ng latest updates sa lagay ng lansangan sa kahabaan nga po ng EDSA. At siyempre, kaagapay, don't forget na mag-tune in sa atin. Ipamalita na po sa inyong mga kakilala, kaibigan, kapitbahay, kaklase na makinig din sa ating himpilan dito po sa talapihitang 702 DZAS sa AM band. Sa inyong mga radyo, gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Salamat po dahil patuloy kayong nakikinig sa mga sandaling ito. Alam ko naman, lagi namin kayong kaagapay. Ano man ang panahon, ano man ang pagkakataon, ano man ang sitwasyon. Parang kanta pala yun, no? Kuya John B., araw-araw, di ba? Pero huwag na tayong kumanta kasi makulimlim na nga ang panahon. Ayaw nating dagdagan pa. Okay na siguro yung ganyang weather, no? Hindi gaano kainitan. Ayan. Pero yung mga ganyang pag-ulan kasi malaking tulong din yan sa mga kababayan natin na siguro pandilig din niya sa halaman, 'di ba? Yung mga nag-iipon din ng tubig, 'di ba? Pwedeng pandilig o kaya panghugas ng sasakyan. 'Yan, pwedeng-pwede 'yan. At syempre, kaagapay, maliban sa inyong mga radyo, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating social media streaming.
1: Happy listening.
0: 'Yan, happy listening and watching sa Facebook Live and sa ating YouTube channel. Don't forget mag-like, follow and subscribe sa lahat po ng social media channels na hatid po ng inyong agapay ng sambayanan. Kasi ang goal natin, makapagbigay nga po ng content na accessible po sa inyo. And not just that, no, not just available tayo sa Facebook and YouTube, but we're also available sa ating other platforms tulad ng TikTok, ng Instagram, ng Spotify. Kaya talagang yan ang ginagawa po ng FEBC Philippines to connect with you in whatever platforms that you are in, di ba? At syempre, madami ng present sa ating program ngayong umaga. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-comment, comment na. And don't forget na ibahagi or i-share ang ating streaming ngayong umaga. At syempre, eto ah, unahin ko na yung mga nag-comment na. Aside sa inyong ulam kaagapay, gusto kitang kumustahin. Ano ba ang good news o pagpapalang na-receive mo? Dahil nga po ngayon ay huling araw ng buwan ng June. So, kwento mo sa amin sa ating streaming at para mabasa po natin yan. Unahin ko na ang first honor natin si Ate Rosalinda Manzano. Yan, magandang umaga. Maging kay Ate Leonida Rubio. Blessed Tuesday, magluto ako ng sopas today. Maulan ng umaga. Ay oo, bagay na bagay yan. Sa isang malamig at maulang umaga, no? Talagang, uy, may teknik ako nalaman dyan, Kuya Janby, para daw hindi malamog ang, ano, ang sopas, diba? Yung kanyang pasta. It's either pasta, fettuccine man yan, or yung any pasta na gagamitin mo. Bago mo daw siya pakuluan, igigisa mo daw yan. Antayin mo daw siya mag-golden brown para yung absorption ng water, eh hindi siya ganon karami. So para matitikman mo ng masarap. Yung iba daw yan, ginigisa sa margarine. Para mas malasa, di ba? Para kapag papakuluan mo na, hindi ganun yung absorption niya ng water, di ba? So, yan daw yung mga technique na, alam mo naman, kaka-TikTok University natin. Ikaw ba ganun kaagapay? Natuto ka rin magluto sa YouTube University o sa TikTok University, di ba? Yan. Yan talaga yung nadudulot ng walang mga ginagawa. Yung talaga kaka-scroll natin. Dapat yung pag-scroll natin, may natututunan din tayo, di ba? So, kwento mo sa amin kaagapay, ganyan din ba ang style mo ng pagluluto ng sopas? Ito naman sabi ni Ate Faustina Habla, good morning, blessed Tuesday kaagapay. Listening, thank you Lord sa kalakasan every day. Ang kanyang lunch check ay, ano to? Ginisang upo with pritong isda. Yan. Oo nga, Ate Faustina, malamig na panahon. Yan. Bagay din ang kape dyan. Yan, kapag malamig ang panahon. Si Efren Bulgadog Jr., hello Kuya Efren. Watching po sa app while cooking ng sauce ng fishball. Ito naman, si Ate Dolores Ohano, mapagpalang morning, ang kanyang ulam ay sinigang na bangus. Alam mo, pag ano talaga, pag malakas ang ulan, pag bumubuhos yung ulan, nagmumura ang isda, no? Parang dyan sa amin, talagang yung kilo ng bangus medyo nagmumura kasi bumibili kami dyan sa may pretil sa Binongonan Rizal. Talagang bumibisita pa kami. Tapos sabi pa ni Ate Leonida Rubio, thankful and grateful ako. Uy, 76 years of God's faithfulness sa buhay ko. Uy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Noong June 28. Ayan. At June 16 naman daw ang kanyang anak. Thank you po, Ate Leonida. Sabi pa ni Kuya Efren Bulgado, His mercy endure forever. Ayan. At ito naman si Ate Perlita Hinahontak ng Novelo, tinolang manok po sa maulan na panahon, bagay na bagay, no, hihigop ka ng isang mainit na sabaw. Ano ba ang sahog mo ng tinola, papaya ba o sayote? Yan o, talagang iba nagtatalo pa dyan eh, papaya ba o sayote? Pero wala namang ano dyan, basta kung saan kayo masaya. Diba? Ayan, si Donnie Toledo, ang ulam po namin ay adobong kangkong, may pritong tilapia na sarsyado at pritong tokwa na may suka na sausawan. Ay, ang sarap naman yan, Ate Donnie. Salamat po ah. Ito naman, si Lojems De Leon. Good morning. Niluto ko po ginataang tilapia na may pechay. Bangsa sarap ng ulam na mga kaagapay natin. Si Ate Tess Patawaran. Blessed morning. Ako po, munggo at tinapa. From Angeles City, Pampanga. Uy, thank you pala kay Kuya JV. Ano nga apelido ni Kuya JV? Yung ating ano, masipag na si Q. Basta si Kuya JV. Hindi Tabwa. Ayan. So, si Kuya JV po ay nagbakasyon sa Bicol. And then nagdala siya ng tuyo. And we're so excited na maluto at maprito yan. Kasi bagay na bagay yan pang almusal. Tapos lalahukan mo pa ng pritong talong. Tapos may sausawan ka pa, no? Tapos meron ka pang itlog yan. Panalo yan. si Elisa El Posar Takan. Blessed day po, tofu steak. Ayan, mula yan sa Kabuyao, Laguna. Pero for now, nakaagapay, batiin muna natin lahat na nagdiriwang ng kanilang

0: Alright, happy, happy, happy, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Today is June 30, 2026. Ngayon nga po ang huling araw para sa buwan ng Hunyo at araw po ng Martes. Kung may mga pabati ka dyan ng birthdays or anniversary, comment na. Ito ha, ay, nag-comment na. Sabi ni Ate Belen Abante, ginisang ang palayan ni luto ko. Blessings po, ay nag-celebrate kami ng 90th birthday ng... ano to? Kanyang mahal na nanay, June 21. Dapat binanggit mo na pangalan ng nanay mo, Ate Belen. Sige, babatiin natin yan later. Sige po, aantayin po natin. Sa lahat po na nagdiriwang ng kaarawan, ayan po, nawap ang Panginoon ang patuloy na magpala, palakasin, pagyamanin, at patatagin kayo sa panibagong taon ng inyong buhay. And hello, hello din sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang anniversary. Ayan, mapa ano, work man yan, wedding, friendship, nawa ang Panginoon ang maging sentro at pundasyon ng inyong negosyo, ng inyong organization, or anything na inyong sine-celebrate. So maraming salamat po dahil nariyan kayo patuloy po na nakaagapay po para sa amin. At syempre dahil po... napakahalaga po ng ating mapag-uusapan ngayong umaga para din syempre malaman ano na ba ang lagay ng lansangan sa oras na ito. Diretso po muna tayo sa ating Ronda Kalsada.
1: Ronda Kalsada.
0: Magandang morning sa iyo, Sir Charlie, and kumusta po ang lagay ng ating lansangan sa umagang ito?
2: Magandang umaga rin sa iyo, Sir Kael, ganun din sa mga tagapakinig ng iyong programa sa DCAS. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, mabagal pa rin ang daloy ng traffic mula po dyan sa may paakyat ng Timog flyover hanggang dito na po yan sa may White Plains. At maging ang northbound ng EDSA, may pagbagal pa rin nararanasan mula naman dito sa may Madison sa Mandaluyong, patungo rin po dyan na sa may White Plains. At ang katipunan din natin na kung saan ay yun sana ang magiging alternatibong daan natin, pero mabagal din ang daloy ng traffic mula dyan na sa may Commonwealth Luzon na flyover at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang makarating na dito sa may C5 Eastwood. Moderate to heavy traffic din sa may paakyat ng C5 Ortigas sa flyover hanggang makarating naman ng bagong ilog. Ang northbound naman ng C5 mula dyan na sa may bahagi ng Bayani Road sa Taguig, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan dito na sa may bahagi na napakahaba na po niyan na tuloy-tuloy ng pagbagal niyan hanggang dyan sa may Libis sa flyover hanggang sa may intersection po ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound naman ng Katipunan, dyan lamang po sa may pagbaba ng Aurora Katipunan flyover, nagkakaroon din ng pagbagal hanggang sa may intersection ng CP Garcia. Ang Commonwealth Avenue naman, dyan lamang po sa may Fairview Center Mall, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic patungo naman ng Doña Carmen. Pero after ng Doña Carmen, maluwag na po ang daloy ng traffic hanggang dito na po yan sa may Elliptical Road. Maging ang kabilang direksyon nito, yung mga nanggagaling ng Elliptical Road, light traffic naman po yan patungo ng Fairview. At ang Ortigas natin, yung mga nanggagaling naman ng Rosario ay nakakaranas din po ng pagbagal. Simula pa lang po dyan sa may Rosario Bridge sa papunta dito sa may bahagi ng Meralco Avenue. Dahil nga po dyan na after ng Meralco naman ay umiiwas na po dyan yung mga motorista at dumadaan na po sa mga alternatibong daan para hindi na po sila maipit sa bigat ng daloy na traffic sa kahabaan ng EDSA. Samantala, paalala pa rin sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4 at yan po ay sa kasalukuyan na sa loob na tayo ng window hour na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag-alas 5 ng hapon. Dahil pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya mo ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
0: Actually, question lang po sa situation natin ngayon sa kahabaan nga po ng EDSA White Plains. Ano na po ang reinforcement na ginawa ng MMDA para po mapabilis ang daloy ng trapiko?
2: Apo, actually, tulong-tulong naman po. Hindi lang po MMDA, nandiyan naman po yung ating mga kapatid sa Philippine National Police, nandiyan din po yan. Nandiyan din po yung mga enforcer ng Quezon City para alalayan po yung mga motorista at maituro kung saan po sila maaring dumaan ng mga alternatibong ruta.
0: Ine-expect ba natin na hanggang mamaya itong welga na ito para syempre yung mga kababayan natin na dadaan din ng EDSA maabisuhan hanggang anong oras ba ito?
2: Wala pong nabanggit kung hanggang anong oras po yung kanilang programa dyan sa may EDSA White Plains. At sa ngayon kasi nandun pa sila at alos nakikita natin dito na wala pa silang balak na umalis sa nasabing lugar.
0: Ano na lang po siguro yung ano, paalala nyo sa ating mga kababayan na dadaan din ng kahabaan na ito na talagang mahaba no, ang stretch ng trapiko.
2: Yes po, at doon sa mga motorista na kadalasan ay dumadaan sa EDSA, kung maaari ay iwasan na lang po muna ninyo itong magkabilang direksyon ng EDSA White Plains dahil napakabigat po ng daloy ng traffic dyan. At dumaan na lamang po tayo sa ating mga alternatibong ruta para makarating po tayo sa ating mga destinasyon at magbaon po tayo ng mahabang pasensya.
0: Yan, maraming salamat po Sir Charlie Nazares mula po yan sa MMDA Metro Base. Yan mga kagapay, napakinggan po natin ang mahalagang update po sa ating kakalsadahan dito po sa EDSA na kung saan may nangyari nga pong rally earlier dyan sa EDSA White Plains sa kung saan kani-kanina lamang ay as of 7 a.m. sabi ng PNP ay nasa 7,000 people na ang nariyan at may mga nakaparadang mga sasakyan na kung saan nakapagdulot ng congestion, di ba? Ng pagbagal ng ating trapiko. Kaya kung dadaan po kayo dyan, humanap na lang po siguro ng mga alternatibong ruta sa inyong patutunguhan. And of course, ipahabol ko lang na pagbasa sa ating comment section. Uy! Nag-hello sa atin ang aking brother mula yan sa FEBC Thailand Ethic Ministry, si Brother Nick. Ayan, hello sa iyo, Brother Nick. And thank you for tuning in and see you soonest sa ating ganap. Ayan, sabi pa niya, ayan, si Ate Dang Inocencio, a blessed happy. Sabi pa niya, ayan, si Ate Dang Inocencio, a blessed.

0: Ang kanyang luto ay sinigang na tilapia at dessert na avocado. Panahon ba ng avocado po ngayon, Ate Telma? Ang sarap niyang gawing shake, no? Ito naman si Donnie Toledo. Happy birthday po kay Ate Nelly Layag ng First Baptist Church today. Uy, happy birthday po. Si Ate Christina Hilario, ako po tinolang manok with papaya at dahon ng sili. Oo, masarap talaga yan. Niluto po ni Te Harriet from City of San Jose del Monte, Bulacan. Just come back home from California. Salamat po. Si Ate Helen Estramera, maulan na tanghali. Ayan, ulang for today. Sopas with chicken, carrots, cabbage. Yung pasta nilaga ko muna para hindi malabsak. Oo, ayan. Ito yung pangalan ni Nanay. Nanay Tofila Mabutol. Ayan, happy birthday! Si Panlaki. Ayan, hindi ko lang mabasa apelido. Panlaki Hael. Aha, good morning po. Ang tanghalian po namin ay labong na okoy. Si Dang Inocencio, hello po. And maging si Telma Manjares. Pa-shoutout po sa kanyang son-in-law, Pastor Norvin Alfonso. Happy, happy birthday bukas, July 1. Happy birthday. Oo, si Ate Christina Constantino. Blessed rainy day. I'm so thankful for God's faithfulness in my family at sa kanyang hubby na successful ang surprise 70th birthday last June 27. Ayan, happy birthday. Si Mr. Henry C. Henry Constantino. Yan o. Ang kanyang ulam today ay pork sinigang. Ayan, masarap yan. Bagay na bagay. Yung may higuping kang sabaw. Si Ate Herlicita Taborete. Good morning po. Ang kanyang ulam today ay nilagang baka at paksiw na salmon. Yan, favorite daw ng kanyang bunso na si Jean Taborete Ferrer. Si Gregorio Tan, good morning po. Advance happy birthday sa kanyang sister na si Moraya Buenaventura. Yan ang IM International Bible Magalang Mission Church dyan po sa Santa Maria, Bulacan. Si Ate Estela Laron, Port Nilaga ang kanyang pananghalian. Si Vida Diokson, sinabawan na Pampano sa Kamatis na may tanglad at maraming alugbate ang kanyang pananghalian. Pero dahil nakakagutom ang inyong baon, ito po muna ang hatid naming baon.
1: It's baon time!
2: Magandang araw kaagapay! Isa na namang karangalang may pagmamalaki ng Pilipinas. Muling kinilala sa buong mundo ang Boracay matapos itong hiranging 8th Best Island sa Asia Pacific ng Travel and Leisure Luxury Awards Asia Pacific. Patunay ito na nananatiling kabilang ang bansa sa mga paboritong destinasyon ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa Malay Boracay Tourism Office, ipinagmamalaki nila ang panibagong pagkilalang ito at nananatili ang kanilang pangako na pangangalagaan ang likas na ganda ng isla habang patuloy na naghahatid ng world-class na karanasan sa mga bisita. Bukod sa Boracay Kaagapay, pasok din sa listahan ang Palawan na nasa ika-apat na pwesto. Hindi rin ito ang unang international recognition ng Boracay. Nitong taon, kinilala rin ito bilang isa sa pinakamahusay na mga beach sa Asia. Habang noong nakarang taon ay itinanghal itong top island para sa sunbathing, surfing at ultimate relaxation. Mula sa mabuputing buhangin hanggang sa mainit na hospitality ng mga Pilipino, muling pinatutunayan ng Boracay na world class ang ganda ng ating bansa. Isang tagumpay na tunay na proudly Pinoy. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko. Hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan hatid po natin ang mga latest job information and opportunities para sa iyo na aming kagapay. Kung kayo man po ay isang entrepreneur or entrepreneur na nais nyo mag-share ng mga available opportunities sa inyong negosyo, kumpanya, organization, pwedeng-pwede nyong ipaan.

0: Kung siya sa amin yan, mag-email lamang po kayo sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. And we're still looking for Radyo TV Production Technician na kung saan kung kayo man po ay mahilig mag-edit ng videos, mag-live streaming, mag-graphics design, pwedeng-pwede po yan sa inyo. Or kung naghahanap din po kami ng DZAS Staff Assistant, kayo man po ay graduate ng Business Administration or Office Management, mag-apply na po at may nakalaan pong admin works para sa inyo. If you have the desire to join the FEBC Ministry and particularly here sa 702DZAS, mag-email na po sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. And syempre, no, talagang aside sa application, ipag-pray din, 'di ba, ang inyong kung talagang desire ng Panginoon. At syempre, gusto na natin matuto at ma-inspire ngayong umaga. Diretso na po tayo sa ating usapang buwis at negosyo.
1: Usapang trabaho,
2: usapang kabuhayan,
1: usapang negosyo,
2: usapang asenso,
1: Entre Pinoy Espesyal.
3: Usapang buwis at negosyo sa Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kaagapay, nagpapatuloy tayo sa ating program this morning. At syempre, pahabol ko lang sa ating comment section. Nakakagutom ang sinend na picture ni Ate Karen Damian mula sa Tokyo, Japan. Bumili daw siya ng obento at ano daw eh, may pork cutlet. Yan, tinama daw siya magluto pero ang sarap pa rin, no? Talaga, iba talaga ang mga pagkain dyan. Pero syempre, iba pa rin ang pagkain Pinoy, no, Ate Karen? Ingat po kayo, ha? Hello kay Ate Mayen Damian. Si Ate Telma Manjares, panahon po ng abukado. Akin po, merienda. Ang sarap. Oo, talagang iba dyan. Hinahaluan pa yun ng gatas, no? Talaga, ang sarap. Si Ate Vicky De Leon Tolentino, hello! Lunch check, ginisang patola with egg. Every gising is a blessing. Yan. Ohio din kay Ate Karen. Si, eto ha, ang ating kaagapay na si Annaline Zamora, thank you po. Ayan, salamat din po for tuning in. At ngayong umaga, syempre, may katuwang tayo upang mapagkwentuhan ano ba yung mga pag-uusapan natin this morning. Kaya, i-welcome na po natin sa ating usapang buwis at negosyo si Attorney Willie Santiago. Magandang morning, Attorney Willie.
4: Magandang morning, Sir KL, at saka sa mga tagapakinig natin sa DCAS. Salamat ulit sa pag-invite. Magandang umaga sa lahat. Maulang umaga dito, yes, sa NBC, ha?
0: Oo, talaga. Kumusta ang weather dyan ngayon, Attorney Willie?
4: Medyo makulimlim, pero kanina ay malakas ang ulan.
0: Oo.
4: I know, kanina ata dyan sa Manila, maulan, ano?
0: Yes po, malakas ang buhos ng ulan kanina dito. At syempre, sumabay pa dyan, no, Attorney Willie, yung matinding traffic na mga naranasan ng ating mga kababayan, northbound and southbound. Kaya, ingat-ingat po. Eh, Attorney Willie, tinanong ko yung mga kaagapay natin kung napakinggan mo ang sasarap ng kanilang pananghalian. Ikaw ba, nakapag-ready ka na ng iyong lunch?
4: Hindi pa, Sir Kael. Medyo maya-maya after our interview siguro. Uh-oh. And looking forward.
0: Ano ba ang nililook forward mo panakalian? Kasi maulan ngayon eh.
4: Oo, medyo kailangan siguro sotanghon na. Mukhang fitting ang sotanghon ngayon maulan na umaga.
0: Oo. At baka magutom pa tayo sa usapang pagkain. No? Hindi po yan ang ating mapag-uusapan. Sideline lang po yan. Pero ang main topic po natin kasi sa usapang buwis at negosyo, syempre gusto natin matulungan ng mga kaagapay natin about sa buwis and anything about this. No? Kaya Attorney Willie, ano po ba yung magiging topic natin? At syempre, ini-invite natin ng mga kaagapay natin na mag-take notes din kasi napakahalaga po nito para sa atin.
4: Napakaganda ng recent issuance ni BIA ngayon na meron tayong tinatawag na one-time abatement sa mga micro taxpayers. Mm-hmm. I'm pretty sure marami tayong mga taga-subaybay ngayon na mga maliliit na mga taxpayers. Kung may problem ka with the BIR on open cases, yung mga hindi mo na-file na tax returns in the past, or meron kang BIR assessment na feeling mo ay you may not be able to settle, at ikaw ay micro-taxpayer. When you say micro-taxpayer, Sir Kael, ito yung mga non-BAT, ano? Mga sari-sari store owner, mga sales agent, yung mga nangungumisyon lang, sila ay tinatawag na micro taxpayers. Itong mga micro taxpayers, maganda yung ginawa ng Kongreso natin in 2024, meron tayong ease of paying taxes law. Hiniwalay sila doon sa mga malalaking taxpayers. At maganda rin ang ginawa ni PIR na aligned with the implementation of this ease of paying taxes law. Binigyan ng certain relief or concession ito mga maliliit na mga nagbubuwis, mga maliliit na taxpayers. At isa nga, sa mga programa ng BIR ngayon, yung tinatawag na abatement or cancellation ng penalties, assessments, and deficiency taxes. Last week lang to, Sir Kelly, no?
0: So fresh na fresh pa, no?
4: Fresh na fresh to, June 18 lang. And I understand na time-bound to, kaya lang kailangan natin maging maagap sa pag-avail na to kasi hanggang December 31, 2026 na lang.
0: Ano pong under what BIR revenue regulations po itong one-time tax?
4: So this is Revenue Regulation 4-2026. It was issued June 18, 2026. That was last week. At applicable to sa mga micro taxpayers. Again, let me emphasize sa micro taxpayers lang. Ibig sabihin, kapag hindi ka micro taxpayer, you are VAT registered. Kasi kumikita ka or nagbebenta ka na more than 3 million pesos a year, hindi ka covered nitong abatement na to.
0: So sir, ano ba yung inclusion nitong one tax abatement na tinutukoy natin?
4: For as long as meron kang one, may mga open cases ka with the BIR. When you say open cases, ito yung mga tax returns na kailangan mo isubmit pero na-miss out mo isubmit in the past. Second, delinquent accounts. When you say delinquent accounts, nagkaroon ka ng BIR assessment, hindi mo sinagot yung assessment, inisyuhan ka ng writ of garnishment on your bank deposits o pati yung real property mo na warrant of distraint or levy, hindi ka nakasagot at all kasi maaaring hindi mo alam paano sagutin yung assessment notice. It led to the collection enforcement. Pwede ka maka-avail na to. Pangatlo, pwede ka rin maka-avail kung ikaw ay may ongoing assessments na hindi pa naman nasa preliminary or final assessment or disputed or not. At pang-apat, pwede tayo maka-avail ng one-time abatement kung ikaw ay nagsasarado ng kumpanya. Kasi, Sir KL, yung mga nagsasarado pala ng business, closing shops dahil ayaw na mag-business or medyo nalulugi na bankrupt, kung ikaw ay basically micro taxpayer, maliit na taxpayer ka lang naman, you can avail of this one-time penalty. Kaya lang, time-bound nga ito, nasabi ko kanina, hanggang December 31, 2026. So I guess for this six-month period, you can decide. O yung may mga problema sa DOJ na, yung mga kinasuhan before the Department of Justice, the pending resolution on probable cause, hindi pa wala pang warrant of arrest, hindi pa na-file yung kaso sa korte. So this is basically, or these are some of the circumstances in which a micro taxpayer can maybe consider para at least ma-resolve natin yung BIR problem nyo.
0: Nabanggit nyo kanina, Attorney Willie, yung about sa mga micro taxpayer. Ano po ba ibig sabihin ng qualified micro taxpayer at ano-ano po ba yung mga eligibility requirements para mapasama or makapag-avail nito?
4: Yung BIR, meron siyang sariling classification ng micro taxpayer. Yung mga nagbebenta or kumikita ng hindi naman more than 3 million pesos a year or umaabot lang to ng 250,000 pesos a month or less. Wala tong employer-employee relationship pa. Ito yung mga full-time consultants, mga bookkeepers, sari-sari store owners, business owners na hindi swelduhan. Micro taxpayers are those with annual sales or revenue of not more than 3 million. Makikita natin to sa platform ni BIR kung ikaw ay micro taxpayer. Meron tayong tinatawag na ORUS, Online Registration Update System. Sa mga TWED, sa mga hindi micro taxpayers, kahit na fitting yung circumstances sa iyo ng abatement, you are disqualified kasi ito ay solely lang sa mga micro taxpayers, yung mga kumikita ng not more than 3 million. Yung SEC meron ding sariling classification ng micro taxpayers, ano, yung small and medium-sized enterprises ang tawag sa kanila. Ang reference naman ng SEC asset. Ang BIR naman, sales naman. Ang DTI meron ding sariling classification ng small and micro and medium-sized enterprises under the Magna Carta for small and medium-sized enterprises law, no? Ayun na medyo challenging kasi ang dinidiscuss natin ngayon, micro taxpayers in so far as the BIR is concerned.
0: Oo. Sa ano pala yun, no, Attorney Willie? Bawat ahensya ng gobyerno, yung sinabi nyo, BIR, DTI, SEC, may kanya-kanyang definition, description ng ano ba ang micro taxpayer. Parang mas maganda ata, standardized ata yan.
4: And this is actually our plea, Sir Kael, no, sa mga... sa mga legislators natin, dapat it is ano na lang, standardized.
0: Correct.
4: But let's just leave it to the wisdom of our policymakers. Maaaring may mga kanya-kanyang trust din ang government. BIR's trust is to collect. And so with other government agencies, DTI is to regulate yung price commodity and consumption based naman sila. Ang SEC naman is regulatory oversight. So, yun nga yung plea namin before nung naisabatas yung ease of paying taxes law, na sana pinag-isa na lang yung category. But I understand, prior to 2024 kasi marami mga sangasang nabatas, kaya mukhang it takes time for our legislator to come up with a standardized definition on what is meant by small and micro enterprises. But just the same, ito ay applicable sa mga maliliit na mga business owners, whether individual or non-individual. Itong abatement na to ay ang threshold natin, 3 million pesos or less. Ito yung sales mo.
0: Doon nga po sa inilabas na Revenue Regulation 04-2026, doon po sa guidelines, bakit po ba mahalaga na pasok sa itinakdang gross sales at tax liability threshold ang isang applicant, itong mga micro tax payers?
4: Ito kasi abatement ay programa to ng BIR na hindi naman to covered ng any existing legislation from Congress. Allowed ang BIR na mag-come up ng program for purposes of, you know, making it a clean slate to everyone. Dahil ang hirap mag-business kapag meron kang excess baggage.
0: Correct.
4: Ang hirap mag-business kung marami kang problems na na-inherit in the past. And therefore, the intention of the BIR in coming up with this administrative program is to be able to have a clean slate. And in the course of your having your clean slate, you can start anew. Thus, this abatement. But it's not something that everyone can avail because may limitations. If and when you are VAT registered, kumikita ka na more than 3 million at nag-avail ka, sayang lang yung pera.
0: Correct.
4: Kasi madidisqualified ka. Automatic, it will be forfeited in favor of the BIR. Kasi nga, maliwanag yung qualification.
0: Oo.
4: Dapat ikaw ay micro taxpayer.
0: Correct. Oo. So, malinaw po yun na sa mga kaagapay po natin. Ito po yung guidance na dapat po nating sundin, syempre, at syempre maging guide din po. Attorney Willie, pwede nyo po ba kaming i-walk through dun sa magiging proseso ng application mula sa pagkuha ng form hanggang siguro sa approval?
4: Yung form na kaka-release lang last Monday, meron tayong tinatawag na abatement form. Itong form na to po, pwede ma-download to sa BIR website. Madali namang i-walk through yung form. Ilalagay lang natin din yung pangalan, yung TIN, yung business address, and other details na po pwede nating copyhin dun sa certificate of registration natin. But it's also important na meron dong box sa form kung anong specific ground bakit nag-a-avail ka ng abatement. Sabi ko nga sa inyo kanina, sa mga tagapakinig natin, may mga iba't ibang grounds or circumstances para ma-avail tong abatement. I-repeat ko ulit, yung mga delinquent accounts. Meaning, nagkaroon ka na ng assessment pero hindi mo na-settle and suddenly, meron nga ng warrant of garnishment sa bank deposits mo. Pwede kang maka-avail na to. Pangalawa, yung mga cases na merong or assessments na pinrotesta mo na pending pa before the BIR National Office, hindi ka pinakinggan sa district office, hindi ka pinakinggan sa region, kaya in-elevate mo to sa Commissioner of Internal Revenue na pending pa hanggang ngayon. So, po pwede kang maka-avail na itong abatement. Pangatlo, yung mga cases na hinasuhan sa DOJ,
0: mm-hmm.
4: Department of Justice. Kasi Sir KL, from BIR, kapag feeling ng BIR na may criminal aspect yung assessment, dahil hindi ka nagsubmit ng documents, criminal yun, ano?
0: Mm-hmm.
4: Subpoena, ine-elevate nila yun sa DOJ, Department of Justice. At yung Department of Justice ang nade-determine kung may probable cause na po pwedeng sampahan sa korte. On that note, you can avail of this abatement for as long as wala pang final judgment, wala pang final and executory judgment. Kung naisampan na rin yung kaso sa korte, nando ka pa lang sa DOJ. What else? Ang dami, yung mga nagko-compromise. Yung may mga pending requests for compromise, settlement na wala pang decision ng BIR, you can avail this abatement pending any resolution from the BIR. What else? Yung mga may utang kay BIR na 80,000 pesos and below na, you know, you try to abscond, nagtago ka na, nagpunta ka na ibang bansa. Iniwanan mo yung utang sa BIR, 80,000 pesos and below.
0: Mm-hmm.
4: 80,000 pesos and below, ito yung threshold natin.
0: Uh-oh.
4: Pwede itong i-avail na abatement.
0: Mm-hmm. Kapag ganito ba, for example, Attorney Willie, yung example nyo na may liability kay BIR na 80,000 and below, ano ba siya, administrative or criminal liability?
4: Nagiging criminal cases siya kapag merong intent na talagang tinaguan mo.
0: Mm-hmm.
4: And that intent is something that the BIR has to prove in court. Ano? May mga, ang maganda rin ang ginawa ni BIR, yung mga delinquency ngayon or in fact, yung 80,000 pesos and below, nira-write off na ni BIR. But if you want to have peace of mind, dati 20,000 and up, 20,000 pesos ang threshold, ini-enforce collection enforcement pa to ni BIR. Very recent, in-increase si BIR yung delinquency, yung mga 80K and below, hindi na nila kukolektahin. But sometimes, ikaw na taxpayer, you want to have a clean slate, you want to come out in an open, dahil meron kang 80,000 pesos na utang kay BIR, for naging delinquent ka, this is a timely opportunity for you to avail of this abatement.
0: Mm-hmm. So kung ikaw ay nakapasa doon sa eligibility assessment, no, attorney, so papasok ka na doon sa pangalawang step, which is yung application filing. Ano po yung
4: na,
0: ano?
4: Sir,
0: ano yung form na yon?
4: Yung form na merong applicable form na ma-download natin sa BIR website. Tapos yung payment form na 0605, 5,000 pesos lang yung mabayaran mo. And within 5 days of your application, dapat mabayaran mo yung 5,000. Napakamura, no? Dahil kung meron kang problem with the BIR, this is a one-time abatement para at least you can have a clean slate all over again. And this, you have to submit this to your respective RDO. Yung form na kailangan fill upan, pati yung payment form na 0605, pwede ka magbayad sa banko or po pwede mong gamitin na payment gateway. Marami tayong mga payment gateway online. And then present this to your respective RDO. At i-issuehan ka ng RDO ng certificate of availment. This will also serve as your proof na naka-avail ka ng abatement. So certificate of availment once you're qualified. And isubmit mo lahat ng documents, the abatement form, the payment form of 0605, and then the proof of settlement of 5K, that serves as your peace of mind. Napaka-importante yung peace of mind, Sir Kael. No? Kasi if you want to start all over again at meron kang excess baggage, this is now the timely opportunity for you. 5K lang hanggang December 31, 2026. Please consider this you know, new program, bagong-bagong programa to ng BIR.
0: So yung tinutukoy natin dito, Attorney Willie, na 5,000 payments sa one-time payment for abatement, covered na nito yung mga previous cases mo?
4: Yeah, lahat ng December 31, 2025 and back years.
0: Oh,
4: so basically,
0: right.
4: It does not cover yung January 1, 2026 onwards. Ha? It does not cover yung at present year. Kasi ang reference point natin dito, outstanding delinquency as of December 31, 2025, yung cases filed before DOJ 2025 and prior years, yung compromise mo. Simply put, ang reference is December 31, 2025, back years.
0: Oo. So despite of how many open cases na meron ka sa mga previous years, so ito lang yung babayaran mo. Kaya siguro napakagandang opportunity nito sa mga micro taxpayers po, no, na i-avail yung mga ganitong klaseng programa na ibinibigay po ni BIR. At syempre, no, attorney, talagang limang araw lang, no, na dapat nilang mabayaran ito.
4: Within 5 days, after you pay your 5,000 pesos using BIR form 0605 within 5 days of application. Dapat mabilis tayo, magsasabi tayo ng proof within 5 days also from the date of payment. Kasi sayang, may time, this is time-bound requirement, ano?
0: Mm-hmm.
4: Bukod sa yung availment hanggang December 31, 2026. If after this session, you have decided to avail. So, dapat mabilis within 5 days. Mm-hmm. Inform agad yung RDO para back-end, ma-issue ka ng certificate of availment at ma-wipe out na lahat ng mga open cases mo, lahat ng mga pending LOA mo, and this only applies to small taxpayers, ito mga micro taxpayers. Mm.
0: Nangangahulong ba, Attorney Willie, na once nakapag-submit ka at nakapag-pay ka, isabihin cleared ka na, or may possibility pa rin na ma-void to?
4: Well, ministerial on the part of the BIR to just accept yung payment form and 0605, and of course back, and evaluate nila kung tama ba na issue ka ng certificate of availment. Kasi normally ang nangyayari dito, baka mali yung TIN, mali yung pangalan ng taxpayer, mali yung address, hindi makita back end. So ministerial on the part of the BIR to accept, but there is also a review process in such a way na mali pala yung TIN na nailagay mo dito, so this does not this will not result in the issue once of certificate of availment. But once all the minimum requirements are complied, you have the payment form, you have the payment reference, and the abatement form, at kumpleto naman ang details doon, certificate of availment will be issued, and that is equivalent to, parang ano ka dito, parang you are exonerated na in whatever excess baggage. Parang amnesty ito na administrative in aspect.
0: Mm-hmm. So once na meron ka na yan, all cleared ka na, attorney.
4: That's correct. Kaya kasi ang intention talaga ng abatement is, ang intention ng BIR is for you, small taxpayers, for you, micro taxpayers to come out in an open and start all over again.
0: Uh-huh.
4: So that is the application process. Tama-tama, nasa screen natin.
0: Mm-hmm. Ayan, pinapakita na po namin mga kaagapay para syempre mapabilis po ang inyong proseso sa inyong application. Para syempre, alam nyo yung mga guide, yung mga steps na gagawin po ninyo sa inyong application. Siguro sa ating pagwawakas, no, Attorney Willie, ano na lang po siguro yung encouragement nyo sa ating mga micro taxpayers sa ganitong programa ng BIR?
4: Ang taxation natin very complicated, ano? Pero with the help of the BIR in coming up with this clean slate program, abil nyo para at least moving forward, kung meron pa rin kayong difficulty when it comes to the appreciation of your accounting, your tax, at least at the very least meron na kayong clean slate. At marami tayong mga makakatulong sa inyo ng mga accounting firms, tax firms, when it comes to starting all over again.
0: Yes.
4: Ang importante kasi, hindi ka makausad, Sir Kael, kung meron kang excess baggage. Eh. So, ito yung basically intention ni BIR on providing this, offering this abatement. So, you can start with clean slate.
0: Mm-hmm.
4: At iayos natin yung libro natin and moving forward yung tax compliance natin.
0: Mm-hmm. Attorney Willie, bago kita pakawalan, may pahabol na question ng ating listener sa ating streaming. Sabi ni Kuya Benjamin Ganapin, attorney, hindi po ba sa isang banda ay patunay ito na palpak ang system, kasi bakit hindi nila magawang kolektahin ng tama? Kawawa po ang mga nagnenegosyo na nagbabayad ng tama at walang ganyang pagpapagaan na program sa kanila, o baka hindi nakokolektahan kasi di na o-audit.
4: Yan. Isa sa mga naging highlights ng Senate hearing last November, yung challenges rin on the part of the BIR. Meron pala silang back-end challenges. Wala tayong centralized database in which the BIR can access or view 360/24/7.
0: Mm-hmm.
4: And understandable, may mga challenges rin when it comes to advancement in technology. And coupled with these challenges are yung mga amendments ng batas. Parang hindi ata nakikisabay yung existing na sistema with the amendments of the law. And understandable, ayun ang setup natin sa Pilipinas. So, we have to consider also yung challenges na to. Kaya ang BIA naman ginagawa lahat ng paraan to ensure na fair to everyone. Kaya ito, maganda yung EOPT natin, is paying taxes. So, hiniwalay muna yung mga small and micro taxpayers sa mga malalaking corporations, sa multinational corporations, at binibigyan ng sort of relief or concession yung mga maliliit. Now, dun sa question na hindi na kukolekta lahat, hindi na o-audit lahat, meron tayong anonymized system ngayon. Hindi talaga ma-audit, Sir Kael, ang buong taxpayer kasi 15,000 lang BIR examiners, tapos 8,000 lang yung fieldwork personnel ng BIR. Pero ang taxpayers natin sa buong Pilipinas, kasama yung mga full-time employee, 80 million.
0: Wow.
4: Kaya nag-i-invest sila sa technology. At itong technology na to, may birth pains rin. So hindi talaga ma-audit lahat. Kaya ngayon, ang ginawa ni BIR, yung anonymized, base doon sa selection criteria, compare yung compliance mo with compliance of other taxpayers na similarly situated. If you are behind, doon ka mapapwedeng ma-issuehan ng audit notice.
0: Yan na, maraming salamat po. Napakalinaw, no? Sana po, Sir Benjamin, nasagot po ni Attorney Willie ang inyong katanungan. At final na lamang po, Attorney Willie, ano po ba ang contact information? Siyempre, para matulungan din ng mga kaagapay natin na may mga concerns about tax, about revenue, and anything about their filing dito sa kanilang mga one-time availment ng BIR.
4: Ayan, tamang-tamas. Thank you, Sir Kael, for that opportunity. Please reach out to Ma'am Lorna Laksa, no? Of Caballero Laksa Accounting Firm, no? We can help you on matters involving bookkeeping, on audit related concerns, and so with tax concerns. Please reach out to Ms. Lorna Laksa, and she's also listening to our session now.
0: Maraming salamat po once again, Attorney Willie Santiago, sa pagbabahagi ng isang malinaw na impormasyon para po sa ating listeners. God bless you po and enjoy
4: salamat
0: your tanghalian.
4: Salamat.
0: God bless po. Ayan. So mga kaagapay, sana po nakapag-take note po kayo sa ating naging discussion. Malaking blessing po ito sa mga kaagapay po natin, lalo na sa mga micro taxpayer na makapag-avail po ng one-time tax abatement program po ng Bureau of Internal Revenue, na kung saan kung may mga open cases kayo before na mga pending na liability, pwede po mawala po iyan sa pamamagitan po ito ng one-time tax abatement. So iproseso na po kaagad, pumunta na sa pinakamalapit na BIR Satellite Office, at syempre downloadable naman daw po ang form sa kanilang website. Nagpapasalamat na tayo kaagapay sa ating team na sumama sa ating broadcast ngayong morning. Andyan si John B. Reyes, si Phil Lagtapon, maging sa ating RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Javis Macho, si Alexis Participate, at maging sa ating Bukawet Transmitter Site and Engineering Team. Muli kaagapay, ako ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang yan sa Entre Pinoy Special. God bless you!

0: pangtrabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at napaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
2: Sumasa sa iyong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: Sa Roma Kapitulo 8, Talatang 1, ay ito po ang sinasabi. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ako po si Andrea Herrera, isang makasalanan na binago ng Panginoong Jesus. Kung papaano po ako binago ng Panginoong Jesus, ang aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagun.
1: Hi! Ikaw si Andrea?
2: Oo, ako nga. At ikaw naman malamang si Jess?
1: Oo, ako nga. Ang ganda mo pala sa picture. Pero, mas lalo ka palang maganda sa personal. Alam mo bang ngayon lang din nagsinungaling ang business partner ko sa akin?
2: Madalas bang magsinungaling sa'yo si Luke?
1: Kasi, kapag nagbibida-bida yun sa akin, sobrang makwento pero di naman totoo. Sinasabi niyang maganda ang kliyente ko, pero hindi naman pala. Ngayon lang siya nagsabing maganda ang kliyente ko. Eh super ganda ka nga naman talaga.
2: Pero sa akin, nagsasabi naman siya ng totoo patungkol sa'yo.
1: Ha? Ano ang sinasabi ni Luke para sa akin?
2: Bolero ka raw. Hindi ka naman pala bolero.
1: Ay, salamat na lang di ka naniwala kay Luke na bolero ko.

0: Totoo naman, di ka bolero. Ubod ng bolero.
1: Sino naman ang katibol mo kanina? Parang malakas ang dalang hangin ah.
0: Ay naku girly, hindi bagyo, kundi tornado. Naku, di naman ako makukuha nun sa pambobola ng mistisong checkwang yun. Tapusin mo na nga pala yung pagsasabon mo at ako nang magbapanlaw niyan. Tulungan mo na lang si mami.

0: ba? Malaki ang kinita ngayon ng restaurant ah. Kung ganyan ba ng ganyan, malaki magiging bonus ninyo sa Pasko.
1: Talaga po, Ninang? Sabi sa inyo, magandang pasok ng swerte sa restaurant mo. Dahil may maganda kang servidora at magilo pa sa mga customer.
0: Oo na, naniniwala na ako sa iyo. Ikaw, maganda rin naman. Masungit nga lang.
1: Hindi kasi ako nasanay na bulayan ng mga lalaki. Si Nino lang naman kasi ang lalaki sa buhay ko. Wala nang ibang papalit sa puso ko. Basta, siya lang talaga.
0: Bah, ang lalim naman ang hugot mo. Di ko ata maarok. Oh, heto ang tips nyo kanina, hinati ko na. Tig 500 kayo ni Andrea, ha? 1,500 ang tips sa buong maghapon. Hati kayo.
1: Ayos! May pambili na ako ng bulaklak sa puntod ni Dindo ko.
0: Ay, nako girly. Huwag mo ngang gastusan ang patay na. Ang buhay ang gastusan mo.

0: Tama naman si Ninang Girlie. Matagal nang patay si Dindo. Huwag mo nang pag-ukulan pa ng panahon at saka huwag mo isarado yung puso mo. Mag-welcome ka ng iba na magmamahal sa'yo. Maglaan ka naman para sa sarili mo.
1: Nako, Andrea. Kung magsalita ka, eh si Manuel, tuluyan mo na bang nakalimutan? Kung sa bagay, may Jessie na nang niligaw sa'yo. Hindi nga lang taga-US, kundi made in China.
0: Bolero yon. Sa 10 sinabi nun, 11 ang mali.
1: Kasabagay. Oh, ito na palang sa inyo. Di na ako papasok sa loob. Tutuloy na ako sa amin.
0: Naku, hindi pwede. Pumasok ka muna sa loob at magmamano ka sa nanay ko.
1: Eh, wala namang bukang bibig yun, kundi gaya ng bukang bibig mo rin. Kalimutan ko si Dindo, patay na yon. Buksan ko na ulit ang puso ko at magmahal na ng iba. Copy-paste, diba?
0: Loka-loka ka talaga. Basta pumasok ka sa loob at magmano ka. Baka isipin na...

0: Hi, Miss Beautiful. Gandang araw sa'yo. Busy ka ba?
1: Alam mo ikaw, tanghaling tapat kung manligaw ka. Inchik ka talaga.
0: Chinese, hindi inchik. Pangit kasi pakinggan sa tenga. At saka, mestizo ko. Made in Makati. Order ako ng kare-kare. Damihan mo ng puso ng saging. Dagdagan mo rin ang puso mo.

hindi ako dalawin ng antok? At bakit ba kapag ipipikit ang mga mata ko, yung buwisit na pagmumukha ni Jessing bumubulaga? Baka bangungutin ba ko? Pero bakit ilang linggo na siyang hindi kumakain sa restaurant ni Ninang? Nag-spy naman ako na puntahan ng kabilang karinderya pero ni Anino nito wala. Nagkita naman kami ni Luke. Pakunwari pa nga akong kinukumusta ko si Jessie. Sabi ni Luke, di na raw sumasama sa kanila sa gig, sa club. At nag-iba na raw ng relihiyon. Tila daw born again ang sinasamahang grupo. Ano bang relihiyon ng born again? Ibig sabihin, hindi na babaero si Jessie. Di na nagka-club. Di na sumasama sa mga gig at inuman. Ay, ano ba itong nagpabago kay Jess? Ay, teka. Bakit ba ako naging interesado sa Jess na to? Di ko naman siya type. Naku, magtigil ka, Andrea. Malo ka na.

0: Oh, bakit din ako makain dito yung customer natin? Malaki pa namang mag-tip yun.
1: Talaga, Ninang? Malaki mag-tip si Jessie. Nagtitip pala yun?
0: Oo naman. Sa akin inaabot. Hindi niya hinuhulog dyan sa lata, kundi sa akin mismo para daw sa'yo. Kaya malaki ang party mo. Binasted mo na ba yun?
1: Hindi naman po naniligaw yun, Ninang. Ganun lang talaga yun, bolero.
2: Teka, baka di na siya kumakain sa bagong karinderya. Masarap daw ang luto doon.
0: Nako, girly. Bubusina ka ha? Ano sa palagay mo? Di ako masarap magluto ng ulam?
2: Si Ninang naman. Siyempre, masarap ka magluto. Halos ubos nga ang mga ulam sa mga bandihado. Ito kasing si Andrea. Ayaw pang sagutin si Jess. Malaki naman palang mag-tip yun.
3: Ay nako, magdusa siya. Hindi ko siya type.

0: guess what? Ang dami nating customer. Kakain daw sila. Dala sila ni Jess. Naku, andito na si Jess. May dalang mga tao na uubos ng ulam.
1: Talaga? Si Jess may mga kasama? Ikaw na, Andrea, ang kumuha ng mga orders. Dahil madalas kitang napagkikitang halos mabali ang iyong leeg sa paghihintay kung darating na siya. Kaya heto na. Dumating na. Hala, lumabas ka na agad at kunin ang mga orders.
0: Ay naku, girly. Bakit ba ngayon ako excited na makita si Jess? Basta ako, excited na malaki ang kikitain ng restaurant ko. Ubus tsak ang ulam na luto ko.
1: At take note, Ninang, luto na rin si Jess sa puso ni Andre.

0: Bakit matagal kang nawala? Akala ko umuwi ka na ng China.
1: Kaya ako matagal na nawala. Nag-resign na ako sa trabaho at nag-aral sa Bible School. Isa na akong born again Christian. Dahil sa Panginoong Jesus, nabago ang aking buhay. Hindi na ako masaya na magpunta sa mga club, nakipag-inuman sa mga kaibigan ko. Ito na ang aking buhay, ang maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Ito mga kasama ko, lahat sila ay mga pastor at misyonero. Kasama ko sila sa leadership training. At dito ko naisipan na dalin sila para tikman ang masarap na mga ulam na luto ni Ninang.
0: Naku, salamat naman, Jess. At di mo nalimutan ang luto kong ulam.
1: Siyempre naman. Masarap na, mura pa. At good health para sa katawan. At of course, di ko rin makakalimutan si Andrea. Madalas kitang isinasama sa panalangin.
2: Ikaw rin naman, Jess. Madalas ka naman niyang napapanaginipan.
0: Hoy, girly, pahama ka talaga.
1: Alam ko naman yun kasi madalas akong masamid. Letter A ang letrang nasasabi ko.
0: Hoy, Jess, may tanong ako. Anong reliyon ang pinasukan mo at nabago ka?
1: Masasagot mo yung tanong mo kung dadalo ka sa

Diyos ay napakahiwaga at makulay. Walang pinipiling antas ng buhay, kay mahirap man o mayaman, o kahit anong anyo ng buhay. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, at lahat ay tinitiis. Ganyan ang namuong pag-iibigan namin ni Jess. Na ngayon ay magkatuwang kaming naglilingkod sa upasan ng Panginoon. Purihin po ang Panginoong Diyos.

0: Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging ang mga hula ay mga tapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Datapwat ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Unang Korinto 13:8-13.
1: Diyan po nagwawakas sa pagsasadula ng Tanikan ng Lagot mula sa padalang liham ni Andrea Herrera ng Maynila. Binigyan buhay ni na
2: Janelle Briones,
3: Carlene de Guzman,
4: A.G. Gabrillo,
5: Rudette Bilbar Apolonio.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinalosa. Sa pamamahal at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
1: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
0: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
1: 1998.
0: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
1: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
0: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
1: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunlarin niya.
0: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
1: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras noong Pebrero 1986?

0: natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sumasayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpila.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
5: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
6: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心。

0: Narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.

0: Amang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood, napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kaagapay, kasabay din po niya ng ating pong YouTube channel, ang 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw, kaagapay, na aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application. Ayan po, ang 702 DZAS app, kaagapay, yan po ay libre at maaari nating ma-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kaya naman, kaagapay, hinihiling namin na kami po ay inyong samahan sa pamamagitan ng ating digital platforms. At syempre, kaagapay, ikaw na aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo, mga kaagapay, maulan man po sa ating kasalukuyang panahon. Ikay ay mag-ingat sa mga kababayan po natin na nandirito sa EDSA. Mag-ingat ka rin, kaagapay, dahil dadagsa po mamaya po ang tindi ng traffic dahil nga po sa nagaganap po na iba't ibang rally po dyan po sa kahabaan ng EDSA. Sa pagkakataon na to, mga kaagapay, magandang hapon sa inyo para po sa programang Ahensya de Consciencia. Ito po si Brian de la Cruz. Ngayong hapon, mga kaagapay, araw po ng Martes, ayan po ang ating talakayan para magkaroon po ng kwentuhan sa usaping kalusugan, sa usapin po ng mga benepisyo at sa usapin, kaagapay, ng serbisyo na ibinibigay po sa atin ng PhilHealth, lalo na po sa National Capital Region. Kaagapay, bubuksan namin ang aming pong tanggapan at ang aming pong telepono upang magkaroon tayo ng personal na katanungan sa himpapawid. Kung ikaw ay may katanungan sa benepisyo, sa PhilHealth yakap o anuman, kaagapay, bukas po ang aming telepono sa numero na 8654-3322, local 401. Uulitin ko, kaagapay, ang ating pong telepono ay 8654-3322, local 401. At syempre, mga kaagapay, parang lubos pa nating maintindihan ito nga pong PhilHealth Yakap o ang tinatawag na Yaman ng Kalusugan Program. Yan po, kaagapay, ang mga tatalakayin natin dahil sa pagkakataon na to, makakasama po natin ang tagapagsalita ng PhilHealth National Capital Region. Walang iba, mga kaagapay, si Ginoong Mon Acoba. Magandang hapon sa inyo, Sir Mon.
2: Yes, magandang hapon, Brian, at magandang hapon din sa ating mga tagapakinig po at mga nanonood to FB Live dito sa ating programa sa Ahensya de Consciencia ng DZAS.
1: Mm-hmm. Thank you so much, Sir Mon. Alam ko po na napakarami po nating gagawin dito sa usapin po ng PhilHealth po natin. And at the same time, Sir Mon, ano po ba ang mga bago o latest po na balita o ano pa po ang mga updates na dapat naming malaman para po sa buong kaagapay natin na nakikinig ngayon?
2: Okay. Para po sa kaalaman po, no, ang ating mga kababayan, marami na pong benepisyo yung PhilHealth. Ang isa pong magandang benepisyo po ng PhilHealth ngayon, ito po yung optometric benefit package po natin. So, para sa kaalaman po nila ng ating mga kababayan, itong pediatric optometric services natin, yung mga bata na may edad na 0 to 15 years old na kailangan po ng prescription glasses, meron tayong nakalaan na 2,500 pesos every year. At ito yung kagandahan nito. Ngayon po, kakagaling lang namin sa San Francisco Elementary School.
1: Mm-hmm.
2: Ito yung malapit sa SM North na eskwelahan, no?
1: Mm-hmm.
2: And katabi to ng Regional Office ng Department of Education. Meron na tayong clinic doon, no? Eye clinic na pumunta po ngayon doon. At nakipag-ugnayan po kami sa paaralan ng San Francisco Elementary School. And kasama rin namin yung eye clinic na accredited din ng PhilHealth. At ipagpunta namin doon, Brian, ang daming mga bata, mga grade 7 and grade 8 ang nakapila.
1: Mm-hmm.
2: Opo, Sermon, kasi, paalala lang, siyempre, bago sila maka-avail, yung mga bata na may edad na 15 years old pababa, ay unang-una, dapat madeklara sila ng kanilang magulang bilang dependent.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Kasi, machi-check natin, no? Yung member data record, kung nandun yung pangalan ng bata or wala. Kasi kung hindi siya na-declare, hindi siya makaka-avail ng pediatric optometric services natin. And pangalawa, ang importante rin, mapirmahan din, no? Or dapat may consent on the part of the parent kasi mga minor po, no? Yung mga bata na pwedeng maka-avail dito. So dapat alam po ni magulang na meron silang beneficiary dito. So marami nang bigyan po ng prescription glasses kanina ng mga grade 7 and mga grade 8 students doon sa paaralan ng San Francisco. And this is the first na attempt namin, no, ng PhilHealth NCR na magkaroon ng ganitong activity pa yung clinic na po mismo, no, ang lumapit doon sa eskwelahan para maka-avail na po yung ating mga mag-aaral dito sa programa natin ng Pediatric Optometric Services.
1: Mm-hmm. Sermon, may katanungan ako, di ba lagi nating nasasabi sa mga kaagapay natin na mga independent, at syempre meron tayong ibang mga kaagapay na ay kailangan palang maging dependent doon sa PhilHealth. Sermon, if ever po na hindi nakita na dependent ang isang anak ko, syempre yung doon sa membro ng pamilya, madali lang bang magpa-dependent doon sa PhilHealth o kailangan bagong registration tapos i-clear lang lahat?
2: Madali lang po.
1: Mm-hmm.
2: In fact, ganun yung mga situation. Sinabanggit mo, ganyan yung mga ibang sitwasyon na encounter namin doon kanina sa eskwelahan. Ano? Nakita namin na hindi na deklara yung bata bilang dependent. So meron na kaming PhilHealth member registration form doon para ibigay niya sa kanyang magulang.
1: Mm-hmm.
2: Para isulat yung pangalan ng bata and attach yung birth certificate as a kahit photocopy lang ng birth certificate para nagpapatunay na siya ay qualified as a dependent ng isang member ng PhilHealth.
1: Mm.
2: So madali lang. Ang ginawa namin po ngayon para hindi sila mahirapan is inipon muna namin yung PhilHealth member registration form na accomplished na nila and pipikapin namin para isang dala lang sa ating mga PhilHealth local health insurance office. Tapos bukas ibabalik namin para maka-avail na. Kasi ang plano namin dito, today ang first day hanggang July 2 po.
1: Mm-hmm. Sermon, ano ba to? Since ito ay sabi mo nga, kakastart nyo lang to is so masasabi nating pioneer program po nito. Sermon, darating ba yung pagkakataon na lilibot kayo ng buong NCR?
2: Yes, mukhang nakita naman ng DepEd na maganda po yung impact nito, lalong-lalo na sa mga kabataan, sa mga nag-aaral. So afterwards, pwedeng makipag-ugnayan muli kami sa ibang paaralan, pampublikong paaralan, para doon naman po kami pupunta, ma-offer namin yung optometry benefit package po. Kasi nakakalungkot, marami na rin palang mga bata, talagang malabo na yung mata, no? Talagang kailangan nila yung mga prescription glasses na ito. And through our coordination with the school, with the Department of Education, and with the accredited optometric clinic, naibibigay natin yung optometry benefit package para sa ating mga kabataan, sa mga mag-aaral po.
1: So, sir mo, nabanggit mo rin kanina na kailangan ito ng consent from the parents. Syempre, ito yung ito yung kapamaraanan natin para malaman natin na sila ay pinapayagan. Sir mo, if ever, pwede bang isama na lang yung magulang?
2: Pwede rin.
1: Mm-hmm.
2: Opo, actually, nandun din. Yung ibang estudyante, kasama yung kanilang daddy o yung mommy, nandun din po. Kasi kasama rin po, pwede rin pong pa-check up no, sa mata yung magulang. Pero hindi siya pwedeng maka-avail ng prescription glasses.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ang pwede lang maka-avail nun, yung mga bata na may edad na 15 years old pa baba.
1: Yan, kaagapay, no? Muli po, i-recall lang natin, kaagapay, ito pong pediatric optometric benefit package po. Ito po ay 2,500 a year. Ibig sabihin po, Sir Mon, ito po ba ay paggawa lang po ng grado ng salamin nila o kasama na rin po dito yung monthly check-up?
2: Check-up, kasama na sa services.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, yung glasses, and kasama na yung grado. Nakukuha na po yan. Pero syempre, meron kasi iba, maraming klase pala ng mga grades, no? Meron mga progressive, may photometric, mm-hmm, merong radiation. Pag lumampas sa 2.5, out of pocket na yon on the part ng estudyante. Opo, kung kailangan nandun yung magulang. Subalit, meron namang mga eyeglasses na kasama na rin yung kasama na rin yung grado ng ano ng yung lens na pasok dun sa 2,500.
1: Mm-hmm.
2: So kanina kung ma-witness mo may mga frame na ron, no? Eyeglasses frame, pipili na lang sila tapos papalagyan na lang ng lens po na may tamang grado.
1: Mm-hmm. Kaya naman mga kaagapay, no, i-avail po natin to. Sir Mon, ibig sabihin like for example, ako kunwari meron po akong anak tapos gusto kong pagraduhan o ipa-check up, pupunta lang ba ako sa mga accredited eye clinic o pwede akong pumunta sa ospital din?
2: Hindi, doon lang tayo sa accredited eye clinic. As of now, we only have 2. Pwede nyo i-check, no, sa ating yung isa doon is executive optical EO po. Yung isa, hindi ko matandaan, no? Pero dalawa po. Pero marami silang branches naman na accredited po. Opo.
1: Mm-hmm. Kaya naman mga kaagap. So, mm-hmm. Sige po, ano po yun, Sir Mon?
2: Importante, Brian, they should not forget to declare their qualified dependents. Yung kanilang mga anak na may edad na 15 years old pa baba, huwag nilang kalimutan na i-declare as a dependent. Kasi yun ang na-encounter namin kanina. Pumunta sila ron, kaso pag nakita sa system, hindi sila declared as a dependent. Kaya hindi naka-avail.
1: Mm-hmm. Sir Mon, ilan ba ang possible, like for example, kung kami po ay miyembro, ilan po yung possible dependent po na pwede nating mailagay doon sa PhilHealth po natin?
2: Sa children, ano, mga may edad na 20 years old po ba, kahit ilan ang anak ninyo as long as they are all 20 years old pababa ang edad. Kasi pag 21 na, hindi na pwede i-declare.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Kaya naman, thank you so much, Sir Mon, no? Malaking pagkakataon itong ibinigay natin sa mga kaagapay natin, lalo na doon po sa mga magulang, doon po sa mga estudyante, sa mga bata na may suliranin po sa kanilang paningin. Kaya naman, kaagapay, muli ang bago pong package na ibinibigay po ng PhilHealth, ito pong Pediatric Optometric Benefit Package po na 2,500 a year po. Ngunit mga kaagapay, para lamang po ito sa dalawang eye clinic po natin na accredited po ng PhilHealth. Nagsimula nga po kaagapay ang kaila pong misyon dito po sa San Francisco Elementary School. Dito po yan sa Cubao. Pero kaagapay, tandaan po para po doon sa mga magulang o syempre doon sa mga kababayan po nating may PhilHealth, kaagapay, dapat po nakadeclare po ang pangalan ng inyong mga anak upang maging bahagi po sila na ito pong bagong package po ng PhilHealth. And at the same time, dahil nga po ito ay gaganapin sa inyo pong anak o gagawin po, ito po ay kinakailangan po ng consent mula po sa parent. O di naman kaya kung ikaw ay isang estudyante ngayon na nakikinig, dalhin mo na lang si mommy at si daddy. Kaya naman, Sir Mon, tingin ko dito sa panibagong balita mo sa PhilHealth. Sir Mon, if ever, hindi darating ba ang pagkakataon na hindi lang puro bata ang magkakaroon itong libreng eye check-up natin?
2: Pwede naman po. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, yung PhilHealth po, hindi tayo tumitigil sa mga pag-aaral kung anong mga benepisyo ang pwede pong ibigay sa ating mga kababayan. Again, sa inyong kaalaman po, yung mga bagong benepisyo ng PhilHealth na dati-dati wala po, tulad ng emergency outpatient services, yung outpatient emergency care benefit package natin kahit less than 24 hours na nasa isang emergency room complex ka ng ospital, makaka-avail ka. Covered na rin natin yung outpatient mental health package na umaabot ng 9,000 pesos up to 16,000 pesos. So yung consultation po because of mental health, covered na po ng PhilHealth yan. Meron na rin tayong severe acute malnutrition na umaabot up to 17,000. Ito naman yung para sa mga batang may edad na 6 na buwan hanggang 5 years old, no? And preventive oral health services. So kasama na po yung routine preventive oral care. So ang kasama rito yung mouth examination, dental prophylaxis, cleaning, fluoride varnish application. Kasama rin po yung sealant application. And yung pasta po, that's already covered po ng PhilHealth. And of course, ito nga po yung maganda, yung OBP, ang tinatawag nila, Optometric Benefit Package po natin.
1: Kaya naman, sige. Sir Mon, kanina natalakay mo yung sa usapin po ng mental health. Eto na po, meron ng kaagapay natin ang nagtanong dito. Sabi niya, magandang hapon sa inyo, Sir Mon. Salamat po sa paghahatid po ng mga impormasyon dito sa Ahensya de Consensya. Sabi niya dito, Sir Mon, nag-apply po kasi ako sa PhilHealth Yaka para po makalibre ng gamot ang anak ko na may mental health condition at intellectual disability. Pero bakit po ganun, Sir Mon? Wala po kami natanggap ni isang gamot para po sa kanya. May iba pa po bang programa o paraan kung saan maaaring makakuha ng libreng gamot? Salamat po sa inyo, Sir Mon.
2: Okay. That's a good question.
1: Mm-hmm.
2: Because yung outpatient mental health package natin is different doon sa PhilHealth Yakap and PhilHealth Gamot program natin. Okay? So doon sa PhilHealth Yakap, ito po yung primary healthcare services na nakukuha po natin. And what are the services na pwede nyo makuha rito? Yung yakap clinic services tulad ng consultations and case management, provision of preventive health services, and referral to specialty high level of care. Covered din po yung laboratory and test tulad ng complete blood count, lipid profile, chest x-ray, ECG, pap smear, urinalysis, HbA1c test. So, 13 laboratory tests yan, marami. Covered din po ng yakap yung cancer screening test tulad ng mammogram, breast ultrasound, low-dose CT scan, alpha-fetoprotein, colonoscopy, liver ultrasound. Pero ito ay gagawin sa mga hospital-based accredited facilities po, yung may cancer screening test sa clinics po. No? Pero manggagaling sa yakap yung referral. Ngayon, doon din po papasok yung PhilHealth gamot. Yung PhilHealth gamot, kung galing ka sa yakap clinic, tapos after the test at nakita ni yakap doctor, kailangan mo uminom ng maintenance medicines, meron tayong 75 medicines na covered under PhilHealth gamot. Yung 21 medicines available po yan sa yakap clinic. Yung 54 medicines naman available yan sa mga PhilHealth gamot providers.
1: Mm-hmm.
2: Now, pag-usapan natin yung mental health package.
1: Mm-hmm.
2: Meron kasi tayong mga yakap clinic na hindi lang siya accredited as yakap clinic. Accredited din siya as a mental health package provider. So yun, separate po yung benepisyo natin sa mental health. At we have two types, no, ng mental health services.
1: Mm-hmm.
2: Yung una po, yung general mental health services, this can be availed sa mga accredited na yakap clinic. Okay? Na accredited also as a mental health care package provider. So, dalawang accreditation yun. As a yakap clinic, accredited as a yakap clinic, and accredited also as a
1: mental health
2: package provider.
1: Mm-hmm.
2: Pero not all accredited yakap clinics are accredited na mental health package provider.
1: Oh.
2: So, malamang, yung napuntahan niyang Yakap Clinic is not an accredited mental health package provider.
1: Mm-hmm,
2: so,
1: mm-hmm.
2: As to mental health services, hindi talaga siya makaka-avail.
1: Mm-hmm.
2: Although, meron tayong mga mental health package providers na mga hospitals.
1: Mm-hmm.
2: Pwede siya pumunta doon, tulad ng National Mental Health Hospital dun po sa Mandaluyong. And the list of other mental health package providers can be checked sa ating PhilHealth website po.
1: Mm-hmm.
2: Kasi iba talaga, iba yung pakete natin for mental health, iba yung pakete natin for primary care, which is Yakap po.
1: Mm-hmm. Sir Mon, may dagdag lang akong katanungan kasi alam natin na isa to sa malaking usapin po, lalo na po sa panahon po natin itong nagdaang pandemya. Sir Mon, may makikita ba kami na any differences o parang palatandaan na ang isang Yakap Clinic o Yakap gamot po natin yung Yakap Clinic natin ay isang accredited. May makikita ba tayong parang differences sa logo ba? O parang ipapakita ba nila yung services nila? O dapat bang magkaroon sila dito na mental health accredited? Tama ba ako, Sir Mon? May pagkakaiba ba pagdating para ma-recognize? Yes. Paano po?
2: Okay. Lahat ng Yakap accredited providers natin, may karatula po yan na Yakap Clinic po.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Opo. As of now, dun sa mental health package provider, makikita naman yung list niyan sa ating PhilHealth website po. Hindi pa kasi kino-comply, no, na yung isang Yakap ay matik na mental health package provider. It doesn't work that way kasi tinitignan natin kung meron pong mga psychiatrist, no, or may training ng psychiatrist. May training sa mental health yung ating mga doktor sa isang Yakap clinic. Okay?
1: Mm-hmm.
2: So tandaan, a Yakap clinic, hindi po siya matik na mental health care, mental health package provider po siya.
1: Mm-hmm.
2: The list of mental, ilan pa lang naman po yung ating mga mental health package providers natin.
1: Oo nga Sir Mo, nakita ko dito sa inyo pong website po, dito po natin makikita kaagapay yung kanila pong availability doon po sa mga mentals, ano po natin, sa mental health package po natin. Kung pupuntahan nyo po ang website po ng PhilHealth dito po sa philhealth.gov.ph/partner/provider/facilities/yakap accredited Yakap that PDF. Makikita nyo lahat dito kaagapay yung iba't ibang accredited po natin dito na Yakap clinics po natin. And that same pati yung mga weed gamot din. Kaya naman mga kaagapay, pwede po natin itong bisitahin. Ito po ay ipapakita lang from Region 1 at sa iba't iba pa pong bahagi ng Pilipinas. Thank you so much, Sir Mon. Ang laking tulong nitong Yakap, Yakap program po ng PhilHealth. Ito pa, Sir Mon, isang magandang katanungan pa po para sa mga kaagapay natin. Sabi niya dito, magandang hapon sa inyo, Sir Mon. May itatanong lamang po ako. Sabi dito, Sir Mon, bakit po kami nailagay sa ibang munisipalidad bilang isang Yakap provider gayon na ang Yakap Clinic po ang pinili namin ay doon kami nagparehistro? Sabi niya, nalaman na lang po namin ito nang humingi ako ng PhilHealth prescription sa doktor para sa maintenance ng gamot ng tatay ko. Sinabi nila na hindi maaaring magbigay ng prescription dahil hindi pa sila ang aming nakatalagang gamot provider. Ayon din po sa kanila, Sir Mon, nung unang pagbukas po ng registration, hindi pa raw handa ang kailang system. Paano po ba namin ito maipapabago o maipapatama upang mailipat kami sa tamang provider at makuha ang benepisyong dapat natatanggap na namin? Salamat po sa inyong tulong, Sir Mon.
2: Okay. So ang unang tanong ko, kung na first patient encounter ni sila.
1: Mukha, Sir.
2: So, halimbawa kung na first patient encounter na sila, mananatili sila doon sa Yakap clinic kung saan sila naka-avail, no, ng first patient encounter for the 1 year.
1: Mm-hmm.
2: So, halimbawa 2026 ngayon, doon sila FPE. Diyan pa rin sila, hindi sila basta-basta makakalipat. Yan po yung transfer rules natin.
1: Mm-hmm.
2: Makaka-transfer lang siya pagdating ng fourth quarter of 2026.
1: Mm-hmm.
2: So pagpasok ng October, pwede niya nang i-signify yung kanyang intent to transfer to another Yakap clinic of his preference, or siya po kasi yung pipili. Then pagpasok ng year 2027, pagtawid ng taon, dun na siya ngayon sa bago niyang Yakap clinic. So yun po yung case ng naka-experience na ng first patient encounter. Now, kung wala pang, na-register ka lang sa isang Yakap clinic, pero wala pang first patient encounter na conducted or nangyayari, you can transfer to any Yakap clinic of your choice. All you have to do is go directly sa ating PhilHealth Local Health Insurance Office para ma-assist at ma-facilitate ngayon yung inyong pag-transfer sa panibagong Yakap clinic of your choice.
1: Mm-hmm.
2: Okay, Bri, linawin ko ah.
1: Go ahead, sir.
2: Yung first na scenario, meron ng first patient encounter.
1: Mm-hmm.
2: So, hindi ka makakalipat for this year. You have to wait for the fourth quarter of this year para maka-transfer ka sa year 2027 sa panibagong Yakap clinic.
1: Mm-hmm.
2: Yung second scenario, registered ka lang sa isang Yakap clinic pero wala pang first patient encounter. You can transfer anytime to another Yakap clinic until such time na ma-FPE ka na o ma-first patient encounter. Okay, malinaw po?
1: Yes, sermon. Malinaw. Kaya kaagapay, no, isa rin dito sa kanyang gustong matugon ng sermon. Sabi dito, ayon din po sa kanila, noong unang pagbubukas ng registration, ay hindi pa daw handa ang kailang system. Sermon, may sistema ba? Paano nagkakaroon ba ang system? At ang sabi niya kasi, kumbaga parang yung kaya daw hindi daw sila mabigyan ng gamot ng provider ng Yakap, ay wala pa daw yung system ng isang Yakap clinic doon
2: okay.
1: daw sa kinakail. Ano bang uring system to, Sir Mon?
2: Yes. Okay. So, tandaan natin that Yakap, Yaman ng Kalusugan Program, is different from the PhilHealth Gamot.
1: Mm-hmm,
2: Gamot
1: mm-hmm.
2: stands for Guaranteed and Accessible Medications Outpatient Treatment.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Yung Gamot, meron tayong Gamot app. Yun yung system na binabanggit niya. Oo. Gamot app.
1: Mm.
2: So yung Gamot app, yung Gamot app, ang may hawak nun is first is the Yakap clinic because the Yakap doctor will be the one who will prescribe the medicine.
1: Yes.
2: Ang next naman po na may hawak ng Gamot app is the Gamot provider. Okay? Para to ensure the validity of the prescription issued by the Yakap doctor.
1: Mm.
2: And lastly, yung pangatlo may hawak ng Gamot app is the owner of the Gamot provider or the drugstore. Kasi yun naman po yung gagamitin niya para maka-claim siya sa PhilHealth, sa mga medicines na dispense niya sa ating mga Yakap members. Okay?
1: Mm-hmm.
2: So, again, yung PhilHealth Gamot, there are 54 medicines under PhilHealth Gamot, and this can be availed sa ating mga accredited Gamot providers. Ang importante po rito is yung prescription, gamot prescription slip na magmumula po yan kay Yakap doctor. So lahat po mag-uumpisa kay Yakap doctor. Pag na-prescribe niya na yung PhilHealth gamot prescription slip, dadalhin mo ngayon yung PhilHealth gamot prescription slip sa mga alinmang accredited na PhilHealth gamot providers. Yung po yun, yung gamot prescription slip kasi nag-i-issue yan, yung gamot app, which is yung system na binabanggit niya.
1: Mhm mhm. Kaya mga kaagapay, no, kailangan talaga natin ng ng ganitong pagkakataon kasi mahalagang inform. Ito, sermon, magandang comment po sa inyo ni Sir RJ Relano. Sabi niya, "Good day po, sermon. Salamat po sa programa ng PhilHealth. Let us also educate and inform everyone po na meron daw po mga scammers and hackers na ginagamit po yung Yakap na kinukunwaring tutulungan kanila at mag-a-avail ang program nito pero kinukuha pala nila ang credential ng social media and other phone apps. I believe that the government programs will not ask for any deeds na na-victim po ang mga ilang senior citizen dito po sa subdivision namin sa ganitong modus. Kaya maganda rin po na warningan po natin ang nakikinig sa ganitong uri ng modus. Salamat po. Sir Mon, may mga natatanggap ba kayong modus dito sa YAKA program?
2: Yes. Meron din po, no, mga complaints kaming nakukuha na kinukuha yung detalye ng ating mga personal information. Kasi yan po yung ilalagay nila, kaya nagugulat sila siguro na registered sila. So make sure na pagkukunin yung inyong pangalan, pumunta lang po kayo sa mga PhilHealth YAKAP accredited providers or sa mga PhilHealth local health insurance office natin. Opo, kasi talagang marami na rin yung mga creative minds, no? Ng ating mga... Opo.
1: Sir Mon, linawin nga natin. Sir Mon, malinaw na wala tayong online registration.
2: Meron po sa eGov mobile app. Doon lang po sa eGov mobile app po natin.
1: Kaya sa mga kaagapay, thank you kaagapay RJ, no, sa pagbibigay din po ng pagkakataon na mag-explain. Kaya po, i-share po natin yung live po natin sa Facebook para maibigay po natin kaagapay yung impormasyon patungkol po sa PhilHealth. Alam ko, kaagapay, na nakakalito yung mga termino. Kahit ako, nakakalito yung termino. Pero once, mga kaagapay, na matutunan po natin ang pagkakaiba ng mga terms na ito mula po sa PhilHealth, automatically, maiintindihan natin kung ano yung kailangan po natin na benepisyo, ano yung kailangan natin na gamutan, ano yung kailangan natin na serbisyo. Kasi ano talaga, Sir Mon, no, magkakahawig sila pero magkakaiba po sila ng ginagampanan, lalo na po kung cases po yung ating pinag-uusapan. Ito, Sir Mon, magandang katanungan din. Sabi dito ng ating kaagapay, sabi niya, tanong lang po sa inyo, Sir Mon, may plano po ba ang PhilHealth YAKAP na isama rin sa libreng gamutan ang benepisyo nito katulad na lamang po ng pediatric check-up lamang na karaniwang covered? Possible po ba na magkaroon po ng coverage sa kinakailangan na gamot kahit may kaunting co-payment lamang sa miyembro? Malaking tulong po ito, Sir Mon, sa mga pasyente, lalo na sa mga pamilya. Oh, Sir Mon, possible ba na magkaroon tayo ng pediatric check-up?
2: Pediatric check-up? Actually, meron na tayo sa maternity care benefit package. Kasama rin dun yung mga babies po . Opo, i-double check ko po, no? Pag bagong silang pa nga yung bata, meron na tayong newborn care screening test . And yung pagpapacheck up naman po, pag primary health care, covered na rin yan sa PhilHealth YAKAP natin. Opo. In general naman po yung primary healthcare services natin under PhilHealth YAKAP, kasama rin yung mga bata dyan, yung mga babies po.
1: So bali, Sir Mon, sila din ay pwedeng i-register sa YAKAP?
2: Yes. All Filipinos, including the dependents. So pag dependents, kasama yung mga bata. Opo. That's why yun po yung importansya, Brian, that you have to declare yung iyong mga qualified dependents, because yun lang po yung balakid. Kung hindi sila declared as a dependent, wala silang PhilHealth ID number.
1: Tama.
2: Kung wala silang PhilHealth ID number, hindi sila pwedeng sumali sa PhilHealth YAKAP. So meron ding responsibility po yung ating mga members to make sure to declare their qualified dependents para makasali sila sa PhilHealth YAKAP. That's why yung sinasabi niya, kasama po yung mga bata sa PhilHealth YAKAP po.
1: Yan, kaagapay. Kaya sabi ko nga po sa inyo, tama ba, Sir Mon, no? 17 million po ang miyembro po ng PhilHealth NCR. Pero kung matatandaan po sa last na broadcast po namin ni Sir Mon, tama ba, Sir Mon, halos 2 million pa lang ang nagpaparehistro o nagkaroon na ng first patient encounter sa YAKAP program.
2: Tama. Tama ka, Brian. That's why kailangan talaga namin ng tulong po ng inyong programa na ipaalam sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa National Capital Region. Nandiyan na po yung ating primary healthcare service. And kumbaga po, it's the turn naman po ng ating mga kababayan to do their part na magpa-register sila to choose their own filler yakap, magpa-yakap, magpa-check up, at pumunta po sa mga yakap clinics. Opo. Mm-hmm. So, yun naman po yung pakiusap namin.
1: Mm-hmm. Tandaan nyo, kaagapa, yung 17 million, mahirap siyang i-reach kasi malaking bilang yan. Tapos 2 million pa lamang po ang nakakaalam ng benepisyo. Sabi nga ni Sir Mon, si Yaka Program ay bata pa at marami pang dapat i-improve. Pero samahan po natin, kaagapa, ang PhilHealth sa kanila pong pananaliksik o mga research. Kasi po, sila din po, kayo rin po, kaagapa, tayo po na mga miyembro ng PhilHealth ang magbibigay po sa kailan ng marami pang sabihin natin, no, suggestions, recommendations para mas mapabuti po yung kailang programa. Yun naman yung mahalaga dito, Sir Mon. Ito pa, Sir Mon, magandang katanungan to para sa ating kaagapay. Sabi niya dito, magandang hapon po sa inyo, Sir Mon. Sir Mon, magtatanong lamang po, bakit po hindi lahat ng yakap clinics ay kayang sagutin ng lahat ng procedure at diagnostic? Imagine, dahil limitado lamang daw po ang kailang budget at may maximum benefit cap po kada miyembro. Paano naman po yung mga pasyente na may autoimmune disease at nangangailangan po ng mas maraming laboratory test, procedure at iba pa? Sabi dito, saan po maaaring kumuha ng karagdagang pondo o tulong po upang maipagpatuloy po ng aking anak ang kanyang gamutan at mabawasan din po, Sir Mon, ang gastusin naming medical? Sir Mon, sa ganitong pagkakataon usaping autoimmune, ito ba ay maaaring maging bahagi ng yakap program po natin? Ano pa po ba ang benepisyo na ibibigay po natin sa kaagapay natin na ito?
2: Okay, okay. So, ang first na mangyayari po, ganito po yan. We have to remember that yung PhilHealth Yakap, this is a primary healthcare service. Ito po yung preventive measures natin. Wala pa pong sakit. Yung isang, kahit malusog pa, wala pong sakit yung isang Pilipino, makikinabang na siya sa PhilHealth Yakap.
1: Mm-hmm.
2: Now, meron namang mga cases, no, na may sakit na. Meron din tayong benepisyo dyan. Yan po yung curative measures natin. So, nabanggit po niya, meron po siyang yung kanyang anak, no, merong autoimmune
1: disease.
2: Autoimmune, ano? Autoimmune deficiency. I-check ko po, no, yung pakete sa autoimmune deficiency package sa PhilHealth. Kasi meron po yan sa ating all case rates po. Kasi yung ating yakap, this is a risk-based program.
1: Mm-hmm.
2: Hindi po ibig sabihin that if you go to a yakap clinic, all of the laboratory tests at your own volition or pwede nyo pong ma-avail, no? Hindi po ganun, ano? Ang mangyayari po, si yakap doctor ang magsasabi kung ano lang yung lab test na pwede mong makuha. Okay? Hindi siya, di ba, pag annual physical examination, lahat makukuha mo, no? Yung lipid profile, check yung uric acid mo, chest x-ray ka, kasi iba po yun. Yung PhilHealth risk-based, depende kay yakap doctor. Si yakap doctor magsasabi, after proper assessment and evaluation, at siya magre-recommend, what are those laboratory tests na pwede mong makuha? Minsan, pwedeng, kung nakita naman malusog ka, pwedeng hindi ka na talaga magpa-lab test. Ganoon din sa cancer screening test. Kasi yung po yung tinatawag natin na risk-based program. Ngayon, sabi that all that meron ding ibang yakap clinics, no, hindi available yung laboratory test. Because meron tayong support delivery system. Service delivery support pala. Service delivery support, ang ibig sabihin nito, yung other yakap clinics natin, may ka-partner siya na laboratory test. Doon niya, i-refer. Referral system to, i-refer niya. Si yakap clinic, i-refer niya si patient doon sa particular na partner nila na SDS. Yung support, service delivery support.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang magbabayad pa rin yan is the yakap clinic.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ngayon, dun naman sa CAP, pag public provider siya, yakap public clinic siya, Unli po yan, ano, wala po dapat bayaran or out of pocket yung isang yakap beneficiary. Pag private naman po, allowed ang private na maningil, no, ng co-payment, pero hindi lalampas ng 900 pesos a year.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Kasi tandaan natin, mayroon pong capitation fund na kukuha.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Okay? May sakit man or wala, yung isang beneficiary, makakatanggap pa rin po ng yakap, PhilHealth Capitation Fund, yung ating mga yakap providers.
1: Mm.
2: So yung sa autoimmune deficiency, I think more of papasok na siya sa curative care.
1: Opo. Mm-hmm.
2: Mag-aaralan natin yun, babalikan natin po sila. Balikan na lang po natin.
1: Mm-hmm. Opo. Mm-hmm. Yan, sir mo, no? Grabe, mga kaagapay, kaya tulungan din po natin yung PhilHealth po, kayo po na nakikinig po sa kani-kailang mga radyo, kasi po tandaan nyo kaagapay yung pagpaparehistro po natin at syempre yung pagkakaroon po natin ng first patient encounter po, lalo na po doon sa 17 million po nating mga kababayan. Tayo po ay tangkilikin po yung ganitong uri ng serbisyo, kaya nga po ito ginawa po para po sa atin, para maiwasan po tayong magkaroon ng mga critical na kondisyon, lalo na po sa panahon po natin ngayon. Kaya naman muli mga kaagapay, nakasama po natin ang tagapagsalita po ng PhilHealth, lalo na po sa National Capital Region. Walang iba mga kaagapay, si Mr. Mon Acoba. Thank you so much po sa inyo, Sir Mon.
2: Thank you very much also, Brian. Especially for helping PhilHealth, no?
1: Mm-hmm.
2: Pagbibigay ng magandang balita mula sa mga programa po ng PhilHealth para sa ating mga kababayan. Kasi as much as we want, no, na maglabas tayo ng maglabas ng mga panibagong benepisyo, pero hindi naman po nalalaman ng ating mga kababayan, parang kulang pa rin po, no, yung ating serbisyo. That's why napaka-importante talaga yung information dissemination para,
1: yes,
2: malaman po ng ating mga kababayan kung paano pong ma-avail, mm-hmm, yung mga benepisyo. Dagdag tayo ng dagdag ng benepisyo, baka akala nila nagtataas tayo ng premium. Hindi po, no? Steady, mm-hmm, pa rin yung premium natin. And yung yakap po natin, hindi nyo kailangan magkasakit para maka-avail yan. Kahit malusog pa po. Malusog kayo, mananatili kayo malusog. Pwede nyo na pong mapakinabangan yung PhilHealth yakap. Okay? So with that, maraming salamat po. At patuloy po kayong makinig sa programang Ayensya de Consensya para malaman pa natin yung mga panibagong beneficio and updates patungkol po sa PhilHealth. Maraming salamat, magandang hapon, at God bless sa ating lahat.
1: Yan muli mga kaagapay, si Ginoong Mon Acoba, ang tagapagsalita po ng PhilHealth NCR. Kaya naman mga kaagapay, kung ikaw ay mayroong personal katanungan na nais mong ma-address sa pamamagitan ng ating programa, punta lang po kayo sa Facebook page ng 702-DZAS-FEBC Radio upang mabasa natin at maibigay natin kay Mr. Mon Acoba. Mga kaagapay, tapos na po ang ating programa, pero pasasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast kay John B. Reyes, sa ating intern mula po sa Bulacan State University na si Faith at si Alexis, at syempre sa assistant ni Shekinah Abalon. Kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya, katuwang ang PhilHealth, ito po si Brian De La Cruz.
0: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako agad nagagalit o nagiging marahas sa kalsada. Hindi ako naglalagay o nangaaway ng traffic enforcers. Hindi ako nagsusugal o sumusuporta sa bisyo ng lipunan. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. hindi sumasali sa vote buying o panilinlang ng mga botante. Pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon at handang makinig sa lahat ng panig ng bawat partido.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Alam mo ba na isang retiradong tagapakinig, dating programmer at donor ng DYVS, ang pasikretong nagtatabi ng bahagi ng allowance na binibigay sa kanya ng kanyang anak upang ipunin at ibigay sa DYVS? Nang mamatay ang donor na ito, nakita ng isa sa kanyang mga anak na babae ang isang passbook na may nakasulat na for DYVS. Tinawagan ng kanyang anak ang himpilan at ibinigay nila ang lahat ng naipon ng kanilang ina dito. Ang halagang ito ay ginamit ng DYVS sa paglipat ng isang bahagi ng himpilan. Ang nabakanting lugar ay ipinaayos at ginawang mini library at ipinangalan ito sa yumaong donor.
0: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
6: Ito ang 702 DZAS.
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
6: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
6: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.
8: Hello, hello! Magandang hapon mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad, isa pong dentist.

0: Lisa, and our topic for this afternoon ay patungkol sa orofacial pain. Ulitin ko po, orofacial pain. Yan ang ating topic ngayon, mga kagapay. Ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol dito? Siyempre, sasamahan tayo ng isang always available, mahusay at world-class na dentista na si Dr. Lizelle Ceballos. Ayan. Kaya po, kung may mga katanungan kayo, mga kagapay, mamaya po about this topic, you may type in your comment on our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702DZIS FEBC Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radio sa 702DZIS sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062DXKI Coronadal at 1116DXAS Zamboanga. Ayan. Magandang hapon mga kaagapay. Welcome po sa ating programang Doctors Online dito po 702DZIS Radio TV. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli po ako inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ayan, nabanggit ko na kanina ang ating guest upang mabigyan tayo ng sapat na kalaman sa ating paksa ngayong araw. Makakasama natin. Mamaya, ibibitin ko kayo. Siya po ay Associate Fellow Philippine Academy of Implant Dentistry, member ng PDA Speakers Bureau, former President of Makati Dental Chapter 2013 and 14, former President of Philippine Association of Functional Jaw Orthopedics and TMJ, former President of Philippine Prostodontic Society, Asia Pacific Dental Sleep Medicine, Clinical Director din siya in Prostodontics. Ito pa yung organization na committed to improve patients' quality of life and advancing their well-being with oral appliance therapy. Provide educational research on dental sleep medicine. Ayan, Philippine representative siya in the Asia Pacific region, awarded by Singapore. Wala na pong iba, si Dr. Lizelle Ceballos. Dr. Lizelle, good afternoon po. Ayan, mamaya babalikan po natin si Doc Lizelle. May technical may technical difficulty lang po ang ating connection. Syempre tayo ay online. Ulitin natin, Doc Lizelle, andyan na po ba kayo? Good afternoon po, Doc Lizelle Ceballos.
1: Good afternoon po, Doc Marlon. I'm here. I'm back. Maraming salamat sa pag-imbita ulit. Thank you.
0: Thank you very much, Doc. Maraming salamat.
1: Nice to see you. Last time, see you again.
0: Opo, Doc. Ah, hindi ko alam. Baka mukhang meron akong importanteng ginagawa. Ayan, Doc. Baka meron kayong gusto mapatiin for this afternoon.
1: Oh, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po ulit sa pag-imbita. It is my honor, Doc Marlon, to be invited again. Excited ako every time na mag-message sa akin si Sir Phil para mag-invite about new topics sa dentistry. Thank you po. Salamat.
0: Ayan, Doc, maraming salamat at maganda ang inyong ngiti. Mukhang meron kayong magandang balita at i-share sa amin sa hapon ito. Doc, ang ating topic ngayon ay orofacial pain. Ayan. Ano nga po ba ang orofacial pain?
1: Yung orofacial pain, ito ang sakit ng ating kalamnan, ng panga, ng yung piscina area natin. We call it orofacial pain dahil ito yung nararamdaman na sakit dito sa labas. Kumbaga sana yung muscles ang ano, pero minsan nagkakaroon ng mga referred pain na tinatawag na galing pala, akala nila masakit yung ngipin nila, pero ang sakit pala ay nagagaling dito sa mga kalamnan natin, sa pisngi natin. Yun, kaya related talaga yung sakit ng ngipin minsan sa orofacial pain. Pero meron din naman po mga cases na talagang pagpunta ng pasyente sa atin, talaga namang orofacial pain ang kanilang dapat nating gamutin, hindi naman talaga yung ngipin. Kasi may mga cases, Doc Marlon, na nabunot na lahat ng ngipin, pero still, may pain pa rin. So, yun, kailangan ho natin pag-usapan yan ngayong hapon.
0: Ayan, dahil dyan, mapapag-usapan na natin. Ano po ba ang difference ng orofacial pain o yung sa karaniwang sakit ng ipin, Doc?
1: Opo, kasi yun nga, nabagit po kanina, minsan yung pasyente pupunta sa atin, masakit ang ngipin, lalo na yung kadalasan, Doc, masakit po ang aking bagang sa itaas, di po ba? Nandiyan yung area ng maxillary sinus, di ba?
0: Yes.
1: Recall kung saan yung sa ilong na area. So pagka napunta sila sa atin, tapos nagkaroon ng sakit dyan, ang gagawin naman ng dentista, root canal kagad, di po ba? Pag nakita nila na meron po kasi minsan ina-x-ray natin, pero wala naman siyang any lesion, wala naman siyang problema, pero still yun, wala naman siyang problema, pero still in pain. So ang nagiging solusyon kung ang dentista po,

0: ating mga pasyente. Kaya yung pag-aaral at pagdadalubhasan na tinatawag natin, na kadalasan kailangan natin i-update sa ating profession, kailangan po talaga para matulungan natin ang ating mga pasyente.
1: Yes, Doc, maganda ang sinabi nyo. No, siyempre, nabibitin kami ano nga ba talaga ang sanhi. Ito, Doc, paano natin malalaman kung ito ay orofacial o pananakit mula sa ngipin or sa kalamnan or sa kasakasuan or yung tinatawag na orofacial pain? Paano po ito malalaman, Doc?
0: Di ba kailangan natin pag sinek mo yung ngipin ng pasyente, may butas ba? Or meron ba siyang meron bang sakit ang gums or kaya yung gingiva ng pasyente? Gumagalaw ba yung mga ngipin? Pag lahat yun, na-rule out natin na wala naman talaga doon, nag-take tayo ng x-ray, yung complete diagnostic na tinatawag, at nakita natin na, healthy naman itong ngipin na to, wala namang source ng infection, wala namang butas, wala rin mobility, wala, as in totally wala. And then, suspechahan nyo na ng orofacial pain ang problema ng pasyente nyo at hindi ngipin. Kaya hindi basta-basta nagbubulot ng ngipin, kailangan mo na alamin natin ang lokasyon kung saan talaga nagsisimula ang sakit na nararamdaman ng ating mga pasyente.
1: Ayan, Dok, ano? Kasi syempre, kailan ba sila magpapatingin? O kaya minsan, Dok, kumbaga nabunot na sinabing lahat at meron pa rin pain. So paano po ba ginagamot ang mga orofacial pain? Or paano masasabi na ito ay orofacial pain na?
0: Opo, ang orofacial pain po, ang under dyan, TMJ or temporomandibular joint o yung mga ating tinatawag na temporomandibular disorder. Yes. So kailangan din natin i-check, i-evaluate natin sa pasyente, i-assess natin, i-test natin yung pagbukan ng bibig ng pasyente. Limited ba yung opening ng mouth ng pasyente or kaya naman bumuka ng malaki at wala namang pain or wala naman siyang nararamdaman na sakit. So kailangan din natin i-note down. That is why taking the history of the patient is very important in documentation. At kung kinakailangan rin po, nakunan nyo ng litrato ang pasyente nyo, kailangan nyo tanungin ang kapartner or kung sino kasama sa bahay, gawin din nyo po. Kasi minsan, ang pasyente, hindi sila nakaka-explain. Hindi nila maipaliwanag kung anong nararamdaman nila. So, kung meron siyang partner, or kaya meron siyang asawa, or anak, na pwedeng makapagbigay sa'yo ng additional information, mas maganda po yun para mas magiging comprehensive or mas magiging maayos ang sagot ng pasyente sa atin at malalaman natin kung anong solusyon na pwede natin gawin sa case niya.
1: Ayun, Doc, so siyempre, di ba, katulad ng mga pasyente, hindi alam, ma-explain. Meron po bang, parang sa tingin nyo, meron po ba siyang remedy or meron po bang gamot ito na kung paano, kahit paano, maibsan ang kanilang nararamdaman o yung nakakaramdam ng orofacial pain?
0: Minsan po kasi sa rin natin, bad habits, di po ba? Yung ating maling pagmuya or kaya yung sobrang pagkain ng mga matitigas o kaya naman yung mga ngipin na nabunot na hindi replace or hindi pinalitan. Kasi kaya nga po, di ba sinasabi natin, bago kayo magpabunot ng ngipin, kailangan sabihin nyo na sa pasyente or malaman ni pasyente na kailangan itong i-replace or palitan kung ano man yung mga binunot para po yung pag-uya, pagkain, pag-digest ng pagkain ng food ng pasyente, mas magiging maayos. May babalik natin kung ano yung dating normal na pag-uya. Mm-hmm. Pero kung imagine nyo kung binunutan ka na ng ngipin, hindi mo na-replace. Siya lang nandun, paano mo machuchu yung ngipin? So, ang mangyayari po, i-compensate ni muscles yun, i-compensate ng mga natira mong ngipin, kung ano yung dapat niyang nguyain, wala nang ngipin. Paano gagawin mo? It force ng muscles mo na, hindi, wala kang ngipin, ako na lang. So, mabubugbog, kaya nagkakaroon tayo ng bruxism, nagkakaroon tayo ng clenching, maski tulog or gising tayo, nagngangalit, di ba yung mga ngipin natin? So, yun ang one source, nagiging cause ng pain na hindi nalalaman ng mga tao na, yun pala. Imagine mo naman, Doc Marlon, buong maghapon ka na nagngangalit or nag-grind or nag-clench. Hanggang gabi, gagawin mo yun. Di ba? Nakakapagod ka. Walang pahinga. Parang babaeng walang pahinga yung nangyari na doon sa pangabo. So, yun po, kailangan din natin bantayan.
1: Oo, Doc, kasi minsan hindi naiisip ng pasyente na yun yung cause nila. Hindi rin nila alam, Doc, na sila ay nagngangalit or nagkakaroon ng bruxism experience. So ito, Doc, siyempre, kumbaga kailangan talaga matake natin yung history at kung ano. At makikita naman natin minsan, Doc, kung talaga yung sa ipin, talaga makikita natin na medyo bawas-bawas na yung ipin pero walang sira. So
0: yes,
1: Doc. Oo. kasi meron tayong mga pasyente doon, ano, kitang-kita mo, parang antibay

0: ng alveolar bone, ang tibay ng ipin, pero upod. So, paano niyo masasabi ito, Doc? Kasi sila, Doc, siya yung mga minsan lang pumunta sa dentista kasi matiisin sila. Tapos makikita mo, meron silang mga reklamo. Pero paano mo ine-explain, Doc, sa mga taong ito na kailangan talaga yung regular check-up kasi lalo na kung nagkakaedad na sila?
1: Opo, opo.
0: Ayan, oo, Doc. Doc, naiiwasan po ba ang orofacial pain? Kasi nagbanggit kayo kanina na siyempre mga bruxism o kung ano man yung habit nila, paano ba ito maiiwasan ng pagkakaroon ng orofacial
1: pain? Kailangan
0: kung
1: ano man po yung tinanggal sa ngipin, sa bibig.
0: Yes.
1: Opo. Hindi po ba, bago tayo magpabunot, alamin po natin na kailangan po na kung ano man po yung tinanggal sa bibig natin, ibabalik
0: yes,
1: or i-re-restore. Para po maibalik din po natin yung tamang pagnguya. Imagine ninyo ho, parang haligi ng tahanan yan. Tanggalin po yung isang haligi. Paano magka-function yung buong bahay, di po ba? So
0: yes,
1: ganun lang po yung magandang example. So kailangan natin i-restore, ibalik kung ano yung tinanggal, di po ba?
0: Yes,
1: para hindi rin mahirapan yung mga muscles natin. Kasi minsan, muscle na nga, nerve pa yung affected, di po ba? Eh pag nerve yan, parang feeling mo may kuryente yung, nakukuryente yung area ng ano mo, ng panga mo. O kaya minsan man, parang feeling mo, ngawit na ngawit ka. O kaya minsan na parang tumutusok, di po ba? Parang, ay, may arthritis na yata yung panga ko. Pero yun po, part ng orofacial pain din po yun eh.
0: Opo, Dok, ano? Kasi syempre minsan naiisip nila, isa lang yun nawala, Dok, kaya minsan hindi na nila iniinda. Pero in the future pala, Dok, may epekto pala kahit isa pa lang ang natatanggal na ipin. Ayan. Okay, Dok. Ano ba sa tingin ninyo, naiiwasan po ba ito, ang orofacial pain? Kumbaga parang, ang di ba nabanggit kayo kapag nabunot, labunutan and then kailangan i-replace. Paano po, Doc, yung alam nilang kumpleto naman yung ipin pero meron silang hindi maintindihan na nararamdaman sa x-ray and at the same time wala tayong masyadong nakikita. Pero Doc, naiiwasan po ba ito yung mga nararamdaman kunyari kahit kumpleto na yung ipin nila?
1: Kompleto yung ipin pero baka naman crooked o kaya may malocclusion, po ba? Yun po, kailangan din po natin siyang i-check. Pero kung minsan naman may mga cases na aligned naman talaga siya lahat. Pero
0: yes,
1: nga po yung mga buo yung ipin pero nagpagawa pala siya ng ipin or nagpa full mouth rehab na tinatawag natin. Yung veneer na hindi naman talaga tama yung sukat o kaya yung naglagay ng molar or ng mga bridge dito sa ibabang ngipin natin o jacket, tapos mataas pala. Yun po yung mga ano eh, yun po yung kadalasan na nagkukos ng pain or sakit sa ano natin, sa orofacial or kaya sa joints.
0: Yun, oo, kasi dapat talaga yung patient to dentist relationship, kailangan syempre close na close kayo kasi para maging honest, lalong-lalo na ang pasyente sa mga nararamdaman nila, Doc. So, meron po ba kayong mensahe katulad po ng yung iba kasi, Doc, yung matagal ng denture wearers, kahit upod na, ginagamit pa rin, Doc. So, ano po ba ang masasabi niyo sa mga taong, syempre, alam niyo naman, nagtitipid. Pero, syempre, meron sila, nagre-reklamo sila. Paano niyo sasabihin sa pasyente na that they have to go to their dentist?
1: Opo. Tandaan niyo po, wala pong permanente sa mundo. Kahit
0: yes,
1: ano po na ginagamit natin araw-araw, pagdating ng panahon. Kliniko. Kasi denture po, meron pong certain years na ginagamit lang yan. Pag nakalimang taon yan, thank you. Kapag naka-10 years yan, regalo na yan sa'yo. Pag more than 10 years yan, aba, ikaw na ang isa sa pinakamaswerte.
0: Yes.
1: Kasi nga po, nag-a-adjust din yung bibig natin. Tandaan nyo, pag pumayat kayo at tumaba kayo, ang postiso nyo, sasabay din yan. Kasi kung pumayat ka, luluwag si postiso. Pag tumaba ka naman, sisikip si postiso. So, kailangan isipin nyo din

0: Muy sinisan, Dok, Dok Marlon, iniisip nila na permanent na to eh. Dok, bakit biglang sumikip yun? Meron din pong cause yun.
1: Hindi.
0: Kailangan solusyonan natin. Kaya punta kayo sa dentist niyo para ma-check.
1: Yun. Napakagandang tip yun, Dok. Ano, kasi feeling nila okay naman, walang problem, pero meron pala iba't ibang factor kung bakit nakakaramdam sila ng kanilang mga kaunting pain sa kanilang
0: Opo.
1: bibig. Ayan. Maraming salamat, Dok, pero maya-maya lamang, no,
0: Opo.
1: babalikan po namin at magbibigay daan po muna tayo sa health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. Ayan, after the break po, mga kaagapay, susunod na po natin ang mga questions nyo na nais nyo ipakonsulta kay Dr. Lizelle. At para sa katanungan, maaari kayo magpadala ng questions sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, mga kaagapay. Tayo magbabalik makalipas lamang ng ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Ang dental fluorosis ay isang kondisyon na nagiging dahilan ng pagbabago sa itsura ng tooth enamel. Ito ay nagiging resulta kapag ang bata ay regular na nagko-consume ng fluoride sa kanyang teeth forming years o sa edad na 8 taon pababa. At risk ang mga batang nasa ganitong edad dahil ito ang taon kung saan nade-develop ang permanent na mga ngipin. Importante ang maingat na pagbabantay ng mga magulang para ito ay maiwasan. Mainam ding malaman ang halaga ng fluoride na nakukuha ng isang bata mula sa pag-inom ng tubig at ibang sources gaya ng fruit juice at soft drink upang makapagdesisyon ng dentista kung kinakailangan pa ng supplement. Sa bahay, iiwas sa mga bata ang mga fluoride-containing product. Mahalaga ring i-monitor ang toothpaste ng bata at gumamit lang ng pea-sized amount nito. Turuan din ang mga ito na iluwa ang toothpaste sa halip na lunukin pagkatapos magsipilyo. Ang artikulong ito ay hango sa webmd.com at ng 702-DZAS, FEBC, Radyo, TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Magandang hapon, mga kaagapay. Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po akong inyong kaagapay sa kalusugan, Doctors kalusugan, si Dr. Marlon Abad. Ang discussion this afternoon ay ang orofacial pain. Kung katutune inyo po lamang sa ating programang Doctors Online, ang pinag-uusapan po na ang ating guest ngayon na si Dr. Rizelle Ceballos ay orofacial pain. Maganda po yung mga sinabi niya kanina, no? Maraming mga dahilan kung bakit nakakaramdam ng orofacial pain. Tayo ay napapakinggan sa 702DZAS as of FEBC.ph at napapanood tayo sa FB Live as a YouTube channel na 702DZAS Radio TV. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat and hopefully you are tuning in at nag-enjoy sa ating kwentuhan na merong kabuluhan sa hapong ito. Magandang hapon, Dok Lizelle.
0: Good afternoon po ulit, Dok Marlon.
1: Ayan, good afternoon. Ayan, Dok, meron na po tayong mga questions dito. Tuloy-tuloy na tayo. Ito po yung question number one. Sabi niya, normal lang ba na sumasakit ang ulo, tenga at panga nang sabay-sabay o senyalis na iyon ng isang kondisyon? Ano po kaya iyon, Dok?
0: Actually, hindi po yun normal. Siyempre po lahat po ng sakit talagang abnormal. Pero dahil po connected siya lahat, talaga po meron tayong mga nerves na tinatawag din po ba kaya nga meron tayong facial nerve. Talaga po connected ang ulo, ang ngipin natin, at saka po siyempre minsan talaga dito connected pa rin. So, pag uminom mo kayo ng isang gamot lang na mefenamic acid, nawawala na siya. Pero minsan naman po kasi, matagal bago mawala kasi nga, patuloy niya pa rin ginagamit yung tayong tawag management, di po ba? Like, nag-warm compress, o kaya minamasa yung sa mukha, o kaya yung physical therapy, may mga ganun po. Pero bago niyo kung gawin yan, magpakonsulta po muna kayo sa isang orofacial TMJ dentist or specialist para po mas matulungan kayo na mawali kayo na tayo.

0: Yun, thank you very much, Doc. Ano, meron pa tayong question dito, number two. Sabi niya, tuwing umunguya ako, may naririnig akong tunog sa pangako. Hindi naman laging masakit, pero dapat po ba akong mag-alala? Ayan, Doc, may tumutunog daw lagi tuwing umunguya siya.
1: Opo. Opo. Hindi ko naman sinabi, syempre, kailangan po nyo po mag-alala kasi hindi na po normal yun. Ibig sabihin, yung pain na nararamdaman nyo, sakit na nararamdaman nyo, dati, nag-adapt na lang yung ano natin, yung katawan natin. Pero, malamang po yan, nagpabunot kayo, hindi narating, hindi pinalitan yung dentures, or pinalitan yung crown, for yung bibig. Kaya nag-pause ng rudy, temporomandibular rudy na yan, or kaya yung sa panga, dito sa doon nagsisimula yung tulog. Minsan nga po, pausap mo sa phone, pag nagkasalita, tumutulog ng malakas. Or kaya minsan naman, nagngangalit or nag brak sa gabi, umaga. Yun pong isang cause. Kasi nag-collapse po, ngipin natin mo. Ayun, senyales na yun na eto, kung nag-collapse ang sangipin mo o yung sa bibig mo, eh lalo na ito. Eh nakakonect po siya sa panga. Di po ba? So magiging affected din po talaga yung structure o yung bibig natin. Kaya mapapansin nyo, ang sakit na ng panga ko. Yung pala, kulang ka ng bagang. Ang sakit na ng tenga ko. Pati tenga, Dr. Marlon, ha, affected pag orofacial. Talagang tenga, minsan pati mata, minsan pati lalamunan. Lahat po talaga connected. Kaya po, orofacial pain ang tawag.
0: Yan. Oo, Dok. Ano? So, salamat sa inyong explanation. Kasi kahit pa paano, eh, nalalaman nila na kailangan talaga pala nilang magpa-check up na hindi lang tuwing may nararamdaman. Ayan, Dok. Dito po sa question natin,
1: Opo.
0: pwede bang ang braces o ang pustiso ang dahilan kung bakit biglang sumasakit ang panga ko o ang mukha ko?
1: Pwede ang kasi braces, kinokorek natin yung alignment ng ngipin, di po ba? So, pag braces, minsan, meron rin po mga pagkakataon na sumasakit yung panga kasi ina-align natin. Pero dapat po
0: Yes.
1: hindi madalas, ha? Yung kumbaga sa ano, in passing lang, ay parang masakit ito kasi ang ngipin po natin kapag nagalaw lang ng konti, nagkaroon ng movement, ang effect niyan sa muscles natin, hahanapin ni muscle na naman, o saan ako komportable, yun ang gagawin ko, yun ang kukunin ko. So until the time na ma-align na yung ngipin, na correct na ng ortho or ng braces, and then mawawala na dapat symptoms. Ganon. Kumbaga sa ano, hindi siya pang matagalan. Talaga po, matagal siya. Ah, ibang usapan na po yun. Hindi na, baka hindi na braces, baka naman na nahulog ka or may kinagat ka na matigas sa area na yon. Or minsan po, Doc Marlon, di ba nasun po? Di po ba? Or
0: Yes.
1: nagkaroon ng aksidente. Like yung mga whiplash na bago ko yung ulo, yun. Isa pa rin pong rason yun. Kaya kailangan proteksyon na natin. So kaya nga na-develop si helmet.
0: Yes.
1: Yung helmet. May kailangan eh. Protection na natin. Sa kailangan ng ganda.
0: Ayan, medyo nawawala lang kayo, Dok. Ayan, Dok. Ito yung next question natin. Sabi na, Dok, paano po ba nalalaman kung ang sanhi ng sakit ng panga ko o ng mukha ko eh yung pagngangalit? Paano daw malalaman kung siya ay nagngangalit, Dok? Ano po ba ang nakikita dapat? Ayan. Sige, Dok. Hello. Ayan. Ayan, mga kagapay, medyo nawawala lang si Doktora Lizelle. So, yung connection natin medyo, ayan, nagkakaroon ng problem. Ulitin ko po mga kagapay, no, kasi ang ating topic ngayon, orofacial pain. So, marami palang kadahilanan ito patungkol sa pagsakit ng ating ng ipin, ng tenga, ng panga. So, nabanggit ni Doktora kanina, dahil din sa pustiso, sa braces, or yung simpleng pagbunot lang ng isang ipin at hindi napalitan kaagad, eh magkakaroon na rin pa ito ng magiging sanhi ng orofacial pain. Ayan, magandang araw sa inyo mga kagapay. It's already 2:45 p.m. ng hapon at tayo ay

0: malapit nang matapos, pero napakaraming nating natutunan sa mga sinabi ni Dr. Lizelle Ceballos. Ayan, mga kaibigan, mamaya po babalikan natin si Dr. Lizelle. Samantala, narito muna si Lourdes Magtunaw para sa Health Meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Meditation.
3: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, maging handa. Ang wika sa Marcos 13 verse 36, baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ipanalangin ninyong huwag mangyari ang mga bagay na ito sa panahon ng taglamig. Pinakinggan ng Diyos ang dalangin ng mga tapat na nagtitiwala sa Kanya. May kapangyarihan sa panalangin sapagkat tayo'y dumadalangin sa makapangyarihang Diyos. Sa pamamagitan ng ating panalangin, kahahabagan tayo ng Diyos at ng buong sanlibutan. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Unawain natin ang nangyayari sa ating kapaligiran sa liwanag ng Kanyang salita. Ibig sabihin, maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang pagbabasa ng Kanyang salita. Sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng katalinuhan upang gumawa ng conclusions na naaayon sa Kanyang plano at kalooban. Manalig tayo sa salita ng Diyos. Mag-ingat kayo at maging handa. Mag-ingat tayo sa ibang maaaring manlinlang sa atin at sa ating sarili, sapagkat ang ating sarili mismo ang maaaring magbigay ng justification sa ating ginagawang mali. Maaaring dumating sa atin ang pagtulog sa forma ng pagpapabaya sa ating mga tungkulin o pagbabalik sa dating gawi, ang pagiging handay nangangahulugan ng pananatiling gising. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na iyong ibinigay sa bawat isa. Salamat sa pagpapala ng buhay, sa kalakasan at ng karunungan. Dalangin ko po na maging handa nawa kami lagi at alisin ang mga pagkatakot at pangamba sa aming puso. Dalangin ko po ang mga may karamdaman na kayo po ang magpagaling at magbigay ng kanilang pangangailangan. Itinataas ko po ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Malocclusion o bad bite. Ito ay kondisyon kung saan hindi nagtatama ang taas at baba ng ngipin kapag isinasara ang bibig. Kapag hindi ito nagamot, maaari itong magdulot ng pagkapudpod ng ngipin, sakit sa gilagid at iba pang problema sa bibig. Muli, ang ating glosaryo medico, malocclusion. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Marlon Abad dito lang sa Doctors Online.
0: Hello, good afternoon mga kagapay. Ang oras natin ngayon ay 2:49. Malapit na pong mag-alas 3 na sa huling bahagi na po tayo ng ating programang Doctors Online. Ang ating guest for this afternoon ay si Dr. Lizelle Ceballos at ang topic namin ngayon ay ang orofacial pain. Hello, good afternoon po ulit, Doc Lizelle.
6: Pasensya na, Doc. Nawala ako kanina. I'm
0: okay
6: back.
0: Lang po.
6: Thank you po. Opo.
0: Salamat din sa inyo. Salamat at naibalik ng ating linya. Doc, ito, meron kayong kung gusto nyong mga huling habilin, lalo na sa ating mga nanonood at nakikinig sa Doctors Online patungkol sa ating topic ngayon na orofacial pain. Ano po ang gusto nyong sabihin sa kanila?
6: Nakakaramdam kayo ng pangangalay sa inyong mga mukha, na ang tingin nyo eh hindi naman talaga source given, punta pa rin po sa dentista nyo. Pero kailangan po nating i-evaluate or assess kung talaga pong ngipin ba siya o muscles ba siya o orofacial pain ba siya. So, lahat po ng ipapabunot nating ngipin, kailangan po palitan, i-replace para po makaiwas tayo sa maging sanhi ng orofacial pain in the future or kaya ng temporomandibular disorder. So, yun lang po, punta kayo sa mga dentista nyo para po ma-check kung talagang meron ba kayong tendency na magkaroon ng ganung klaseng sakit o wala. Pero every 6 months, punta sa dentista, ay isang magandang kaugalian para po maging ayos po ang ating bibig. Yun lang po, Doc Marlon.
0: Ayan, maraming salamat sa paalala niyo, Doc Rizel. So, saan po ba matatagpuan ang inyong mga clinics?
6: Opo, may clinic po ako sa Congressional Avenue, 4th floor, Northridge Plaza. Ang pangalan po ng clinic ko, Bel Air 88, Let's Talk Teeth. 4th floor, Northridge Plaza, Congressional Avenue, Quezon City. Meron rin po ako sa Makati, Bel Air 87, Zodiac Street, Bel Air 4, Makati. Pero nag-on-call din po ako in some other clinics. At saka po, meron po kaming upcoming na graduation po pala ng aming Asia Pacific Dental Sleep Medicine on July 30 sa Manila Hotel. Iniimbitahan ko po yung mga graduates, yung mga students namin na mag-attend para naman po dumami po ang napapractice ng dental sleep medicine dito sa atin sa Philippines. Yun po, marami pong salamat, Doc Marlon.
0: Ayan, congratulations sa lahat ng graduates at congratulations din sa inyo, Doc Rizel, kasi alam namin kayo ang pioneer ng sleep app niya and lahat ng patungkol sa problem na ito masusolusyonan na. Hopefully maraming mga dentistang mag-aral niyan. Oh, Doc, thank you very much. Kami po ay talagang taos puso nagpapasalamat sa oras niyo, Doc. At hopefully and next time ma-invite po namin kayo.
6: Opo, anytime, Doc Marlon. God bless you po. Thank you so much.
0: Thank you. God bless you. Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZS FBC Radio TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalaman pang kalusugan para sa inyo naming mga kagapay. Salamat kay na Philag Tapon, Lourdes Magtunaw, si Kaina Abalon, John B. Reyes, Benjo Morano at RTV Team. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays sa bago nitong oras na 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Aba. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a blessed afternoon. Thank you, Doc Rizel. See you. Salamat po.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
0: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air. Tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
2: Hi! Bakit naman ganon?
3: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
2: Wala po, Mami.
3: Nagugutom ka na ba?
2: Hindi po, busog po ako.
3: Eh, anong iniisip mo?
2: Naiinip po kasi ako, Mami.
3: Saan ka naiinip?
2: Kasi po, nag-pray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
3: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
2: Bakit iba-iba po?
3: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
2: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
3: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Christmas ay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702.

0: Happy Tuesday sa iyo, kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay, ngayong maulang Martes? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At binabati na natin yung mga kaagapay natin na listening sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, gaya po ng lagi naming lambing at hiling sa inyo, pakilike na po at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin kaagapay ang inyong mga pa-shoutout at pabate or greetings dito sa ating comment section. At yung nga nabanggit ni Kayla kanina, no, kumusta po ang weather dyan? Maulan po ba? Dahil dito ay makulimlim. Kanina umuulan, diba?
0: Yes.
2: Sa inyo po ba dyan sa location nyo? Kaagapay, update nyo naman kami ni Kayla dahil gustong-gusto namin kapag ina-update nyo kami.
0: Parang iba yun. True.
2: Yeah, diba? Update nyo kami, kaagapay. Ano ang pinagkakaabalahan ninyo habang ginagawang background ang pakikinig dito sa Ayu? At ano na rin ang kakombo ng weather na to, diba? Kasi ano ba masarap kainin or imerienda kapag malamig? Siyempre mainit, uh-oh, diba? Pero ako kanina nag-ice coffee.
0: True.
2: Yan, kaagapay, stay safe po, stay dry kung nasang location man po kayo. Ayan.
0: Yon, update nyo kami, kaagapay. Pero bago ang update na yan, hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok via 702 DZAS AM band. Ang mga kaagapay natin na nasa radyo, yan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, at maging sa mga kaagapay nating nasa biyahe sa kanilang car stereo. Hello, hello po sa inyong lahat. And hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa 702 DZAS mobile app. O baka kaagapay, hindi mo pa yan naidadownload tungo na sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, tutok lamang po sa isang oras ng ating masayang kwentuhan. Dahil dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
2: Yes, pinagpipilian, di ba? Gusto natin yan.
0: Oo, meron din tayong mga makakarinig tayo ng iba't ibang perspective o kaisipan at opinion. At syempre, kaagapay, welcome ang iyong naiisip dito sa ating programa. Kaya naman, makisagot ka na sa ating question of the day na ang sayang pagkwentuhan.
2: Ay, oo. It's very us.
0: Yes. True. Lalo na ngayon, katapusan, meaning payday ng karamihan sa atin. Sana all payday na.
2: Yes.
0: Kaya dahil meron tayong payday, meron tayong sweldo, meron tayong bibilhin.
2: Oo, may pagkakagastusan.
0: Yan ang ating pagkukwentuhan ngayong hapon, kaagapay. Kaya narito na ang ating question of the day. Kapag may gusto kang bilhin,

0: na. Ikaw ba ay check out agad or hihintayin mo nang mag-sale?
1: Ayan. Oy. So ito magkakaalaman kaila kung isa ang atin no sa ating mga kaagapay yung nag-iintay ng 12 midnight
0: yes.
1: para sa sale mm-mm. no ng ating mga online application na ginagamit para tayo mag-check out o kaya naman bumili ng ating mga hinihintay na item. Oh, no? Ikaw ba si ano araw-araw may parcel?
0: Uy, sino yan?
1: Magugulat ka. Parang hindi, minsan hindi mo na nga maalala eh. Parang binili ko ba to? Kailan ko to? Kailan ko to check out? Ganyan. So kagapay, feel free, no? Huwag kayo mahihiya sumagot sa ating question of the day. Sagot ka na. Na kapag may gusto kang bilhin, ikaw ba yung tipong nag-check out agad or hinihintay mo muna na mag-sale? Ooh. So iwan nyo lang kaagapay ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At ikwentuhan nyo na rin kami. Baka may recent kayong nabili, no? Mm-hmm. Ano ba yung binili ninyo? Ano ba yung check out nyo agad or hinintay yung bagay na mag-sale? Mm-hmm. Yan, kwentuhan nyo kami dito sa ating ongoing streaming.
0: Yes, share nyo na yan, kaagapay. Huwag kayong mahiya dahil yes. kami nga.
1: Oo, kami lang to.
0: Magkwentuhan tayo, kaagapay, kung ikaw ba ay check out agad-agad mm-hmm. or maghihintay ka muna ng payday sale ng ano ba ngayon? July yan na, 7 na, 7-7.
1: Oo.
0: 7-7.
1: Naku, pinaalala mo pa.
0: Oo, malapit na. Malapit parang na. Isang linggo na lang, 7-7 sale na. Oo, kaagapay. Kwento mo na yan sa amin. At kapag nagkwento ka, kaagapay, eh, ikaw ba gusto mo manood ng Planet Shakers concert?
1: Ayan, ayan yun.
0: Smooth?
1: Oo, diba? Napaka-smooth.
0: Oo, kaagapay, dahil kapag sumagot ka sa amin, sa aming question of the day, at napili namin ang iyong kasagutan, eh, meron ka lang naman chance na manalo
1: yes.
0: ng isang Planet Shakers concert ticket.
1: Ay, grabe.
0: At ito pa,
1: ilan ba yan?
0: Mga kaagapay, hindi lang isa ang pipiliin natin.
1: Not one.
0: Yes, but two.
1: Wow! Oy! Grabe naman yan! Oh, oh. Pamalakasan. So,
0: yes,
1: dalawa.
0: Dalawang kaagapay natin na mag-share lang ng kanilang kasagutan sa ating question of the day ay may chance nang manalo ng isang Planet Shakers concert ticket.
1: Ay,
0: ganun
1: lang. Diba? Mm-hmm. So, kaagapay, we encourage you, sagot ka na sa ating question of the day. Ulitin natin para alam na ating mga kaagapay kung ano ang kanilang sasagutin. Kapag may gusto kang bilhin, ikaw ba yung tipong check out agad or hihintayin mo munang mag-sale? Yan. So yan, abangan namin ni Kayla ang inyong magiging sagot dito sa ating ongoing streaming at baka ikaw na ang mapili namin na makakuha ng Planet Shakers concert ticket.
0: Yes, diba? Yung ticket na yan. Yung concert na yan.
1: Yes.
0: Nagaganapin mula July 17 hanggang 19 sa SM Mall of Asia.
1: Yes.
0: Arena. So, kaagapay, again, sagot ka na sa ating question of the day at dalawa pong kaagapay natin ang pipiliin nating mananalo
1: yes.
0: ng isang Planet Shakers concert ticket. O kaagapay, mm-hmm. abangan namin ha, ang inyong mga kasagutan. Eh, dito nga sa ating ongoing Facebook live stream, eh, ilan na ang mga kaagapay natin na nakikipagkwentuhan mm-hmm. at bumabati sa atin. Eh, una na dyan, si Kuya Vincent Garcia. Siya daw ay nanonood habang kumakain ng almusal. Ang kanya daw ulam ay ginataang langka.
1: Wow! Ay. Ginataang langka, diba? Gusto ko rin yung ano, naalala ko tuloy kasi nabanggit yung ginataan. Gusto ko ng ginataang laing. Lalo na kapag maanghang kaila.
0: Yes.
1: Grabe, talagang instant mapapadami ka ng rice. Pero syempre, ano tayo, binabantayan natin ang ating ating intake ng rice, di ba? Kung dati one cup, ngayon, ano na lang, half. Sana.
0: Alam ko, three-fourth.
1: Three-fourth, sige, pwede rin.
0: Ay, alam mo, meron ako achievement.
1: Ay, ano yan?
0: Dalawang buwan na ako hindi nag-rice.
1: Uy, grabe! Uh-oh. Ayan.
0: Achievement.
1: Diba?
0: Yun kasi ang hirap na hirap akong ano.
1: Totoo.
0: I-mag-cut ng, ano, ng rice. Ang di ko na lang talaga nakakat ay sweets at kape.
1: Oo, yan ang medyo challenging. Uh-oh. Pero syempre, ang prayer natin ay mapagpatuloy at
0: yes.
1: mapanindigan natin yan hanggang maabot natin ang ating goal.
0: Goal na
1: diba?
0: Timbang.
1: Oo.
0: Wala lang, share ko lang.
1: Oo. Syempre, share natin ang ating mga small wins.
0: Yes.
1: Diba? Dahil yan ay bunga ng ating consistency
0: yes,
1: and commitment. Wow!
0: Pag

0: Tsatsaga. Oh, pagtitiis.
1: Oh, oh, oh. Ang hirap kaya mag-let go ng rice.
0: Tapos yung mga kasabay mo kumain, nagra-rice. Oh, ang hirap na na. Oo,
1: diba? Kaya achievement ayun. Talaga yan. Achieve na achieve.
0: Yes.
1: Ayan. At ito, napakwento tayo ng ang ulam. Ito sa atin, Len Agdon Reyes. In-update tayo, maulang hapon daw sa atin, mga kaagapay. At listening siya from Palayan Nueva Ecija. Nakakatuwa dahil nakikinig siya sa radio at napadaan na rin siya dito sa ating ongoing streaming. At sabi niya, sumilip lang din daw siya sa FB para daw bumati. Ayan. Thank you so much po, Ate Len.
0: Salamat po, Ate Len. At si Kuya Vincent Garcia ay may pahabol. Mm-hmm. Sumagot na siya sa ating QOTD. Sabi niya, pag may gusto kong bilhin at hindi naman urgent, ilalagay ko muna sa cart hanggang sa maisipan kong hindi naman pala kailangan. Pero pag may bagay naman na kailangan na, titingin ako sa lahat ng store. Mm-hmm. At kung saan yung pinakamura at mabilis ang shipping, check out agad.
1: Yun.
0: Pero magbabase pa rin ako sa dalawa kung needs ba ito or wants.
1: Ayan.
0: Kaya minsan, pagkasama ko ang daughter ko na mag-grocery, kada kukuha ko ng item, nag-a-ask siya kung yan ba ay needs o wants lang.
1: Mm-hmm.
0: So yun, nahawa na kasi sa akin na pagiging Ilocano.
1: Ayan, oo. Dahil nga mga Ilocano ay kilala bilang mga
0: matipid,
1: diba? Oh. At yan, nakakatuwa naman dahil isa yun sa mga traits na naipasa niya sa kanyang mga anak, diba? At totoo yan, magandang strategy pala to, no?
0: Yes.
1: No, kapag hindi ka pa decided, pero alam mo, in your heart, na gusto mo yung bagay na yon.
0: I-add to cart muna.
1: Oh, add to cart muna. Uh-oh. Kasi malay mo, makatulong yan para sa mga pag-weigh mo, no? Pag-weigh
0: yes.
1: mo ng desisyon, kung itutuloy mo ba or hindi. At magandang option din yung sinabi ni Kuya Vincent, no? Na sabi niya, natingin siya sa ibang stores or online stores.
0: Oo.
1: Para mapag-compare mo nga naman yung presyo.
0: Yes.
1: Oo. Gawain din niya na aking husband.
0: Diba? Diba? Oo. Para ano, baka ka nga kasi naman may mas murang
1: totoo.
0: Ibang
1: siya. Totoo. Mas murang offer. E di yun na ang bilhin mo. Nakatipid
0: yes.
1: ka pa.
0: Yes. Oo. True.
1: Yan. Thank you po.
0: Salamat
1: Kuya
0: po.
1: Vincent. At ito basahin ko. Galing kay Rainy Jen Comia. Sabi niya, rainy afternoon. Ayan, maulan din sa kanila. And happy Tuesday, listening from San Mateo Rizal while working from home. Para sa akin, mas okay na hintayin munang mag-sale ang isang item para mas makatipid. Sulit ang paghihintay lalo na kung malaki ang discount. Mas masaya ang shopping kapag nakatipid ka pa. Yan, pahabol na rin ang mainit na pagbati kina Neri Comia, Sofia, Erica, MJ at Joshua Arenas.
0: Hello ayan. Po.
1: Hello po and happy listening po. Ayan. So dito mo ma-apply talaga ang inyong patience na maghintay na mag-sale.
0: Pero ang hirap niya na, lalo na pag gustong-gusto mo. Pag gustong-gusto mo yung isang bagay.
1: Totoo.
0: Parang kahit anong pilit mo na, sabihin mo sa sarili mo na baka mag-sale pa o kaya may nagagamit ka pa naman. Pero ewan ko, baka impulsive lang talaga ako.
1: Oh, impulsivity lang yan. O ano tawag din, paalala din yun sa akin. Sa ating dalawa na talagang isa to sa mga bagay talaga na kailangan pinag-uusapan natin. Diba? At paalala sa atin.
0: Yes.
1: Diba? Ayun. Thank you so much. Salamat kay Rainy
0: po.
1: Jen.
0: Eto naman si Ate Mary Grace Kisinamal. Good afternoon daw. Siya ay nanonood o nakikinig mula sa Lung Center of the Philippines. Para daw sa kanya ay hintayin ko muna mag-sale ano man yung gusto kong bilhin. Ito ay pagiging practical at pagko-consider sa mga iba pang pangangailangan. Hindi lang pang sarili, kundi pang pamilya. At kung meron din naman po akong kailangan na urgent, ako na mismo ang bumibili sa store at hindi na online.
1: Yun.
0: Mm-hmm. Siguro para makatipid din sa shipping fee.
1: Oo, totoo
0: pupunta
1: yan.
0: Pupunta na lang sa shop mismo, sa physical store.
1: Oo. At isa din sa advantage kapag pumupunta ka sa physical physical store, machi-check mo mismo yung item. Kasi minsan, di ba, nai-scam tayo ng online.
0: Yes.
1: Iba yung picture. Kumbaga, expectation versus reality. True. Ang nangyayari sa atin kapag hindi natin na-check or nasusuri yung binibili natin online. So, talagang maganda rin, no, kung titignan mo yung reviews, kung legit ba yung mga taong nagko-comment. Kasi baka bot lang yon. Or parang sasabi, mag-comment ka, mag-send ka ng picture, tas hindi pala totoong tao. Uh-oh.

0: talagang i-check natin yung reviews ng store, yung online store, pati yung mga nagbibigay or nagko-comment dun sa product. Mm-mm. Kung legit.
1: Diba? Tsaka kapag damit, di ba? At least kapag physical store, masusukat mo kung kasha ba talaga sa'yo, kung sakto sa'yo yung size. Totoo. Or kailangan na mas maliit or mas malaking size, di ba? Mas sigurado yung pagbili.
0: Yes, totoo yan. At ito si Kuya Vincent, nag-share, maaraw daw sa kanila. Di ba sila ay taga UK?
1: UK, ayan. Yes.
0: Nakakatuwa naman at maaraw po sa inyo. Ito si Kuya Angel Villaflor Gorospe, God bless din po and happy listening. Si Palanqui HL Sep. Sana tama.
1: Sana.
0: Medyo meron akong challenge.
1: Feeling ko binaliktad to.
0: Oo. Ano
1: ang
0: ula mo?
1: Princess Lay.
0: Uy, ang galing mo!
1: Sana'y sa baliktaran na
0: diba?
1: Princess Lay. Sana tama din.
0: Yes. Pero sige, dun tayo sa princess. Kasi kesa naman sa HL sex.
1: Oo.
0: Diba? Ano yun? Anyway, ayan. Happy listening kay princess. Ayan. Tapos sabi niya, sumagot na rin siya sa ating question of the day. Sabi niya, maghintay muna daw siya sa sale.
1: Ayun. Practical.
0: Diba? Talagang... praktisado na maghintay ito mga to.
1: Oh,
0: ba? Diba? Waiting season. Siyempre, everything will be worth it.
1: Yes. Good things come to those who wait.
0: Wait. Yes. Hashtag wait.
1: Wait.
0: Okay. Alright. Sino
1: okay.
0: pa?
1: Okay. Ito naman si Kuya Edmond Mabuyo. Mulang hapon daw. Tayo daw ang kanyang background music. Mm-hmm. Sabi niya, ang ginagawa daw niya ngayon ay nagbabaklas ng tanso.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, share ko lang ang gamit kong radyo para mapakinggan kayo. Ay, nabili ko lang din sa pamamili ng bakal bote. Wow, salamat po.
0: Thank you po.
1: At sabi niya, ang sagot ko ay check out agad. Hindi ko naantayin mag-sale lalo na pag kailangang gamitin.
0: Ayan.
1: God bless daw sa ating lahat. Ay, pag kailangan naman talaga.
0: Totoo.
1: Eh, why not na i-check out agad? Kung kailangan.
0: Oo. So, kailangan, alam natin yung ang tawag dito, yung pagkakaiba no ng needs
1: at
0: versus
1: ng wants,
0: 'di ba? Kailangan malinaw sa atin 'yan kasi baka kunwari sapatos, 'yan, 'di
1: ba? Sino ba 'yan?
0: Sino ba 'yung mahilig sa sapatos? Kunyari ang dami mo ng pair of shoes, 'di ba? Tapos ang nasa isip mo, wala ka nang masuot, tapos parang kailangan mo ng bago. Ang tanong is, kailangan mo ba talaga? Kasi minsan baka gusto mo lang.
1: Oh.
0: Diba? Kasi nga, feeling mo wala ka ng masuot at kailangan mo ng ganitong color.
1: Yes.
0: Diba? Nandun tayo sa katotohanan, kailangan mo ng ganitong color para kapares nung damit mo. Pero dahil meron ka pang iba naman shoes na magagamit pa, eh baka pwede pang option yan. Diba?
1: True.
0: Kasi ilang bapaan natin.
1: Totoo yan.
0: Parang dami ng tama natin.
1: Bang, bang, bang.
0: Ayun, anyway, yun. Thank you po, Kuya Edmond, sa inyong answer.
1: Yan, ito pa si Kuya Jojo Simbulan ay bumabati rin sa atin ng good afternoon. Sa Antipolo naman daw ay maulan.
0: Ayun, maulan din.
1: At sabi niya, para daw sa kanya, ay wait muna ng sale para daw mas tipid.
0: Ayan, sale din. Oo. Very practical.
1: Kaso, ang problema mo niyan, baka naman pag nag-sale, maparami ka naman ang bili kasi ang naiisip mo naman, eh mas mura naman compared dun sa original price. Yun lang.
0: Ay, oo. Totoo yan, no? So, isa din yan sa mga babantayan din natin.
1: Yes.
0: Diba? Minsan kasi, no? Pag ano, may mga stores, diba? Kunwari, sasabihin sale. Tapos tatataka nila ulit. Tatapalan nila yung unang tag. Yung unang tag nung gamit. Tapos pag tinuklap mo, yun din pala yung presyo.
1: Iniba lang yung price tag.
0: True. So isa yun sa mga bagay din talaga na kailangan bantayan natin. Diba?

0: Sabi niya, adobong native na pork with lots of rice. Ayan. Ayan, rice.
1: Rice.
0: Napaalahanan ka kaya ng rice. Pero
1: Sir Ted, pabato po dito ng laing at adobo.
0: Yun nga.
1: Hello po.
0: Hello po, Sir Ted. Happy listening po sa inyo.
1: Po.
0: And keep safe po dyan sa DZMR. At syempre sa iba pa nating staff sa DZMR. Happy listening po.
1: Happy listening po. Ito naman si Ate Lolit Maliari Adia. Hello daw sa atin. Makulimlim daw.
0: Makulimlim din.
1: Sa Taytay. Listening mula sa kanyang PM Radio at sumilip lang daw siya sa Facebook. Maraming salamat po, Ate Lolit.
0: Thank you po sa pagdaan ninyo sa aming ongoing streaming. Si Kuya Vincent, yan, may pahabol pa siya. Sabi niya, meron daw siyang kasama sa work. Dati, nabumili daw sa online shop ng sapatos.
1: Uy.
0: Ang nasa picture ay itong brand na ito. Yan, sikat na brand ng sapatos. Pero, ang dumating na... parang mawawala yung joke kapag di ko binanggit, no? Baka pwede.
1: Yung ano, yung maling ano.
0: Ito na lang. Sabi, dumating daw yung order. Ng, ang name daw ng sapatos ay Mikey. Yan, napalitan ng N. Naging Mikey siya instead na yung N.
1: Typo.
0: Na-typo. Pati pala sa brand, no?
1: Nata-typo.
0: Yun pala.
1: Sad. Nakatapos, sinantay mo na matagal, no? Tapos talagang ano, no, gustong-gusto mo yung sapatos. Tapos nagkamali yung sad.
0: Diba? Yun nga. So talagang kailangan maging mapanuri tayo. Yes. No? Check natin, double check natin, or triple check muna natin bago tayo mag-check out sa online shop. Tignan natin kung legit ang shop. Sabi ko program.
1: Legit.
0: All right, sino pa?
1: Yeah. Dito ay nag-good afternoon sa atin si Gong Ju, Sean Lee Espejo.
0: Yun.
1: Good afternoon daw at pinapabati niya si Juvet Espejo. Sabi niya, good afternoon daw sa ating lahat. Happy listening po.
0: Happy listening po ulit. At ito, ulitin natin ang question of the day para sa ating mga kaagapay. Para meron po kayong chance na makakuha.
1: Yun.
0: No? At manalo ng Planet Shakers ticket. Dahil ang mapipili po namin ni Kayla, no? Dalawa, no?
1: Dalawa, yes.
0: Dalawa na sagot ay mapapa sa inyo ang ticket na yan. Diba? Concert ticket. So, sagutan po kayo sa aming question of the day na kapag may gusto kang bilhin, kaagapay, ikaw ba yung tipong ng tao na check out agad or hihintayin mo munang mag-sale? Yan. So, iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Yun, naabangan po namin, kaagapay, ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. At muli po ay meron po kayong chance na manalo ng Planet Shakers ticket.
0: Yes.
1: So again po, ang ating question of the day, kapag may gusto kang bilhin, check out agad or hihintaying mag-sale. At habang kayo po ay nag-iisip, nag-evaluate, wow. Nag-evaluate self.
0: Nag-self-reflection. Nag-heart check.
1: Yes.
0: Diba? Hindi lang check out.
1: Heart check din. Kami po muna kaagapay ay magte-take ng break. Short break lang to kaagapay.
0: Yes.
1: Pero wag kang aalis at magpapatuloy pa po ang ating kwentuhan makalipas ang konting paalala at makalipas ang isang awitin. Diyan ka lamang magbabalik po ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: Ito naman kaagapay si Kayla Escalante at ang ating pong question of the day. Kapag may gusto kang bilhin, check out agad or hihintayin mag-sale? At muli kaagapay ay pipili po kami ng dalawang sasagot sa ating question of the day para manalo ng Planet Shakers concert ticket. Kaya patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan. Dito sa ating poster ay ilan na rin ang nag-share ng kanilang kasagutan. Si Ate Noemi Nita De Leon, maghihintay po muna ako ng sale voucher, ipon ng coins para makamura and pay later daw. Kasi ang use ko sa mga online order and yun po para po kay God, hindi po yun dapat mawala sa budget natin.
1: Yes, totoo yan. At si Ate Marie Silverio, sabi niya, mag-aantay ng sale para daw mas makamura. Ayun, yun din ang kanyang priority, syempre. At isahabol ko na rin si Ate Guy Santos. Sabi niya, magandang hapon. Siya rin ay team wait ng sale at ng free shipping.
3: Uy, oo nga.
1: Free shipping.
3: Mga voucher.
1: Yes.
3: Si Ate Lori Santos ay hihintayin din daw muna mag-sale kasi sayang daw. Nakikinig daw siya mula sa Bulacan. Hello po.
1: Yun, hello po sa inyo and happy listening. Si, eto, si James Gideon Tinsay. Sumagot din sa ating question of the day. Sabi naman niya ay, pwede namang add to cart muna. Ayun. So, kung hindi siya makapag-decide kung bibili niya na ba, kung i-go ba niya, eh, iniiwan niya muna. Cart na muna. Add to cart.
3: Oo. Tapos, tsaka niya pag-iisipan. Kapag after 1 week, gusto niya pa rin.
1: Oo. Yan, magandang ano yan. Yes, strategy, di ba? Pag nakita mo yung bagay na yun at gusto mo pa rin after 1 week. Or kung hindi sapat yung 1 week, kahit 2 weeks, pwede.
3: Yes.
1: Pwede, 1 month. Di ba? Para sure na sure na sure ka talaga.
3: Na gusto mo talaga. O kaya, kapag binalikan mo at may stock pa rin. Ibig sabihin,
1: yun talaga.
3: Meant to be. Meant to be.
1: Oo, isa yun, no? Uh-oh. Wag yung ano, wag yung parang, ala, baka mawalan na to. Parang Uh-oh. Isa na lang sa akin na to eh. Di ba may mga ganun tayo moment?
3: Lagi.
1: Hindi lang pala, ano, no?
3: Uh-oh.
1: Minsan.
3: Eto naman si Ate Karen Damian. Sabi niya, siya daw, naghihintay talaga siya ng sale.
1: Yun.
3: Then kapag sale na at naubos o wala na, lagi daw niyang sinasabi at iniisip na hindi para sa kanya.
1: Yun.
3: Oo.
1: Yun.
3: Thank you po.
1: Thank you po. Si Ate Elsa Baliador dito sa ating poster. Sabi niya, nag-aantay pa ako kung kailan daw bababa yung presyo. Ayan. Pero hindi na din daw siya masyado nagbibili ng damit. Kasi hindi naman daw importante, no? Hindi niya kailangan.
3: Mm-hmm.
1: Kumbaga, bibili lang siya kapag ibibigay niya or ireregalo niya.
3: Wow.
1: Ayun. O lalo na, no? Kapag part ka, no? Pag, ano, Christmas, di ba?
3: Yes.
1: Exchange gift.
3: Mm-hmm.
1: Minsan, di ba, yung mga nabubunot kasi natin, may mga wish list yan.
3: Oo.
1: Di ba? At kailangan, ano, tayo dun, eh. Talagang lalaan tayo ng oras maghanap. Nasa wish list nila,
3: oo,
1: no?
3: Totoo. Para mas masayang tanggapin.
1: Yes, oo.
3: Dito rin sa ating poster si Ate Leia. Sabi niya, pag gustong gusto ko, matutulog muna ako. Tapos iisipin ko kung gusto ko pa rin pagising ko. Then naantayin ko ang sale or promo para i-check out.
1: Ayun.
3: If need na talaga or urgent, ay bibilhin ko na. Hindi na need i-wait ang sale kasi urgent at need talaga. So yun nga naman, kung dapat talaga natin i-identify kung ito ba ay gusto ko lang o pangangailangan, essential talaga. Eh pag essential, syempre eh dahil pangangailangan yan, eh bibilhin na. Pero kapag ano lang naman, luho lang naman, pag gusto lang naman, eh makakapaghintay. buhay.
1: Mm-mm. Totoo, diba? It can wait.
3: Yes.
1: I can wait.
4: Iba pala yun. I can wait pala yun.
1: Pero dito sa ating YouTube, syempre hindi rin nagpapatalo ang mga kaagapay nating nakikinig dito. Sa YouTube channel, si ate or si Sis Elena, sabi niya, Shalom. Kaagapay, sumasaya ang hapon sa tawanan niyo, Absidy and Kayla. Oy. At ang sagot niya, siya ay team wait na lang ako ng sale. Lalo na kung para sa budget, yan. Para daw practical, lalo na daw sa panahon ngayon. Ayan. So, practicality ang pinaiiral ni Sis Elena. Ayan. Thank you po.
3: Salamat po sa inyong kasagutan. At ang aking kapatid, eto kung mahilig ako sa sapatos, mas mahilig to.
1: Ayan.
3: At saka mas afford niya.
1: Ayun. Ay, Ate AC.
3: Sabi niya, kagaya daw sa mga shoes. Mm-hmm. Titignan ko muna sa physical store. Then, pag maganda, aantayin kong mag-sale sa online.
1: Ayun. Ay, oo. Maganda ring strategy yan.
3: Kaya pala napupuyat ka.
1: Pero maganda nga rin pala, no? Titignan mo muna sa physical store. Kasi minsan nga, mas mura online.
3: Tsaka mas laging nagsisale.
1: Totoo. Kasi may mga voucher, tapos may free shipping. Oo. Pwede natin yung gamitin, no? Mm-hmm. Para nga naman din, mas makatipid tayo, diba? May bagong shoes ka na. Nakatipid ka pa.
3: Yes, oo.
1: At ito, si Jasper Bautista. Sabi niya, of course, antayin muna mag-sale para hindi daw ubos biyaya. Ayun. Totoo yan, no? Huwag natin naman iubos lahat sa once natin ang ating kaperahan. Kasi, syempre, stewards tayo ng finances, diba? Money na ipinagkatiwala sa atin ng Lord, diba? Talagang isa yan sa mga bagay na kailangan natin tandaan. Kung paano tayo mag-handle din ng pera, diba?
3: True.
1: Wag waldas-waldas.
3: Yes. Uy, magandang reminder yan, kaagapay, lalo ngayon, no, na may karamihan sa mga kaagapay natin ay payday nila.
1: Ay, oo.
3: Maging wais tayo kung paano natin i-spend yung ating sahod.
1: Yes, oo. Sa food, depende pa. Parang gano'n sa food, depende.
3: Siguro naman, syempre kapag gutom na.
1: Ay, oo. Huwag mo naman i-deprive ang
3: pero
1: sarili
3: mo. Pero huwag naman yung mga ano, no, halimbawa, kada sahod sa sabgip ka. Syempre, bukod dun sa pagtitipid, iisipin din natin yung magiging epekto nun sa ating health.
1: Ay,
3: diba?
1: Oo, diba? Mm-hmm. Kasi nga naman, kapag palagi tayong kain ng kain sa labas, minsan, alam mo yun, iba din yung timpla nila
3: Yes. Diba?
1: Iba pa rin yung lutong bahay.
3: Totoo. Diba? Yes. Kaya, sa bahay na lang kumain.
1: Ayun. Oo. Ay, eto, nakakatuwa naman. Si Tita Aleli.
3: Oo nga eh.
1: Diba? Kanina ate mo, okay lang. Ngayon, mami mo na. Ayan, hello po Tita Aleli. At ito, sumagot din siya. Sabi niya, ako po, pag gusto talaga, tatanungin ko yung dalawang anak ko. Pag sinabi nila, deserve mo yan, saka daw niya babalikan. E paano po yun Tita Aleli? Parang lahat yata eh, deserve mo. Ganun yata lagi ang sagot
3: kaya
1: ninyo.
3: Kaya laging ano, bibili.
1: Deserve mo yan.
3: Ayun.
1: Thank you po, Mami Aleli.
3: Ito naman sa ating poster pa rin, si Reynaldo Estimo. Wait for sale daw.
1: Ayan.
3: Habang si Kuya Atong Espanyol ay check out agad.
1: Ayan.
3: Kung importante at dapat bilhin.
1: Ayun.
3: Salamat po.
1: At ito si Ara. Ayan, negad. Sabi niya, check out daw agad.
3: Uy.
1: Oo. At si Ate Lulu Harabes Tapleras naman. Team, hihintayin muna daw mag-sale. At ito si Ate Eliza Sasa Landingin. Sabi niya, wait daw mag-zero interest.
3: Uy.
1: Ayan, isa yan sa mga bagay na kailangan.
3: Parang credit card to ah.
1: Pero at least, diba, meron siyang strategy kung paano gagamitin ang card, diba?
3: Mm-mm.
1: Kasi nasa pag-handle din naman talaga ng tao yan, no? Kumbaga, isa lang din sa mga magandang advice na narinig ko, huwag nating i-treat yung credit card as something na parang
3: cash.
1: Oo, cash. O kumbaga parang extension ng pera mo. Kasi ang tendency nun, i-spend mo siya.
3: Yeah.
1: ano, kumbaga nang sobra pa sa in-earn mo. So i-ano natin siya, kumbaga nasa pag-handle talaga. Mm-hmm. Bantay-bantay.
3: So, hindi lang yung mga kaperahan natin, yung cash on hand yung dapat maging wise, pati yung paggamit sa credit card.
1: Yes, totoo. Ayan.
3: Yan. Ito si Ate Terry Panganiban, kung talaga daw kailangan, check out. Pero kung hindi naman daw kailangan, ay wait na lang ng sale para daw makasave ng money at maging practical.
1: Ayun. Practicality. Hashtag yes, practicality. At ito si Ate Net. On Goko, check out daw. Ayan. Team check out siya agad. Maging si Kuya Juan Miguel Gamosha. Ayan. Check out daw agad. Agad-agad. Siguro agad, naman, agad. Kaya naman sila check out agad, eh baka decided na sila noon pa.
3: Tsaka afford.
1: Oo, diba? Kung may mga, wala naman sila masyadong iintindihin or hindi naman mako-compromise yung kanilang budget, eh why not nga
3: yes,
1: naman? Diba? Check out mo na yan. Check deserve mo yan.
3: Kung naghihintay ka ng sign, eto na yun.
1: Eto na yun. Eto, sino pa?
3: Si Ate Faith Aquino. Check

0: out po agad kasi makakalimutan po gustong bilhan. Mm-hmm. Mapapalitan na po ng iba kapag dumating na yung sale. May iba na yung gusto kapag dumating na yung sale. O nga naman, may chance.
1: Oo, oh. Diba? At ito sa ating ongoing streaming, si Ate Faith Aquino, sabi niya, check out po agad kasi... Ay, wait lang, para nabasa mo
0: yes.
1: na to. Si Ate Alexis Lay Sevilla. Ayan, sabi, add to cart po muna at hihintayin daw mag-sale.
0: Oy, magiging pasensyoso sa paghihintay
1: waiting.
0: Ng sale. Yes. At bilang kaagapay, pinag-uusapan naman natin ang pagbili natin. Mm-hmm. No? O kung check out ba agad or hihintayin mag-sale. Again, aantayin po namin kaagapay ang inyong sagot sa ating question of the day. Kapag may gusto kang bilhin, check out agad o hihintayin mag-sale. At meron nga po kayong chance na manalo ng Planet Shakers concert ticket.
1: Yes.
0: Pero bago yan ay siguro very quick up ay pag-usapan natin yung mga guide. Wow, guide.
1: Wow.
0: Talagang galing sa atin.
1: Oh, oh, syempre, di ba? Paalala na rin ito
0: yes, sa ating
1: para
0: sarili.
1: Sa bawat isa.
0: Mm-mm. Yung mga dapat nating tanungin sa ating mga sarili before buying something.
1: Yeah.
0: Intentional shopping daw to mga kaagapay. Una, itanong natin sa ating mga sarili, ito bang item na to na bibilhin ko ay merong purpose talaga sa akin?
1: Ayan.
0: Merong necessary purpose. Oo. Kasi minsan nga naman, nakaka-tempt yung impulsive buying.
1: Ayan.
0: Pero maganda na una ay tanungin natin sa ating mga sarili kung ito ba ay kailangan ko talaga o baka naman to magpapatuloy yung aking buhay kahit wala tong bibilhin kong to.
1: Yes.
0: Kailangan natin yung i-consider. Pero ikaw ba, Ab, nitong mga nakakaraang panahon, meron ka bang na-purchase na kalaunan na-realize mo na hindi ko naman pala to kailangan?
1: Alam mo, swak na swak yung tanong mo. Pero hindi pa naman sobrang tagal nito. No? Pero mga 3 weeks ago na to, meron kasi akong plush. O yung parang keychain na binili sa, alam ko, alam mo na to. I mean, alam ko, alam mo tong store na to. Basta madalas tong puntahan natin eh.
0: Mm.
1: Na dyan.
0: Dyan lang.
1: Pero hindi ko lang, ano, isa yun sa regret ko kasi nakita ko dun sa, ano, sa tag niya. Parang nasa, in-expect ko parang 400 lang siya, 300 plus, ganyan. Tapos, pagka-punch, parang 599
0: Oy!
1: Pala. So, isa yun sa talagang nire-regret ko. Uh-huh. Kasi yun yung pinaka-recent purchase na nire-regret ko. Kasi na-realize ko, grabe, nag-spend ako ng 599 pesos para sa parang plush. Ano ba yung parang yung mga pangsabit sa
0: yes.
1: ano. Na, medyo malaki naman. Sige, ano yun natin? Kumbinsihin ko yung sarili ko.
0: May tawag dyan sila eh. Ano bang tawag dyan? Anik-anik.
1: Ayun, anik-anik. Exactly. Oo. So yun, lesson learned, dapat talaga, suriin mo muna. No? Dapat i-counter-check ko rin pala no, sa cashier. Nasabi ko, mali po yata yung tag ninyo. Pwede yun, di ba?
0: Oo, pwede yun. Nasa pero, BTI. Wow.
1: Pero yun, so isa yun sa greatest budol ko recently.
0: Uh-oh.
1: At talaga parang hindi na ako uulit. Hindi na ako bibili ng ganon.
0: May nag-PM. Kilala mo to kung sino. Sabi niya, yun daw sa kanya daw, yung mamahaling case at tempered glass ng bago niyang phone.
1: Ay, ayan, oo.
0: Ay,
1: parang nabalitaan niya rin ako about that.
0: Tapos inano niya pa ako, parang hinihilot niya pa ako na sa ibang shop daw, ganun lang din yung price.
1: Ah,
0: tapos pagtanong ko sa'yo, mas mura, ang laking mura.
1: Oo, di ba?
0: Kung sino ka man.
1: Pero I think worth it naman.
0: Worth it, Kung maiingatan naman talaga yung gadget mo na mamahalin, eh why not?
1: Oo, doon na lang tayo sa idea na worth it.
0: Worth it diba? Siya.
1: Kahit yung plush na binili ko, worth it
0: yun. No? Kung napasaya ka naman. For a moment. Why not?
1: Ikaw ba, meron ka bang regret na pinurchase recently? Pwede mo ba i-share?
0: Ito. Ito, hindi naman ako yung bumili.
1: Okay.
0: Pero sana makakatipid yung bumili for me.
1: Uh-uh.
0: Yung AirPods.
1: Ay, AirPods. Alam, malaking bagay yan.
0: Yes, ang purchase nga, di ba?
1: Bakit kasi, regret?
0: Kasi nagagamit ko pa naman yung luma. Ewan ko ba naman sa sarili ko kung bakit gusto ko ng bago. Tapos nagagamit ngayon, ang ginagamit ko yung luma, yung bago nasa tabi-tabila. Diba na pwede naman sana makatipid yung nagbigay sa akin. Pero dahil gustong-gusto ko na ng bagong AirPods na hindi ko naman ginagamit ngayon.
1: Ayun. So dapat pala no, isip tayo ng paraan talaga kung paano natin magagamit 'yan.
0: Oo.
1: Mali mo soon.
0: Soon na.
1: Oo, 'di ba? Mm-hmm. So 'yan, kaagapay. Ayan po ang aming mga regret purchases na talagang pinagsisihan namin dahil kami nag-spend or talaga nakapag-spend ng halaga no na sana nailaan sa ibang bagay. So, paalala po yon sa bawat isa. Ayun. Alamin muna natin yung purpose, no? Bago tayo bumili ng isang bagay. Yun yung ating point number one.
0: Yes.
1: Oo. Ito, number two, nakakatuwa. Sabi dito, isa sa mga bagay, no, or guide na pwede nating isipin muna bago tayo bumili ng gamit or item is, meron bang akong place para sa bahay?
0: Uy, ito, yan.
1: Ano ba? Para nahirapan mag-translate, no? Basahin ko na lang. Do I have a place for this? Ayan. So, may paglalagyan ba ako? Yun ang tama. May paglalagyan ba ako na itong bagay na to? So, isa yun sa mga bagay na kailangan natin isipin. Kasi kunwari, limited lang yung space ninyo sa bahay. As may bibiliin kang, let's say, cabinet. Ayan, gustong-gusto mo yung cabinet. Diba? Pero, tapos nung binili mo, nalaman mo, hindi pala siya kasya sa kwarto mo. So in the end, ang mangyayari, magiging cluttered yung kwarto mo, sisikip. So bago tayo bumili muna ng isang bagay, itingnan muna natin, no, meron ba tayong space para doon sa gamit na yon, or talaga ba magiging kapaki-pakinabang siya? Baka kasi maging sagabal siya instead of something na magiging useful para sa'yo at sa buong pamilya. Naging ano pa siya, naging clutter pa siya, dagdag kalat or dagdag sikip, pampasikip ng bahay. Mm-mm. So dapat i-check natin, no, kung pwede dala ka metro.
0: Very
1: newlyweds, no? Pag bibili kayo ng appliances or cabinet, alin man na gamit sa bahay, dala kayo metro, malaking help yun. Para at least alam ninyo kung ano yung size, ay kasha to do sa gilid nung ano.
0: Noted up.
1: Oo, kailangan mo yung i-note. Oo, diba? Isa yan sa mga bagay na kailangan talaga natututunan natin. No? Yan. So yun ang ating life hack. Number two.
0: Siguro last two, no, na ating i-share. Ito ang susunod. Paano nito mai-impact ng ating budget?
1: Ayan!
0: Yan na, oo. Kahit daw yung mga maliliit na purchase lang natin, ay kapag dadagdagan na nadagdagan, ay nagiging malaki. Siguro maganda na, no, na reminder sa ating mga sarili, kung talaga bang ito ay pasok sa ating budget.
1: Yan,
0: kung totoo. Ito ba ay afford natin, kung carry ng ating budget, eh kapag carry naman talaga, eh why not?
1: Mm-hmm.
0: Go, check out na agad. Pero kapag hindi naman afford natin, eh siguro maganda na magpag-ipunan muna, no? O kaya yun nga, mag-antay ng sale, baka lalong mas makatipid tayo. So take a moment,
1: yes,
0: na tignan natin kung ito ba ay fit sa ating budget, maging sa ating financial goals.
1: Oo. At connected dyan, yung last nating point, sabi dito, is there a free or lower cost alternative? Ayan, huwag tayong tatamarin kaagapay na maghanap, no? Or mag-research kung baka may mas mura na item or presyo kesa doon sa una mo nakita, no? Kasi minsan meron naman alternative, kunyari mas mura
0: sa online.
1: Oo, sa online pala mas makakatipid ka pag online kesa physical store ka bumili. O kaya naman, mali mo, nagwo-work pa yung pagbili ng second hand. 'Di ba? Pwede 'yan. So i-check mo lang din, kailangan mapanuri ka lang din kapag bibili ka ng mga second hand item, 'di ba? Alam mo yung titignan mo, alam mo i-check mo para at least makaiwas ka rin sa mga nangi-scam, no?
0: Yes.
1: Alam mo ang iyong gagawin. At 'yun, para din makatipid ka, no? Talaga magiging katipid-tipid 'yon at makakatulong ka na rin sa environment, 'di ba? 'Di ba? Mas less yung ang tawag dito, yung basura.
0: Mm-mm.
1: Diba? Kasi hindi tayo consume ng consume, bili ng bili.
0: True.
1: Ayan.
0: Tama.
1: Diba? Yan ang ating panghuli.
0: Oo, yan kaagapay, no, yung ilang tips.
1: Yes. Amen.
0: Wala. So para kailangan natin i-consider before yes. buying something. Mm. Siyempre, maging wise tayo, no? Mas wise tayo sa ating pagbili dahil nga tayo ay steward lang ng ating mga kaperahan.
1: Yes.
0: Kaya dapat tayo ay maging wise sa ating mga bibilhin.
1: Mm-hmm. Mm. Grabe, so, ang bilis ng oras.
0: Ang bilis ng oras. Oo. Ang saya-saya na ng topic. Pero kaagapay yun nga, kailangan na nating magpaalam.
1: Oo.
0: Kaya diba? Salamat po sa aming mga nakaagapay sa broadcast ng ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, at maging sa ating RTV team, ay maraming salamat po sa inyong pag-agapay.
1: Yes, thank you, Rowan. Thank you rin sa ating mga kasamahan sa Bukawi Transmitter site at sa ating mga broadcast engineers. Salamat po sa inyong assistance.
0: At sa iyo kaagapay sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Maraming salamat po muli. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Abcidi Ferrer Tabua. At inyo pong napakinggan ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Sumasa sa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.

0: Kai! Gandang buhay! Kai, saya-saya!
1: Bakit kaya sabihin mo?
0: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan!
1: Sabihin mo!
0: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
2: Lamang ang pinto at lagos ang daraan. Hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan.
3: Masayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agabay ng sambayanan.
5: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
3: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
5: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes at 30 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, kami ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
6: At ito naman si Kayla Escalante.
3: Hudyat Balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, kilos protesta sa EDSA ngayong araw, walang koordinasyon at permit ayon sa MMDA.
6: Minimum wage sa Metro Manila nakatakdang itaas. At ngayon sa detalye ng mga balita.

0: Balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nagtipon-tipon ang libo-libong individual sa EDSA at White Plains Avenue simula kaninang madaling araw. Ito ay bilang bahagi ng pagpapakita umano ng suporta kay Senador Rodante Marcoleta na nakatakdang sampahan ng kasong plunder ugnay sa umano'y undeclared campaign donations noong 2025 midterm elections. Sinabi naman ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III na walang koordinasyon at valid permit ang nasabing rally. Samantala, bukod sa EDSA, nagtipon din ang daan-daang individual sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Inihayag ng ilang individual na nasa Liwasang Bonifacio na sila ay mula alas 12 ng hating gabi ay naghihintay lang kung ano ang magiging kaganapan sa nasabing lugar. Tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda kabilang ang paglagay ng isang entablado sa tapat mismo ng Philippine Postal Corporation kahit pa sa kabila ng pabago-bagong lagay ng panahon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Kanselado ang mga nakatakdang aktibidad ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang pagtutok sa sitwasyon sa isinagawang rally ng mga individual sa EDSA. Sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez na personal na nakamonitor ang Pangulo habang nagpapatuloy ang pagtitipon. Sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kabilang sa tinitignan ng Pangulo ang kondisyon ng mga apektadong biyahero, gayon din ang pagtupad ng Philippine National Police o PNP sa mandatong tiyakin ang seguridad at proteksyon ng mga inosenteng mamamayan. Samantala, nananatiling mahigpit ang seguridad sa Malacanang kabilang na ang pagsasara ng Philippine National Police ng ilang bahagi ng kalsada. Bantay sarado na rin ng mga pulisya ang harapan ng Mendiola upang matiyak ang security measures.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Aprobado na ang 85 pesos na aumento sa sahod, kaya tataas mula sa kasalukuyang 695 pesos sa 780 pesos ang minimum na arawang sahod ng lahat ng mga manggagawa sa Metro Manila. Sinabi ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino na ang wage increase ay ipatutupad sa dalawang yugto. Magsisimula ang 60 pesos sa July 19 ngayong taon, habang ang karagdagang 25 pesos ay sa Enero sa susunod na taon naman. Makikinabang sa aumento ang aabot na sa mahigit 1.1 na milyong minimum wage earners, habang posibleng makinabang din ang nasa 1.9 milyong full-time workers na kumikita ng higit sa minimum wage dahil sa inaasahang salary adjustments. Binigyan din naman ng ahensya na ang pagtaas ng sahod ay pagkilala sa sipag at ambag ng mga manggagawa at sa layuning mapabuti ang kanilang kabuhayan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Kinumpirma ng Department of Education o DepEd ang paglalatag nito ng mga hakbang sa pagtitiyak na hindi na mauulit ang mga nangyaring karahasan sa mga paaralan. Sinabi ni DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations Roger Masapol sa pulong ng House Committee on Basic Education and Culture na ipinag-utos ni DepEd Secretary Sunny Angara ang pagsasagawa ng School Safety and Security Audit. Aniya, batay sa direktiba ni Angara, ikakasa ang reorientation sa kanilang mga tauhan sa field upang masiguro ang mahigpit na pagpapatupad ng batas sa anti-bullying at mga pulisiya na poprotekta sa mga bata habang sinisigurong sila ay natututo. Binigyan din nito ang pagpapalakas ng koordinasyon ng DepEd sa Philippine National Police.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Republic Act Number 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, palalakasin kasunod ang shooting incident sa Tacloban City. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
4: Kailangan palakasin ang Republic Act Number 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kasunod ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Dalawang suspect ang nakakuha ng access sa baril. Base sa police reports, gumamit ang 14-year-old suspect ng isang government-issued Glock 17 service firearms officially assigned sa kanyang policewoman at tiyahin. Habang ang 15-year-old suspect gumamit ng 38 caliber revolver na ang serial number ay naka-register

0: sa isang Cebu Bay Security Agency kung saan nagtatrabaho noon ang kanyang lolo. Ang sabi ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, ang firearms law ay komprehensibo subalit maaari pang palakasin ang pagpapatupad nito at punan ang kasalukuyang puwang dito. Aniya, kailangan matiyak na epektibong mapigilan ang access sa authorized firearms lalo na sa mga kabataan. Dapat din anyang may sapat na kaparusahan sa sino mang pumayag na mangyari ang insidente. Sa RA 10591, pananagutin ang may-ari ng baril o ang responsible corporate officer na kusa o alam na pumayag gamitin ang kanilang sandata para sa krimen. Gayunpaman, ang sino mang mabigong ingatan ang kanilang sandata dahil sa kapabayaan, maharap lamang sa administrative sanction gaya ng revocation, suspension o cancellation ng kanilang firearms license o permit. Sabi ni Jokno, hindi dapat natatapos sa pagkuha ng lisensya ang responsible gun ownership. Kasama anya dito ang tungkuling itago at ligtas ang sandata sa lahat ng oras. Kaugnay nito, naghain sina Jokno kasama ni sina Representatives Percy Sendanya, Dada Kiram Ismula at Kaka Bagaw ng House Resolution Number 1153 para sa isang congressional inquiry sa fatal shooting sa Tacloban para suriin at palakasin ang school safety policies, anti-bullying mechanism at panukalang batas upang mapigilan ang school-related violence. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Responsableng pag-uulat sa online sexual abuse at exploitation of children isinusulong ng IJM. Ang ulat mula kay Joe Cabrera Alabastro.
3: Until all are free, ito ang battle cry ng International Justice Movement sa media training and peer learning exchange on survivor-centered reporting ng online sexual abuse at exploitation of children na dinaluhan ng mga mamamahayag at iba't ibang katuwang na organisasyon. Binigyang diin ito ang pagpapalawak ng kaalaman ng media sa tamang pag-uulat tungkol sa mga survivor ng online sexual abuse at exploitation of children. Ayon kay Evelyn Pingol, Director ng Community Engagement ng IJM, bagamat mahirap talakayin ang isyu na nananatiling posible ang pagwawakas sa pang-aabuso kung magtutulungan ang pamahalaan, media, civil society at iba pang sektor. Kasabay rin ito ang paglulunsad ng Survivor Leadership Initiative na layong bigyang boses ang mga nakaligtas. Aniya, ang mga survivor ay hindi lamang mga biktima ng karahasan kundi mahalagang katuwang sa pagsulong ng mga reforma at pagbibigay ng pag-asa sa iba pang nakaranas ng kaparehong sitwasyon. Dagdag pa ng IJM, 96% ng mga sexual trafficker sa Pilipinas ay Pilipino. 41% sa mga perpetrator ay mga magulang mismo ng mga bata, habang 42% ay kaanak ng mga biktima. Karamihan sa mga kliyente ng OSAEC ay 34% mula sa Estados Unidos, 25% sa Sweden at 18% ay mula sa Australia. Sa kabuuan, 39% ng mga perpetrator na dayuhan ay nagpunta na sa bansa at bumisita mismo sa mga bata. 9% ng mga ito ay may history na ng sexual contact sa mga biktima. 86% ng mga biktima pawang mga babae habang 14% ay mga kalalakihan. At ang pinakabata sa mga biktima ay 3 buwang gulang. Ayon pa sa mga organizer, ang laban kontra sexual abuse at exploitation of children ay hindi lamang para sa mga survivor, kundi para sa mga kinabukasan ng bawat batang Pilipino. Ang pagtutulungan ng mamamahayag na matukoy ang posibleng pinsalang maidudulot ng isang ulat, makagawa ng kwentong nagbibigay kaalaman ng hindi nasasaktan ang mga survivor at makabuo ng mga plano sa pag-uulat na isinasaalang-alang ang kaligtasan ang layon ng gawaing ito. Para sa FEBC Network News, Joe Cabrera Alabastro, Pasig City.
1: Hudyat, pangunahing balita.
4: Dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, hinikayat ang publiko na payagan munang umusad ang constitutional process sa halip na maguluhan sa mga naratibo sa politika. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
0: Habang naghahanda ang Senate Impeachment Court sa pagsisimula ng trial proceedings, hinikayat ni dating Surigao del Norte Representative

0: Representative Robert H. Barber sang publiko na payagan munang umusad ang constitutional process sa halip na maguluhan sa mga naratibo sa politika. Ay kay Barber's House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor na nararapat lamang na magkaroon ng oportunidad ng marinig ng sambayan ng Filipino ang lahat ng ebidensya bago gumawa ng paghatol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, umiira lang impeachment process para sa isang dahilan. Isaan niya itong constitutional mechanism na kadesenyo upang mailabas ang katotohanan sa pamamagitan ng ebidensyang ipipresenta na walang kinikiling ang hukuman. Hindi anya dapat magdesisyon base sa slogan, ekspekulasyon o social media campaigns. Dapat anyang manatiling nakatoon upang matiyak na diringgi ng Senate Impeachment Court ang kaso na walang anumang pagkaantala. Binigyan din ni Barber sa Senate Impeachment Court ang mayroong constitutional duty na matukoy ang kalalabasan ng kaso, hindi mga politiko o online commentators. Sa bawat hakbang anya na payagan ang presentasyon ng ebidensya, pinapalakas nito ang kumpiyansa ng publiko sa ating institusyon. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Senator Alan Peter Cayetano nananawagang suportahan ng mamamayan ng Kilos Protesta sa EDSA. Ito ay bilang paglaban sa katiwalian at anyay kawalan ng hustisya o injustice. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
3: Lantarang hiningi ni Senador Alan Peter Cayetano ang suporta ng mga mamamayan sa isinasagawang Kilos Protesta sa EDSA sa kanyang Facebook Live. Sinabi ng mambabatas na ang rally sa EDSA ay bilang paglaban sa katiwalian at sa kawalan ng katarungan sa mga ikinikilos ng Malacanang sa tulong ng iba't ibang ahensya at personalidad, kabilang na sina Ombudsman Jesus Crispin Remulla at Senador Panfilo Lacson. Ngunit hiniling din ni Cayetano ang pananalangin at pagpo-post ng sentimiento sa social media kaugnay sa mga kaganapang hindi makatarungan sa bansa.
4: If what you can do is pray, then pray. If what you can do is pray but also post in your Facebook, in your Instagram, sa kahit anong social media, meron kayong WhatsApp, Viber groups, imulat ang ating mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa. Sa inyo na nandito lang sa Greater Metro Manila, at mapapakita niyo yung boses niyo, sumama po sa ating po mga kilos protesta. Let us support and let our voices be heard. Now, if hindi kayo makakapunta sa EDSA, pero meron kayong maliit na community, magtipon-tipon po kayo. Kesampu, 20, 30, i-post niyo sa social media.
3: Aniya, hindi patas ang isinasagawa ni Remulla na unahing ipaaresto ang mga senador na kumukontra sa anyay pagbabaluktot ng katotohanan at batas.
4: Pakunti ng pakunti po ang inyong mga lingkod sa Senado dahil sa ginagawa nila. So nung nakulong nila at kulang yung protesta kay Jinggoy Estrada, na-predict nila yun, natakot yung iba natin mga kasama. So ngayon sinusubukan naman nila kay Senator Marcoleta.
3: Ito rin naman ang pananaw ni Senador Rodante Marcoleta na nagsabing inuuna pa siyang usigin kaysa mga politikong nauna ng kinasuhan kaugnay sa flood control projects. Pangunahin na rito anya si dating House Speaker Martin Romualdez, at bagamat hindi niya isinama sa kanyang pagsasalita si Senador Francis Escudero kasama ang pangalan ng huli sa kanyang slide presentation sa kanyang recorded na pahayag.
5: Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig.
3: Samantala'y sinisi rin ni Senador Cayetano si Senador Panfilo Lacson sa anyay pakikipagsabuatan sa Malacanang imbes na ilabas ang buong katotohanan kaugnay sa maanumalyang flood control projects noong siya pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee.
4: Sayang, Senator Lacson. Kasi alam mo kung yan ay pinagpatuloy mo, sana yung lifelong struggle mo against corruption tumatak sa iyo. Who knows? Baka ikaw pa naging choice for president sa susunod, pero hindi, sinira niyo eh. Sinira mo. Ang ginawa, you bent the law.
3: Samantala'y naniniwala naman si Senador Panfilo Lacson hindi magpapa-impluwensya si

0: Ombudsman Remulla sa kilos protestang isinasagawa sa EDSA upang labanan umano ang pag-aaresto at pagpapakulong kay Marcoleta ukol sa paghahain ng kasong plunder sa kanya dahil sa pagtanggap niya ng 75 million pesos sa mga pribadong personalidad na ginamit niya umano sa kanyang pangangampanya noong tumakbo siyang senador. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies, US dollar 61 pesos and 22 centavos,
2: Canadian dollar 43 pesos and 9 centavos,
1: Australian dollar 42 pesos and 18 centavos,
2: Singapore dollar 47 pesos and 37 centavos,
1: at Saudi Riyal 16 pesos and 30 centavos.
3: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 17, Talata 19, ang umiibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan at ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan.
3: Hudyat Balita.
1: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes at 30 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
2: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
3: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang oras, alas 4:48 ng hapon.
3: 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.

or via Octopus Card. And si Ma'am Jo po bumili na ng ticket. And soon po magkaka-Octopus Card din po siya. So abangan po natin yan mamaya sa ating segment for today. And then, yun guys, we chose the A21 bus kasi papunta siyang Tsimsha Choy. And nakakatuwa yung mga bus nila kasi double-decker bus. Makikita namin yung magagandang view ng Hong Kong. Kaya nakaka-excite as a city girl. Excited talaga ako po. Tapos, ayun, hindi naman po umuulan, praise God, at maaraw naman ngayon, kaya we're praying that today will be really good weather. So, wait lang natin yung bus. So, yan guys, nakasakay na tayo sa bus dito sa double-decker bus sa Hong Kong. Nakakatuwa guys kasi grabe yung bus, super laki. Pero wala pa tayo sa city center kaya makikita natin dito around talagang mga construction, mga binibuild na mga architecture and mga buildings pa. So, nakakatuwa dito sa Hong Kong kasi they're really a progressive country. They just keep on developing things. Nandito na tayo, guys, sa Kap Choi Mon Bridge. It's actually the longest cable-staying bridge in the whole world. So, ang ganda lang dito, guys, kasi super laki nitong bridge. It reminds me of the Golden Gate Bridge sa San Francisco. So, parang ito yung version nila of the longest bridge na ginawa nila. It connects the city to the airport. Ito talaga yung pinaka-link where the buses go through, where the motorcycles go through. And ang ganda din ang view dito sa gilid ko, guys, kasi dagat yung view niya, hindi lupa. So, ang galing lang kung paano talaga nila binibuilt from the ground up. So, yun, guys. It's the Kap Choi Mon Bridge. O, diba? Parang nasa bus pa lang tayo. Wala pa tayo sa city center. Pero ang dami na natin nakikita, guys. All for free. So, galing lang, guys. Tapos, guys, after the bridge, ito naman. Tingnan nyo, guys, yung tunnel. Napakaganda. So, parang ano, para kang nasa racing dito sa loob ng tunnel na to. Pero ang ganda sa tunnel, guys, so very well lit siya. Tapos kitang-kita mo kung ano yung speed ng car mo dito sa taas. Ay, ito pala yung speed limit pala. Yan, guys, after mga ilang idlip, no, nakarating na tayo dito sa pinaka-city center. And right now, we're here at Nathan Road. So, nandito yung parang pinaka-Times Square-ish type of pinakamahabang bustling street of Hong Kong. If you can see here, sa harapan ko, madaming mga tao na at napakadaming mga shops and stores here. And I think medyo malapit na talaga tayo sa ating pupuntahan, which is the Airbnb na binook natin. So, very exciting, guys. Saka gutom na kami. Yeah, excited na to po talaga kami maghanap ng kakainan dito. So, bababa na tayo in a while. Dito na tayo sa Tsimsha Choy. Ito yung sa likod ko, yun yung Chongqing Mansion. Sabi nila, doon daw yung mga pinakamurang palitan ng Philippine peso to Hong Kong dollar. So, tingnan natin mamaya kung totoo nga yung chika. So, guys, nandito na tayo sa Chongqing Mansion. Ito yung sinasabi nila sa Tsimsha Choy na pinakamura daw yung palitan ng Philippine peso to Hong Kong dollar. So, nakakatuwa, guys, because meron kaming nalaman dito right now, yung nagpapalit kami, meron daw difference yung rate ng pag-exchange ng bagong Philippine peso bill compared sa old Philippine peso bill. So, kapag old, medyo mas mababa yung rate ng palitan. Kapag new naman yung 1,000 peso bill mo, medyo mas mataas ng onte. So, yun yung tip ko sa inyo, guys, if you're coming to Hong Kong this 2024, bound kayo ng mga madaming bagong 1,000 peso bill. Kasi it will really make a difference kapag magpapapalit kayo ng pocket money nyo here sa Hong Kong. So, ito guys, so nagpapalit na ako ng aking pocket money. At tingnan natin yung currency ng Hong Kong. Yung mga bills nila, napaka chubby. Sobrang cute, guys. Para lang siyang play money. Pero, ang ganda, guys. Feeling ko kailangan mo ng medyo matabang wallet, malapad na wallet para kasha dito yung mga Hong Kong dollars nyo. So, yun, guys. Tip is to go to Chongqing Mansion. Pag magpapapalit kayo, you can just buy a ticket muna sa airport. Huwag muna kayo dun magpapalit kasi probably the exchange rates there are higher. So, tara, guys. Tara na at mag-check-in tayo sa ating accommodation at kumain for today. So, let's go! So right now guys, nandito na tayo sa Tsimsha Choy Central. Again, we are looking for food to eat sa ating first day dito sa Hong Kong. Kaya ngayon guys, we came upon this stall called Hong Kong Traditional Food. Siyempre, as first day mo dito sa Hong Kong, talaga namang bakit mo hindi hihindian yung mga kanilang local food agad. Especially yung mga tusok-tusok nila na very very Hong Kong style. So they have rice noodle roll, they have fish ball.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Audio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I want to hear a song.
2: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
2: Kantahin mo kaya.
3: It goes, sayawin.
2: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
4: Mapagpalang araw po sa inyong lahat, Papuri Radio Show time na naman. Siyempre, mga papuring awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Hanggang alas 6:30 po tayo, kaya huwag kayong bibitaw. Tayo po'y makikinig at magsising along sa mga awiting ito. Shoutout po sa ating mga tagapakinig, mga kaagapay sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Ang mga awitin po inyong maririnig ay available po sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph. At kung meron naman po kayong digital music platform tulad ng Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba, eh dyan nyo po pakinggan yan. Siguradong mahahanap nyo po ang ating Papuri Music from Papuri 1 to 25. Ayan. Okay, speaking of Papuri 1 to 25, eh tayo po yung magpapatugtog ng isang album within the Papuri 1 to 25. Pero bago yan, gusto kong invitein kayo na mag-download ng ating 702 DZAS mobile app para po madali nyo kami mapakinggan sa inyong mga iPhones, smartphones, Androids, kung ano man ang meron po kayong phone na kaya pong mag-download at mag-play ng ating app. Yan po ay makikita sa Play Store or sa Apple App Store. Hanapin nyo lang po 702 DZAS. Kung hindi nyo po mahanap, ay puntahan nyo lang po ating Facebook page 702 DZAS FEBC Radio para sa QR code at madali pong mahanap at ma-download na kagad, agad-agad, yes. Okay, sabi ko kanina, meron tayong album na i-feature ngayon na pasok sa Papuri 1 to 25. Ano kaya yon? Well, last week was Papuri 17. Therefore, let's do Papuri 18. Ito po ay special din sa akin dahil actually extra special pa nga. Dahil ito po ay bukod sa naatasan ako to produce this album, third time in a row, not mistaken, since executive director ako ng Papuri noong 1998, Papuri 16, noong 1998, 17, noong 1999 to 2000, at prior sa pag-upo ng 2000 ay dumating itong project na ito, Papuri 18. Ang ating co-executive director at co-label dito ay ang Musikata Music Ministries Foundation. Yan, Papuri 18 in partnership

with Papuri and Musikatha. Napakagandang partnership at ang produkto nga po ay itong album na ito. Papuri 18 ang title po ng album na ito, and I'm proud to say na talagang ako ay tuwan-tuwa sa title na ito, Altar Nativo. Yan. At ang concept na ito ay dumating sa atin sa pamamagitan ng inspirasyon ng salitang alternativo. Pinalitan yung alter ng altar bilang dambana. Yan, altar. Nativo meaning native. At pag pinagsama mo, the native giving praise to the Lord. Yan, napakaganda, hindi po ba? Altar Nativo. An alternative praise to the Lord via the natives of the ones who love Him. Yung po ang broader meaning at more concise siguro na explanation. Mas mahaba pa po talaga explanation dyan. Pero yan po ay completos ricados ang pag sinabi mong alternatibo, kasama na po dyan ang ethos ng ating pagbibigay pugay sa ating Panginoon at ang ating musika bilang mga Pilipino. At ito po ay special talaga dahil bukod po sa na-launch ito ng maganda, talagang sinuportahan tayo ng Musikatha Music Foundation, ay na-stage natin ito sa Ultra. Tandaan ko yung Ultra, talagang ano yun, happening place ng panahon na yun. At napakaraming umattend, halos mapuno ang venue. Thousands of people praising the Lord through this album ng Papuri 18, Alternativo. At mamaya sasabihin ko sa inyo bakit extra special pa. Dahil mayroong biyaya ang Panginoon. More than it being launched na in partnership with Musikatha and being launched sa Ultra, mayroon pa pong blessing. Mamaya sasabihin ko po sa inyo. Pero for now, i-feature na natin, patugtugin na natin, dahil I'm sure gusto nyo ng patugtugin ito. Ang unang awitin, Pambungad na Panalangin. Likhang awitin na inyong likod. At ito po'y inawit ng tinig nila Frozen Pie, Jemina at Pro MC. Yan. Mamaya i-reveal natin kung sino si Frozen Pie, Jemina at Pro MC. Susundan niya ng awiting Yahweh Elohim, Jerdy Francisco, at ang umawit naman nito ay si Kathy Amaka. Areglo ito ni Maestro Mel Villena. Mismo, likang awitin ni Laverne Ducot, at inawit ni Kathy Carlos at Pam Gumabon. At ang susunod ay Akinset Katapusan. Likang awitin ni Jim Reyes, inawit ni Pidola Limarmo at Larry Ilagan. Buong Buhay, Beryl Baybay ang composer, inawit ni kapatid na Joni Villanueva. Villanueva pa lang siya noon bago siya naging tugna. Yan. At matapos yan, meron pa tayong konting oras ay sisingi tayo na ilang sa espasyo na dyan in between our talkies and the fifth song, kung may oras pa ng ilang awitin sa ating Papuri Catalog at sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Papuri, FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702
6: DCAS. You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
7: Tuloy-tuloy lamang po ang mga awitin at konting huntahan sa ating programang Papuri Radio Show with your host, ang inyong lingkod, Junji Marcello. Maraming salamat, Brother Mario Laharca, sa iyong pa-intro na spiel na yan. I really appreciate what you're doing and God bless you sa iyong ministry dyan sa Singapore. Thank you very much. At of course, huwag niyong kalimutan na suportahan ang musika ni Brother Mario Laharca. Yan, available po yan sa Spotify at sa lahat po ng digital music platforms. Speaking of digital music platforms, ang mga awitin pong inyong naririnig at maririnig sa programang ito, available po sa ating paboritong digital music platforms, maging sa Papuri Music Room. Yan po ay papurimusic.febc.ph. Muli, shoutout po sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 Daway FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Ayan, tuloy-tuloy na tayo. Huwag niyong kalimutan i-download ang ating app, ano, ang 702 DZAS app sa Play Store or sa Apple Store, App Store. Yan po para madala niyo kami sa inyong mga phones. Yan, tuloy-tuloy tayo. Mga ilang pang mga awitin sa Papuri 18. Alternatibo na release nung 2000. Actually, 2000 to. Yung sinulat dito ni Kayla is 2001. But I clearly remember Papuri po na 18th volume ay nung 2000. Dahil, kaya ako natatanda nito dahil Y2K eh. Kaya hindi ko makalimutan na 2000 talaga siya. Yan. Okay, tuloy-tuloy tayo. Pang-anim na awitin, Dakilang Pag-ibig. Likang awitin ni Maestro Arnel De Pano. Inawit ng Barnabas, Romel Gonzalez, Daryl Del Rosario, Larry Ilagan at Rowen Del Monte. Naalala ko dito na buo ang Barnabas, kaya po nagkaroon ng singing group na Barnabas dahil sa Papuri 18. Susunod ng awitin, Hininga. Likang awitin ni Raymond Garcia, reglo ni Mel Villena, guitar ni Noel Mendez, at ito po ay inawit ni Jingle Buena. Sayawitan, likang awitin ni Toy Polo, areglo ni Albert Tamayo, at inawit ni Bebo Saavedra. Sige na, by Laarni Makaraeg, the composer, at inawit ni Sister Samantha Chavez Ke. Ibigay, likang awitin ni Pastor Ronel Rubrica, at inawit Dalawahang Tinig ni Charmaine Campanera at ni Ermi Domingo. At pagtapos niyan, kung may space pa, magsisingin tayo ng ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri, FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
0: On the air, 702 CCAS.
5: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Greetings, time na po sa ating paboritong programa kapag Tuesday afternoon dito sa 702 DZA. Eh, salamat po sa mga wow. Ako po ay na-overwhelmed dahil pinagbigyan niyo pong aking request ng mga Bible verses. Kaya tabang-taba po ang aking puso sa at aking spirito sa napakaraming mga Bible verse. Halos lahat po ng bumati ay may Bible verse. Kaya maraming salamat po at patuloy lang po kayo magpadala ng Bible verse para lalo tayong mabiyayaan ng bitamina ng salita ng ating Panginoon. Unang-una, Len Agdon Reyes. Sabi niya ay, sa buong daigdig, ikaw Yahweh namin. Ang banal mong ngalan ay dadakilain. Uy, ang gandang Bible verse. Salamat kapatid na Len Agdon Reyes. Sabi niya sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapon po. Maestro Junji from Palayan, Nueva Ecija. Yan. Thank you, Sister Len, for following instructions. Ayan. Another one who followed instructions. Yan. Si Faustina Frankie Habla. Ay, lagi naman nagpa-follow. Sabi niya, gandang hapon, Maestro Junji. Nako, Sister Faustina, misspelled na naman po ang pangalan ko. J-U-N-G-E-E po. Hindi po double G, double E. Yan, okay. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ang kanyang Bible verse ay Deuteronomy 10:14. Ang pinakamataas na langit, ang daigdig, at ang lahat narito ay kay Yahweh. Yan, next from Nitz Clamor. Hi, love it. Meron na naman tayong Bible verse. The Lord is full of compassion and mercy. James 5:11. Sabi niya, salamat sa mga makalangit na awitin at verses sa Diyos ang papuri from Fairview, Quezon City. Nakukilala ko itong next na ito. Ito ay aking pamangkin sa aking paboritong pinsan na si Azriel. Si Marie Azriel Herrera. We fondly call her M.A. Yan. Nagpadala siya ng Bible verse. Sabi niya, ito ang kanyang Bible verse. 1 Corinthians 13:4-8. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. Amen, John M.A. Salamat. At sabi niya, hi, Maestro Junji. Please greet Mami Ori, Daddy Yael, Ate Sai, Kuya Kim, and Kadil. Yan. Kadiba o Kadil? Kadil yata. Yan. Yan. And more power to your show. Yan. Alam mo, MA, medyo ang iyong Tito Junji, medyo meron siyang moments of forgetfulness. Kaya, anyway, thank you sa iyong pabate, my dear pamangkin, M.A. Herrera. Ayan. Next is Evangeline R. Darwan. Yan. Philippians 1:6. One of my favorite verses, sabi niya, he who began a good work in you will complete it until the day of the Lord Jesus Christ. Naku, ang ganda po. Ito, next, wala siyang Bible verse. Ang mga dalawang magkasunod, walang Bible verse. Pero babasahin ko na rin dahil I'm feeling good today dahil marami nagpapadala ng Bible verse. Ito ay si Marites Canindo Reñido Cantaniero. Mahaba ng kanyang pangalan. Sabi niya, good afternoon po, Master Junji. Busy po kayo sa pag-selfie noong anniversary po. Daming nagpapapick. Ayan, yes. Ako'y natuwa dahil maraming nagpapicture. Kaya lang talagang na sobrang dami ng tao ay kung sino yung matapat ay yun ang tayo magse-selfie dyan. Yan. Sabi rin niya, uy, hindi naman pala siya nakalimot. Nagpadala siya ng Bible verse. Ako'y, ako po ay na humihingi ng tawad sa aking pagkakamali. Yan. Nagpadala pala po ng Bible verse. I stand corrected. Okay, ang kanyang Bible verse ay 1 John 5:13. Sinusulat ko sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalatay sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Yan. Another one. Naku, natutuwa ako. Lahat pala ay merong Bible verse. Ang galing-galing naman. Ako'y tuwang-tuwa. Next one is from Falesgon Ruth, meron siyang bago verse. Philippians 4:13. Uy, paborito ito ni Steph Curry. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kalooban, kaloob ni Kristo sa Diyos ang papuri. Or, ayan naman si favorite top fan natin, si Albert Cubang. Sabi niya, mapagpalang hapon, Maestro Junji, muli. Ang gaganda ng mga song lineup. Sobrang blessed sa mga mensahe ng awitin. Salamat, papuri, SDAP. Sabihin po nun, sa Diyos ang papuri. Anyang Bible verse ay Mikas 6:8. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa ating Diyos. Yan. From Evelyn Jose, wonderful. Meron ding Bible verse. Ako'y tuwan-tuwa talaga. Mga awit, 51:10-11. Isang pusong tapat sa kilikain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin sa iyong harapan. Huwag akong alisin, ang spirito mo'y paghariin. Blessed afternoon, Pastor Junjik, sabi niya. Nako, salamat po. From Guy Santos, sabi niya, ang gaganda ng lineup, sa Diyos ang papuri, at may Bible verse din siya. Luke 18:1, laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Ayan. Okay. Well, ayun, nagpadala pala ng Bible verse. Rosalina Ohano Manzano, sabi niya, sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Maestro Junji, kanyang Bible verse ay Kawikaan 3:6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Yan, wonderful, maraming salamat po. Uy, sa wakas, si Brother Epifanio Salvador ay nagpadala ng Bible verse. Ako'y natutuwa. It's a good day. Sabi niya, good afternoon, papuri, laging nakikinig. Manyang Bible verse ay Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa iyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. And of course, one more, last but not the least, Milet Lirio. Good afternoon, Maestro Junji Marcelo. Kanyang Bible verse ay John 8:32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Nako, ang saya-saya ko. Bakit eh? Nako, talagang pinadala nyo ng buong buo. Merong mga Bible verse sa inyong mga pagbati. Keep it up. Tuloy-tuloy lamang po para masaya at mapagpala. Lalong mas mapagpala ang ating panahon dahil hindi lamang may mga papuling awitin, hindi lamang may mga pagbati, ay meron ding mga bitaminang Bible verses. Ay, ako po'y sayang-saya. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagbati at sa mga Bible verses. Okay, tuloy na tayo. I'm sure inaabangan nyo na yung last few songs sa ating Papuri 18 album. At alam niyo po ba, bakit ako'y sabi ko kanina may special akong trivia dito? Sapagkat ang Papuri 18 po ay nakareceive ng 13 nominations sa prestigyosong Katha Awards, Music Awards, yan po ang Grammy Awards ng Pilipinas. At nanalo po sa 9 na categories. Kasama po dyan ang Record of the Year, Album of the Year, Producer of the Year, Gospel Song of the Year. Napakarami pa, 9 po yan. Kaya talagang nakakatuwa ang biyaya ng Panginoon. Icing on the cake, extra blessing po yan sa ating Papuri 18 album. Kaya po tayo nagpupugay sa ating Panginoon dahil ang lahat po ng kapurihan na ibinabalik natin sa Kanya at sa Kanya lamang. Okay, tuloy-tuloy tayo. Last 1, 2, 3, 4 songs from the Papuri 18 Alternativo 2000, Year 2000 release. Kaya Mo, likang awitin ni Jonathan Manalo. Inawit niya kasama ang kanyang pinakabatang kapatid, si Charity Manalo. Aria, likang awitin ni Paul Pascua. Ito ay areglo ni Arnold Buena. Inawit ni Jet Baroma, Owen Kaling at Lani Odulio. Uwian Na, likang awitin ni Paul Armesin. Areglo ni Marvin Querido. Inawit ni Eugene Cailaw at May Ann Casal. And the last song, ang theme song ng Alternativo album, of course, yung title mismo, Alternativo. Likang awitin ang inyong lingkod. At ito po ay inawit ng Quarter to Five. Kasama dyan sila Jet Baroma, Eugene Cailaw, Paulo Sarate, Jem Manikis at Mark Santos. Sila po ang bumubuo sa grupong Quarter to Five. Ayan, and with that, nako, ano ba? kailangan patugtugin na natin dahil naku, malapit nang maubos ang oras bago tayo magpaalam. Ito na po, pakinggan natin ang mga awiting 11 to 14 sa Papuri 18 Alternativo album dito lamang sa inyong paboritong programang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

radio show. So shout out pa rin sa ating mga FEBC 702 DZS people, especially si Sister Jo Alabastro, who keeps things together. Kasama sila Heidi Jan at syempre si President Lucho, maging ang CCRD team, ang lahat po ng bumubuo ng Far East Broadcasting Company Philippines and abroad. Maraming salamat po dahil nandun pa rin ako sa spirit of celebrating ang ating anniversary dahil huling hirit po sa buwan ng Hunyo na anniversary month ng Far East Broadcasting Company until all have heard. At bago ako magpaalam, syempre hindi ko makakalimutang batiin aking super special, most favorite human being in the world, in the galaxy of galaxies, in the trillions of galaxies, in the expanse of the universe. My dear Anna, I love you very much. Yan. Okay. And with that, ako po yung magpapaalam na. Ako po si Junji Marcelo, Papuri artist, songwriter, composer po ng ilang inyong mga probably nakagiliwang mga awitin from Papuri 2 hanggang sa 25. Yan po ay biyaya lahat ng ating Panginoon. At ako po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na suportahan natin ang musikang nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat at laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Sumasayin papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At syempre, maraming salamat sa lahat po ng ating tech team na nagbibigay katiyakan na ang ating programa ay inyo pong masubaybayan. Yan man po ay sa pamamagitan ng radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas or sa mga online platforms na pwede pong masubaybayan saan mang dako may internet. So maraming salamat po. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol po sa ministry. Ating pong natutunan na tayo po ay dinisenyo ng Panginoon para tayo po ay magamit sa ministry. Ibig sabihin, kung tayo po ay merong personal na ugnayang kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang ministeryo po ay hindi optional. Ito po ay marapat nating ginagawa. Kaya nga ang hamon po sa atin ay lalong maunawaan kung ano po ba ang ministeryo. Di po ba? Kinakailangan nating makita ano ba yung ministry at paano ba ito magagampanan o magagawa ng tama. Nabanggit po natin sa ating nakalipas na pag-aaral ang tungkol sa napakagandang paliwanag po tungkol sa ministry. Yan po ay binigay sa atin ng author na si Warren Wiersbe, at maaari nyo pong hanapin yung aklat na On Being a Servant of God. At ang sabi nga niya roon, ministry takes place when divine resources meet human needs through loving channels for the glory of God. Kaya pag tiningnan natin ang buhay natin sa perspective ng ministry, actually maraming bagay po ang maliliwanagan tayo. Ano ba yon? Una, dahil ang nais po ng Panginoon ay tayo po ay maglingkod, natural po, kung may mga bagay na balakid sa layuning ito, ito po ay parte sa ididil ng Panginoon sa ating buhay. Tingnan po natin sa aklat po ng Juan, sa John chapter 15, binigyan po tayo ng paliwanag tungkol sa layunin ng pagkatawag ng Panginoon sa atin. Sa John chapter 15, verse 16, ito po ang sinasaad ng talata. You did not choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. So hindi po tayo ang pumili sa Kanya, Siya po ang pumili sa atin at itinilaga po tayo upang mamunga ng sagana. At yung bunga na ito ay manatili. So ang layunin po ng buhay natin, pamumunga. Kung maalala niyo po at iugnay natin ito sa Parable of the Sower, di po ba? Very familiar at madalas nating ginagamit dito sa ating pag-aaral. If you remember, di po ba, merong iisang tagahasik at meron pong iisang uri ng binhi na kanyang hinasik. At ito po ay nahulog sa iba't ibang klase ng lupa. Meron pong daanan na kung saan hindi ho ito nabigyang pansin at sa madaling sabi, it was taken away. Hindi po nagkaroon ng sprout man lamang at lalong hindi nagkaroon ng bunga. Yung pangalawa at pangatlong uri po, yung nahulog sa mabato, nagkaroon ng sibol pero hindi tumagal dahil walang sapat na sustansya. Yung pangatlo po, nagkaroon ng sibol pero hindi po nakapamunga sa kadahilanan po na sabi nga ang mga kaabalahan ay sinakal po ito. Kaya it became fruitless. Ano po? So mapapansin nyo doon sa perspective ng ating pag-aaral, ang bukod-tangi na kinalugdan ng Diyos, yung pong hindi lang nagkaroon ng sprout, kundi ito po ay nagkaroon ng masaganang bunga. Yan po yung tinatawag nating matabang lupa. Di po ba? Kaya kung mapapansin nyo po, sang-ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, eh ang hinahanap talaga yung pamumunga eh. Eh paminsan po, masyado tayong focused sa consumption. So we go and become consumers sa ating church. Lilinawin po natin, lahat naman tayo ay consumers one way or the other. Sapagkat ang basic idea po ng isang consumer is that we benefit from the ministry of other people. So meron silang paglilingkod at tayo naman po ay nagbebenepisyo sa mga paglilingkod na yon. So ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, pag tayo po ay nagbebenepisyo sa kanilang paglilingkod, tayo po ay consumers ng kanilang mga paglilingkod. Yan po ang reality po niyan. Ngayon, mahalaga ring banggitin po sa atin at importanteng bigyang diin na tayo po ay tinawag to become contributors. So nangangahulugan po ito na hindi lang tayo dapat magtuon doon po sa tayo po ay merong magandang napapakinggan o mga natututunan. Hindi po yan masama. We have to actually have that. Pero hindi po dapat doon lang tayo matigil. Kagaya po nung nahulog sa mabato, di ba? Pag binasa nyo yung buong account, ang sabi doon, it represents the people who receive the word with joy. May kagalakan. In other words, na-bless po sila. Kaya nga lang, dahil hindi malalim yung lupa, sabi nga po roon, nung dumating yung mga pag-uusig, problema na sanhi po ng salita, ano po nangyari? Ayan na, hindi na po sila nakapamunga. At yun naman pong nahulog dun sa matinik, it may represent people who are genuinely interested na matuto, pero ang problem po doon sa sobrang dami ng kompetisyon sa kanilang buhay, eh hindi na nga makapamunga eh. Yan po ang nagiging problema dyan. Kaya anong gagawin ng Panginoon? Dito po sa John 15 verse 1 and verse 2. Tingnan niyo po ha, tinawag tayo para mamunga at ito po ang isang napakahalagang dapat nating tandaan. Ang sabi ho ng John 15 verse 1 and verse 2, I am the true grapevine and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit and He prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. So ang pinapaliwanag sa atin sa talatang ito na kung hindi po tayo namumunga, ang sabi po sa salin sa Tagalog, tayo po ay nililinisan upang tayo po ay mamunga ng sagana. O kung namumunga na po tayo, tayo po ay lilinisan para lalo pang maging mabunga. So in other words, mga kapatid, talagang ang layunin ay makapamunga. At madalas po sa ating mga buhay, eh yun nga, nagiging sukatan natin ng tagumpay ng ating Christian life, eh yung quality ng ating napapakinggan, maybe yung church na ating pinupuntahan, o kaya yung mga binabasa po natin, these are good, hindi po natin sinasabing mali. Ang sinasabi lang natin, hindi po dapat tumigil doon. Kinakailangan, meron talaga tayong involvement one way or the other. Kaya ho napakahalaga na ating maunawaan, yung pamumunga ay hindi po isang option. Ito po ay isang bagay na inaasahan sa isang may kaugnayan sa Panginoon. At ano ba yung bunga na yan? Yung bunga po, of course, ay parte po dyan yung pagbabago ng karakter as stated in Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Sabi nga po doon, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. At parte rin po ng bunga, yung ating pagpapagamit din naman sa ating Panginoon, gamit po ang ating spiritual gifts. So, kailangan po maging malinaw. So, unang bagay po na nais nating isettle, ang pamumunga po ay parte ng ating Christian life. Pangalawang bagay po na gusto rin nating bigyang diin, ito ho'y nabanggit natin sa unang episode na tinalakay natin ito, na ang paglilingkod ay isang pribilehiyo. Alam nyo, ito ang isang bagay na kinakailangan nating maintindihan. Ano? Kasi paminsan po yung attitude sa ministry dito nagmumula sa pagkaunawa kung ano ba itong ministry na ito. Kasi paminsan po, yung bang naglilingkod, pero later on, para bang nagre-regret kasi bakit nagbigay ng time sa ministry, bakit nagsakripisyo for the ministry. So in other words, para bang ang ministry naging pabigat, ang ministry ay isang maling desisyon, ang ministry ay isang bagay na hindi ganong kahalaga. Di ho ba? So lahat tayo dadaan dun sa crossroad ng ating pananampalataya na kung saan mula sa walang paglilingkod ay hahamunin tayo maglingkod. Isang crossroad po yan. Bukod po dyan, meron pang isa pang crossroad. Actually, marami yan. Yung isa pang crossroad po, mula po doon sa ikaw ay naglilingkod na, ay patuloy kang mahahamon na i-level up yung paglilingkod. Sa madaling sabi po, babalikan mo yung iyong kapasyahan na maglingkod at ito ba'y iyong ipagpapatuloy. O kung ikaw naman ay magbabalik tanaw at para bang puro sama ng loob na lang ang naging resulta ng iyong paglilingkod ay hindi rin naman po tama, di po ba? Kaya nga, tingnan nyo ha, si Apostle Paul, isa sa napakahalagang bagay po na nagbigay sa kanya ng lalim sa kanyang paglilingkod, yung kanyang perspective . Paano ba niya tinitingnan ang paglilingkod? Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1, ang sabi po niya, "Therefore, since God in His mercy has given us this new way, we never give up." Sa ibang salin po, ang sabi ron, "Therefore, since God has given us this ministry, we never give up." So ang idea po doon, sa biyaya at habag ng Panginoon, we have this ministry. In other words, we don't deserve ministry. Hindi po natin karapat dapat tanggapin ang paglilingkod. But it is only by the grace of God that we can actually serve. So makikita nyo, no? Pag talagang tiningnan mo ang ministry bilang isang biyaya, di ba? Hindi mo yan babalik tanaw at magre-regret ka dyan. Hindi ka magbabalik tanaw at para bang masama ang loob mo, bakit ka pa naglingkod. Kaya naman ho nangyayari yun dahil mali nga ang pundasyon, mali ang pagkaunawa, so mali din naman ang ating mga ginagawang galawan pagdating sa ministry. So it has to be seen as something, as a blessing from God. It's something that we don't deserve. It's something that we cannot do apart from the grace of God. So yan po ang reality niyan. Sino nga ba tayo para gamitin ng Panginoon? So sabi nga ni Apostle Paul, ano, kung itutuloy pa natin itong pag-aaral tungkol po dito sa 2 Corinthians 4, sabi niya sa verse 7, sabi niya, "We now have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing this great treasure. This makes it clear that our great power is from God, not from ourselves." So, ang ministry ay isang malaking kayamanan at ang pinaliliwanag sa atin dito, sa kapangyarihan ng Diyos natin ito nagagampanan at hindi sa sariling kahusayan, kakayahan, o sa sarili nating mga efforts. Kailangan nating maintindihan po, it is by God's empowerment and enablement that we can actually do this ministry. Kaya talagang pag inisip mo na pribilehiyo ito, ano po yung mga mababagong pananaw sa ministry? Una, mawawala po yung kaisipan na pupunta ka lang sa church for attendance purposes. Di ba? Naku, ang dami pong ganyan. Yung inilabas ngang research ng Barna Research Institute, isa pong samahan yan sa Amerika na ang layunin po ay aralin, tingnan, ano ho ba yung mga kalusugan ng mga iglesia sa Amerika. Sa kanilang pag-aaral po, lumalabas na marami nga sa mga mananampalataya, ang pananaw po sa paglilingkod ay it's just about attendance. So attendance lang ang focus, walang ministry orientation. So talagang kailangan po natin na parte po talaga yung ministry involvement. Pangalawang bagay po, hindi lamang tayo magkakaroon ng pagtingin na para bang ang importante attendance. Pangalawa, yung hindi tayo magpapasapasahan ng paglilingkod na para bang ito'y isang bagay na inaayawan, kinahihiya, hindi dapat at parang pag nabigyan ka ng ministry, ang sama ng attitude, di po ba? Kasi para bang ang feeling mo, bakit ako na naman, bakit ako, bakit kailangan gawin yan, para bang nagiging pabigat. Ang goal ng ministry is to give God satisfaction. And many times, ang failure natin sa ministry is that we stop short with our satisfaction. Pag tayo po ay satisfied na sa oras natin, sa kung ano mang ginagawa natin, then we sometimes decide, okay na yung ministry natin. Pero again, ang goal po nito is to give God satisfaction. So therefore, kung ang layunin po ay bigyan siya ng satisfaction, eh hindi tayo dapat tumigil sa kaisipan lang na I'm satisfied with what I am doing for God. Eh kailangan po talagang isipin natin is to give Him satisfaction. So, maglilingkod ka ng may kagalakan, maglilingkod ka ng may layunin, at ang layunin po ay ang mabigyan ng kasiyahan ng ating Panginoon. Yan po ang challenge dyan eh. Kaya minsan mapapansin nyo, talagang pagka hindi tama ang orientasyon sa ministry, yung bang nakakahiya, ano? Parang nagtuturoan, sinong gagawa, inaayawan ng ministry, at para bang napakababa ng pagtingin sa ministeryo, eh kahit humagawa natin ang ministry, kung ganun ang attitude natin, then we don't give God glory, di po ba? Hindi natin siya napaparangalan, hindi natin siya nabibigyan ng kaluguran. Yan po ang reality niyan, hindi po natin siya nabibigyang kasiyahan. Kasi mali nga ang ating attitude, mali ang ating pananaw. Kaya napakahalaga po bilang mga mananampalataya na mabago ito at tanawin ng ministeryo na merong kapakumbabaan. Hindi tayo nagyayabang, hindi tayo nag-iisip na magaling ako kaya ako nasa ministry, kailangan ako ng mga tao kaya magpapaimportante ako, ay hindi po. Kailangan nating makita po sa paraan na merong kapakumbabaan. Isa pang bagay na magiging resulta ng tamang pananaw sa ministry, maintindihan natin na hindi po ito popularity contest. Alam niyo ba na sa Bible, maging si Apostle Paul naging biktima niyang popularity contest eh. Sa 1 Corinthians chapter 3, makikita po natin dito, pinagkumpara-kumpara. Sabi po dyan sa verse 4, 1 Corinthians chapter 3 verse 4. When one of you says, I am a follower of Paul, another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? Diba? Sa panahon natin ngayon, modern times, para bang nagiging personality oriented, no? Parang nagkakaroon tuloy tayo ng mga ministers who are treated and considered as celebrities. Eh wag po tayo lumikha ng ganong kultura kasi nirebuke nga ni Apostle Paul yan eh. Yung pagkakaroon po ng mentality and attitude na celebrity ba. At minsan po, hindi naman yung naglilingkod ang may diprensya. Minsan, siya, ang feeling niya, celebrity siya. May mga times naman, yung mga tao ang nagbibigay ng ganitong pananaw para sa kanila. Kagaya ng nangyari kay Pablo, no? Kinukumpara siya kay Apollos. Tingnan nyo kung paano niya sinagot to. Ang ganda ho eh. Ang sabi ni Apostle Paul, una, yung ganyang kampi-kampi at meron kayong pinapanigan at para bang follower kayo ng isang personalidad at yan ang inyong focus. Ang sabi niya rito, tingnan niyo ha, verse 1 ng chapter 3. Dear brothers and sisters, when I was with you, I could not talk to you as I would to spiritual people. I had to talk as though you belong to this world or as though you were infants in Christ. Sabi ni Paul, bunga yan ng immaturity. When you are immature, that's the result. You see human personalities instead of the work of God in the life of these people. So doon tayo natutuon. O tingnan nyo ngayon ang sabi niya. Verse 5, after all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. So sila po ay mga lingkod, sabi ni Apostle Paul. Si Apollos is given a different type of ministry and he was faithful and he was effective in the ministry that was given to him. Yan ang mahalaga dyan eh, effective and faithful. Si Pablo naman, he was given a different kind of ministry. Kaya sabi niya, I planted the seed, Apollos watered it. So, hindi ba parang kung titingnan mo, magkaiba ng tungkulin, ano? Bagamat parehas pong nasa paglilingkod. Pero ang tendency ng tao is to look at the human instruments instead of God. Kaya ang sabi ho dito sa passage, verse 6, I planted the seed in your hearts, Apollos watered it, but it was God who made it grow. Ang Diyos ang siyang nagpalago. So kung malinaw po sa atin yan na ang Panginoon ang siyang nagpapalago, then all glory should be given to God. Siya ang ating itataas, siya ang ating luluwalhatiin, siya ang ating papupurihan. Hindi ho yung nakatuon tayo sa mga human instruments na ginagamit ng Panginoon and we give them the credit. Ulitin ko ha, maaaring sila ay nagpapakatapat lang, pero ang may problema po yung mga tao na pilit silang ipinepedestal at ginagawang celebrity. O paminsan naman, baka yung naglilingkod din, lumalaki na ang ulo at ang kaisipan po na, okay, ako'y mahusay, ako'y magaling, so therefore, ako ay karapat-dapat sa mga parangal na ito. Ay, hindi po. Kaya nga pag tinignan mo dito sa sinulat ni Apostle Paul, talagang ang makikita mo is humility, sapagkat maliwanag, it is by the grace of God. Ang makikita mo is he was honoring God. Palagi niyang ibinabalik ang papuri sa Panginoon. It was God who made it grow. Sinasabi nga niya, wala kaming kabuluhan. Kung merong kaming kakayahan o kahusayan, it was given to us by God. And we are just doing the work entrusted to us by the Lord. Yan po ang napaka-importante dyan. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ang sarili ang itinataas. Hindi ang sarili ang itinatanghal, kundi ang Panginoon. Di ba? Kaya yan po yan eh. Kaya sabi niya rito, isa pa, no? Sabi niya dito sa verse 8, the one who plants and the one who waters work together for the same purpose and both will be rewarded for their own hard work. So yung nagtatanim, yung nagdidilig, iisa lang ang layunin. Anong ibig sabihin nun? Eh bakit natin paghihiwalayin, pag-aawayin, pagtutunggaliin, ikukumpara, yung tinawag para sa iisang layunin. Kaya nga yung explanation po doon sa 1 Corinthians 12, di ba, na ang iglesia ay isang katawan, it's a very good illustration. Kasi siyempre, kung sa physical na katawan, kinumpara mo ba yung paa sa kamay? Pwede mo bang sabihin na mas mainam yung isa sa isa? Of course, hindi natin sasabihin yan because we know na, okay, may kanya-kanyang function yan. Inilagayan dyan because they have their own specific functions. At hindi natin pwedeng sabihin that one is more important than the other. Parehas importante. They are interconnected. When one does well, it benefits the other. Di ba? Hindi naman yan yung kailangan itaas mo yung isa at the expense of the other. Kundi matutuwa ka kung yung isang parte mahusay, then salamat. Kasi yung kahusayan niya will glorify God and it will benefit you as well as another part of the body, di po ba? Kaya yan ang challenge dyan eh. Kaya ho talagang kailangan balikan yung basic. Ministry is a blessing. Ministry is for the glory of God. Ang ministry po is not an option. It is something that we are created to do. Kaya tayo binigyan ng mga talents, abilities. It is for the purpose of doing ministry as well. So sana po naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral ngayon. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa, Laguna,
5: Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
6: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa
2: febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Marahil tayong lahat ay dumaan sa isang karanasan bilang kabataan kung saan nais nating magtungo sa isang lugar, subalit kung magpapaalam tayo sa ating magulang ay tinitiyak natin na hindi nila tayo papayagan. Dahil dito, pinag-iisipan nating mabuti kung papaano natin sasabihin sa kanila ang bagay na ito, tulad na lamang ng pamamaraan ng panganay kong anak. Bilang ama, ay kilala na niya ako. Alam niya ang mga bagay na nais ko at alam din niya ang mga bagay na hindi ko gusto. Isa sa alam niya na hindi ko papayagan ay ang matulog siya sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Subalit ito ang isang bagay na paulit-ulit niyang sinusubukan gamit ng iba't ibang pamamaraan upang mapapayag niya ako. Uwian nila noon mula sa eskwelahan nang makatanggap ako ng tawag. Nagpapaalam siya dahil kaarawan ng kanyang kaibigan. Manunood daw sila ng sine. Tinanong ko kung ano ang kanilang panonoorin. Angkop naman sa kanya ang sinabi niyang palabas. Isinunod kong itinanong kung ilan silang manunood. Sagot niya ay 11. Umaasa siya na hindi ko siya papayagan dahil gagabihin na siya sa pag-uwi. Subalit laking tuwa niya nang pumayag ako sa kanyang kahilingan. Naranasan ni Nehemias ang ganitong kalagayan. Bilang tagapamahala ng inumin ng hari, ay hindi niya malaman kung papaano magpaalam upang lumiban. Subalit laking gulat niya nang pagbigyan ng hari ang kanyang kahilingan. Sa oras pong ito ay tutunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Nehemias, unang kabanata, talatang 7 hanggang ikalawang kabanata, talatang 16. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Tayong lahat ay merong magkakaibang pananaw sa kung sino ba ang Diyos, at ang bawat pananaw na iyan ay nagbibigay ng kanilang sariling pagtugon at pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At dahil sa ang pagkilala ni Nehemias sa Diyos ay napakataas, ganito rin ang kaniyang pakikitungo sa Kanya. Sino ba sa atin ang maaring magreklamo sa Panginoon? Wala, sapagkat siya ang may likha at lumalang sa lahat ng bagay, at kung wala siya ay wala rin tayong magagawa. Ngayon ay sundan natin ang nakaraang pag-aaral. Narinig natin ang panalangin ni Nehemias at nakita rin natin sa nakaraang pag-aaral ang pagtingin ni Nehemias sa Diyos na nagpadala sa kanya sa Jerusalem upang ayusin ang bayang ito. Ngayon ay balikan po natin ang kaniyang panalangin at nais kong bigyan ng pansin ang kanyang mga sinabi. Magsisimula po tayo ng ating pag-aaral sa unang kabanata, sa ikatlong talata sa aklat ng Nehemias na ganito po ang kaniyang sinabi. Napakasama ng aming nagawa laban sa iyo. Hindi namin iningatan ang iyong mga utos, mga tuntunin o mga batas na iyong iniutos sa iyong lingkod na si Moises. Makikita po natin sa talatang ito na naniniwala si Nehemias sa mga salita ng Diyos, at hindi lamang siya naniniwala sa salita ng Panginoon, ito ang kanyang saligan. Subalit sila'y nababahala sapagkat hindi na isinaalang-alang ng mga tao ang mga kautusan ng Panginoon. Hindi naman nalalayo ang ating kalagayan ngayon. Marami sa atin ang nagbabasa ng salita ng Diyos, subalit hindi naman tinutupad ang mga sinasabi at ang mga utos na napapaloob dito. Ang nais lamang nating makita sa Biblia ay ang mga pangako ng Diyos. Kaibigan, hindi natin maaaring isang tabi ang mga kautusan ng Diyos sapagkat hindi natin matatanggap ang kaniyang mga pangako kung hindi natin tutuparin ang kaniyang mga kautusan. Sa ikawalong talata ng unang kabanata sa aklat ni Nehemias, ganito po ang sinabi. Alalahanin mo ang salita ng iyong iniutos sa iyong lingkod na si Moises na sinasabi, kapag kayo'y hindi tapat, ikakalat ko kayo sa lahat ng mga bayan. Hindi lamang naniniwala si Nehemias sa mga salita ng Diyos, naniniwala din siya na kalooban ng Diyos ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Jerusalem. Merong mga tao ngayon ang hindi naniniwala sa mga kautusan, kung kaya't hindi makapangusap ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya naman, merong mga pagkakataon na tumatawag ng mga pangkaraniwang tao ang Diyos upang sa kanilang mangusap. Sa 9 na talata, ganito po naman ang sinasabi. Ngunit kung kayo'y manunumbalik sa akin at iingatan ninyo ang aking mga utos at gawin ang mga ito, Bagaman ang inyong pagkawatak-watak ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, aking titipunin sila mula roon at dadalhin ko sila sa lugar na aking pinili upang patirahin doon ang aking pangalan. Sinabi ni Nehemias na sila ay pagwawatak-watakin ng Diyos kung sila ay lalabag sa mga kautusan. Subalit ipinahayag ni Nehemias ang pangako ng Diyos sa kanila na kung babalik sila ay magbabalik loob sila sa Panginoon. Kahit na sila ay nasa dulo ng daigdig, ay muli silang ibabalik sa kanilang lupain at doon maninirahan. Naniniwala siyang gagawin ito ng Diyos kung kaya't ganito ang kanyang ipinanalangin. Sa 10:11 talata ng unang kabanata sa Nehemias, ang mga ito ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na tinubos mo sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. O Panginoon, pakinggan mo nawa ang panalangin ng iyong lingkod na nalulugod na igalang ang iyong pangalan. Pagtagumpayin mo ngayon ang iyong lingkod at pagkalaoban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. Noon ay tagapagdala ako ng kopa ng hari. Nasa kalaoban ni Nehemias ang magpakasangkapan sa Diyos. Ipinanalangin lamang niya na ang Diyos ay merong panawagan at kalaoban sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang kumilos ayon sa kanyang kalaoban. Sinabi niya na kung nais ng Diyos na gamitin siya, ay susunod siya sa kalaoban ng Panginoon. Hiniling ni Nehemias na sa kanyang pagdulog sa hari upang magpaalam sa kanyang pagbabalik sa Jerusalem ay matupad ang kanyang pakay. Hindi pinangunahan ni Nehemias ang Diyos, kaya't dumulog muna siya sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sa susunod na kabanata makikita po natin ang paghingi ng pahintulot ni Nehemias sa hari upang siya ay makabalik sa Jerusalem. Ipakikita ni Nehemias ang kalagayan ng Jerusalem at ng templo at ang kanyang pagnanais na himukin ang mga tao na isaayos ang Jerusalem at ang templo. Ganito po ang sinabi sa 2:1 sa aklat ni Nehemias. Sa buwan ng Nisan ng 20th taon ni Artaxerxes, samantalang merong alak sa harapan niya, kinuha ko ang alak at ibinigay ko sa hari. Hindi pa ako naging malungkot ng gayon sa kanyang harapan. Makikita natin na ang isa sa mga pinakamahalagang panahon sa mga hula ay ang 70 linggo. Si Nehemias ay isang nakalulugod na tao. Siyang uri ng tao na mabuting kilalanin. Meron siyang mahalagang tungkulin sa hari. Ang kanyang trabaho ay ang tikman ng lahat ng mga pagkain na ibinibigay sa hari. Halimbawa ay merong alak na ibibigay sa hari, kailangang siya muna ang titikim. At kung walang nangyari sa kanya, ay maari na itong inumin ng hari. Marahil ay nakakatawa ang gawaing ito para sa iba sa atin, subalit mapanganib ang gawaing iyon. Ang gawaing ito ni Nehemias ay nangangailangan ng maraming panahon sa tabi ng hari. Kaya naibigan na siya ng hari. At sa aking palagay ay humihingi rin ng payo ang hari kay Nehemias sa mga pagpapasya na kailangan niyang gawin. At dahil dito, naging bahagi ng mga tagapayo ang mga tagatikim nito. At marahil dahil sa kanyang kaugnayan sa hari, habang siya ay nasa pagkabihag, magagamit niya ang kanyang kaugnayan sa hari upang matulungan ang kanyang mga kababayan sa Jerusalem. Naghanda si Nehemias upang sabihin sa hari ang kanyang nais, subalit hindi pa siya lubusang handa. At sa araw na iyon ay hindi mabuti ang pakiramdam ni Nehemias mula nang matanggap niya ang balita tungkol sa Jerusalem ay tumangis, nag-ayuno at nanalangin na lamang siya. Marahil ay mapanglaw at namumula ang kanyang mga mata at malungkot ang kanyang mukha. Naging kakaiba ang kanyang mga pagkilos at naging malungkutin. Marahil napansin ng hari ang pagbabagong ito ng matapat niyang lingkod at mabuting kaibigan. Ganito po naman ang sinabi sa 2 talata. At sinabi ko sa hari, mabubuhay ang hari magpakailanman. Bakit hindi malulungkot ang aking mukha? gayong ang lungsod, ang lugar ng mga libingan ng aking mga ninuno ay giba at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Marahil ay hindi napansin ni Nehemias, nakapansin-pansin sa kanyang mukha ang kanyang nararamdaman. Pinilit ni Nehemias na itago ang kanyang nararamdaman, subalit hindi niya ito magawa. Kung kaya tinapat na siya ng hari kung ano ang nangyayari kay Nehemias. Sa katanungang ito ng hari ay natakot siya ng gayon na lamang. Sa ikatlong talata ng ikalawang kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ko sa hari, mabuhay ang hari magpakailanman, bakit hindi malulungkot ang aking mukha, gayong ang lunsod, ang lugar ng mga libingan ng aking mga ninuno ay giba, at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Nagbigay siya ng papuri sa hari sa pamamagitan ng pagsasabi ng mabuhay ang hari magpakailanman. Nasabi niya ang bagay na ito sapagkat ang buhay ng hari ay kanyang pinag-iingatan. At ninais din ni Nehemias na nasa mabuting kalagayan at kalusugan ang hari. Pagkatapos na masabi niyang mga bagay na ito, ay sinabi na niya ang inais niyang sabihin. Sinabi niya na papaano siyang magiging masaya, gayong wasak ang buong bayan at sunog ang pintuan ng bayan ng kanyang mga ninuno. Sa ikaapat na talata ay ganito po naman ang ating mababasa. Nang magkagayo'y sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong kahilingan kung kaya't ako ay nanalangin sa Diyos ng langit? Ito ang unang talata na mababasa natin ang salitang kaya't at mababasa ito ng 32 beses. Ginamit ni Nehemias ang salitang ito upang paikliin ang lahat ng kanyang sasabihin sa hari. Makikita rin po natin na tapat ang taong ito sa kanyang mga pananalita. Sinabi niya ang mga nais niyang sabihin, subalit sa tamang paraan. Sinabi niyang nanalangin siya sa Diyos ng kalangitan at sa harapan ng hari. Nang sabihin ni Nehemias ang mga bagay na ito ay sinabi sa kanya ng hari na meron kang nais sabihin sa akin. Nang sabihin ito ng hari sa kanya ay nanalangin siya ng maigsing panalangin sa Diyos na sinabi niya ang kailangan niyang sabihin. Sa 5 talata, ganito po naman ang sinabi. Sinabi ko sa hari, kung ikalulugod ng hari at kung inyong lingkod ay makatagpo ng biyaya sa inyong paningin, suguin mo ako sa Huda sa lungsod ng libingan ng aking mga ninuno upang aking muling maitayo. Hiniling niya sa hari na bigyan siya ng pahintulot na makabalik sa Jerusalem upang makatulong sa pagpapagawa ng mga pader at ng templo ng Diyos. Basahin po natin ang nasusulat sa 6 na talata. Sinabi ng hari sa akin, ang rena ay nakaupo sa tabi niya. Gaano katagal kang mawawala at kailan ka babalik? Sa gayoy ikinalugod ng hari, nasuguin ako at nagtakda ako sa kanya ng panahon. Merong dahilan upang tanungin ng hari at ng rena ng ganito si Nehemias. Si Nehemias ay hindi lamang bata sa aking palagay. Maamo ang kanyang mukha at mabuti ang kanyang pagkatao. Marahil ay merong mga panahon na marami ang talakayan sa kaharian at maaring nababagot na rin ang hari at ang rena at si Nehemias ang kanilang nagiging kausap. Kung kaya't nang humingi ng pahintulot si Nehemias na makabalik sa Jerusalem ay hindi siya nabigo. Marahil ay sandaling nag-isip ang hari at pagkatapos ay tinanong siya kung kailan ito babalik. Makikita po natin na malapit ang kalooban ng hari at ng rena sa kanya. At dahil dito ay nagbigay siya ng panahon ng kanyang pagbabalik sa kaharian. Maraming panahon ang nasasayang sa pagsasalita ng mga walang kabuluhang mga pananalita. Sa 7 talata ganito po nang sinabi, sinabi ko naman sa hari, kung ikalulugod ng hari, bigyan sana ako ng mga sulat para sa mga tagapamahala ng lalawigan sa kabila ng ilog upang ako ay kanilang paraanin hanggang sa ako'y makarating sa Huda. Alam ni Nehemias ang mga panganib na kaniyang kinaharap sapagkat dadaan siya sa mga lugar at mga kaharian na hindi siya kilala. Kung kaya't humingi siya ng liham sa hari upang siya ay pahintulot ang makaraan sa mga nasasakupan sa ibang bayan. Sa talatang 8, ganito po naman ang sinabi, at isang sulat para kay Asaph na tagapag-ingat ng gubat ng hari upang bigyan niya ako ng mga troso upang gawing mga biga sa mga pintuan ng kuta ng templo at para sa pader ng lunsod at sa bahay na aking papasukan. Ipinagkaloob sa akin ng hari ang aking hiniling sapagkat ang mabuting kamay ng aking Diyos ay nasa akin. Nagtiwala si Nehemiah sa Diyos, subalit bilang tagapaglingkod sa isang kaharian, ay humingi siya ng tulong mula sa hari. Basahin po natin ang sinasabi sa 9 na talata ng 2 kabanata sa aklat ni Nehemiah. At ako'y pupunta sa mga tagapamahala ng lalawigan sa kabila ng ilog, at ibibigay ko sa kanila ang sulat ng hari. Ang hari ay nagsugo na kasama ko ang mga punong kawal ng hukbo at mga mangangabayo. Marahil kalahati ng hukbo ng Persya ay kasama ni Nehemiah sa kanyang paglalakbay. Binuksan ng Diyos ang puso ng hari upang matulungan niya si Nehemiah at alam din naman ni Nehemiah na hindi siya pababayaan nito. Humayo siya sa kanyang lakbayin nang walang pag-aalala. Kung ating naalala nang humingi ng pahintulot si Isra sa hari upang siya ay makabalik sa Jerusalem, ay nahihiya siyang magsabi sa hari sapagkat natatakot siya sa sasabihin sa kanya ng hari. Si Nehemiah naman ay humingi ng tulong sa hari sapagkat meron siyang karapatan na gawin iyon. Kaibigan, magkaiba ang pangunguna ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pinangunahan niya si Isra sa ibang pamamaraan at iba rin naman ang pamamaraan ng Diyos upang pangunahan si Nehemiah. Kung minsan ay nagkakaroon tayo ng pagkakamali sa ating pamumuno at pangunguna sapagkat hindi natin sinasangguni ang Diyos. Mas magagamit tayo ng Diyos kung pasasakop tayo sa kanyang kalaoban. Wala sa taas ng pinag-aralan o nang dami ng kayamanan ng isang tao sa kanyang pagtatagumpay, kundi kung papaano siya ginamit ng Diyos. Noon ang akala ko ay wala akong kabuluhan sa gawain ng Panginoon, subalit narito ako ngayon, naging kasangkapan ng Diyos upang maglingkod at ipangaral ang kanyang salita sa pamamagitan ng radyo. Bumalik si Ezra nang walang dalang kahit na anong tulong mula sa kaharian. Bumalik naman si Nehemiah na dala ang lahat ng kanyang pangangailangan at gayon din kasama niya ang halos kalahati ng hukbo ng Persya. Ngunit kapwa sila ginamit ng Diyos sa kanilang sariling pamamaraan. Basahin po natin ang sinasabi sa 10 talata. Subalit nang mabalita nito ni Sanbalat na Horonita at ni Tobias na lingkod na Amonita, ikinayamot nila ng husto na may isang dumating para sa kapakanan ng mga anak ni Israel. Nang makarinig si Nehemiah sa kanyang paroroonan na merong mga humahadlang sa kanya, merong tatlong tao na makikilala natin, si Sanbalat na Horonita, si Tobias na taga-Amonita at si Gesem na taga-Arabya. Ang tatlong ito ay salungat sa mga tao ng Diyos. Sinubukan nilang hadlangan ang pagpapagawa ng templo at ngayon nais naman nilang hadlangan ang pagsasaayos ng pader. Nang kanilang malaman na merong dumating na maraming kasama, nagulat ang mga taong ito. Nais nilang malaman kung sino ang dumating. Marahil merong nagsabi sa kanila na siya ay lingkod ng hari at siya ay naroon upang tulungan ang mga Hudyo at hindi nila nagustuhan ang kanilang mga narinig. Maaring mabuting balita ang mga bagay na ito para sa mga Hudyo, subalit hindi para sa kanilang mga kaaway. Ang mabuting balita ng Diyos ay hindi palaging mabuti sa lahat ng tao. Hindi mabuti ang kanyang mga salita sa mga hindi mananampalataya. Ganito po ang sinasabi sa 11 talata. Kaya't dumating ako sa Jerusalem at tumigil doon sa loob ng 3 araw. Muli nating makikita ang salitang kayat sa talatang ito. Maari sana niyang isulat ang lahat niyang naranasan sa kanyang paglalakbay, subalit ang tanging sinabi niya ay dumating ako sa Jerusalem. Mapapansin po natin na sa tuwing sasabihin niya ang salitang kayat ay pinuputol niya ang iba pang walang saysay na mga salita. Sa 12 talata, Ganito po naman ang sinabi. Kinagabihan, bumangon ako at ang ilang lalaking kasama ko. Wala akong pinagsabihan kung ano ang inilagay ng aking Diyos sa aking puso upang gawin para sa Jerusalem. Wala akong kasamang hayop maliban sa aking sinasakyan. Nang makarating sila sa Jerusalem, ay ayaw ni Nehemias na maging dahilan ng kaguluhan. Kaya lumabas siya sa gabi upang makita ang tunay na kalagayan ng pader. Wala siyang ibang kasama kundi ilang kalalakihan lamang. Makikita po natin na isa lamang siyang pangkaraniwang tao na merong malaking malasakit sa gawain ng Diyos. Bagamat mahalaga siyang tao sa mga mata ng hari, mas dinais niya na maging pangkaraniwan ang kanyang kalagayan sa mata ng mga tao. Basahin naman po natin ngayon ang nasusulat sa talatang 13 at 14. Kinagabihan, ako'y lumabas sa pintuan ng libis patungo sa balon ng dragon at sa pintuan ng dumi. At aking siniyasat ang mga pader ng Jerusalem na winasak at ang mga pintuan nito ay tinupok ng apoy. Pagkatapos ay nagtungo ako sa pintuan ng bukal at sa tipunan ng tubig ng bukal at sa tipunan ng tubig ng hari, ngunit walang madaanan ang hayop na sinasakyan ko. Wala nang madaanan ang kanyang kabayo, kung kaya't kailangan niyang maglakad. Sa talatang 15, ganito po naman ang sinabi. Kinagabihan, ako'y umahon sa libis at siniyasat ang pader. Pagkatapos ako'y bumalik at pumasok sa pintuan ng libis, gayon ako bumalik. Nakaikot na si Nehemias sa kanyang pagsisiyasat sa buong bayan. Tinignan niya ang lahat ng dapat ayusin at gawin. Sa talatang 16, hindi lamang ang mga pinuno kung saan ako nagpunta at kung ano ang ginawa ko. Hindi ko pa sinasabi sa mga Hudyo, sa mga hari, sa mga maharlika, sa mga pinuno at sa iba pang gagawa ng gawain. Naging maingat ang mga kilos at pag-iisip ni Nehemias sa kanyang nais gawin. Napakasarap tignan ang mga pangkaraniwang tao na gumagawa ng mga gawain para sa Diyos. Kaibigan, kadalasan ay umaasa na lamang tayo sa ginagawa ng ating mga pastor at hindi natin nakikita na meron din tayong magagawa. Kailangan natin ng pastor, subalit kakaunti lamang ang magagawa ng isang simbahan kung hindi kikilos ang lahat. Kung minsan ay inaakala nating makabubuti sa loob ng simbahan kung pinapansin nating palagi ang ginagawa ng ating pastor. Kung hindi lumalago ang iyong espiritual na kalagayan sa Panginoon sa pamamagitan ng palaging pagpunta sa mga nagaganap sa loob ng simbahan, ay huwag mo nang gawin. Malaki ang naging bahagi ni Nehemias sa gawain ng Diyos at makikita po natin iyan sa mga susunod na pag-aaral. Subalit isang bagay na mahalagang makita natin sa ating pag-aaral sa oras na ito ay ang buong pusong pagkilos ni Nehemias upang may sakatuparan ang nalalaman niyang dapat gawin. Kaibigan, kung meron kang pasanin sa gawain ng Diyos, ay huwag kang mag-atubiling gawin ang bagay na yan sa kaluluwalhati ng Panginoon. Kailangan ka ng Diyos para sa kanyang dakilang gawain. Kung tinatawag ka ng Diyos, ngayon ay tumugon ka sa Kanya at ipaglingkod mo ang mga kaloob ng Diyos sa iyo at luwalhatiin mo ang Kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin. Kami po'y dumudulog sa iyo sa oras na ito sa pamamagitan po ng pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat ikaw ang pinakadakila sa lahat. Idinadalangin po namin, Panginoon, ang pagpapatuloy ng ministeryo ng Transworld Radio upang maipangaral, Panginoong Diyos, ang mga salita mo sa lahat ng dako dito sa aming kapaligiran. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral at pagbubulay. Dakilang Ama, dinadalangin ko, Panginoong Diyos, sa oras na ito, ang mga kapatiran na nakikinig ng iyong mga salita. Sila, Panginoong Diyos, ang mga tumatanggap ng mga kapakinabangan mula sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat sa kanila, sangayon sa kanilang kalagayan at mga pangangailangan. Marahil ay nagdadala sila ng mabibigat na pasanin sa kanilang mga tahanan, walang pagkakaunawaan. Dakilang Diyos, dalhin mong kapayapaan sa kanila. Palain mo rin, Panginoong Diyos, ang lahat ng iyong mga lingkod at bawat isa sa amin. Tanggapin namin, Panginoong Diyos, ang iyong walang hanggang gabay at pag-iingat. Kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ng ito iyong tutugunin at gagawin, sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: God delights in showing His will to hearts that are humble and open before Him. Come with a spirit that says, Lord, show me what you want me to do and I will do it. And that kind of heart is the heart that God always guides.
4: Dr. David Jeremiah continues his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.
5: Mommy, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
6: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
5: Gusto ko lang pong malaman.
6: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
5: Mami.
6: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga... Pasok mo sa school, magtanong...

May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless at lagi mong tatandaan yan.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Hindi lamang buhay sa mundong ito ang kayang baguhin ng Ebanghelyo, kundi kaya rin itong magbigay ng pag-asa sa mga taong tila wala ng patutunguhan. Ito ang itinuturo ng Ebanghelyo. Ang mga pangakong ito ay tiyak sapagkat ito ay inilaan ng Diyos para sa atin doon sa langit at walang sinuman na maaaring umagaw o kumuha nito. Ang pinakamahalagang dapat mong siguraduhin ngayon ay kung handa ka na bang makita si Kristo para sa mga pagpapala na inilaan niya para sa iyo. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng Hope, One of the Gospel's Most Significant Element.
2: Ano pa itong hope na ito na inaasahan natin? Kingdom. Okay, maniniwala dun sa kingdom ng taga Davao. Parating pa lang itong kingdom na to. Sabi ng Matthew 25:34, "Then the king will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.'" Mangyari pa lang yung pagbalik ni Jesus. Sabi ng Hebrews 12:28, "Therefore let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe." In a sense, we're already in the kingdom.

But in another sense, we will receive a kingdom. Pero hindi lang yon. Ginawa pang specific ng authors ng scripture, particularly yung author ng Hebrews, etong inaasam-asam natin na tinihintay ay tinatawag na city, syudad. Tingnan niyo sabi ng Hebrews 13 verse 14, "For here we have no lasting city, but we seek the city that is to come." Merong syudad na darating. Parating pa lang. Wala pa ngayon dito sa mundo. Sabi ng Hebrews 11 verse 10 and verses 13 to 16, may mga iba dito sa mga listahan ito ng mga men and women of faith, yung Hebrews 11 eh. Tapos tinan yung description ng ilan sa kanila. "For he was looking forward," sabi dito sa isang man of faith, "he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God." Kita niyo yung syudad na ibibigay sa atin, kung saan tayo titira isang araw, ang architect at ang designer, ang Diyos, ebay kung siya designer, ang ganda nun. Namamangha ka na pagka pumunta ka sa mga lugar na high-tech masyado o ang gaganda ng mga building, gaganda ng mga parks. Wow, ganda naman itong galing naman na nakaisip nito. Pero ito, ang Diyos na. Siya ang builder, siya ang architect. Hindi ko ma-imagine gano'n ito kaganda. Tapos sabi pa doon, 13, "These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. For people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had opportunity to return. But as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared for them a city." Alam niyo, nung pinag-iisipan ko to, tapos may report na natanggap natin mula sa mga pastor ng Ukraine. Isa sa mga prayer request nila, "Please pray, bigyan kami ng wisdom ng Panginoon kung anong gagawin namin sa sitwasyong ito na hinaharap namin ngayon. Binubomba ang mga building namin. Ang daming mga namamatay na inosenteng mga tao. Hindi naman sila bahagi ng military. Pinasasabugan ng Russia. Anong gagawin namin? Ngayon, kami, ang daming mga evacuees na nagpupunta ng Poland, nagpupunta ng ganito at ng ganyang lugar. Malamang hindi na sila makakabalik sa lugar nila. Wala na. Tapos na ang maliligayang araw nila, kumbaga, sa mundong ito. At mananatili na lang sila dun sa ibang lugar na baka wala silang mga kamag-anak dun sa pinuntahan nilang mga bayan." Alam niyo, isip ko, naku, sana itong pinag-aaralan natin ngayon makarating sa kanila. Nagtatanong ang mga pastor, anong sasabihin namin? Ano tuturo namin sa mga tao? "Lord, give us wisdom." Naisip ko, ito yung wisdom. Mga pastor, sabihan nyo yung mga tao nyo na pinasabog ang kanilang mga bahay, pinasabog ang kanilang mga building, nawasak ang kanilang mga businesses, nawasak ang kanilang syudad, wala na silang syudad, hindi na sila makakabalik sa kanilang syudad. Sabihin nyo sa kanila, "We are strangers and exiles on this earth. We are looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God." Sa tingin ko, yan ang kailangan nilang marinig. Marami na sa kanila feeling hopeless. Wala na silang pag-asa. Yan ang kanilang pakiramdam. Pero kung ikaw ay Kristiyano, sabi mo, "Oo, malungkot. Sayang naman yung bahay ko doon. Sayang naman yung swimming pool ko doon. Sayang naman yung mga gamit ko doon. Pero di bali na. Mas maganda yung pupuntahan ko. In His Father's house are many rooms." Yung mga rooms doon, magaganda. Yung syudad doon, napakaganda. So ngayon, pagka na-realize mo yon,
magkakaroon ka ng pag-asa. Alam niyo, sa totoo, sa tingin ko, yan ang distraction sa atin. Ano yung distraction? Pag maganda bahay mo. Hindi ko kinikriticize yung may magagandang bahay. Ako, sana, may bahay ako maganda. Pero yan ang distraction eh. Pag maganda kotse mo, pag marami kang ari-arian sa ganito, pag meron kang tanim, meron kang farm na ang ganda ng ani, taon-taon, kumikita ka ng milyon-milyon. Sa totoo, distraction yan. Bakit? Kasi minsan ayaw mo pang pumunta ng langit eh. Pag nakakapunta ka pa sa lahat ng magagandang lugar na ninanais mo sa mundong ito, parang yun pa yung, Lord, wag ka munang dumating. Pagka mag-aasawa ka pa na maganda yung mapapangasawa mo, gwapo yung mapapangasawa mo, mayaman yung ano, at alam mo maraming blessing pagka na nagkaisang dibdib kayo, parang gusto mo sabihin, Lord, wag ka munang bumalik. Makasal muna kami, mag-enjoy muna kami, magkaanak muna kami. Yan ang distraction eh. Pero pag nasira lahat yan, pag namatay ang mga kamag-anak mo, nawasak ang bahay mo dahil sa gera, yan na yung puso mo, come Lord Jesus. Yung ka na eh, Lord, dumating ka na. Pagod na ako sa mundong ito. O yun. Yan ang gusto ng Panginoon, whether may blessing o wala, have a loose hold of your possessions here on earth and look to God alone and to His itong hope na pinapangako niya. Ano pa kasama dito sa hope? Ika-12. New heavens and new earth. Tingnan niyo, sabi na 2 Peter 3 verse 13, but according to His promise, we are waiting for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Tingnan niyo to, we are waiting. Ito yung hinihintay natin. Mga kapatid, hinihintay ba natin ito? We are waiting for new heavens and new earth. Alam niyo, nakikita, nakita ko yung 2 Peter chapter 3. Ito pa rin. Ang ganda ng sinabi rito. Alam niyo ba, pwede nating pabilisin ang pagdating nito. Sabi ng 2 Peter chapter 3. Tinan niyo tong nakalagay sa verse 11 and 12. Since all these things are thus to be dissolved, so ibig sabihin, bago dumating itong new heavens and new earth, susunugin muna ni Lord lahat ng mga bagay na pwedeng sunugin sa mundong ito. What sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness? Tapos sabi ng verse 12, waiting for and hastening the coming of the day of God. Itong day of God na to, may connection ito dun sa papalitan, susunugin ni Lord ang heavens and earth, darating ang new heavens and new earth. Kaya sabi niya, waiting for it and hastening it. Ibig sabihin ng hastening, pinabibilis mo ang dating nun. Kaya siguro tagal-tagal pang dumating, eh kasi ang dami pang mga Kristiyano, hindi maayos yung lakad eh. Nagpapasensya lang ang Panginoon. Naghihintay siya na magsisi tayo. Pero pag inayos na natin lahat yung buhay natin, nako, mapapabilis ang pagbalik ng Panginoon. Mapapabilis itong pagdating ng new heavens and new earth. Alam niyo, sa totoo lang, habang sinasabi ko to, paminsan, nayayanig yung aking eschatology, yung aking doctrine of last things. Eh. Kasi ako, paniwala ko, tribulation muna, 7 years, dadaan ang mga Christians, and then darating yung the day of the Lord, darating si Jesus Christ, and then kakaroon ng millennium, and then magkakaroon ng judgment, and then new heavens and the new earth. Parang ang tagal pa. Dumating na si Jesus, may 1,000 years pa bago pa dumating yung new heavens and new earth. Pero dito, sabi ni Peter, but according to His promise, we are waiting for new heavens and a new earth. Hinihintay na niya eh. Minsan ako, ayoko magpa-control sa aking theology eh. Gusto ko, ano ba sabi ng Bible? Kung ganito ang tingin ng Bible, pipilitin kong isipin kung anong sabi ng Bible, mag-a-adjust yung aking theology. Sabi ng Revelation 21 verses 1 to 4, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more, and I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God,
prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them and they will be his people. And God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes and death shall be no more. Neither shall there be mourning nor crying nor pain anymore, for the former things have passed away. Yan ang hinihintay natin. Yan ang kasama dito sa pag-asa na hinihintay natin. Hinihintay ba natin talaga yon? Okay, balik kayo sa Colossians 1:5. Kailangan tapusin na natin itong pag-aaral natin. Sabi ni Pablo, the hope that is laid up for you in heaven. Ang ibig sabihin nito, lahat ng binanggit ko, itong 12 ito ng mga aspeto nitong pag-asang hinihintay natin, sabi doon, yan ay nakatabi sa langit. Ang implication nun, ang ibig sabihin nun, siguradong matatanggap ninyo ito. Kasi hindi ito nakalagay lang sa isang tabi na pwedeng manakaw. Na parang nag-iwan ka ng cellphone dun sa kotse, tapos naiwan mong bukas, tapos nasilip ng magnanakaw, wala na pagbalik mo. Hindi ganun ang mangyari. Kasi wala dito sa lupa yun eh. Nasa langit. Hindi maaabot ng kapangyarihan ng tao yun. Hindi maaabot ng kapangyarihan ng diablo at ng mga demonyo. At isa pa, dahil nasa langit, nasan ba si Jesus? Nasa langit siya. Saan ba si Jesus nakaupo? Sa kanan ng kanyang Ama. So, ano ba ginagawa ni Jesus? Nagpe-pray para sa atin as our great high priest. Dahil siya'y nandun, titiyakin niya na lahat ng ito nakasama sa inaasahan nating matatanggap natin pagbalik niya, titiyakin niyang matatanggap natin lahat yun. Babantayan niya bawat isa nun para hindi yun mawala. Yan ang ibig sabihin nito. Kaya, kailangan itong marinig ng mga tao ngayon. Napakagandang mensahe. Etong mundo natin na ito, walang ma-o-offer na pag-asa. Etong mga pangyayari ngayon sa ating mundo, hindi lamang sa mundo, pati sa personal na kabuhayan natin, nakikita natin napakadelikado nitong buhay natin sa mundong ito. Lahat ng advancement na nangyari dahil sa science, oo, may blessing in a sense, pero dahil din sa science, naka-imbento ng mga atomic bomb, mga nuclear bomb, nawawasak sa buhay at ari-arian ng bilyong-bilyong mga tao. Yung mga drugs, nasabi ng iba, oh, sarap yan, high ka yan. Ilang buhay ang sinira nito at pinatay. Internet, oo, in a sense, may entertainment dyan. Pero ilang mga tao ang nasira dahil sa internet? Ikaw na pumasyal dun sa Facebook ng kaibigan mo, nakita mo dun, naku, nandun na naman siya sa beach resort na to. Ang ganda, may bago na naman siyang kotse. Imbis na matuwa ka, sumama lang ang loob mo. Ba't nakita mo pa yun? Ngayon, sabi mo sa iyong sarili, kawawa naman ako. Ba't hanggang ngayon, bulok pa rin yung sasakyan ko. Napako na ako dito sa bahay na to. Hindi mo lang ako makaalis dito sa Davao City. Sila, nandun na naman. Ano nangyari? Kinakain ka ng yung inggit. Sinira buhay mo. Kaya ngayon, gusto mo nang magpakamatay. Kakailangan natin itong mensaheng ito. Ang tanong ngayon eh ito. Nasa iyong puso ba si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas? Kasi kung wala sa iyo, hindi ito mapupunta sa iyo. Etong pag-asang ito na pinag-uusapan natin, ni isa rito, walang mapupunta sa iyo. Alam mo, pwede mong asahan lang, impyerno. At ang pagdurusang may experience mo doon, walang katapusan. Ang nakakatakot pa, bubuhayin ng Panginoon Diyos muli ang katawan mo, at siyang katawan na yan, resurrected body. Hindi tulad ngayon. Pagka nilagay mo itong kamay na to sa dry ice, siguro darating yung time, sobrang lamig, frozen na ang kamay mo, wala ka nang mararamdaman. Kahit pinutol yung daliri mo, hindi mo nararamdaman. Pero pag may resurrected body ka,
Lagi kang may pakiramdam forever. Yan lang ang matatanggap mo pag wala ka kay Kristo. Kaya panawagan ko sa inyo, alamin ninyo kung talagang nasa Panginoong Jesus kayo. Huwag niyong lolokohin at lalaruin ang inyong Christian life. Dahil lahat itong sinasabi natin, totoo ito, mangyayari ito. At mga kaibigan, etong gusto ko sabihin, malapit nang bumalik ang Panginoon. Hindi ako propeta, pero yun ang perspective ng Biblia. Sabi ng Hebrews 10:25, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Malapit nang dumating. Sabi ng Romans 13:11-14, because this you know the time, that the hour has come for you to wake from sleep, for salvation is nearer to us now than when we first believed. The night is far gone, the day is at hand. Sila nga nun eh, sabi ni Pablo, simula na naligtas kayo, ilang taon na lumipas, malapit na, eh lalo na tayo ngayon. Mahigit 2,000 taon na ang pinag-uusapan natin simula nang si Jesus Christ ay narito. Simula nang sinulat ito ni Pablo, 2,000 years closer na tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi ng James chapter 5, be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. Sabi ng verse 8, you also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Andiyan na. Sabi ng verse 9, behold, the judge is standing at the door. Nandiyan na sa pintuan ng Panginoon. Bubuksan na lang, papasok na lang. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 5, let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Nandiyan na siya. Sabi ng 1 Peter 4 verse 7, the end of all things is at hand. Pare-pareho ka lang sinasabi. Yan ang kanilang pananampalataya. Maging mga tao tayo na may pananampalataya, maging ganito ang pananaw natin, anumang panahon, whether nung panahon nung World War I o nung panahon nung World War II o nung panahon ng prosperity o nitong panahon na kung sakali mang dumating ang World War III, ganun lagi dapat ang tingin natin, the Lord's coming is at hand. Andiyan na. Dahil posible, parating na nga siya. Yan ang ibig sabihin sa doktrina. Itong paniwala ko, the imminency of the return of Christ. Ang ibig sabihin ng imminent return of Jesus, Jesus Christ can come at any generation. Baka itong generation natin, bumalik si Jesus Christ. Are you ready? Do you have Jesus Christ in your heart as Lord and Savior? Because if you do, then you have a sure hope. Lahat itong nabanggit ko will be yours. Sana pag-isipan natin ito. Itong katotohanan, itong mensaheng preach ni Epaphras, itong mensaheng preach ni Paul, itong mensaheng kumalat sa buong mundo. Nung time na yon, at dapat ikalat na naman natin sa panahon natin ngayon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong mga salita. Totoo nga po, O God, na ang Biblia ay nagbibigay ng encouragement sa amin. Marami pong mga taong nawawala na ng pag-asa. Pero salamat, Lord, hindi kailangan ito na mangyari sa mga mananampalataya. Ang Ebanghelyo ay punong-puno ng katuruan na magbibigay sa amin ng pag-asa. Salamat, Lord, na tiyak na matatanggap ito ng mga anak ninyo. Panginoon, tulungan niyo po kami ng mga anak ninyo na matanggal ang aming ambisyon, aming pagmamahal sa mga bagay sa mundong ito. Tulungan niyo po, Lord, na ang puso, kaisipan namin, naka-focus on things above where Christ is. Nawa po ang desire ng puso namin, ang iyak ng puso namin, come Lord Jesus, Maranatha,
Lord, patawarin niyo po kami dahil mahal po namin ang mundong ito. Ang iba sa amin, siguro ang prayer pa, huwag ka munang bumalik, Lord. Oh God, please forgive us. At Panginoon, prayer din po namin ng mga unbelievers na nakakarinig ng mensaheng ito. Sana makonvict sila, sana maingit sila. Sana naisin nila na mapasakin din sana yan. And then, dahil dito maging bukas sila para tanggapin ang magandang balita ng sakripisyo ni Jesus Christ para sa kanila upang sila'y maligtas. Panginoon, maawa po kayo. Lord, muli, pinupuri namin kayo at sinasamba dahil itong mensaheng narinig namin, ito ay ang katotohanan. Hindi ito kasinungalingan. Hindi kami nananaginip lang. Totoo talaga ito. Salamat po, Lord. Salamat po. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Dalangin ko, may the grace of the Lord Jesus and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all.

0: Pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamit natin ng isang kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay nyo ang kaligtasan niyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Unang Pedro, Kabanata 1, Talata 3-5. Diyan po nagwawakas ang mensaheng Hope, one of the Gospel's most significant element.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: He's known as the Prince of Preachers. And though he lacked a collegiate or seminary education, Charles Spurgeon became the gold standard for preachers because of his fidelity to Christ in preaching the full counsel of God. I'm David Wolin. Join me on the next Haven Today as we tell the story of Charles Spurgeon in a series called Giants of the Faith.
4: Ito po si Pastor Rene Bunsoy ng Gospel of Christ Family Church. Samahan niyo po ako sa makabayang panalangin. Mang Diyos, kami po ay patuloy na nananalangin para sa aming mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang mga pamilya. Alam niyo po ang mga nararanasan, particularly ng ating pong mga OFW sa Middle East, kung saan apektado sila ng nangyayaring gera doon sa Middle East. Niling po namin ng kaligtasan para sa kanila. Niling po namin na ilayo mo po sila sa kapahamakan. Hayaan niyo po, Panginoon, ang inyong presensya ang patuloy na magabay sa kanila. Kung kinakailangan na po silang mag-request ng repatriation, Lord, tulungan mo po yung aming mga government officials, ang aming mga migrant workers, officers po doon sa mga bansa, particularly sa Israel, sa Iran, doon po sa UAE, sa Saudi Arabia, sa Bahrain. Lord, bigyan mo po sila ng sense of security na kayo po ang magbabantay at mag-iingat sa kanila. Ganon din ang panalangin po namin na sa emotional toll na dinudulot po nito sa mga pamilya po nila na nasa malayo. Lord, ipaalala niyo po sa kanila na kayo ang kanilang kapayapaan. Ipaalala niyo rin po sa kanila na hindi po sila magkukulang sa mga provision na kanila pong pangangailangan. At ay hinahayaan din po namin na kayo o Diyos ang magpakilala sa kanila sa panahong sila po ay nalulungkot, nalulumbay, at nawawala ng pag-asa. Lord, you are the God who will be with them now and forever. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

pinagdaraanan. Ito man o Diyos ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay o Diyos nang nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties. Sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat, ang lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus.

0: kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Magandang gabi sa iyo, Kaagapay, at welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Kayla Escalante, ang makakaagapay po ninyo ngayong Tuesday ng gabi. Kumusta ka ba, Kaagapay? Ikaw ba ay nakapag-dinner na? Ikaw ba ay o baka naman kaka-out mo lang sa trabaho at OT ka na naman? Kumusta po ba ang inyong naging Martes? I-share mo naman sa amin, Kaagapay, kung ano ang ganap mo ngayong Tuesday evening. At salamat sa iyo na nakatutok dito sa ating himpilan. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa pamamagitan po ng 702 DZAS mobile app. Yan po ang official mobile app ng inyong Agapay ng Sambayanan. At kung wala ka pa niyan, maaari nyo po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Tayo rin po ay napapanood sa ating ongoing Facebook and YouTube live streaming. Huwag nyo pong kalimutang i-share ang link ng ating live stream sa inyong mga social media account o kaya naman ay huwag nyo pong kalimutang patuloy na i-follow ang 702 DZAS sa ating mga official social media platforms para naman updated ka, Kaagapay, sa mga happenings ng ating himpilan. At itag mo na rin, Kaagapay, ang iyong mga kumare, kumpare, ang iyong mga churchmate, kaibigan, barkada, at sama-sama tayong matuto dito sa ating makabuluhang diskusyon dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Muli, ako po si Kayla Escalante at binabati rin po natin ng magandang gabi, umaga o hapon ang ating mga kaagapay na nakikinig all over the world, lalo na po yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na patuloy na nakatune in. Malayo man ay parang malapit na rin dahil palagi po silang nakatuto dito sa ating himpilan. Hello, hello po kina Kuya Angel Gorospe na laging nakatutok mula sa Bulgaria, si Delia Tamargo na nakikinig naman mula sa San Jose, Batangas, si Rosalinda Buico mula sa UAE,

0: Kaya palagi na'y nakatutok si Perlita Novello, bumabati ng good evening sa ating lahat, si Anthony Abrenica, si Jose Repaja Ortizano at si Let Peralta. Happy listening po mga kagapay sa inyong lahat at huwag niyo pong again kalimutang i-share ang ating episode for today at itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak para po sama-sama tayong magkwentuhan at matuto dito sa ating programa. Maya-maya kagapay ay makakasama po natin si Attorney Jedrick na ng ating pong pag-uusapan ang Realty Installment Buyer Act. Yan nga po ang batas na nagpoprotekta sa mga usapin tungkol po sa pagbili ng lupain o real estates na installment yung term. So, kaya kung interested ka kaagapay sa usaping iyan, tuto ka lamang dito sa ating programa. At bukod dyan ay bibigyang linaw din po natin ang inyong mga katanungan o legal questions. Katuwang po ang ating kaagapay na abogado. Samahan niyo po kami, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi kaagapay at huwag na huwag kang bibitaw dahil siksik po ang ating usapin ngayong Tuesday evening. At mamaya nga po ay makakasama na po natin si Attorney Jedrick Nang. Kaya kung meron po kayong mga katanungang legal, meron po kayong mga nais na linawin, padala mo na yan kaagapay dito sa ating ongoing Facebook Live at o kaya ay magpadala ng mensahe sa 702DZAS Facebook page. At sa pagkakataong ito, chill muna tayo kaagapay. Sagot ko na po ang sound trip natin at ilang mga paalala. Kaya naman dyan ka lamang, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Magandang gabi kaagapay na nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa himpilang 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Samahan niyo po kami para po sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot po ng mga katanungang legal. Patuloy niyo pong ipadala kaagapay kung kayo po ay merong mga legal questions at atin po yung sasagutin dito sa ating program. Pero bago po ang lahat ay batiin lang po muna natin ang ating mga kaagapay na talaga naman palaging nakatutok dito sa ating himpilan, dito sa ating programa. Good evening ang pagbate ni Ate Lorna Degit Magini Perlita, Takneng Novello at si Ate Arlene Gutierrez. Ayan na katutok na rin at bumabati ng good evening. Maging si Ate Diana Pulosa na nakikinig daw sa radyo and then nanonood naman daw sa Facebook. Nako, salamat po Ate Diana na dalawang pamamaraan po kayo sa pagtutok dito sa ating programa. At si Fios Euforcina Bernardino, ayan, nakatutok na rin po maging si Ate Nora Canchela. Maraming salamat kaagapay sa iyong pagtutok at patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga pabate, komento, mensahe at lalo na po kung kayo po ay may mga legal question. At kung kayo rin naman po ay mayroong mga nais na paksang mapag-usapan dito sa ating programa, comment ka lang kaagapay dito sa ating Facebook page o kaya naman ay mag-message sa ating official Facebook page. Muli ako po si Kayla Escalante at sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ang ating palagiang kaagapay dito sa Heartline Tuesday Legal Edition, si Attorney Jedrick Nang. Magandang gabi po, Attorney, at bago po tayo magsimula sa ating kwentuhan, sa ating diskusyon, ay baka po meron po kayong mga gustong i-shout out batiin dito sa ating programa.
2: Hi, good evening po sis and to all our listeners dito sa TZAS. So shout out again sa aking mga law partners dito sa aking law office at aming mga masisipag, magigiting na abogado rito. So thank you po and pleasant evening po sa ating lahat.
0: Happy listening po sa ating mga kaagapay at hello-hello po sa mga kaibigan at kasamahan ni Attorney Jedrek. Attorney, bukod po sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kaagapay, nice na rin po nating kunin na ang pagkakataong ito para po makapagbahagi din po tayo ng iba pang mga kaalaman tungkol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Kaya po sa gabing ito, atin pong pag-usapan muna ang patungkol sa Realty Installment Buyer Act. Kasi baka po may mga kaagapay po tayo na bibili po ng mga lupain, ng bahay at lupa in installment na payment terms. Mainam po na malaman po nila ano nga ba yung mga karapatan tungkol dito, ano ba yung mga tungkulin at ano yung mga penalties kapag meron kang nilabag. Kaya mainam po na mapag-usapan natin to. Ito nga po yung Republic Act 6552 o yung Realty Installment Buyer Act. Ito po ang batas na nagbibigay ng protection sa mga buyer ng real estate sa installment payment. Pangunahing layunin po nito ay protektahan ang mga real estate buyer laban sa oppressive conditions. Ano nga ba yung mga sakop dito? Ano yung tungkulin ng buyer at ng seller sa ilalim ng batas na ito? Nako kaagapay, kunin mo ng iyong papel at ballpen at isulat ang aming mapag-uusapan ni Attorney Jedrek. Kaya naman, Attorney, ano po ba ang Realty Installment Buyer Act?
2: Alright, thank you po, sis. No, ang Realty Installment Buyer Act o yung Republic Act 6552, ito ay mas kilala sa tinatawag nating Maseda Law. No? Mm. Ano ba itong Maseda Law? Ito ay in-enact noong 1972 pa, matagal-tagal na. Mm-hmm. No? It aims to protect buyers of real estate na sold on installment. Alam naman natin, marami tayong kababayan makakabili ng lupain, no, through installment. Mahirap naman talaga kasi yung one-time payment, no, dahil alam naman natin mataas ang halaga, no, ng real estate. So, ito ay nag-a-apply po sa mga residential properties lamang. Ilinawin natin. So, kasama dito, siyempre, yung bahay lupa, subdivision, pati na rin ang condominium, pangkaraniwan din na binebenta ngayon. So, yun lang po ang sakop ito. Hindi po kasama ang mga industrial, commercial, pati na rin yung pagtatanim, no, agricultural. So, may mga karapatan dito ang mga buyers, no, ang nagpabayad po ng installment sa residential properties.
0: Okay po. So, malinaw, no, kaagapay, na itong batas na ito ay para lamang sa mga property, residential properties only, gaya nga ng subdivision, ng condominium, basta residential, hindi ito gagamitin sa business, sa agricultural, or basta residential lamang ito. Nako, attorney, salamat po sa paglilinaw na yan. Pero sa ilalim po ng batas na ito, ano po ba ang tungkulin ng, siguro po pag-usapan po muna natin, ng seller po muna, ano po ang tungkulin ni seller sa ilalim ng batas na ito?
2: Right, yung seller o yung tawag natin mga developers, you know? Developers ng mga subdivision o condominiums, ayon sa batas, kailangan nila i-respect yung karapatan ng mga buyers, no? In case paano kung hindi nakapagbayad na si buyer, which is nangyayari, di ba? At pagbibigay ng tinatawag na grace period, no? At notice of cancellation sa mga buyers na hindi na natuloy yung kanilang hulugan, no? And then pinakaimportante, may karapatan dito, no, na kailangan respetuhin ng mga developer sellers yung pagre-refund ng cash surrender value. Bayan mahalaga, actually, no? Na naibayad na ng buyer tapos biglang hindi po tumuloy, di ba? Sa nakumpleto yung kanilang installment. Oh, yun po. So isa-isay natin para malinaw,
0: okay,
2: no? So una-una, paano kung hindi nakapagbayad sa... Kasi siyempre, may terms of payment, no? Paano pag after a few months, hindi nakapagbayad, after a few years? Well, sabi sa batas, yung grace period, pag yung buyer ay nakabayad na at least ang dalawang taon na installment, no? Tapos biglang hindi makapagbayad, Well, sabi sa batas, kailangan yung seller magbigay ng grace period ng 1 month, no, for every year of installment payments without interest. O mabibigyan ng opportunity na magbayad. So sabihin natin, 2 years, may 2 months kang marang grace period, tinatawag. Wala munang interest nito. No? The purpose, siyempre, para lang makahabol siguro yung buyer sa kanya installment payments. Pero paano pag less than 2 years pala? No? Automatic sa batas sabi, may minimum kang 60-day grace period from the due date, no? Before the makakancel ang iyong kontrata. So yan ang grace period, no? At ang pinakamahalaga dito, yung paano pag nag-cancel, di ba? No? Eh, di na itutuloy, no? So, upon cancellation, okay, ito ang dapat gawin ng seller. You must refund at least, ito, 50% of total payments made if the buyer has paid at least 2 years, no? Of installment. So, importante yung 2 year period. So, doon pa lang kasi sinasabi ng batas, at least, isoli mo yung kalahati. Para hindi naman, di ba? Masyadong mabigat naman tungkol sa buyer pag hindi siya tumuloy. No? May konting palugit na 50% na ibabalik dapat, no, ng seller. Pero pag matagal-tagal ang hulugan, minsan mahaba yung terms. No? After 5 years, bibigyan pa na additional 5% per year is required. No? So on top of the 50, may 5% per year after 5 years. No? Pero ang nakalagay sa batas, maximum lang ito of 90% of the total payments. So at least, kahit pa paano, merong until 90% na pwedeng ibalik doon sa buyer. Okay? So, yun po ang mga tungkulin po ng mga seller pagdating dito.
0: So basically po ay meron pong refund na mangyayari depende sa taon. Opo.
2: Yes. Pag nangangamba ang ating mga listeners, 'di ba? Paano kung kapagbayad na ako 2 taon biglang for some reason like right now, 'di ba? Biglang nagka-crisis.
0: Yes.
2: O nawala ng trabaho or whatever, no? Paano 'yan? Hindi ko na matuloy yung hulugan ko. Well, the very least the law says that may karapatan kang pauwiin at least kahit pa paano, kung hindi mo talaga kaya na ituloy, at least 50% should be no, refunded.
0: So yun ang malinaw para sa ating mga buyer. Tungkulin ng seller na mag-refund depende dun sa taon na nahulugan na. Dun nakadepende kung ilang percent. At syempre merong grace period para sa mga buyer. Ito po ay sa panig po ng seller. Syempre po, paano naman yung mga buyer? Ano naman po yung karapatan ng buyer?
2: So, yung buyer naman, so i-reiterate ko lang yung sinabi ko kanina naman, no? Ibig sabihin, may karapatan ang mga buyers nga, no, to protect their investments, no? But at least 2 years of payment, again, they are entitled to a grace period of 1 month for every year of payments paid, no, na walang interest. At tapos, and pag kinancel na yung sale, di refund the 50% of total payments with an additional 5% per year after 5 years. Cap at a maximum of 90%. So, lalo pag less than 2 years again, meron pa rin, bibigyan ka pa rin ng at least 60-day grace period bago makancel yung sale. Baka mahabol within that 60 days makapagbayad, no? Which must be given, dapat nang bigyan rin ng notice ang seller, no, na ikakancel yung contract. So, yan po ang mga rights ng buyer. Napakahalaga, no?
0: Mahalaga po na matandaan po ng ating mga kaagapay. Pero syempre po kung si seller ay meron tungkulin, ano na din naman po yung tungkulin po ni buyer?
2: Oo, so yung buyer more of rights lang talaga. O karapatan na pwede niya i-raise. No? Ayun nga, basically, ang pinaka-basic dyan, yung refund. Hindi niya na kaya nag-cancel na yung contract, he has the right to recover at least 50% of what was paid after 2 years of installment.
0: Okay po. So, karapatan ni buyer ito. Pero, attorney, ano-ano po o sino-sino po yung mga implementing agencies pagdating po sa batas na ito?
2: Yeah, ito siyempre usapang mga real estate, no? Bahay. So ang pangunahing ahensya na in charge dito ay ang ating Department of Housing dito and Human Settlements. So yung tinatawag DSHUD,
0: This
2: no?
0: would.
2: Urban ano, Department of Settlements, Urban Development DSHUD. Dati kasi iba-iba yung mga alan, iba-iba, no? Pero ngayon, yun yung DSHUD na tinatawa, no? Sa housing. So, pag merong mga reklamo dyan, about this, no? Kailangan i-refund. No? Doon po, ipa-file po yung ating mga claims, no? Mga ating mga buyers. Opo.
0: So, DSHUD po ang implementing agency natin pagdating po sa usaping ito. Attorney, ano naman po yung mga kaakibat na penalties kung meron pong lalabagin sa batas na ito?
2: Okay, so actually, pagtingin natin yung batas, wala namang talagang penalty clause na tinatawag. Like, wala namang pong pagkulong or pagbayad po na fine. No? Instead, parang built-in na naman sa batas yon na pag yung seller ay nag-cancel, no, na hindi naman sumunod dito sa batas, ibig sabihin di binigyan ng grace period, no, o walang notice of cancellation, nakalagay naman sa batas ineffective yung wala pong visa yung cancellation niya, pwedeng ipaglaban ng buyer, no, na hindi naman na-cancel yung sale, so tuloy pa rin. No? So, hindi po talaga pwede yung kontrata na sinasabi dito nung seller na automatic, ha, magka-cancel tayo. Hindi po pwede yan. No? So, yan yung protection ng batas. No? So, dito parang mapipilitan talaga yung seller na to respect the rights of the buyer. Kailangan may grace period, no, bago tayo mag-cancel, may notice, and then sakasakali talaga na-cancel, merong refund. So, ibig sabihin lahat ito ay hindi pwedeng stipulate sa kontrata na hindi po pwedeng pangyari. Dahil yan ay yung protection ng batas.
0: So, kumbaga po ay talagang given na po siya na kailangang sundin. Hindi po siya pwedeng ilagay sa kontrata na hindi ito pwedeng mangyari.
2: Hindi po pwede. So, bawal. Ibig sabihin, pag kung meron mang ganong usapan, kahit na pinirmahan pa yan na buyer, ay walang visa po yun.
0: Okay po.
2: Kasi ang mangingibabaw talaga, mag-govern itong
0: batas
2: na ito. No? Mag-govern sa transactions involving installments of real property.
0: Okay po. Salamat po, Attorney, sa clarification na yan. At sana ay may napupulot na informasyon ng ating mga kaagapay. Pero may ano lang po, no, very mabilis lang po yung pag-usapan itong batas na ito. Pero ano po ang inyong reminder, Attorney, para po sa ating mga kaagapay pagdating po sa pagbili po nila ng real properties na installment ang payment?
2: Okay. So, napakalaga nga, at least itong may batas tayo na at least protect part of your investments. So, sa akin lang, ang mga practical tips sa mga buyers, to make sure na documented yung mga payments natin, di ba? Mga monthly payments. So, matagal yun eh. Taon na pinag-uusapan. So, make sure you have kept your receipts and all of that. So, it comes the time na baka kailangan, you know, if ma-approve nyo na 2 years na kayo nagbabayad, di ba? Meron kayong maipapakita rin. Or more than 5 years na. No? So, yung mga importante na sa akin. Kasi in case, no, magka-problema, makaka-ano tayo, pwede natin pong i-raise itong mga protections under the Maseda Law.
0: Okay po. So, reminder sa ating mga kaagapay na talagang i-document yung mga payment na ginagawa para naman na talagang mapatunayan na ikaw ay nagbabayad at magagamit mo itong batas na ito. Salamat po, Attorney, sa atin pong naging mabilis lang pero siksik na usapan tungkol po dito sa Realty Installment Buyer Act. At kaagapay, ano ba ang napulot mong impormasyon, bagong impormasyon tungkol dyan sa usaping iyan, i-comment mo sa ating comment section at patuloy po ninyong itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, para sama-sama po tayong matuto sa diskusyon ngayong gabi. Pero bago yan, we will pause po muna for a break at sa ating mga tagapakinig na nasa radyo ay makakapakinig po kayo ng isang awitin. At kung ikaw naman ay team online, standby ka lamang dyan kaagapay habang nanonood ng ilang videos about FEBC Philippines. At sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungang legal. Kaya naman dyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
5: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
6: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
5: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
6: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
7: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
8: Sa Himpapawi, mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702
8: DZAM. Agapay ng sambayanan.
10: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Agapay, nagpapatuloy ang Heartline Tuesday Legal Edition sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Kumusta? Kaagapay ang iyong pakikinig. Sana po ay meron kayo napupulot na impormasyon. At again, patuloy po ninyong i-share ang ating episode at patuloy po ninyong itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kamag-anak, At dala nyo pa rin po ang inyong mga katanungang legal at atin po yung sasagutin dito sa ating programa. Dahil kasama pa rin po natin ngayong Tuesday evening si Attorney Jedrek ng para sagutin ang inyong mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin. Magandang gabi po ulit, Attorney Jedrek.
2: Hey, magandang gabi po, Sis Kayla at ating mga listeners.
0: Yan. This time po, Attorney Aya, proceed po tayo dito sa mga questions po na ipinadala ng ating mga kaagapay. Una na po ang meron daw pong last week ng March ay nag-post ng sell ng property. Then may isang group na laging punta daw po ng punta sa kanila dahil willing daw po na bilhin ito. Nag-send pa daw po ng mail. Napakadami daw pong demands. Lahat naman daw po yun ay na-provide na nila and then humingi sila ng time. May mga inurong daw po na sure buyer kahit may pa-letter po sila at nag-gather lang po ng pera. Nagmagandang loob kami na mag-wait dahil nga daw po church. Pero noon daw pong malapit na yung bayaran, MC daw po manager check daw ang payment nila. Sabi ko mas better sa bank po magkita or sa attorney para din pero parang ayaw daw po, maraming dahilan na feeling ko ay budol daw po, nakakasad lang na umasa sa wala, nagantay sa wala dahil sa paggamit ng name daw po na church. By any chance, pwede po ba silang makasuhan o mapadalhan ng demand letter para sa mga oras na nasayang namin sa kanila at pagtitiwala na tunay na bibilhin po nila yung property?
2: Alright, sis. So, eto, hindi natuloy yung bentahan. Paano na ngayon? Anong pwedeng gawin? Okay. So, linawin natin, no? Well, ang isang sale, isang transaction na pagbebenta ay tinatawag lang nating perfected yan, o magkakabisa pa lang. Eh, pag meron na kayong actual pirmahan na kontrata, either it's a deed, typical it's a deed of sale. No? So, doon pa lang papatunayan na meron po talaga kayo usapan at agreement na bentahan. So habang wala pa namang pirmahan sa deed of sale, lahat yan ay parte pa lang ng tinatawag nating negosyasyon pa lang yan. Diba? Promise to buy pa lang naman yan. No? So ang problema kasi dyan, when it's just a promise, mere promise to buy, wala tayong, hindi naman enforceable na tinatawag. So parang wala naman kasing usapan. So sadly, I think yan yung nangyari dito sa sitwasyon. No, wala naman talaga nagpirmahan na any contract. Typically, may contract to sell, yung bibigay mo ng down payment, yun, ano na yun, binding na yan sa parties. No? Yung negosasyon, part pa lang kasi yan ng usapan, no? Leading to that agreement. So absence of that agreement, wala pa namang actual na bentahan.
0: Okay.
2: So paano ngayon yung na-atrapiyaturo sila, pwede paniniwala nila na nasayang ang kanilang oras. Well, under sa atin namang civil code, may general principles naman din tayong ina-uphold dito, no, na lahat ay kailangan to act in good faith, honesty, and fairness. Pag sa tingin mo naman talagang may misrepresentation or bad faith na ginawa, no, itong mga tao, like mayari wala namang intention bumili, kukunwari lang, no, parang ganoon, pwede niyong pailan po ng damages sa korte dahil mayroong deliberate cause na magkaroon kayo ng losses, no, doon sa pagbenta ng property. So yan po ang aking ma-advise. So,
0: ito. Pero basically ay wala pa pong tungkulin o responsibility yung pong sinasabing buyer kasi wala pa pong formal na kontrata sila pagdating sa bentahan.
2: Talagang negotiation stage pa lang kasi yan.
0: Opo. Okay po. Another question, Attorney. Dabangga daw po ng asawa ko yung jeep na naka-U-turn sa highway na nadaanan niya habang papasok sa work na nakamotor. na matay daw po yung asawa niya, sadly. Ngayon po, nag-usap kami ng may-ari ng jeep at gusto lang nila na tulong na ibigay ay ang makukuha sa insurance, which is 50,000 pesos. Worth it na ba yon para sa buhay na nawala pa? Advice naman po dahil gulong-gulo na daw po yung isip niya kasi wala na pong maghahanap buhay sa kanila.
2: Oo, yung 50,000 na in-offer, lagamat it will not totally compensate siyempre sa buhay ng isang tao. Pero kasi yan eh, pag may na-file na yung kaso po sa korte, I think in this case, may namatay, I think meron na pong na-file na case sa court, no? Yung damages kasi na dapat ibayad dito ng jeep driver, depende po talaga sa magiging desisyon ng korte. Depende sa circumstance. Wala kasing mga detalye, no? Kung ano ba talaga yung nangyari, no? So, di kasi natin alam, di clear dito kung who is really at fault, eh, no? Pero assuming the jeepney driver, siya talaga at fault dito. Negligent siya, di ba? Siguro, mabilis yung takbo niya, o ano, the court can award damages against the driver, no? Based on, yun nga, all the, marami kasing danyos na pwedeng ibigay ang korte. Yung actual na nagastos ninyo, yung moral, ano nga, moral damages, sabihin nyo po. Anxiety na ramdaman ninyo, meron pang example para hindi maulit, no? Exemplary, marami po, no? Basically, ang sinasabi ko lang, yung korte po ang talagang mag-award ng damages. Depende po sa circumstance of what happened, actually, no? So, ito, pag if the jeepney driver is found negligent, no? Pagkukulang sa ingat, no? Papatawan talaga siya ng danyos ng korte, no? Sa ngayon siguro 50,000 is just to kasi yung mga damages kasi amount of damages so pwede yung subject to mediation pag-usapan, no? Kaya payagan ng korte yan. So sa tingin ko baka yan lang muna yung makakaya talaga. No? Jeepney driver 50,000, no? Kung hindi talaga sa tingin niyo po hindi po siya sapat, eh pwede nyo pong ituloy yung kaso, no? Hanggat sa mag-desisyon yung korte kung magkano po ba yung dapat ibayad, no? Base sa nangyari. No? Itong panggaan na nangyari po. So, ayun lang po. May mga konsiderasyon lang kayo siyempre po, ma'am, no? Kasi hindi ko naman masagot lahat, but siyempre, yung 50,000, baka naman yan lang yung pinaka makakaya ng driver. Baka naman pag tinuloy niyo yung case, at the end of the trial, wala rin naman maipambayad itong driver. For practical reasons, wala rin talaga. No, kung hindi talaga kaya magbayad, wala tayong magagawa. No, diba? That's a practical side. So, ang decision mo is whether or not, diba? Pwede nyo natanggapin na itong 50 na in-offer, at least meron po kayong makukuha na. Or the other decision is, antayin nyo na lang, no? Matapos yung kaso. Baka katingin ko, mas malaki ibibigay naman ng court. Palagay ko lang, ha? Hindi ko kasi nakibasa ang buong, wala naman dito yung detalye ng kaso. No? So, sa tingin ninyo ay yung driver talaga ang may kasalanan dito, may mali, posible po na patawan ng korte ng mas malaking halaga ng pagbayad ng damages. Pero siyempre, titignan din natin ang kapasidad na magbayad. Yan po ang mga konsiderasyon po natin, ma'am, sa sitwasyon ninyo.
0: Okay po. Pero ang court po, ang malinaw po, ang court po ang mag-a-award kung magkano dapat yung ibigay na danyos, ibayad na danyos nung nakabangga. Okay po, salamat po. Attorney, another question po ay ito po, usaping utang po. Ano po ba ang pwede kong gawing hakbang para sa isang friend na hindi na po nagbabayad ng pagkakautang financial?
2: Oo nga, maraming problema sa utang. Ito, kaibigan ba daw niya? Isang friend? Ay, mahirap talaga yan, no? But legally, so this is these are your remedies. So una-una dyan, sa pagbabayad ng utang, pali ang gagawin, sisingilin dapat. Dapat ay singilin mo. At dapat mapatunayan ang iyong pagsingil. O tinatawag natin ang demand, no? You have to demand payment. So it's quite common that you know, lawyers like us, we're the ones who prepare demand letters, di ba? Sabihin natin doon sa nangutang, uy, magbayad ka na ng kliyente namin, ay sinisingil ka na, ano, na ng ganitong amount, no? So, typical yan, eh, no? Kasi that's the first step legally, no? You have to make a formal, a written demand to make known that, you know, the debtor should pay the obligation to pay. Alright, so after that demand, the pag hindi pa rin talaga nagbayad, may iba, magbayad na, kasi kailangan lang talaga sigilin. Iba, hindi pa, ayaw pa rin, the next step is to go to court na. No? So, ganito, no? Eh, pag more, 1 million pesos or below, may tinatawag na small claims yan. No? Okay? So, ang kagandahan dito, di na kailangan ng abogado. No? Basta mag-file lang kayo ng may application dyan sa mga korte in bawat all cities. You just ask for the form, fill it up, and then you file it. No? And attach your report. At hingin doon yung, yan nga, nakapagbigay ka na ba ng demand letter? Ano ba ang prueba mo? May utang? So, mga resibo, contract, pwede nyo pong i-attach. Ipa-file nyo lang yun. Di na kailangan mag-appear abogado, patatawagin kayo ng korte. Pag nakita naman ng korte agad na meron po kayong karapatan na maningil, eh, right there and then, magde-desisyon na rin yung korte, no? To, for the debtor to pay you, no? Mag-i-issue ng order na yan na pwedeng ma-enforce na, no? Ng sheriff, etc. So, mabilis lang yun pag less than 1 million. Ang tawag din ay, again, small claims. Pero pag mas lumagpas na ng 1 million ang ating utang, mas medyo magiging komplikado dahil mag-file po tayo ng civil case for collection of sum of money. Eh, pag sa file nito, sa regional trial court naman, yung small claim sa MTC, no, the lowest court, then pag more than 1 million na regional trial court, eh, dito kailangan po natin kumuha ng abogado, no? Mag-file ng kaso at mag-presenta ng ebidensya. Okay? So, yun ang ating mga remedyo. Pero pag isa pang bagay ay pag merong halong panloloko dito, ano kaibigan mo, niloko ka. Ano? Eh, baka pwedeng pumasok naman yan sa isang criminal case na estafa.
0: Estafa.
2: No? So, ibig sabihin, sa ngayon, maganda, i-gather mo naman lahat lang ng ebidensya mo. No? Resibo, agreements, no? O naman, no? Text message. Tapos, tignan, may pagkonsulto ka rin kung ano bang mas magandang, pinakamagandang gawin sa iyong situation.
0: Okay po. Pero salamat po, Tony, sa pagbabahagi po sa ating mga kaagapay kung paano po yung proseso. Pero yun nga, ang magandang reminder din po, no, hanggat maaari ay mapag-usapan muna bago makasuhan, no. O, pero reminder nga, ang utang ay dapat bayaran, lalo na po ito, no, na magkaibigan. Magandang reminder na bayaran ang tungkulin. Another question po, attorney, meron daw po siyang ongoing case. At ako na po ang uupo para i-share yung incident nung na-aksidente kami. Bali, tapos na po ang complaints, pwede ko pa po kaya siyang bayaran kahit ongoing na po yung case at ako na po nakaupo. Bali, gusto niya lang daw po sana ay i-settle para hindi na humaba. Di na po kasi ko tinutulungan ng pau lawyer ko, kaya po gusto ko sana i-settle na lang. Thank you daw po sa advice.
2: Okay. So, ibig sabihin, I think siya yung akusado rito.
0: Yes, opo.
2: Magpipresenta na raw siya ng ebidensya niya. Ano? Pwede na lang ba daw bayaran?
0: Iurong.
2: Kasi, pagtingin natin yung proseso kasi niyan, dapat yung mga tinatawag na settlement, eh, dapat yan ay bagong patuloy, yun, nasimula pa lang dapat nung trial. Ito, medyo patapos na. No? ang point ito, pwede pa bang isettle na lang? Ang ma-advise ko lang dito is pag nasa korte ka na at iuupo ka na, eh, erase mo yan po, no? Pwede sa yung lawyer na erase, i-bring up po dito sa complainant na kung willing pa po talaga sila, open pa po sila na mag settle. No? Then, titingnan natin, ipapaalam din yung kay judge yan kung papayag rin si judge. No? Sa akin naman, as much as possible naman, I think, no? Para siyempre, mabawasan din yung docket ni judge. No? I'm sure, more or less, the court would entertain. Possibly. Mm-hmm. Yeah, it's a high percentage that the court will allow you, no? To be able to settle this case.
0: Mm-hmm.
2: No? Oo. Pero kasi ang problema lang nakikita ko diyan, medyo patapos na kasi yung ano eh, no? Patapos na yung kaso. Eh baka sabihin na lang ni judge, wala na, too late na yan kasi nagsalita na yung mga ebidensya ng complainant, mga testigo, no? Nagpresenta na siya ng ebidensya, then kailangan na mag-decide based sa evidence ng complainant, no? Oo. Pero sa akin lang, communicate, no? Communicate with the other party kung if they are still at this point in time, no, willing, no, to be able to settle the case, no.
0: Okay po. So, reminder kaagapay kung may mangyari man yung gantong same na sitwasyon, ang settlement po dapat ay, tama po attorney, sa simula pa lang ng
2: case. Kaya sa before, nag-ano na tayo ng oras, nag-presenta ng ebidensya yung kabila. Papaano naman yun, no? Diba?
0: So, sa simula pa lang ay ilatag na yung settlement. Pero kung sa gantong pagkakataon ay communication, erase o i-bring up yung desire na mag-settle na lang para hindi na humaba. Pero yun nga.
2: Yung proper procedure talaga ganun. Dapat sa simula. Bago mag-umpisa pa lang ang trial. Eh, pinapayagan naman ng korte yan. No? Pag-usap yung mga partners. No? Pag-usap sila. So, pag may settlement na kasi, mangyayari dyan, eh, hindi na itutuloy yung mga hearing.
0: No? Opo.
2: Kakaroon lang sila ng agreement, no, na ganito yung bayara, ganun, ganun. Tapos, eh, yun na yun. Kasi ang problema dito, eh, nagtuloy-tuloy na yung kaso.
0: Nagsimula na, opo.
2: Opo, tuloy-tuloy na eh. Yan lang po.
0: Okay po. So, sa umpisa pa lang, simula pa lang, ay ilatag na yung settlement. Another question po, attorney, 11 years daw po siya sa company. Simula 2015 hanggang 2016. Wala daw po sa minimum yung sahod niya. Mahahabol ko ba lahat ng kulang sa sahod ko? And then, wala daw din pong benefits.
2: Walang benefits. So, okay. Paano to? No? Sayin, dalawa yung kanyang reklamo. Below minimum, wala rin daw benepisyo. Well, unahin natin yung minimum wage. Minimum wage, ito kasi, syempre, general rule, ay dapat magbayad ng wage ang employer. However, may mga ano yan, ha, exemptions. No? Lalo na, pag maliit na mga negosyo na wala pang 10 ang empleyado. No? Nung employer, okay, pinapayagan ng batas yun na to pay below me. Yung mga maliit lang, di ba? Alam nyo yun, yung mga stores that just, you know, they have 5 employees, pwede yun, no? Inaalaw. Pero siyempre, pag more than that, more than 10, ha, you have to pay minimum wage, no? Okay? So, well, kailangan yung mga exceptions na yan, eh, kailangan applyan pa ng employers, no? Dapat may approval with the DOLE, no? So, yun. Pag hindi naman sa exceptions yung employer nyo, eh, you can validly seek money claims, no? Okay? Pero tignan natin. Yung money claims kasi are subject to a prescriptive period of 3 years, yung may habol mo. No? So, even if you work for 11 years, okay? So, may prescriptive period na 3 years lang. So, dapat talaga, reklamo ka agad eh. Pag ganun, hindi pwedeng paantayin na 11 years. Yan yung medyo masaklap dito. No? Okay? So I hope that's clear, no? Minimum wage, dapat magbayad, may exceptions. But of course, the employee can't file, no, with the Department of Labor for any non-payment. No? Pero ano yan eh, 3-year period lang prescription yan. So covered lang. Sa ngayon, 11, parang wala na yun. Hindi mo na makuha yung buong 11. No? Masyado na matagal, ibig sabihin. So dapat yan, right from the start, you must assert your right na. No? Okay. Mm-hmm. Then as for your contribution, benefits, I think you're pertaining to Pag-ibig, no? SSS, PhilHealth, no? Ating mga usual. Well, ito talaga walang exceptions. Ito, sa batas natin. Employers are required, no, to register and remit contributions to the following agencies, the SSS, the PhilHealth, Pag-ibig, regardless of the size of the business. No? Okay. So kahit la 5 or less than 10, they should, no, register and contribute. No, if they fail to do so, they are liable for all unpaid contributions and penalties. No, and this responsibility cannot be passed to the employee. So ito, pwede ka naman reklamo. Punta po kayo sa office ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, no? And you file your complaint. Na since ganito ganyan, you were not paid, no, as such. Of course, you have to show your proof of employment.
0: Okay po. Okay po. So, yung usaping sahod po, basta po small business at nag-apply sa DOLE ay allow po sa below minimum wage. Pero itong benefits na, kung sa usaping benefits, ito ay required na mag-contribute yung employer regardless kung anong size, kung anong business o anong trabaho, ito ay required ang mga benefits na iyan. Salamat po, attorney. Another question po ay tungkol naman sa business partner. Meron daw pong business partner at na maglalabas ng 3 to 4 million pesos para sa magiging negosyo nila. Wala daw po siyang ilalabas dahil wala siyang cash, pero siya yung magtatrabaho para dito. Kaso nga lang, gusto niya daw po, gusto niya ako ang sole proprietorship dahil marami na daw akong business na nakapangalan. Marami ng business na nakapangalan sa kanya at ayaw na niyang mahabol sa tax. Ano yung risk nito at tama daw po ba ito sa batas?
2: Okay. So, ito, magandang tanong din naman, no? Quite kakaiba na tanong na natanggap natin sa lahat ng mga episodes.
0: Apo, actually.
2: But maganda rin paliwanag. So, paano kung ano ibig sabihin ng sole proprietor siguro? Gandang ipaliwanag natin. Ibig sabihin, pag ikaw ay isang sole proprietor sa isang negosyo, no? Ibig sabihin, ikaw ang liable dyan. Ikaw ang responsible sa lahat ng obligasyon, no? Korporasyon, no? Kahit na yung pag may utang, no, yung korporasyon, may habulin ka ng gobyerno, no, sa tax, so, di ba? Ikaw ang magiging liable kung ikaw ang nakapangalan dyan as sole proprietor. Wala ka takas dyan. No? Kailangan mong bayaran ang mga obligasyon, korporasyon, to other, no, to other entities, even the government. No? So there's a big responsibility, no, for being a sole proprietor. So, ibig sabihin niyan, you naako mo lahat ng risk and responsibilities ng pakpak, ng takbo ng company. Alright? Kaya nga, ang point nun, nagkakaroon ng corporation para ma, di ba, ma-mitigate ang mga liabilities. Kasi ang corporation, pag marami kayo, hiwalay yan, no, sa inyong personalities. Di ba? Ang utang ng isang corporation na hindi mo utang yan ng personal, no? Hiwalay. Pag sole proprietor, parang ganito na rin. Ikaw na rin yun, no? As a person.
0: Mm-hmm.
2: Okay, so that, I hope that's clear, no? So, you are recognized as the owner and of course, you will bear all obligations. No? Pag yung partner mo, nasasabi mo, will just give money, then, tawag yan, investor lang siya, no? You will be an investor. Ano ang responsibilidad at liabilities niya? Well, actually, wala naman siyang liabilities unless na based lang sa agreement ninyo, no? May kontrata siguro kayo doon na magbabase, no? Ano bang kanyang mga obligasyon sa iyo, no? As a sole proprietor, hatian nyo, etc. Between the two of you na yun, no? Pero as far as other people are concerned, Right? For example, the BIR, di ba? That's important, no? Taxes. Ikaw hahagulin, hindi yung investor. Walang liability yung investor to, no? Ikaw talaga. So, ganun yun, ha? No? So, sinabi mo pa, he wants to avoid tax liability. Baka naman, tingnan natin, no? Eh, baka red flag yan kasi ayaw rin magbayad ng tax. Hindi natin alam, no? Alright, so tingnan mo rin mabuti, ha? No? Okay?
0: Okay po.
2: So, naintindihan sana, no? Eh, medyo mahirap na maging sole proprietor, no? Okay? Maganda yan. Magtayo na lang kayo ng kumpanya sa SEC, diba? Para hiwalay, no? You have a more... Mas maganda, sana i-propose mo. Tayo na lang kayo ng company, diba? Para hindi ikaw ang personally liable on all the obligations of the company.
0: Diba? Okay po. So, ang risk po dito ay siya lang mag-isa yung hahabulin sakaling ano man yung mangyari dun sa company o sa negosyo.
2: Yes.
0: Siya lang yung magiging responsible at liable dun sa mangyayari yun. Dahil ang lalabas ay investor lang. Yung business partner mo sana ay naging investor lang. Pero, attorney, paano po kung ganito po yung pagkakataon? Nagsara po yung negosyo pero hindi na po nila i-declare as close yung company dahil hindi na rin po naging in good terms. Ano po yung mga possible risk po nun?
2: Hindi, pag sole proprietorship ka, ganun pa rin. Ikaw talaga, kahit sinara mo yan later on, sabihin na, rugi or whatever, no? Ikaw pa rin talaga habulin ng creditors. Sa mata ng batas, pwede kang habol. Ikaw pa rin ang liable magbayad sa lahat ng mga debt obligations ng company, yung sole proprietorship. So, medyo may, meron talaga kayong ano doon, exposure, no? Pag sole proprietorship.
0: Okay po. So, talagang solo niya. Cargo niya lahat. Kumbaga yung po, cargo niya lahat. Okay po. Another question po ay tungkol naman po sa titulo. Pwede daw po bang patitulohan yung fish pond? Kasi sa lugar daw po nila, walang kakayahang kumuha ng abogado. Wala kaming kaalaman pagdating daw po sa ganong usapan.
2: Fish pond, okay. Paano ba yung fish pond? Kakaiba din. Well, pwede ba daw tituluhan ang fish pond? Depende yan sa circumstance, no? Well, general rule yan, pwede na tayo magtitulo ng mga properties ay dapat tinatawag na alienable and disposable land na tinatawag. No? So, dapat merong ganyang kategory, no? Dandalan, kung saan na-situate yung fish pond ay tinatawag na alienable and disposable. No? Example, if the fish pond is on a privately owned property na meron ng titulo, no? Okay, hindi na kailangan mag-apply ulit. No? It's considered part of it na. No? Pero pag ang fish pond ay nasa isang tinatawag na public land, no? Baka ano lang yun, the same is not subject to any private ownership. It cannot be titled, no? Unless yung gobyerno, yung statement siya sabi na, okay, alienable and disposable ito. Kaya napaka-importante niya. No? So yan, kailangan nyo pong tingnan. Medyo, pasensya na, medyo technical. No? Yan na lang ang best way na ma-explain ko po no, ganito kaso po. Oo. Meron po dapat, alam po dapat natin, kailangan nyong tingnan sa registry. Kung meron ba talagang titulo yan or part ba yan ng alienable or disposable land, no? Na pwedeng marehistro. Kung hindi, wala po tayo magagawa. Hindi po kaya.
0: Okay po. Another question, attorney, medyo duda daw po kasi sa magiging patakaran nung kukuhanin nilang bahay. Magkakabit daw po ng solar pero magkakabit ng solar sa bubong. Pero yung kuryente ay hindi naman daw po mapupunta sa kanila. Meralco pa rin po yung source ng power nila. Yun ang pagkakaintindi po nila. Ano daw po kaya ang pwedeng gawin?
2: Well, kailangan nyo mag-usap na lang mabuti ng seller. No? Ano ba talaga ang mga terms and conditions ninyo?
0: Mm-hmm.
2: Well, parang very ano lang naman yan, general lang naman that you will, but normal lang that you will be subject to pay your Meralco bill, no? Unless you will consume 100% from solar, di ba? Eh, dapat ka naman magbayad talaga sa bill mo sa Meralco. No? Pero again, these are subject na lang to your
0: agreement.
2: Ano ba maganda pag-usapan ninyo noong seller, no?
0: Okay po. So, maganda na communication, makipag-usap dun sa seller para at least ay magkalinawan din. Another question po, ito naman, attorney, ay sanglaterang bahay. Kumuha daw po sila ng sanglaterang bahay worth 2,000 pesos, good for 2 years. Kaso, nakisuyo po yung may-ari ng bahay na need daw po nila ng pera gawa ng family issues at kailangan nilang ibenta yung bahay. Napagkasunduan namin na babayaran nila yung sanglatera at makukuha ko ang monthly na pinapaupa ko, kuha ko ang monthly.

0: kontrata, no? Lahat ng mga obligasyon diyan ay siyempre binding dapat sa atin at dapat nating i-comply in good faith, no? So I think itong sitwasyon, meron po tayong kasulatan na, 'di ba? Na meron siya karapatan doon sa property for 2 years, no? And plus yung rental income, plus interest. So malinaw na ata yan na nandoon sa kontrata. So yun dapat sundan, no? Sa kabilang party, no? So the owner is legally obliged to honor those terms that you agreed, no? So paano yun? The failure to coordinate or pay the agreed interest, magkakaroon tayo tinatawag na breach of contract, no? Okay. Ano naman ang remedyo pag mayroong breach of contract? Well, unang-unang gagawin natin, parang yung kanina lang naman, no, yung i-explain natin sa pagbayad ng utang. Di ba? May obligasyon kasi magbayad. Well, ang unang gagawin mo, you have to demand that right, no? Demand compliance. So ikaw, sabihin mo ngayon, oh, eh, mag-comply ka. Di ba? Ibalik mo, bigay mo sa akin. Dapat. So, yung income and the interest. So, what we should need to do is to send a formal demand letter also, no, requiring the payment of the outstanding interest and your contractual rights, no? If they continue to ignore it, then the next step, again, same with the one a while ago that yung non-payment of a debt, you have to go to court na, no? For to file a case for breach of contract. Ito may kasamang danyos na rin. Ito, humingi ka na danyos, yun, nabahala ka. Mm-hmm. Ano? This ensures that your rights under the contract are enforced, that you can recover the 48,000 pesos in interest along with any other damages pa na abala na nangyari sa iyo. So yan po ang ating mga remedies.
1: Mm-hmm. Pero attorney, sa batas po ba ay legal po yung sanglatera?
0: Ano yung?
1: Yung sanglatera, opo.
0: I'm sabihin, you pay for, ano?
1: Parang isasangla po sa kanila yung property, yung bahay. Tapos pwede po nilang tirahan.
0: Pwede tirahan. I think that's a valid agreement. As long as the parties, both of them, agree to such stipulations, okay, agreement, wala naman pong problema yun.
1: Okay po. So depende po ito sa kontrata at mapag-aagrihan ng both parties.
0: Yes.
1: Ito po ay last question po natin. Para ngayong gabi, last Monday daw po ay nakabangga yung asawa niya ng motor. Dala daw po ng puyat at pagod galing sa trabaho. Okay. Yung driver daw po na nabangga niya ay dinala siya sa presinto. Gumawa ng kasulatan na kailangan bayaran ng asawa ko yung damage ng motor niya na nagkakahalagang 14,000 pesos. Nung pinakompute niya yung damage sa kasa, bago pa yung motor niya, 2 months pa lang ito, nung nalaman namin yung presyo, syempre tumawad daw po hanggang sa naging 11,000 na lang dahil yun daw po yung kayang ibigay. Tapos 1 week lang daw po yung binigay na palugit sa pagbabayad. Bukas na daw po yung harap nila para sa bayaran. Sabi niya, pag di namin ito nabayaran ng kompleto ay magdedemanda daw po. Honestly, 7K lang daw po yung hawak nila dahil ay pinangutang lang kung kani-kanino. Lumapit lang sa kapitan, humingi lang ng tulong sa iba pero hindi pa rin daw po na buo. May isa lang, siya lang daw po yung naghahanap buhay dahil may isang taong gulang kaming anak. Paano pag hindi daw po tinanggap yung kulang na amount, yung kaya lang nila 7K, paano daw po nila haharapin? Posible daw po ba talagang makulong yung asawa niya?
0: Okay. Tingnan natin, ha? Ano bang nangyari? Banggaan ulit.
1: Apo.
0: Parang maraming banggaan ngayong araw.
1: Apo, ah.
0: Banggaan daw yung motor. So, linawin natin. What is under the law? Under the law, siyempre, pag mayroong property damage, no? The one who caused the damage or at fault is obliged to pay. That's very basic, no? So, I think in this case, your husband, yung asawa, ay responsable siya, no? Bayaran ang repair cost ng motorsiklo kung siya po talaga ang may kasalanan dyan, no? Ano ibig sabihin niyan? Pero pag di niya kaya bayaran, makukulong ba siya? Diba? Yan yung I take yung question dyan. Well, very basic naman na ang mangyari dyan. Pag civil case lang naman yan, no? To pay the cost of the repairs, wala naman pong pagkukulong yan dahil nagbabawal naman yan sa ligang batas natin. Wala naman makukulong sa utang. No?
1: Mm-hmm.
0: Pero ibang case naman, kung mag-file sila ng criminal case kasi na mayroong negligence,

0: nangyari, no, sa parte ng iyong husband. Okay, so ngayon wala pa namang case eh, no? Parang ano, nag-uusap pa lang kayo, di ba, na magbabayad,
1: Settlement.
0: di kaya bayaran ng buo. Ano dapat gawin dito? Well, itong kaso kasi na ito, eh, unang-una, eh, can be subject to mediation na tinatawag, no? Kahit barangay mediation muna, no? Para hindi na umabot muna sa korte. No? Eh, pumunta kayo sa barangay, makipag-mediate kayo, okay? Baka naman dito sa barangay level, maayos na, no? Okay? Kasi baka mag-escalate, iiwasan na lang natin dito, umakyat ito sa korte kasi mas ano yan, mas sakit sa ulo. Oh, pag umabot pa po tayo sa court. Oh, 'di ba? Maganda ma-settle na 'to. Well, on your end, you just have to document the payment that you want to make, communicate your willingness even to settle it partially, you know? Parang magpapakita ngayon na parang may good faith ka eh, no? Na gusto mo talagang magbayad. Na hindi mo na lang talaga kaya, no? So, I think the best way is just to seek assistance dito muna sa barangay for to mediate it. Kasi tingin ko naman, mga ganitong bagay, maayos yan, no? Baka yung barangay level, pag-usap lang kayo, hanggang kailan mo ba kaya magbayad? Parang ganun yung mangyari dyan. Diba, no? Parang sinasabi nyo na, baka bigyan lang kayo ng konting oras. Pansamantala, ito muna yung bibigay namin. Kaya lang namin, yung 7,000 nata, no? Ito muna, then the rest, baka pwede unti-unti. No? Para hindi naman umabot na ng korte pa. Okay, lalo lang magkaka-aberya sa mga parties involved. Eh, ilang aki po ma-advise sa iyo.
1: Okay po. So, communication. Makipag-usap pa rin, settlement pa rin para hindi na mas humaba pa yung usapin, hindi pa mas lalong lumala at magkaroon pa ng masakit sa ulo. Po. So, settlement pa rin, makipag-usap pa rin sa kabilang party. Salamat po, attorney po, sa ating mga napag-usapan ngayong gabi. Pero, overall po, ano po ang inyong maibibigay na reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa legal na usapin?
0: First, yung unang part ng usapan natin, maganda yung discuss natin po yung pasedalo o pag may installment. Okay, basta, tandaan nyo ha, yung mga buyers, pag may 2-year installment na, pag na-cancela yung sale, eh, may pwede pumawi ng 50% of what was paid. So, may napakahalaga nun. No? Okay. Yun yung pwedeng i-prohibit yan ng seller, no? Dahil nasa batas yan. Pangalawa, usapin natin ano ba ang mga dito, nagsistand out. Ang dami natin ang pag-usapan. No? Ano bang mga... Well, siguro nag-standout sa akin kanina yung tanong na pag merong non-payment nga, no, minimum wage or benefits, ganun na lang. Dapat aware tayo, no, sa ating mga employees pag alam natin na, uy, parang hindi, alam naman natin what's the minimum wage. It can easily be researched naman, no? Oo, I think. Right. May ano nyo sa Facebook. Hindi, hindi naman Facebook. Sa AI, tanong nyo, ano ba minimum wage?
1: Or, malalaman na po agad.
0: Malalaman, mabilis malaman yan, no? I think right now. So, mag-aware tayo. Ano po ba yung mga benepisyo po natin bilang empleyado? Kasi once na hindi naman naibigay yan, eh, dapat you must raise it as soon as possible. Huwag naantay ng 11 years. Medyo na ano to. Inantay mong 11 years bago ka magreklamo. Napakatagal naman. 11 years, di ba po? No? So, I think we should take action agad, no? Pag meron tayong alam na violation, no? Di ba? Para ma-ano natin, may ayos po natin, no? May file natin sa Department of Labor, no? Para papanagutan kung meron pong pananagutan dapat. No? Yan lang, no? So, importante, be aware of your rights. Huwag nga matcheck tayo, no? Be aware kasi karapatan natin, merong mga ano yan eh, prescriptive period na tinatawag. May ilang years lang bago nyo pwede i-raise. Kung hindi, ang tawag doon, wini-waive nyo na. Ano? Diba? Parang hindi nyo na
1: Hinahayaan
0: exercise
1: na, opo.
0: rights. So, important, oh, we know our rights. And where can we have access to justice na? Importante. Lagi ko itong sinishare din sa ating programa. Paano pag walang abogado? Siyempre, PAO, no? Public Attorney's Office, pag indigent. Kailangan nyo na mga certificate ng indigency. Hindi, sa IBP Office of All Cities. Meron po talaga yan. Ngayon po talaga, mga lawyers, ay dapat po kaming magbigay ng ano eh, no? Free legal aid service po. Kasama po sa aming ano yan, sa aming profesyon, sa mga private na lawyers. Binamandato na po sa amin yan na magbigay po. So, I think marami na mga abogado like the IBP and all legal. Ito sinasabi ko rin, lahat ng mga law school sa buong Pilipinas, merong legal aid clinic yan. Pwede po kayo lumapit dyan pag nangangailangan po kayo ng serbisyong legal at wala po kayong kakayanan na magbayad po. Eh, ito po ang ating mga access to justice. No?
1: Okay po.
0: Kaya rin, i-share ko rito. sis. No?
1: Opo. Naku, thank you po. Attorney, opo, sa inyo pong mga reminder po para po sa ating mga kaagapay. At sa ating pagtatapos, attorney, ay baka po pwede po ninyong ma-share po sa ating mga kaagapay dahil baka po meron po silang mga additional legal concerns at gusto po nilang sumangguni sa inyo. Saan po ba nila kayo pwedeng makontak?
0: Okay, thank you po, sis. So, ang office namin ay nasa 1209 East Tower ng Tektite Towers. Dito po yan sa Exchange Road, Ortigas Center. No? Kalapit na kami ng DZS
1: yes,
0: na
1: po.
0: Opisina. At kung gusto nyo tingnan yung law office namin, meron po kami website. No? Tawag dyan. Ang aming website ay baandlaw.com. B-A-A-N-D law, L-A-W. com. Tignan nyo na yung website namin. Pwede nyo kami i-reach dyan. No? Sa aming, I think pwede natin mag-iwan ng message doon kung kailangan. May inquiries kayo. I-notify nyo lang po kami dyan sa website. Meron rin kaming Facebook. I think, no, usual. The usual SOCMED. Ano, basta Baandlaw. BaandLaw.
1: Okay,
0: thank you po.
1: Po, opo. Maraming salamat po, Attorney Jedrek, nang sa inyo pong panahon para po tayo po ay makapaglingkod po sa ating mga kaagapay. God bless you po, Attorney. Maraming salamat
0: okay.
1: po.
0: God bless, Sis Kayla, and to all our listeners po.
1: Kaagapay, atin nga pong nakasama si Attorney Jedrek ng at atin pong napag-usapan ang Realty Installment Buyer Act at atin din pong nasagot ang mga usaping legal na inyo pong ipinadala dito sa ating programa. At kung nais po ninyong sumangguni ko meron po kayong mga additional legal concerns, maaari po ninyong kontakin si Attorney Jedrek sa kanilang Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang Baand Law, B-A-A-N-D Law. At meron din po silang website na baandlaw.com. At located po ang kanilang law firm sa 1209 East Tower ng Tektite Tower sa Ortigas, Pasig City. At sa puntong ito, kaagapay, hayaan niyo po ako at samahan niyo po ako na ipanalangin ang ating mga kaagapay, lalo na po ang mga kaagapay natin na nasa sitwasyon ngayon na nangangailangan sila ng tulong na legal. At tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Lord, sa kalayaan na kami po ay lumapit sa inyo, humingi ng tulong, Panginoon. At salamat din po sa buhay po ng aming kaagapay na si Attorney Jedrek Nang. Salamat din po sa iba pa naming mga kaagapay na abogado na patuloy po namin nakakaagapay dito sa aming programa. Lord, dalangin po namin na patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po silang palakasin, at patuloy po silang maging biyaya po, Panginoon, sa aming mga kaagapay, lalo na po sa mga kaagapay namin na nangangailangan po ng tulong na legal. Lord, sa iyo rin po namin patuloy na ipinagkakatiwala. Meron po kami mga iba't ibang sitwasyon ngayon sa buhay, may mga kaagapay po kami na kailangan po nila ng meron po silang mga kinakaharap na legal. Lord, ang dalangin namin, ikaw po ang nakakakita sa bawat isa sa amin, ikaw po ang nakakaalam ng bawat sitwasyon na meron po kami. Lord, ang prayer po namin ay patuloy niyo po kaming hawakan, patuloy po naming makita, Panginoon, na ikaw ay nananatiling mabuti at tapat sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay. Lord, ikaw po ang kumilos. Ano man ang mga sitwasyong ito, sa iyo po namin ito ay pinagkakatiwala. Ikaw po ang Diyos na nag-aayos ng iba't ibang sitwasyon ng aming buhay. Kaya naman sa iyo lamang po namin ito ipinagkakatiwala. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Purihin ka at sa iyo lamang po namin patuloy na ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagapay sa puntong ito, tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Kaya naman salamat sa iyo, Kagapay, na tumutok dito sa ating programang Heartline Tuesday Legal Edition. At salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast, kay Nat Peralta, Benjo Morano, Benji Mosura, Reggie Villena at John B. Reyes. Maging sa ating RTV team, Aileen Valdez, Angelica Calayag at Jabez Mancho. Maging sa ating broadcast engineer, Engineer JV Tabo, at sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. Muli, kaagapay sa'yo, maraming maraming salamat po sa pagpapadala ng komento, mensahe, at sa pagtutok dito sa ating programa. Muli, ako po ang inyong nakaagapay ngayong Tuesday evening. Ito po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes, same time, same frequency. Pagpalain ka ng Panginoon, kaagapay. Good evening!
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamahal malasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya, Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang injustisya sa kanilang buhay. Lord, those, Lord, who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan. Ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw po ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagita, subalit wala kang nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismo gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Hesukristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya, mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. To you, we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
1: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Sarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal, ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: As disciples of the Lord Jesus Christ, we are called to share the gospel to everyone, including the LGBTQ community. Why? Because God offered forgiveness and transformation that is available to anyone through His Son, the Lord Jesus Christ. The LGBTQ community, like any other group of people, person, apart from Christ, is in a condition of deep loneliness for true love. Like the prodigal son in the Bible, we were all once God's enemies. We rebelled against God, but we have now know the grace of God. So none of us, therefore, is in any position to cast stones of condemnation toward any people. Lastly, we must minister to them in ways that God calls us to do. Let us seek God's will in how we journey with this community.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
3: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
4: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
3: Sino ang manunubos na ito?
4: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako o si Dodi Lacuna ay nabago.
7: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo, dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na.
8: Ito ang 702-DZAS. Agapan ng Sunday Night. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
9: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
10: Marami sa atin ang umiiwas sa pakiramdam na to para kasi itong papasok ka sa loob ng kwarto na madilim, nakakatakot. Hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa'yo. Walang kasiguruhan, walang ilaw, walang malinaw na direksyon. Kaya ang ginagawa natin, umiiwas tayo. Nagiging abala, nagpapatawa, nagtatrabaho ng sobra, nagsascroll ng walang tigil, naglalaro ng walang hinto, nagpapanggap na okay, dahil baka kapag tumigil kahit sandali, marinig natin ang katahimikang matagal na nating tinatakasan. Ano nga ba ang pakiramdam ng pagdadalamhati? Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Sabay nating aralin ang mensahe ng Panginoon mula sa mga karanasan natin sa pagdadalamhati. Naranasan mo na ba yan? You grieve over the loss of something or someone. Ano nga ba ang lasa nito kung ito ay isang pagkain mas mapait pa sa katas ng dahon ng ampalaya? Mas mapait din to sa dahon ng papaya kung natikman mo na, no? At mas mapait sa halamang gamot gaya ng sambong o ng serpentina. Ang lasa rin nito ay mapakla, parang saging na hilaw, saging na latundan, o kaya ng bayabas na hilaw. Pwede rin ang dating masarap na pagkain, wala nang lasa, walang pakla, walang alat, walang pait, walang lasa, walang timpla. Maging sa pagkain, ano? Bawat subo ay parang obligasyon na lang, hindi na kasiyahan kagaya nung dati. Kumakain ka hindi dahil gutom, kundi dahil alam mong kailangan mong kumain. Ang kape na dati mong nilulook forward tuwing umaga, wala nang lakas, wala nang tapang para magbigay ng morning kick. Ang paborito mong timpla, biglang lasang kalawang, mapait, malamig, walang init na iniiwan sa dibdib. Dati yung pagkain, reflection ng celebration, pagsasaluhan. Pero ngayon, ang pagkain ay reflection ng kalungkutan. Ganyan ang grieving, ganyan ang pagdadalamhati. Hindi lang nito sinasaktan ng puso natin, binabago rin nito yung panlasa ng buhay, paningin sa mga bagay-bagay. Ang mga dati nagbibigay saya, nawawala na ng saysay, nawawala ng kulay, nawawala ng tunog, nawawala ng meaning. Dati ka naman masipag, but for some reason, hindi mo na makuha ang tamang push. Umaga pa lang, lowbat ka na. Gusto mo na agad hilahin ang gabi. Tapos, pagdating ng gabi, gusto mo na mag-umaga kasi mas nakakalungkot pala sa gabi. Yun yung pinakamahirap na stage ng pagluluksa. At yung pinakamahirap na stage na to, kailangan siyang daanan. Hindi siya kailangan takasan. Kasi kapag tinakasan mo, harapin ka rin niya sa kinabukasan. At ang grieving is not just about pagkawala ng tao, ng for baby, maaari din itong pagkawala ng pangarap, bahagi ng buhay mo, or pagkawala rin ng isang bagay na nabibigay sa iyo ng motivation. At ang grieving, hindi siya bisita na iniimbitahan, uninvited guest, dumarating walang paalam, umaalis na hindi mo pinapaalis at nananatili ng mas matagal kaysa sa gusto natin. Minsan kakatok sa umaga, minsan bigla na lang papasok sa umaga, minsan sa gitna ng gabi, minsan habang natutulog ka, minsan sa kanta, sa isang picture, sa isang amoy, o simpleng alaala. Sumpa nga ba ang dalamhati? Kung tutuusin, pwede. Magandang sumpa kasi ito ay sumpa sa mga taong umiibig na nagpapaalala sa bawat isa sa atin na hanggang ngayon, masakit pa rin ang kanilang pagkawala. At ang sakit, matututunan mong i-manage, pero hindi mawawala forever. Dahil ang pagdadalamhati, hindi yan parang sugat, tapos gagaling na. Mas accurate pa kung i-refer natin sa peklat. Nananatili, hindi dumudugo, pero naaalala mo kung paano nangyari. Minsan, yung peklat nasusugat ulit at nagdudugo ulit. May mga dalamhati na may due date, may takdang panahon tapos gumagaan na. Pero meron ding mga grieving na hindi halos matapos-tapos. Pero, ang maganda, natututunan mong i-manage. At darating din ang mga araw na mas magiging okay ka. Sa pananampalataya, makikita natin kahit ang mga Bible heroes natin, hindi sila exempted sa pagluluksa. David, when he heard of the illness of his baby, nag-fast, umiyak, at nagdalamhati sa kalagayan ng kanyang anak. Si Job, nawalan ng anak, nawalan ng kayamanan. Siya ay nagdalamhati at si Jesus mismo lumuha sa harap ng libingan ni Lazarus. At hindi niya minadali ang pagdadalamhati. Kaya kung tatanungin mo, natatapos ba ang grieving? Ang sagot ay hindi nawawala, hindi natatapos, pero natututo tayong mabuhay kasama ang pait, kasama ang pain. Yung dating bagyo level na sumisira sa lahat ay nagiging alon na kaya na nating tawirin. Minsan yung alon matalim, minsan naman yung alon payapa. At balang araw mapapansin mo, hindi na lang alaala ang kanilang pagkawala, kundi naaalala mo na rin yung pagmamahal, yung legacy, yung tawa, mga aral, at mga biyayang iniwan ng mahal natin sa buhay. Ang purpose ng paghilom, hindi paglimot. Ito ay para maparealize din sa atin that we are not alone in this journey. While we carry the worries, the love, and the hope na hindi mananatiling gabi ang buong araw, kasi sumisikat din ang bawat bagong araw at nagkakaroon ng panibagong simulain. At gaya ng buhay, ang pagdadalamhati, isa yung process. Kailangan mong daanan, kailangan mong lakaran. Pero sa kabila ng pain, may mga bagay na ituturo sa atin ang pagdadalamhati. Para sa akin, natutunan ko na mas pahalagahan ang oras, yakapin yung mga tao na mahal ko sa buhay, that I will not hold back my love to them kasi baka ito na pala yung last. Isa pa ay maari nating matutunan ang pagpapatawad, syempre. At yun, huwag na ngang magpaliban ng pagsabi ng damdamin, like saying I love you. Higit sa lahat, grieving reminds us that we are not forever on earth. Tayo man o yung mahal natin sa buhay, mayroong due date. At although masakit tanggapin, ito rin ang dahilan kung bakit nagiging importante ang bawat araw, ang bawat yakap, ang bawat tahanan, at bawat sandali na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sabi po sa Psalm 90, ito ay isinulat ni Moses, "Our days may come to 70 years or 80, if our strength endures. If you are that, you are over 70 or 80, the Lord has blessed you so much." Pagpapatuloy ni Moses, "Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away." So verse 12, "Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom." Teach us to number our days, because most of the time we tend to forget the number of the days that we are spending on earth. Naisip mo na ba na tuwing sumasapit yung birthday mo, hindi lang nadaragdagan yung edad mo, kundi isang taon ka rin lumalapit sa araw ng iyong pagpanaw. Paano mo ba iingatan ang sarili mo? Nabubuhay ka ba na parang meron ka pang ina-expect na another 50 years to live? O nabubuhay ka na alam mong limitado ang natitirang taon sa iyong mga kamay? Minsan, naisip ko, mas mapalad pa yung mga taong may taning ang kanilang buhay. Kasi, syempre, hindi nila gusto yung kalagayan. Pero malinaw na limitado na ang oras. Natututo silang pahalagahan ng bawat araw, bawat usap, bawat yakap. Well, kung tutuusin naman, lahat tayo may taning, di ba? Di lang nga natin alam kung kailan. Kaya marahil ang pagdadalamhati hindi lang nagtuturo sa atin kung paano mawalan o kung paano mag-recover from a very painful situation. Tinuturuan din tayo nito kung paano mabuhay at paghandaan naman ang susunod na buhay. Kasi kapag naintindihan natin that our lives are not permanent, we will learn to live one day at a time. Mas natututong magpatawad, magpahalaga ng mga taong malapit sa iyong puso, gaya ng pamilya, kesa sa trabaho, ang oras kesa pera, at ang presensya kesa sa mga bagay na pansamantala. Psalm 90:12, may this be a prayer of our hearts, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Si Moses, umuwi sa Panginoon na baon-baon niya ang maraming aral ng katapatan ng Diyos. Hindi siya nakapasok sa Promised Land, pero nakapasok siya sa presence ni God. At binigyan rin siya ng chance na masilip ang Promised Land, ang lupang pinangarap, ang lupang purpose niya, kaya siya tinawag mula sa Israel. And for 120 years, si Moses learned so many things. Ang kapangyarihan hindi galing sa sarili, kundi sa Diyos. At ang desert, ang ilang, ay maaaring lugar ng paghubog at making us realize na ang buhay ay hindi sinusukat sa haba ng panahon, kundi sa katapatan at sa layon ng Panginoon. Ikaw, kapag dumating na ang iyong pag-uwi, ano kaya ang baon mo? Ang yaman na meron ka, hindi mo yan madadala. Hindi mo mabibitbit yung iyong mamahaling cellphone, ang mga titulo mo sa lupa, ang mga alahas mo, at ang lahat ng mga nakapangalan sa iyo, maiiwanan mo. Mahalaga na isipin natin kung paano tayo nabuhay at sino ang ating naging kasama sa paglalakbay sa buhay. Kahit nga, di ba, sa panaginip, humawa ka ng plastic o ng maleta tapos managinip ka ng maraming pera, hindi mo naman mapapasok yung pera na yun sa totoong buhay, di ba? Pag gising mo, wala ka pa rin pera kahit na binigyan ka ng pera sa panaginip. Kaya habang may oras pa, magmahal at magpatawad.

0: Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po kasi mabuti ka. Salamat po sa biyaya po ninyo sa amin na buhay. Wala po kaming maipagmamalaki sa inyo. Wala po kaming mabibitbit na kayamanan karangalan sa aming pagpanaw. But Lord, give us a desire to love you more, to intentionally love others as you loved us, and forgive others as you have forgiven us. Thank you, Lord, for your love, for your grace, and for your mercy. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaagapay at nawa kasihan ka ng Panginoon ng kapayapaan at ng kasiyahan sa buhay. God bless you. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata, hango sa Biblia.
1: This is 702 DZA.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Ang bilis ng panahon. Makakaraos na tayo, nangangalahati na ang taon. Grabe no, John B., parang kamakailan lang nagdiriwang tayo ng bagong taon. Parang lumingon lang tayo, pag-arap natin, katapusan na ng Hunyo. Ang bilis ng panahon. Pero salamat sa Panginoon sapagkat through it all, the Lord has sustained us. Isang matagumpay na Martes sa atin, mga kagapay. Ito si John B., talagang sasabihin niya, the Lord has sustained him. Pambihira. Iningatan siya ng Panginoon na nakaraos siya sa naganap na aksidente, no, John B.? Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Grasya lang talaga ng Panginoon ng dahilan. Kaya nandito po tayo ngayon. At dahil sa Kanya, tayo po ay nakakapagpatuloy sa pamumuhay. Hindi lang nakakaraos, kundi nagtatagumpay. Magandang umaga po. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang inyong plantito ng panalangin tuwing Marteso ng Linggo. Kayo po ay nakikinig sa programang hatid ng inyong paboritong 702 DCS Radio, FEBC Radio TV. Ito po ang Hardin ng Panalangin. Kami po ay napapakinggan nyo sa iba't ibang platforms maliban pa po sa usual radio, kaya po ng Signal Cable Channel 185 sa ating pakikipagtulungan sa GCTV. At online tayo po ay napapanood sa Facebook at sa YouTube sa mga channels po ng DZAS. At napapakinggan din po sa 702 DZAS app. Sa mga kababayan po natin na naiipit ngayon sa traffic dyan sa bandang EDSA northbound dahil ho sa biglaang rally, para po hindi maubos ang ating pasensya, samahan niyo po kami sa programang ito at manalangin tayo. Panalangin natin ang ating bayan. Panginoon, marami pong salamat. Sapagkat bagamat may mga hamon sa buhay, may mga kaguluhan sa aming bayan. Katulad ng bigla ang rally ngayon, hindi lamang dito sa bandang People Power Monument, maging sa may Liwasang Bonifacio, nababalitan na rin namin na meron pong bigla ang rally. Ang aming pong kahilingan, kapayapaan po at katarungan ninyo ang maghari sa aming bayan. Tunay nga kayo na lang po ang aming makakapitan sa gitna ng lahat ng ito. Kayo lamang po ang aming mapagkakatiwalaan. Amin pong itinatalaga sa inyo ang aming maiksi subalit makabuluhang panahon ng pananalangin at pagbubulay sa inyong salita. Magdulot ito sa amin ng karunungan at kalakasan sa pagharap po namin sa mga hamon ng buhay. Sa inyo po ang aming papurit pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez para po sa Tuesday edition ng programang Hardin ng Panalangin. Ito na po yung pagkakataon natin, mga kaagapay, na ibahagi ang ating pong prayer requests sa ating pong comment section, at mamaya po sa biyaya ng Diyos, sa abot po ng ating makakaya ay idudulog po natin yan sa ating Panginoon. Pero wag po tayong malungkot kung sakali hindi yung maipanalangin on air, sapagkat yan naman po ay sinisikap po naming maipanalangin kahit off the air. At kung tayo po naman po ay may mga sinagot ng Panginoon na mga kahilingan sa panalangin, alam nyo maganda po na ibahagi po natin ito dito din po sa comment section. Bagamat ang nakatutok po yung programa natin sa mga prayer requests, pero yung mga pasasalamat po ay ibinabahagi po namin sa mga, lalo na sa mga hardinero, kasi siyempre gusto po namin malaman kung ano ang ginagawa ng Panginoon dito po sa ating programa. At hindi lang po encouragement ito sa amin, kundi yung mga nakakabasa po ng inyong comments. Halimbawa po, meron po na feeling niya ay hindi tutustusan ng Panginoon ang
pangangailangan niya sa ospital. Dahil malaki at mukhang hindi sasagutin ng HMO. Pero doon po sa, halimbawa, sa prayer request, sa comment section, may nagpatotoo na sinagot po ang panalangin for provision. Kaya po, ibahagi pa rin po natin sapagkat encouragement po to na makita nilang, uy, kung yung pangangailangan ko, yung pangangailangan niya sinagot, edi sasagutin din ng Diyos ang aking pangangailangan. Kaya po, comment na po sa ating pong Facebook Live at ibahagi po natin ang ating mga kahilingan at ang mga naging kasagutan. Alam po ninyo, dito po sa itong mga ilang araw na ito, ilang linggo na ito, ay ating pong pinag-usapan ang aklat ng mga hukom. Ang mga hukom po, hindi po ito yung mga nagpe-preside sa mga paglilitis sa kaso. Kundi yung mga hukom dito po na tinutukoy sa aklat ng Judges ay mga deliverer, mga military conquerors. At dalawang beses at sa dulo, no, sa bandang gitna, Judges 17 verse 6 at sa dulo sa Judges 21:25 ay sinabi po ito. Dalawang beses inulit ito sa aklat ng Judges. Nang panahon yon ay wala pang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Alam mo, Sheki, pag nababasa ko to, ang naalala ko yung pag nagta-traffic, yung pagbulbul na, yung kapag umulan, alam naman natin kapag umuulan, diyan nagta-traffic eh, kasi just add water, tumadami na po yung mga sasakyan. Tapos, nakataon pa na mukhang may problema yung signal light. At umuulan na nga, nagka-problema pa yung signal light, nag-brown out, di po ba? So, kanya-kanya ngayon. Walang magbibigayan, kaya nagkabulbul yung traffic. Walang makausad. Kaya pag nababasa ko to, yung everyone did what was right in his own eyes, yun yung image sa aking isip. At doon natin makikita na kapag ho na naig ang ating makasariling kagustuhan, hindi kapayapaan kundi kaguluhan ang dulot nito. At pag binasa po natin aklat ng Judges, ito po yung masasabi nating isa sa pinakamadilim na yugto sa kasaysayan ng Israel. Kaya nga po, pag nabasa natin dyan, makikita natin na yung mga tao po ay hindi nag-iisip ng tuwid, kundi kung ano yung takbo ng kapaligiran nila, ng paganong kapaligiran nila, yun po yung kanilang kalakaran. Kaya sabi ko nga dun sa preaching ko nung Father's Day, yung kay Jepta, ang sabi ko, dapat maingat tayo sa pagbabasa nito kasi may mga tinatawag na descriptive at prescriptive. Descriptive, sinabi yung nangyari pero hindi ibig sabihin gagayahin mo. Prescriptive, sinasabi na tularan mo yung nabasa mo. At dito po sa Judges, marami pong descriptive passages. Magkakasala, hihingi ng tulong sa Diyos. Kasi magkakasala, mapaparusahan. Hihingi ng tulong, mananalangin. Katapos sila po ay magsusugo ang Panginoon ng hukom o tagapagligtas. At pagkatapos po ay magkakaroon sila ng kapayapaan. Pero magbabalik uli sa dating pag-uugali. Magkakasala. Katapos po ay mapaparusahan. Tapos mananalangin. Katapos po ay magsusugo uli ang Diyos ng hukom. It's a vicious cycle. Parang sinasabing rinse and repeat. Parang magkakasala, magsisisi, magkakasala, magsisisi, magkakasala, magkakasala, magkakasala. Malungkot itong aklat ng Judges. Pero ang sabi nga po, kaya nagkaganon, sapagkat ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan.
Pansinin din ninyo na binigyang diin ng panahong yun ay wala pang hari sa Israel. So wala hong central government na namumuno sa Israel, kaya nagkakanya-kanya sila. Kaya nga itong Judges introduction sa tinatawag na United Kingdom period nito pong Israel. Pero alam po ninyo, hindi lamang sa walang hari ang Israel, kundi kanilang hindi sila nagpasailalim sa paghahari ng Diyos. Sa halip na kalooban ng Diyos ang kanilang sundin, kagustuhan nila ang namayani. Kaya nga, tandaan po natin ito. Kaguluhan ang dulot ng kagustuhan ng tao. Kapayapaan ang dulot ng kalooban ng Diyos. Kaguluhan ang dulot ng kagustuhan ng tao. Kapayapaan ang dulot ng kalooban ng Diyos. Nawa, ang ating pambuhay ay kakitaan po ng pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Hindi po yung makita ang ating makasariling kagustuhan na siyang namamayani sa ating buhay. Nawa hindi po yun ang makitang naghahari sa ating buhay. Nawa makita po na ang Diyos ang naghahari sa ating buhay. Maranasan nawa natin na ang Diyos ang maghari, ang kalooban niya ang masunod, hindi ang ating kalooban. Ang mga ipinadalang hukom ng Diyos sa Israel ng mga panahon na ito ay mga hindi, matatawag na hindi perpekto. Si Samson, alam naman natin nangyari sa kanya. Si Hepta at ang iba pa na mababasa natin, sina Barak at ang mga iba pang mga hukom na pinadala, sila po ay mga tao. Si Gideon, isipin mo, matapos na gamitin siya ng Panginoon na iligtas ang Israel mula sa mga nananakop sa kanila, abay nagtayo ng dambana para sa paganong Diyos-Diyosan. Kaya po, ang mga ito ay hindi mga ganap, pero sila ay ginamit ng Diyos. Sila hindi perpekto, pero ginamit ng Diyos upang hanguin sila kahit pansamantala sa kaguluhan na pinagdadaanan nila. Pero tandaan natin ito. May isang hukom na ipinadala ang Ama na namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay. At ito po ang ating Panginoong Jesus. Siya po'y ganap. Hindi po siya nagkasala. At dahil po doon, mararanasan natin ang kanyang katapatan, hindi yung mga ngako siya ng kabutihan ngayon, tapos bukas, iba na ang gusto niyang gawin sa buhay natin, kasamaan na. Hindi po. Ang Panginoon po ay tapat at lubusan nating mapagkakatiwalaan. Kaya, tandaan po natin ito. Kaguluhan ang dulot ng kagustuhan ng tao. Kapayapaan ang dulot ng kalooban ng Diyos. At tanging kay Jesus lamang natin matatamo ang tunay at nananatiling kapayapaan. The real and lasting peace. Kaya nga ang tawag sa ating Panginoon ay Prince of Peace. Dahil kay Kristo tayong natalikod, tayong mga naging o umaway sa Panginoon, naging maksig sa Panginoon, ay magkakaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos. At hindi lamang po yun, not only that we will have peace with God. Ang sabi po sa pang-araw-araw ng ating buhay, hindi tayo dapat mag-alala, kundi sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, ay dalhin po natin ang ating mga kahilingan sa Kanya. At ang sabi po sa Philippians chapter 4, ang kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa ating puso't isipan kay Kristo Jesus. Jesus is the ultimate judge sapagkat ang kanyang dulot ay kaayusan, kapayapaan, dahil sa kagandang loob ng Diyos
na kanyang ibinibigay sa atin. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay hindi pa po nagbibigay ng ating buong tiwala sa ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, ito na po yung pagkakataon natin na tayo po ay lumapit sa Kanya. Kilalanin natin ang ating kakulangan, ang ating pagiging makasalanan, at panghawakan po natin ang Panginoong Hesus, ang Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para po sa ating kaligtasan, hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ang Panginoon ba ang naghahari sa ating buhay? Ang kagustuhan ba niya, ang kalooban ba niya ang ating tinutupad? Tayo po ay dadako na sa pananalangin. Panginoon, marami pong salamat. Sapagkat kung aming titingnan ang kalagayan ng aming lipunan, puro kaguluhan. Maging ang mga eskwela na inaasahan namin magiging safe space ay napuno na rin ng kaguluhan. Ang aming pamahalaan na inaasahan namin na mamumuno para sa kaayusan ng aming bayan, ngayon po ay hati-hati, kanya-kanya. At may mga ang kanilang pansariling interes ang isinusulong, hindi ang ikabubuti ng karamihan. Mabuti na lang, Panginoon, sapagkat andyan kayo. Bagamat dito sa lupa, pilit na ginagawa ng mga tao ang nais nila, ang kanilang kagustuhan, subalit alam namin ang kalooban po ninyo ang maghahari. Ultimately, ang kalooban po ninyo ang mananaig para sa aming bayan. Amin pong dinudulog sa inyo ang amin pong mga kababayan na katulad po ng nito pong si Sister Alma Felicitas na humihiling po ng provision para po sa kanyang open heart surgery. We ask, O Lord, na kayo po yung mag-provide, kayo po yung magdala ng doktor, mga eksperto, at yung kanyang mga bayarin, hindi lamang po sa gastusin, kundi yung pagpapagaling, yung gamot, yung therapy, at mga kinakailangan pa. Hiniling po namin na kayo po, O Diyos, ang tumugon. At higit sa lahat, kapayapaan ang maghari. Alam po namin na may sakit na nga sa puso, mapupuno pa ba ng pag-aalala ang kanyang puso, ang kanyang kalooban. Nawa, hindi lang kagalingan kundi kapayapaan ang matanggap po ni kapatid na Alma Felicitas. Sa mga kapatid din po namin, sa mga katagapakinig po namin na humihiling din po, Panginoon, ng kalusugan at ang kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Na ang kanilang mga mahal sa buhay ay makakilala po sa inyo, at kapag sila'y nakakilala, sila po'y lumago in the grace and the knowledge of you. Katulad po ni iniling ni Claring Mamangon para po sa kanyang pamilya na spiritual maturity and growth. Ganon din po kay Noemi at Rilliano na humihiling ng kaligtasan na nawa ay makakilala na po sa inyo bilang Panginoon na tagapagligtas ang kanyang asawa. Sa mga may concern sa kanilang pamilya, ang kailangan ng gabay, kailangan ng inyong pag-iingat sa kanilang mga pagpapasya, katulad ni Carmeline Garcia at ni Concepcion Balite. Panginoon, huwag po nawa ninyong bibiguin ang aming mga tagapakinig na ngayon po ay may mga kinakaharap na pagsubok ang kanilang pamilya
na ngayon po ay ang pamilya po ay hindi sama-samang sumasamba sa inyo. I pray that you will draw them closer to you and to one another. Kayo po ang maghari sa kanilang mga tahanan. We also pray, O Lord, na yung mga nagpapagaling ngayon, katulad po ni Evangeline Juan, si Ninita Manalo at ang kanyang asawa, si na Paul Bacani, Alma Dison, si Jimeno Cordero, Sister Mating at Libay Sarile, si Leonila Espirito. Panginoon, hindi man nila nabanggit kung ano po ang kanilang mga pinagdadaanan na karamdaman. Pero alam ko po, batid po ninyo. Ang sabi nga po ninyo sa inyong salita, you know us, you know our frame that we are but dust. Alam po ninyo, hindi lang ang aming karamdaman, kundi ang punot dulo nito. Kayo ang aming dakilang manggagamot. Kalakasan din para po kay Jerry na asawa ni Teresita de la Cruz. Salamat sapagkat sabi nga po ninyo, they that wait upon the Lord shall renew their strength. And also Lord, yung si Ajay na ang hirap, Lord, kumuha ng appointment sa doktor na kanyang nilalapitan, ang panalangin ko po, ma-schedule na yung kanyang kinakailangang check-up upang matukoy na kung ano po yung mas marapat na approach sa kanya pong karamdaman. Ganun din po kay Lolit Adia na nagre-recover ngayon sa isang dental, mula sa isang dental procedure. Aming Ama, hindi maubos-ubos ang mga may karamdaman na nanghihingi po ng kagalingan. Salamat kasi may assurance kami na kayo ang Diyos na nakababatid ng aming kalagayan. Sa mga panahon na nag-iisip po ang aming mga kababayan na nag-iisa na lang sila, walang tumutulong sa kanila, napabayaan na sila, ipadaman niyo sa kanila ang inyong presensya. Embrace them with your loving presence na makita po nila hindi sila nag-iisang lumalaban sa mga ito, kundi kasama nila kayo at kayo ang makipaglaban para sa kanila. Sapagkat sabi nga po ng inyong salita, the battle belongs to the Lord. Lord, we lift up to you ang aming mga tagapakinig na OFW na nakamonitor sa mga nangyayari sa aming bayan at nag-aalala sa kaligtasan, kapakanan ng kanilang pamilya. Payapain din po ninyo sila. At makita po nila na ito po ay lalo lamang magpapatibay ng aming pagtitiwala sa inyo. Walang pagsubok na dumating sa amin na hindi pa naranasan ng tao. Tapat kayo. Hindi lamang po ninyo kami hayaang subukin ng ayon sa aming makakayanan, kundi sabay ng pagsubok, bibigyan nyo kami ng kalakasan upang mapagtagumpayan ito. Salamat sa pagkakataon na mailapit namin ang mga pangailangan ito at sa mga hindi po namin nabanggit. Alam ko po, Panginoon, bago pa man namin ito naipahayag, alam na po ninyo ang aming pangailangan. Sa inyo po kami umaasa. Sa inyo po kami nagtitiwala. At pinangawakan namin ang inyong pangako na anumang hilingin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus ay inyo pong ibibigay. Amen. Amen. Kumakagapay.

Tapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos. At ang Diyos, kailanman, hinding magkukulang.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito po ang programang Unang Salmo. Kumusta ka ngayong araw? Dalangin ko kaagapay na ikaw ay nasa mabuting kalagayan. I-share mo na ang ating episode for today at halika, samahan mo akong pagbulayan ang salita ng Diyos.

Bitterness, galit, sigawan, paninirampuri at malisya ang ilan sa mga salitang tila ba naglalarawan sa diskurso ngayon ng ating mundo. Ito ang halos araw-araw nating nakikita at nararanasan. At bilang Kristiyano na nasa mundo, hindi tayo exempted mula rito. Sa panahon ngayon, para bang nakakalimutan na natin kung paano maging mabuti sa ating kapwa. Sa atin na mga anak ng Diyos, tinatawag tayo to become more like Jesus Christ. Kaya nga tinuturo ng Biblia mula sa Efeso Kabanata 4, Talata 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Sinabihan ni Apostle Paul ang Ephesians na umiwas sa mga sinful attitudes and behaviors gaya ng bitterness, wrath, anger, clamor, slander at malice. Sa halip, tinatawag tayo na magkaroon ng kabutihan, pagiging maawain at pagpapatawad sa kapwa. Ang grace ng Diyos sa atin ang nagpapakita kung paano nga ba maging mabuti sa kapwa. Dahil siya mismo, dahil sa kanyang habag, biyaya at pag-ibig, ay mabuti sa atin, kaya nga ganun din ang utos niya sa atin, ang maging mabuti sa ating kapwa. Na-imagine mo na ba ito, kagapay? Yung mga pagkakataon na galit ka sa gitna ng pakikipag-usap mo sa iyong kaibigan, pamilya o mga mahal sa buhay. Ang tendency sa mga ganitong pagkakataon ay magpakain sa galit. Pero sa mga ganitong pagkakataon nating mas kailangan ng tulong ng Panginoon na mapalitan ang ating natural response. Paalala sa atin ang verses 31 and 32 na sa halip na magpadala sa galit ay magpatawad gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Ito ang action na dapat nating sinusunod. Forgive as God forgave you. Magpatawad sa kung paano ka pinatawad ng Diyos. Siya ay nagpatawad willingly, graciously, lovingly at sacrificially. Napako siya sa krus at inako ang lahat ng ating mga kasalanan. Ganyan ang kanyang pagpapatawad. Maging ang sakripisyo ni Jesus ay nagpapakita sa atin ng kanyang pagsunod. Maalis natin ang bitterness, wrath, anger, clamor, slander at malice kung tayo ay mayroon ng relasyon sa Panginoon dahil siya ang magbibigay sa atin ng bagong puso, bagong pag-iisip at pupunuin niya tayo ng banal na espiritu na siyang tutulong sa atin na mag-obey. May kailangan din tayong gawing effort at action. Kapag nakakaramdam ng frustration at nais magpakain sa galit, ang Holy Spirit ang magre-remind sa atin na umiwas sa galit at piliing maging mabuti. Kapag natetempt na magkaroon ng bitterness sa masakit na nakaraan o may taong nakasakit sa iyo, maaring ipaalala sa sarili na ikaw man ay marami ring pagkakataong hindi sumunod sa Panginoon pero pinatawad ka pa rin niya. Hindi naman nangangahulugang hindi mo na mararamdaman kailanman ang galit at bitterness kapag may new nature ka na dahil sa relationship sa Panginoon. Ngunit ang mahalaga ay ano ang tugon natin dito? Nagsisikap ba tayong maging mabuti? Nagsisikap ba tayong maging mapagpatawad? Mayroon ba tayong malambot na puso at intentional ba tayong maging mabuti? Mas makikilala kung ano ang nasa loob natin sa kung ano ang prutas natin. Para bang malalaman ang flavor ng ating emotional lives sa kung ano ang lumalabas sa ating mga bibig o nagiging response natin sa mga nangyayari sa ating paligid. Gaya nga ng sabi sa Biblia, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang pagiging mabuti ay ang pagkakaroon ng helpful spirit, lalo na sa mga mas nangangailangan. Ito ay ang pagkakaroon ng tangible action. Higit ito sa salita lamang. Dapat ito ay nakikita sa kilos, sa pamamagitan ng pagtulong at paglilingkod para sa kapwa. Ito ay isa sa mga attributes ng Diyos, isa sa bunga ng Espiritu, at isang patunay sa katayuan natin bilang tagasunod ng Panginoon.
Kaya nga ang reminder sa atin, imbis na bitterness, wrath, anger, clamor, slander at malice, palitan natin ito ng kabutihan, pagiging maawain at pagpapatawad. Ngunit hindi lamang sa salita, ngunit higit sa lahat ay nakikita sa ating mga kinikilos at aksyon.

Kaagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo dito pa rin sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay! Bye.

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: Ang ganda na na. At Beth Flores. O, diba?
3: Nandun na pa.
4: Ah, pag nga mabiyayang Monday, eh, di ba? Hindi, ang ganda lang ng timbre ng boses mo, Daddy. Yun po yun, pinangingiti lang po namin kayo, aming mga kaagapay. On a trusting Tuesday, o, di ba, Dad? Bakit ka man lulupay-pay? Eh, magtitiwala nga sa Panginoon, trusting Tuesday. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702DZAS. At kung ang gamit nyo po ay yung mahiwagang transistor radio at ganun pa rin po yung ating PM radio, yung portable missionary radio, nakukuha nyo po, narito kayo sa Luzon, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa bandang Visayas at Mindanao. At yung dinandamit nyo, transistor radio o PM radio, nakukuha nyo naman po, nakakatigus siguro kami, nakukuha nyo yung programa mula po yan sa ating mga kaagapay dyan po sa DYVS mula po sa Bacolod. Nako, pagpalain kayo ng Panginoon, DYVS, o diba? At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo. Kung maganda pong inyong internet connection, definitely maganda ang inyong reception. And that goes as well sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, iba't ibang syudad ng buong mundo na nakatune in sa atin sa pamamagitan ng Facebook live stream. 5:30 to 6 dito sa atin, pero depende po yan sa inyo, real time sa inyong oras. So salamat sa Panginoon, ano, nakakatuwa kasi alam natin na pag pinag-uusapan namin ng daddy na when we started, nung bata pa ako sa DJS, real po. Nakasing laki ng gulong ng bisikleta. Pero tingnan nyo ngayon, digital na, naririnig na tayo all over the world. So we can always rejoice in God's goodness sa kanyang pagpapala. So we can use technology, diba, in spreading the gospel until all have heard. Diba, yun yun eh. Kaya mga kaagapay, sa atin pong mga ministry partners, sa panalangin at financial support, patuloy nyo pong gawin yan. Patuloy nating suportahan ang gawain ng FEBC, hindi lang po sa atin pong panalangin, kundi sa ating pong pagbibigay. Ang sarap po kasi alam natin yung feeling na kapag tayo nagbibigay sa isang gawain at nakikita natin yung paglago, nakikita natin kung sino yung mga taong naaabot ng ating pag, you know, ating partnership, we are always blessed. So whenever I see sa Facebook yung mga pictures po ng mga tao na pinagpala sa Cambodia, sa Mongolia, sa Kazakhstan, sa Kyrgyzstan, nagaano ako na parang floored, kabahagi ako dyan kasi kabahagi tayo sa FEBC. So that's a great encouragement for us to keep on supporting FEBC through your prayers and through our finances. Magandang kabahagi lagi ng ministry. So, mga kagapay, marami pong salamat sa inyo, ha? Mga faithful partners natin. So, sa loob po, dalangin natin ngayon, balik tayo sa ating pinag-uusapan at ang dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at patuloy na encouragement sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Hindi lang on a Tuesday, but every day. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702, ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayo kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng bagong, ng matandang tipan at bagong tipan, kung kaya't kumpletong salita ng Diyos. At dahil doon, ito ang tunay na maglilinang at tunay na maghahandog o maghahanda sa isang tunay at ganap na kabaguhan. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Amen.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin practical ways to build peace in your life and the family. Kasi ang theme, ito po yung kasi yung theme ng July. Eh, in advance ko na kasi bukas July na. So, peace and progress, kapayapaan ang susi sa kaunlaran. Totoo yan. At yan, sabi nga, yun yung basis natin, Matthew 5:9, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Ay mga kaagapay, mga anak tayo ng Diyos. So, dapat peace starts from us, di ba? So, kahapon po, pinag-usapan natin yung unang dapat nating gagawin ay papayapain yung ating puso, ang ating isipan, or calm our mind. Nakita natin ang kahalagahan ng isang mapayapang isipan na nakukuha natin sa pagkakaroon ng mga mindful practices tulad ng breathing, quiet time sa ating tahanan o sa nature man at marami pang iba. Yung kahalagahan ng pagmumuni-muni at ang pinakamahalaga, yung kaugnayan natin sa Diyos ng kapayapaan. So ngayon naman, ano yung dagdag natin dito? Okay, eto, nakakatuwa. Simplify your life, di ba? Gawing simple buhay, naku po. Ang pamumuhay ng simple ay makakatulong upang maging clear ang isipan at magtatag ng kapayapaan sa buhay. Mas magiging konti yung distractions at mas may kakayahang mag-focus sa paghahanap ng mga pamamaraan upang mabigyang solusyon ang mga issue na kinaabalahan natin, di ba? At yung mga yung minsan na stress tayo. So makakatulong ito upang mamuhay tayo na may intention, pag-simplified yung life. At ang pagkakaroon ng isang minimalist na lifestyle ay mag-reduce ng iyong carbon footprint, o di ba? So, narito yung ilang mga ideas na maaari nating i-consider. Bawasan ang iyong mga possessions o pag-aari, di ba? Yun nga po problema namin kasi senior na kami ng Kuya Nes, ang dami nang naipon na mga gamit mula sa aming mga anak. Ay mga anak namin ay nasa kanila-kanilang buhay na, di ba? So we have to ask permission to dispose of them. So, tama, bawasan kasi habang nakikita natin yung clutter, naguguluhan na ano ang utak natin. So, sabi nga ganun, bawasan na inyong mga possession. Huwag nang mamili pa pag hindi kailangan. Pangalawa, huwag tumanggap ng sobrang work commitments. Okay, totoo yan. Learn to say no. Yan. Halimbawa, pag alam mong busy ka na, wag na. Wag ka nang mag-commit pa. Wag magpakabida sa mga commitments, no po. Masakit sa ulo 'yon. Okay, alisin ang mga social engagement na hindi naman makabuluhan sa buhay mo. So don't be involved in anything that has nothing to do with your life. Mag-enjoy sa mga simpleng bagay sa buhay. Yes. Hindi mo kailangan expensive. Alam mo, lagi ko naalala. Sabi ko, magkaroon ka ng gintong bahay, gintong possession. Pagdating ng Panginoon, iiwanan mo din yan, susunugin mo. Eh, focus on the simple things, di ba? And enjoy it. Alisin ang sarili mula sa idea na kailangan mong maging busy. Totoo. Kasi sinabi nga ng Panginoon sa kanyang laws, di ba? Remember the Sabbath day, keep it holy. Ibig sabihin, magpahinga, di ba? Tapos bawasan din ang physical at mental clutter, yung mga kalat. So don't think about things that doesn't affect you. Hayaan ang mga distractions mawala, dapat talaga. At mag-focus sa kung ano ang mahalaga para sa'yo. Sabi ko nga, bakit kailangang pahirapan ang buhay, no? Nang maraming mga bagay na lalong nagpapataas ng anxiety level natin. Halimbawa, bakit kailangan lagi may bago? Mag-iito ay cellphone, gamit sa bahay, kotse at kung ano-ano pa. Eh sa totoo lang, kung mas marami tayong binibili o inuutang sa credit card na hindi naman natin talaga kailangan, ilalo lang tayong magiging stress, lalo na sa panahon ng pagbabayad. Simple living ang siyang talagang tahimik na buhay, sa totoo lang. Learn to say no, as I said. Huwag tumanggap ng maraming commitment sa work man o mga social engagement. Kung hindi naman, ito ka talagang mahalaga at makakatulong para sa'yo. Kahit nga sa work, kung gusto natin ang kapayapaan, huwag tayong maging workaholic or ministryholic. Ang sobra nakakapagod at kadalasan ay nagre-resulta sa karamdaman na lalong magpapahirap sa buhay natin at isipan, mga kaagapay. So, kung nais mong maging mapayapa ang iyong puso at isipan, maging simple at kontento sa buhay. Malinaw yung paalala ni Apostol Pablo sa Philippians 4:12-13. Sabi doon, alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng to magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Diba? Kahapon pinag-usapan natin ang kapayapaan galing sa Panginoon. Ganun din po ang contentment. Diba? Simplify our lives. Be content. Kasi yun po yung siyang magbibigay sa atin ng peace of mind and peace of heart. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen ulit yun, ha? Wow. Simplifies your life. Simplifies your life. Bawasan ang mga pag-aari, sobrang commitment. Kasi akala natin sikat tayo pag maraming commitment. Ano yan? Nagpapayabang lang sa atin. Social engagement, bawasan din. Sarili, busy, wag. Magpahinga, focus. Hindi laging bago. Simple living nga. Kasi kung masyado na, sickness ang darating. But simplify your life. Sikreto ni Paul sa buhay, ang kalakasan ay tanging galing lang kay Christ. Si Christ ang siyang magpupuno ng kahungkagan ng ating buhay. God-shaped vacuum, si Kristo ang kailangan. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Amen, amen, amen. Ang mensahe ng Diyos para sa Iglesia ng Laodicea, galing sa Revelation 3:14-21, pagbabasihan ng pag-aaral. Kung kaya't amen, amen, wow, wow, wow. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang utos na maliwanag? Isulat mo para sa anghel ng Church sa Laodicea. Saan po galing ang sulat? Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, siya nawa, so be it. Sino po siya? Ang tanging maaasahang magsasabi ng totoo at tanging source ng lahat ng created ng Diyos, ang makapangyarihang paghahayag ng tanging source ng buong paglalalang. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malalim o alam kong hindi ka malamig o mainit man. Sana mainit ka na lang o malamig. Pero since maligamgam ka, isusuka kita. Hindi mainit, hindi malamig, maligamgam, isusuka nga kita. Sinasabi mong mayaman ka, angat sa buhay, ikaw at wala kang kailangan. Pero hindi mo alam na miserable ka, kawawa, mahirap, bulag, at hubad. Ang advice ko sa iyo, bumili ka sa akin ng pure na gold para yumaman ka. Bumili ka sa akin ng mga puting damit para may maisuot ka at matakpan ang pagiging hubad mo at kahiyahiyang kalagayan. Wow, wow, wow! Amen, amen! Ito ang matapat na pagsasabi ng dakilang Diyos ng may isang sobrang kaawaan at may totoong solusyon sa kaayusan sa mundong ibabaw. Ang bawi ng katotohanan at ng kabanalan, wow, wow, wow, wow, amen, amen. Sinasaway ko at dinidisiplina ko ang mga minamahal ko. Kaya't magpursigi ka, magsisi ka, at talikaran mo ang kasalanan mo. Makinig ka, nakatayo ako sa may pinto at kumakatok. Kung may makarinig sa boses ko at magbukas ng pinto, papasok ako at magkakasama tayong kakain. Wow, wow, wow! Amen, amen! Ito pa, makinig. Yung mga nagtagumpay, bibigyan ko ng karapatang umupo sa trono ko, kagaya ko. Nagtagumpay ako kaya nakaupo ako sa tabi ng tatay ko sa kanyang trono. Wow, wow, wow! Amen, amen! May malaking problema tayo. Pero may mas malaki tayong Diyos kaysa mga problema. Magsisi tayo at magkasundo sa ating makapangyarihang Diyos. Amen, amen, amen! Wow, wow, wow! Di ba, anak?
4: Opo, Ama. Okay. This is the last church na sinabi.
3: Yeah.
4: Mm-hmm. And to be honest with you, very descriptive of our condition sa church ngayon. Mm-hmm. Kasi hanggang marami na, maganda nga yung Philadelphia eh, di ba, Dad? Ito ngayon, ito yung parang current situation natin. Sabi nga ganun, hindi kayo mainit o malamig. You're not hot or cold. Sabi nga ganun, at ang matindi nito, I will spew you out. Diba? Yun yung ilulura ko kayo.
3: Isusuka.
4: Isusuka ko kayo. Kaya dito yung ang level na to. And you can see it around us. Sasabihin, oh, Kristiyano ako. Pero pag hinanap mo yung commitment, wala dun, diba? So, this really, honestly, the way I say it, this really describes the current church age that we have. Kasi nga,
3: lalo na sa mga mega churches, ano?
4: I don't want to say that. Kasi yung bang point na lahat tayo, kasi if you look at mega churches, they have very good VG or DG as well. So, ang point ko doon, ito personal to sa atin, ha? Kamusta ka? Kamusta yung buhay mo sa Panginoon? Mainit ka ba o malamig? Yun yung gusto kong makita. Kasi hindi pwedeng may joker. Yung medyo Kristiyano, medyo hindi. Dito, very, very solid mga kaagapay, kailangan totoo. kailangan totoong Kristiyano. Now also you would notice, ito kadalasang ginagamit to ng mga evangelist, di ba dad? Yung behold, I stand at the door and knock. Hindi to sa non-Christian ha. Ito yung doon sa dating sa Kristiyano na tinalikuran ng Panginoon sa kanyang buhay. And behold,
3: at I stand at the door. Bumabalik siya, gusto niyang pumasok uli.
4: Gusto niyang maging involved uli sa buhay natin, mga kaagapay. So, we can have, sabi ko nga, we can have the form of Christianity but denied the power therein. Yun ang matindi. So mga kaagapay, ang ating learning to today, totoo ba ang karanasan natin sa Panginoon? With all the blessings that God has given us, with everything there is. Kasi yun eh, sabi niya, akala mo mayaman ka, diba? Sabi mo mayaman ka, but you are poor. So sabi niya ganun, sabi niya doon, buy from me gold refined by fire so that you may be rich. White garments, yun yung righteousness so that you may clothe yourself and shame your nakedness. Kasi we can say we're Christians, pero our life doesn't say it. Or you know, wala talaga, so mga kaagapay sa totoo lang, hindi po pwede ang mediocrity sa buhay Kristiyano. Kailangan you are solid in your faith. At ang dalangin natin sa Panginoon, talagang maging solid tayo.
3: At okay? Kay Kristo lamang talaga ang nakita.
4: Opo, let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa reminder na ito. We see this around us and at times kami to, Panginoon. There are times that we are distracted by the things around us that we lose focus on who you are and what you are and what you're doing in our lives. Lord, thank you for reminding us again of this. Nang gusto mo, Panginoon, fellowship. You're knocking at the door of our lives because you wanted to be in fellowship with us. So Lord, dalangin namin kung matagal na po kaming nag-close ng aming door sa'yo, we ask for your forgiveness. And we are opening the door of our hearts for you to fellowship with you again. To teach us, to guide us by the power of the Holy Spirit. Kung para po, Panginoon, ma-renew kami, ma-refresh, at magbalik kami sa isang malalim na kaugnayan sa'yo. Marami pong salamat. Today, thank you, Lord, sa mga kaagapay namin na today is their special day. Si Athena Medija, syempre ang aking ate, si Ate Glenda Diager, continue to bless her. And Ray and the whole family, Panginoon, sa Melbourne, pagpalain mo po sila. Thank you sa buhay ni Joanna Ramos, Panginoon. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Sa family nila, continue to bless them. Si Roel Diaz, si Rosalie Farmoles, si Earl Palomera. Ganon din po, Panginoon, si Amiel Cashaw, si Blue Boy. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Ganon din po kay Steph Castro Soriano, kay Grace Netchaldas, Celine Hidalgo Balmes, kay Dinya Reyes. Lord, naalala ko rin po aking mga inaanak, amin pong mga inaanak, si Nino at si Amor Doktor. Panginoon, ilan lang po sila sa mga inaanak namin. Lord, thank you again for reminding us of them. Panginoon, salamat po sa mga kaagapay na to na today is their special day. At ang dalangin namin, Panginoon, you will continue to bless them. You will continue to guide them. Hindi lang po sila na nabanggit, kundi po, Panginoon, yung mga kaagapay namin na hindi man namin nabanggit pero nakasulat sa iyong puso. So yun, Lord, marami pong salamat. And today, Father, we are asking that you continue to bless, Panginoon, the families na nakikinig sa amin ngayon. Ang dalangin namin, Panginoon, that you will continue to bind them in your love and continue, Lord, to make them see who you are sa aming mga pamilya. Sinisira na po ni Satan ang context ng aming pamilya. Pero Lord, sa iyo, sa manal na kasulatan, andun ang ground, andun ang foundation. And that is you, O Lord. At sa mga kabataan, mga young professionals na dami-dami pong mga distractions, Father, we pray that your Holy Spirit will continue to guide them each day in every decisions that they make and in every decision that we make. May we always focus our eyes on you alone. Marami pong salamat.
3: Panginoon, malaki po ang problema namin sa mundong ibabaw. Pero mas malaki tayong, mas malaki kaming Diyos naman na aming maaaring pagbigyan ng aming problema. Magsisisi kami at makikipagkasundo sa aming makapangyarihang Diyos. at kayo ang nangako. If we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Panginoon, yun po ang aming ginagawa. At kung mayroong mga hindi yun ang kanilang ginagawa, nawa yun ang kanilang gawin. Magsisi sila sa kanilang mga kasalanan upang sa gayon maging bagay na hindi sila lalampasan ng Diyos. Kung kaya't ang sasabihin niya, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen.
4: So mga kaagapay, that's a choice we have to make. So ang tanong, medyo Kristiyano ka ba? O totoong Kristiyano ka? Diba? Medyo kre o genuine? Yun ang mahalaga. And that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
4: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating po mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, Radio, TV, ProTech, Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
5: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
6: This is Inspirations Unlimited.

0: Tuesday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka kaagapay ngayong maulang Martes? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At binabati na natin yung mga kaagapay natin na listening sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, gaya po ng lagi naming lambing at hiling sa inyo, pakilike na po at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin kaagapay ang inyong mga pa-shoutout at pabate or greetings dito sa ating comment section. At yun nga, nabanggit ni Kayla kanina, no? Kumusta po ang weather dyan? Maulan po ba? Dahil dito ay makulimlim. Kanina umuulan, diba?
0: Yes.
2: Sa inyo po ba dyan, sa location nyo, kaagapay, update nyo naman kami ni Kayla dahil gustong-gusto namin kapag ina-update nyo kami.
0: Parang iba yun. True.
2: Yes. Diba? Update nyo kami kaagapay. Ano ang pinagkakaabalahan ninyo habang ginagawang background ang pakikinig dito sa Ayu. At ano na rin ang kakombo ng weather na to, diba? Kasi ano ba masarap kainin or imerienda kapag malamig? Siyempre mainit, uh-oh, diba? Pero ako kanina nag-ice coffee.
0: True.
2: Yan, kaagapay, stay safe po, stay dry kung nasang location man po kayo. Ayan.
0: Yun, update nyo kami kaagapay. Pero bago ang update na yan, hello din po sa yes, mga kaagapay nating nakatutok mm-hmm via 702 DZAS AM band. Ang mga kaagapay natin na nasa radyo, yan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, at maging sa mga kaagapay nating nasa biyahe sa kanilang car stereo. Hello, hello po mm-hmm sa inyong lahat. And hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa 702 DZAS mobile app. O baka yes, kaagapay, hindi mo pa yan naidadownload tungo na sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, tutok lamang yes po sa isang oras ng ating masayang kwentuhan. Dahil dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
2: Yes, pinagpipilian, di ba? Gusto natin yan.
0: Oo, meron din tayong mga makakarinig tayo ng iba't ibang perspective mm-hmm o kaisipan at opinion. At syempre, kaagapay, welcome ang iyong naiisip dito sa ating programa. Kaya naman, makisagot ka na sa ating question of the day na ang sayang pagkwentuhan.
2: Ay, oo. It's very us.
0: Yes. True. Lalo na ngayon, katapusan, meaning payday ng karamihan sa atin. Sana all payday na.
2: Yes.
0: Kaya dahil meron tayong payday, meron tayong sweldo, meron tayong bibilhin.
2: Oo, may pagkakagastusan.
0: May pagkakagastusan. Oo, yan ang ating pagkukwentuhan
2: yes
0: ngayong hapon, kaagapay. Kaya narito na ang ating question of the day. Kapag may gusto kang bilhin, ikaw ba ay check out agad or hihintayin munang mag-sale?
2: Ayan. Ay. So dito magkakaalaman, Kayla, kung isa ang atin, no, sa ating mga kaagapay yung nag-iintay ng 12 midnight
0: yes
2: para sa sale mm-mm no ng ating mga online application na ginagamit para tayo mag-check out o kaya naman bumili ng ating mga hinihintay na item. No? Ikaw ba si ano, araw-araw may parcel?
0: Uy, sino yan?
2: Magugulat ka. Parang hindi, minsan hindi mo na nga maalala eh. Parang binili ko ba to? Kailan ko to? Kailan ko to check out? Ganyan. So kagapay, feel free, no? Huwag kayong mahihiya sumagot sa ating question of the day. Sagot ka na. Na kapag may gusto kang bilhin, ikaw ba yung tipong nag-check out agad or hinihintay mo muna na mag-sale? Ooh. So, iwan nyo lang kaagapay ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At ikwentuhan nyo na rin kami. Baka may recent kayong nabili, no? Mm-hmm. Ano ba yung binili ninyo? Ano ba yung check out nyo agad or hinintay yung bagay yun na mag-sale? Mm-hmm. Yan, kwentuhan nyo kami dito sa ating ongoing streaming.
0: Yes, share nyo na yan kaagapay. Huwag kayong mahiya dahil yes, kami nga.
2: Oo, kami lang to.
0: Magkwentuhan tayo kaagapay kung ikaw ba ay check out agad-agad, mm-hmm, or maghihintay ka muna ng payday sale ng ano ba ngayon? July yan na, 7 na, 7-7.
2: Oo.
0: 7-7.
2: Naku, pinaalala mo pa.
0: Oo, malapit na. Malapit parang na. Isang linggo na lang, 7-7 sale na. Oo, kaagapay. Kwento mo na yan sa amin. At kapag nagkwento ka, kaagapay, eh, ikaw ba gusto mo manood ng Planet Shakers concert?
2: Ayan, ayan yun.
0: Smooth?
2: Oo, diba? Napaka-smooth.
0: Oo, kaagapay. Dahil kapag sumagot ka sa amin, sa aming question of the day, at napili namin ang iyong kasagutan, eh, meron ka lang naman chance na, na manalo,
2: yes,
0: ng isang Planet Shakers concert ticket.
2: Ay, grabe.
0: At ito pa, Ab.
2: Ilan ba yan?
0: Mga kaagapay, hindi lang isa ang pipiliin natin.
2: Not one.
0: Yes.
2: But
0: two.
2: Wow! Oy! Grabe naman yan. Oh, oh. Malakasan. So,
0: yes,
2: dalawa.
0: Dalawang kaagapay natin na mag-share lang ng kanilang kasagutan sa ating question of the day ay may chance nang manalo ng isang Planet Shakers concert ticket.
2: Ay,
0: ganun
2: lang. Diba? Mm-hmm. So, kaagapay, we encourage you. Sagot ka na sa ating question of the day. Ulitin natin para alam na ating mga kaagapay kung ano ang kanilang sasagutin. Kapag may gusto kang bilhin, ikaw ba yung tipong check out agad or hihintayin mo munang mag-sale? Yan. So yan, abangan namin ni Kayla ang inyong magiging sagot dito sa ating ongoing streaming. At baka ikaw na ang mapili namin na makakuha ng Planet Shakers concert ticket.
0: Yes, diba? Yung ticket na yan. Yung concert na yan.
2: Yes.
0: Nagaganapin mula July 17 hanggang 19 sa SM Mall of Asia.
2: Yes.
0: Arena. So, kaagapay again, sagot ka na sa ating question of the day at dalawa pong kaagapay natin ang pipiliin nating mananalo,
2: yes,
0: ng isang Planet Shakers concert ticket. O kaagapay, abangan namin ha ang inyong mga kasagutan. Eh, dito nga sa ating ongoing Facebook live stream, eh, ilan na ang mga kaagapay natin na nakikipagkwentuhan, mm-hmm, at bumabati sa atin. Eh, una na dyan, si Kuya Vincent Garcia. Siya daw ay nanonood habang kumakain ng almusal. Ang kanya daw ulam ay ginataang langka.
2: Wow! Ay. Ginataang langka, diba? Gusto ko rin yung ano, naalala ko tuloy kasi nabanggit yung ginataan. Gusto ko ng ginataang laing. Lalo na kapag maanghang, Kayla.
0: Yes.
2: Grabe, talagang instant mapapadami ka ng rice. Pero syempre, ano tayo, binabantayan natin ang ating ating intake ng rice, diba?
0: So,
2: kung dati one cup, ngayon, ano na lang, half. Sana.
0: Alam, 3/4 na.
2: 3/4, sige, pwede rin.
0: Uy, alam mo, meron ako achievement.
2: Ay, ano yan?
0: Dalawang buwan na akong di nag-rice.
2: Uy, grabe! Uh-oh. Ayan.
0: Achievement.
2: Diba?
0: Yun kasi ang hirap na hirap akong ano.
2: Totoo.
0: Mag-cut ng, ano, ng rice. Ang di ko na lang talaga nakakat ay sweets at kape.
2: Oo, yan ang medyo challenging. Uh-oh. Pero syempre, ang prayer natin ay mapagpatuloy at
0: yes,
2: mapanindigan natin yan hanggang maabot natin ang ating goal.
0: Goal na timbang.
2: Diba? Oh, oh.
0: Wala lang, share ko lang.
2: Oo, oh, oh. Syempre, share natin ang ating mga small wins.
0: Yes.
2: Diba? Dahil yan ay bunga ng ating consistency,
0: yes, oh,
2: and commitment. Wow!
0: Pagtsatsaga,
2: oh,
0: pagtitiis.
2: Oh, oh. Ang hirap kaya mag-let go ng rice.
0: Tapos yung mga kasabay mo kumain, nagra-rice.
2: Oh,
0: ang hirap na na.
2: Diba? Kaya achievement ayun talaga yan. Achieve na achieve.
0: Yes.
2: Ayan. At ito, napakwento tayo na nga ulam. Ito sa ating Len Agdon Reyes. In-update tayo, maulang hapon daw sa atin, mga kaagapay. At listening siya from Palayan Nueva Ecija. Nakakatuwa dahil nakikinig siya sa radio at napadaan na rin siya dito sa ating ongoing streaming. At sabi niya, sumilip lang din daw siya sa FB para daw bumati. Ayan. Thank you so much po, Ate Len.
0: Salamat po, Ate Len. At si Kuya Vincent Garcia ay may pahabol. Mm-hmm. Sumagot na siya sa ating QOTD. Sabi niya, pag may gusto akong bilhin at hindi naman urgent, ilalagay ko muna sa cart hanggang sa maisipan kong hindi naman pala kailangan. Pero pag may bagay naman na kailangan-kailangan na, titingin ako sa lahat ng store. Mm-hmm. At kung saan yung pinakamura at mabilis ang shipping, eh check out agad.
2: Yun.
0: Pero magbabase pa rin ako sa dalawa kung needs ba ito or wants. Ayan. Kaya minsan, pagkasama ko ang daughter ko na mag-grocery, kada kukuha ko ng item, nag-a-ask siya kung yan ba ay needs o wants lang. Mm-hmm. So yun, nahawa na kasi sa akin na pagiging Ilocano.
2: Ayan, oo. Dahil nga mga Ilocano ay kilala bilang mga matipid, diba?
0: Oh.
2: At yan, nakakatuwa naman dahil isa yun sa mga traits na naipasa niya sa kanyang mga anak, mm-mm, diba? At totoo yan. Magandang strategy pala to, no?
0: Yes.
2: No, kapag hindi ka pa decided, pero alam mo, in your heart, na gusto mo yung bagay na yon,
0: i-add to cart muna.
2: Oo, add to cart muna. Uh-oh. Kasi malay mo, makatulong yan para sa mga pag-weigh mo, no? Pag-weigh,
0: yes,
2: mo ng desisyon, mm-hmm, kung itutuloy mo ba or hindi. At magandang option din yung sinabi ni Kuya Vincent, no? Na sabi niya, natingin siya sa ibang stores or online stores.
0: Oo. Oo.
2: Para mapag-compare mo nga naman yung presyo.
0: Yes.
2: Oo. Gawain din niya na aking husband.
0: Diba? Diba? Oo. Para ano, baka ka nga kasi naman may mas murang
2: totoo,
0: ibang shop.
2: Totoo. Diba? Mas murang offer.
0: Mm-mm.
2: E di yun na ang bilhin mo. Nakatipid,
0: yes,
2: ka pa.
0: Yes. Oo. True.
2: Mm-mm. Yan. Thank you po.
0: Salamat
2: Kuya
0: po.
2: Vincent. At ito basahin ko. Galing kay Rainy Jen Comia. Sabi niya, rainy afternoon. Ayan, maulan din sa kanila. And happy Tuesday, listening from San Mateo Rizal while working from home. Para sa akin, mas okay na hintayin munang mag-sale ang isang item para mas makatipid. Sulit ang paghihintay lalo na kung malaki ang discount. Mas masaya ang shopping kapag nakatipid ka pa. Yan, pahabol na rin ang mainit na pagbati kina Neri Comia, Sofia, Erica, MJ at Joshua Arenas.
0: Hello. Ayan. Po.
2: Hello po and happy listening po. Ayan. So dito mo ma-apply talaga ang inyong patience na maghintay, na mag-sale.
0: Pero ang hirap niya na, lalo na pag gustong-gusto mo.
2: Oo.
0: Pag gustong-gusto mo yung isang bagay.
2: Totoo.
0: Parang kahit anong pilit mo na, sabihin mo sa sarili mo na baka mag-sale pa o kaya may nagagamit ka pa naman. Pero, ewan ko, baka impulsive lang talaga ako.
2: Oh, impulsivity lang yan. O, ano tawag din? Paalala din yun sa akin.
0: Sa
2: ating dalawa, na talagang isa to sa mga bagay talaga na kailangan pinag-uusapan natin. Diba? At paalala sa atin.
0: Yes.
2: Diba? Ayun. Thank you so much.
0: Salamat
2: kay Rainy
0: po.
2: Jen.
0: Ito naman si Ate Mary Grace Kisinamal. Good afternoon daw. Siya ay nanonood o nakikinig mula sa Lang Center of the Philippines. Para daw sa kanya ay hintayin ko muna mag-sale, mm-hmm, ano man yung gusto kong bilhin. Ito ay pagiging practical at pagkoconsider sa mga iba pang pangangailangan. Hindi lang pang sarili, kundi pang pamilya. At kung meron din naman po akong kailangan na urgent, ako na mismo ang bumibili sa store at hindi na online.
2: Yun. Mm-hmm.
0: Siguro para makatipid din sa shipping fee.
2: Oo, totoo yan.
0: Pupunta na lang sa ano, sa shop mismo, sa physical store.
2: Oo. At isa din sa ano, no, advantage kapag pumupunta ka sa physical store, ma-check mo mismo yung item kasi
0: gumagana.
2: Minsan, 'di ba, nai-scam tayo ng online.
0: Yes.
2: Iba yung picture, kumbaga expectation versus reality.
0: True.
2: Ang nangyayari sa atin kapag hindi natin na-check or nasusuri yung binibili natin online. So talagang maganda rin, no, kung titignan may reviews, kung legit ba yung mga taong nagko-comment,
0: mm-hmm,
2: kasi baka bot lang yon. Or parang sasabi, mag-comment ka, mag-send ka ng picture, tas hindi pala totoong tao.
0: Uh-oh.
2: So talagang i-check natin yung reviews ng store, yung online store, pati yung mga nagbibigay or nagko-comment dun sa product,
0: mm-hmm,
2: kung legit. diba?
0: Tsaka kapag damit, 'di ba? At least kapag physical store, masusukat mo
2: yes,
0: kung
2: so,
0: kasha ba talaga sa iyo, kung sakto sa iyo yung size totoo. Or kailangan na mas maliit or mas malaking size, mm-hmm. 'di ba? Mas sigurado yung pagbili.
2: Yes, mm-hmm. Totoo 'yan. At ito si Kuya Vincent nag-share, maaraw daw sa kanila, 'di ba? Sila ay taga UK.
0: UK.
2: Ayan.
0: Yes.
2: Nakakatuwa naman at maaraw po sa inyo. Ito si Kuya Angel Villaflor Gorospe. God bless din po and happy listening. Si Palanqui Hael Sep. Sana ta.
0: Sana.
2: Medyo ano meron akong challenge.
0: Feeling ko binaliktad to.
2: Oo. Ano
0: yung
2: hula mo?
0: Princess Lay.
2: Oh, yung galing mo.
0: Sana isa balik para na
2: diba?
0: Princess Lay. Sana tama din.
2: Yes. Pero sige, dun tayo sa princess. Kasi kesa naman sa HL sex.
0: Oo.
2: Diba? Ano yun? Anyway, ayan. Happy listening kay princess. Ayan. Tapos sabi niya, sumagot na rin siya sa ating mm-mm. question of the day. Sabi niya, maghintay muna daw siya sa sale.
0: Uy, ayun. Practical.
2: Diba? Talagang... ano na, praktisado na maghintay ito mga to.
0: Oh,
2: diba? Waiting season. Siyempre, everything will be worth it.
0: Yes. Good things come to those who wait.
2: Wait. Yes. Hashtag wait.
0: Wait.
2: Okay. Alright, sino
0: pa? Okay. Ito naman si Kuya Edmond Mabuyo. Ulang hapon daw. Tayo daw ang kanyang background music.
2: Mm-hmm.
0: Sabi niya, ang ginagawa daw niya ngayon ay nagbabaklas ng tanso.
2: Mm-hmm.
0: Sabi niya, share ko lang ang gamit kong radyo para mapakinggan kayo. Ay, nabili ko lang din sa pamamili ng bakal bote. Wow, salamat po.
2: Thank you po.
0: At sabi niya, ang sagot ko ay check out agad. Hindi ko naaantayin mag-sale lalo na pag kailangang gamitin.
2: Ayan.
0: God bless daw sa ating lahat. Ay, oo, pag kailangan naman talaga.
2: Totoo.
0: Eh, why not na i-check out agad? Kung kailangan.
2: Oo. So, kailangan, alam natin. Yung ang tawag dito, yung pagkakaiba no ng needs
0: at
2: versus
0: ng wants.
2: Oh. 'Di ba? Kailangan malinaw sa atin
0: mm-hmm.
2: 'yan kasi baka kunwari sapatos, 'yan, 'di ba?
0: Sino ba 'yan?
2: Sino ba 'yung mahilig sa sapatos? Kunyari ang dami mo ng pair of shoes.
0: Oo. Oh, oh.
2: 'Di ba? Tapos ang nasa isip mo, wala ka nang masuot, tapos parang kailangan mo ng bago. Ang tanong is, kailangan mo ba talaga? Kasi
0: or
2: minsan baka gusto mo lang.
0: Oh, oh.
2: Diba? Kasi nga, feeling mo wala ka ng masuot at kailangan mo ng ganitong color.
0: Yes.
2: Diba? Nandun tayo sa katotohanan, kailangan mo ng ganitong color para kapares nung damit
0: ng
2: mo. Pero dahil meron ka pang iba naman shoes na magagamit pa, eh baka pwede pang option yun.
0: Mm-hmm.
2: Diba?
0: True.
2: Kasi ilang bapaan natin.
0: Oo. Totoo yan.
2: Parang dami ng tama natin.
0: Bang, bang, bang.
2: Ayun, anyway,
0: totoo.
2: Thank you po, Kuya Edmond, sa inyong answer.
0: Yan, ito pa si Kuya Jojo Simbulan ay bumabati rin sa atin ng good afternoon. Sa Antipolo naman daw ay maulan.
2: Ayun, maulan din.
0: At sabi niya, para daw sa kanya, ay wait muna ng sale para daw mas tipid.
2: Ayan, sale din. Oo. Very practical.
0: Kaso, ang problema mo niyan, baka naman pag nag-sale, maparami ka naman ng bili kasi ang naiisip mo naman, eh mas mura naman compared dun sa original price. Yun lang.
2: Ay, oo. Totoo yan, no? So, isa din yan sa mga babantayan din natin.
0: Yes.
2: Diba? Minsan kasi, no? Pag ano, may mga stores, diba? Kunwari, sasabihin sale. Tapos tatataka nila ulit. Tatapalan nila yung unang tag.
0: Uh-huh.
2: Yung unang tag nung gamit. Tapos pag tinuklap mo, yun din pala yung presyo. Iniba lang yung price tag.
0: True.
2: So isa yun sa mga bagay din talaga na kailangan ano no, bantayan natin, 'di ba? At sa mga ano din talaga kailangan magiwais tayo when it comes to ano, pamimili.
0: True.
2: 'Di ba? At ayan, bumabati ang ating mga kaagapay.
0: Wow,
2: kaagapay from DZMR.
0: Hello po.
2: Hello po. Kay Kuya Dave, ayan, Dolohan. Ayan, hello po sa inyo. At nag-share siya ang ulam daw nila sa mga taga-DZMRs. ang tawag dito, sa recharge, tuna laing.
0: Uy!
2: Ayan, ito na ang aking kinecrave, ang laing. At sabi niya, adobong native na pork with lots of rice. Ayan. Ayan, rice.
0: Rice.
2: Napaalahanan ka kaya ng rice. Pero
0: Sir Ted, pabato po dito ng laing at saka adobo.
2: Yun nga.
0: Hello po.
2: Hello po, mga, Sir Ted. Happy listening po sa inyo. Po. And keep safe po dyan sa DZMR. At syempre sa iba pa nating staff sa DZMR. Happy listening po.
0: Happy listening po. Ito naman si Ate Lolit Maliari Adia. Hello daw sa atin. Makulimlim daw.
2: Makulimlim din.
0: Sa Taytay. Listening mula sa kanyang PM Radio. At sumilip lang daw siya sa Facebook. Ako, maraming salamat po, Ate Lolit.
2: Thank you po sa pagdaan ninyo sa aming ongoing streaming. Si Kuya Vincent, yan, may pahabol pa siya. Sabi niya, meron daw siyang kasama sa work. Dati, nabumili daw sa online shop ng sapatos.
0: Uy.
2: Ang nasa picture ay itong brand na ito. Oh. Yan, sikat na brand ng sapatos. Pero, ang dumating na... parang mawawala yung joke kapag di ko binanggit, no? Baka pwede.
0: Yung ano, yung maling ano.
2: Oo, pero ito lang. Sabi, dumating daw yung order. Ng, ang name daw ng sapatos ay Mikey. Yan, napalitan ng N.
0: Oo.
2: Naging Mikey siya instead na yung N.
0: Oo, typo.
2: Oo, na-typo. Pati pala sa brand, no?
0: Nata-typo.
2: Oo, yun pala.
0: Sad. Nakatapos inantay mo ng matagal, no? Tapos talagang ano, no, gustong-gusto mo yung sapatos. Tapos nagkamali yung ang sad.
2: Oo, diba? Yun nga. So, talagang kailangan maging mapanuri tayo, yes. No? Check natin, double check natin. Or triple check muna natin bago tayo mag-check out sa online shop. Tignan natin kung legit ang shop. Sabi ko program.
0: Legit.
2: Alright, sino pa?
0: Yeah. Dito, ay, nag-good afternoon sa atin si Gong Ju, Sean Lee, Espejo.
2: Yun.
0: Good afternoon daw. At pinapabati niya si Juvet Espejo. Sabi niya, good afternoon daw sa ating hello lahat. Po. Happy listening po.
2: Happy listening po ulit. At ito, ulitin natin ang question of the day para sa ating mga kaagapay. Para meron po kayong chance na makakuha.
0: Yun.
2: No? At manalo ng Planet Shakers ticket. Dahil ang mapipili po namin ni Kayla, no? Dalawa, no?
0: Dalawa, yes.
2: Dalawa na sagot ay mapapa sa inyo ang ticket na yan. Mm-hmm. Diba? Concert ticket. So, sagot na po kayo sa aming question of the day na kapag may gusto kang bilhin, kaagapay, ikaw ba yung tipong ng tao na check out agad or hihintayin mo munang mag-sale? Yan. Yeah. So, iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Yun, naabangan po namin, kaagapay, ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. At muli po ay meron po kayong chance na manalo ng Planet Shakers ticket.
2: Yes.
0: Oo. So again po, ang ating question of the day, kapag may gusto kang bilhin, check out agad or hihintayin mag-sale. At habang kayo po ay nag-iisip, nag-evaluate, wow. Nag-evaluate na self.
2: Nag-self-reflection. Nag-heart check.
0: Yes.
2: Diba? Hindi lang check out.
0: Heart check din. Kami po muna kaagapay ay magte-take ng break. Short break lang to kaagapay.
2: Yes.
0: Pero wag kang aalis at magpapatuloy pa po ang ating kwentuhan makalipas ang konting paalala at makalipas ang isang awitin. Diyan ka lamang magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

sa simula, kayo ang lumikha ng mundo.

0: Inspirations Unlimited, Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: Ito naman kaagapay si Kayla Escalante at ang ating pong question of the day. Kapag may gusto kang bilhin, check out agad or hihintayin mag-sale. At muli kaagapay ay pipili po kami ng dalawang sasagot sa ating question of the day para manalo ng Planet Shakers concert ticket. Kaya patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan. Dito sa ating poster ay ilan na rin ang nag-share ng kanilang kasagutan. Si Ate Noemi Nita De Leon, maghihintay po muna ako ng sale voucher, ipon ng coins para makamura and pay later daw. Kasi ang use ko sa mga online order and yun po para po kay God, hindi po yun dapat mawala sa budget natin.
1: Yes, totoo yan. At si Ate Marie Silverio, sabi niya, mag-aantay ng sale para daw mas makamura. Ayun, yun din ang kanyang priority, syempre. At isahabol ko na rin si Ate Guy Santos. Sabi niya, magandang hapon. Siya rin ay team wait ng sale at ng free shipping.
2: Uy, oo nga.
1: Free shipping.
2: Mga voucher-voucher.
1: Yes.
2: Si Ate Lori Santos ay hihintayin din daw muna mag-sale kasi sayang daw. Ay, nakikinig daw siya mula sa Bulacan. Hello po.
1: Yun, hello po sa inyo and happy listening. Si, eto, si James Gideon Tinsay. Sumagot din sa ating question of the day. Sabi naman niya ay, pwede namang add to cart muna. Ayun. So, kung hindi siya makapag-decide kung bibili niya na ba, kung i-go na ba niya, eh, iniiwan niya muna. Cart na muna. Add to cart.
2: Oo. Tapos, tsaka niya pag-iisipan. Kapag after 1 week, gusto niya pa rin.
1: Oo. Yan, magandang ano yan. Yes, strategy, di ba? Pag nakita mo yung bagay na yun at gusto mo pa rin after 1 week. Or kung hindi sapat yung 1 week, kahit 2 weeks, pwede.
2: Yes.
1: Pwede, 1 month. Di ba? Para sure na sure na sure ka talaga.
2: Na gusto mo talaga. O kaya, kapag binalikan mo at may stock pa rin. Ibig sabihin,
1: yun talaga.
2: Meant to be. Meant to be.
1: Oo, isa yun, no? Huwag yung ano, huwag yung parang, ala, baka mawalan na to. Parang isa na lang sa akin na to, eh. Di ba may mga ganun tayo moment?
2: Lagi.
1: Hindi lang pala, ano, no? Minsan.
2: Ito naman si Ate Karen Damian. Sabi niya, siya daw, naghihintay talaga siya ng sale.
1: Yun.
2: Then kapag sale na at naubos o wala na, lagi daw niyang sinasabi at iniisip na hindi para sa kanya.
1: Yun.
2: Oo.
1: Yun
2: thank
1: nga.
2: You po.
1: Thank you po. Si Ate Elsa Baliador dito sa ating poster, sabi niya, nag-aantay pa ako kung kailan daw bababa yung presyo. Ayan. Pero hindi na din daw siya masyado nagbibili ng damit. Kasi hindi naman daw importante, no? Hindi niya kailangan.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga, bibili lang siya kapag ibibigay niya or ireregalo niya.
2: Wow.
1: Ayun. O lalo na, no? Kapag part ka, no? Pag, ano, Christmas, di ba?
2: Yes.
1: Exchange gift.
2: Mm-hmm.
1: Minsan, di ba, yung mga nabubunot kasi natin, may mga wish list yan.
2: Oo.
1: Di ba? At kailangan, ano tayo dun, eh. Talagang lalaan tayo ng oras maghanap. Na sa wish list nila,
2: oo,
1: no?
2: Oo, totoo. Para mas masayang tanggapin.
1: Yes, oo.
2: Dito rin sa ating poster si Ate Leia. Sabi niya, pag gustong gusto ko, matutulog muna ako. Tapos iisipin ko kung gusto ko pa rin pag-gising ko. Then naantayin ko ang sale or promo para i-check out.
1: Ayun.
2: If need na talaga or urgent, ay bibilhin ko na. Hindi na need i-wait ang sale kasi urgent at need talaga. So yun nga naman, kung dapat talaga natin i-identify kung ito ba ay gusto ko lang o pangangailangan, essential talaga. Eh pag essential, syempre eh dahil pangangailangan yan, eh bibilhin na. Pero kapag ano lang naman, luho lang naman, pag gusto lang naman, eh makakapaghintay.
1: Mm-hmm. Totoo, di ba? It can wait.
2: Yes.
1: I can wait. Iba pala yun. I can't wait pala yun. Pero dito sa ating YouTube, syempre hindi rin nagpapatalo ang mga kaagapay nating nakikinig dito. Sa YouTube channel, si ate or si Sis Elena, sabi niya, Shalom. Kaagapay, sumasaya ang hapon sa tawanan niyo, Absidy and Kayla. At ang sagot niya, siya ay team wait na lang ako ng sale. Lalo na kung para sa budget. Yan. Para daw practical, lalo na daw sa panahon ngayon. Ayan. So practicality ang pinaiiral ni Sis Elena. Ayan. Thank you po.
2: Salamat po sa inyong kasagutan. At ang aking kapatid, ito, kung mahilig ako sa sapatos, mas mahilig to.
1: Ayan.
2: At saka mas afford niya.
1: Ayun. Ay, Ate AC.
2: Sabi niya, kagaya daw sa mga shoes. Mm-hmm. Titignan ko muna sa physical store. Then, pag maganda, aantayin kong mag-sale sa online.
1: Ayun. Ay, oo. Maganda rin strategy yan. Na.
2: Kaya pala napupuyat ka.
1: Pero maganda nga rin pala, no? Titignan mo muna sa physical store. Kasi minsan nga, mas mura
2: mas
1: pag
2: mura.
1: Online.
2: Tsaka mas laging nagsisale.
1: Totoo. Kasi may mga voucher,
2: yes.
1: Tapos may free shipping. Oo. Pwede natin niyang gamitin, no?
2: Mm-hmm.
1: Para nga naman din, mas makatipid tayo, di ba? May bagong shoes ka na. Nakatipid
2: ka pa. Yes, oo.
1: At ito, si Jasper Bautista, sabi niya, of course, antayin muna mag-sale para hindi daw ubus biyaya. Ayun. Totoo yan, no? Huwag natin naman iubos lahat sa once natin ang ating kaperahan. Kasi syempre, stewards tayo ng finances, diba? Money na ipinagkatiwala sa atin ng Lord, diba? Talagang isa yan sa mga bagay na kailangan natin tandaan. Kung paano tayo mag-handle din ng pera, diba?
2: True.
1: Wag waldas, waldas.
2: Yes! Uy, magandang reminder yan, kaagapay, lalo ngayon, no, na may karamihan sa mga kaagapay natin ay payday nila.
1: Ay, oo.
2: Maging wais tayo kung paano natin i-spend yung ating sahod.
1: Yes, oo. Sa food, depende pa. Parang yun sa food, depende.
2: Siguro naman, syempre kapag gutom na.
1: Ay, oo. Huwag mo naman i-deprive ang
2: pero
1: sarili mo.
2: Pero huwag naman yung mga ano, no. Halimbawa, kada sahod sa subgip ka. Syempre, bukod dun sa pagtitipid, iisipin din natin yung magiging epekto nun sa ating health.
1: Ay,
2: diba?
1: Oo, diba? Mm-hmm. Kasi nga naman, kapag palagi tayong kain ng kain sa labas, minsan eh, alam mo yun, iba din yung timpla nila eh.
2: Yes.
1: Diba? Iba pa rin yung lutong bahay.
2: Totoo.
1: Diba?
2: Yes. Kaya sa bahay na lang kumain.
1: Ayun. Ay, eto, nakakatuwa naman. Si Tita Aleli din.
2: Oo nga eh.
1: Diba? Kanina ate mo, Kayla. Ngayon, mami mo na.
2: Oo nga.
1: Ayan. Hello po, Tita Aleli. At eto, sumagot din siya. Sabi niya, ako po, pag gusto talaga, tatanungin ko yung dalawang anak ko. Pag sinabi nila, deserve mo yan. Saka daw niya babalikan. Eh, paano po yun, Tita Aleli? Parang lahat yata, eh, deserve mo. Ganun yata lagi ang sagot
2: kaya
1: ninyo.
2: Kaya laging, ano, bibili.
1: Deserve mo yan.
2: Deserve mo yan, oo.
1: Ayun, thank you po, Mami Aleli.
2: Eto naman sa ating poster pa rin, si Reynaldo Estimo. Wait for sale daw.
1: Ayan.
2: Habang si Kuya Atong Espanyol ay check out agad.
1: Ayan.
2: Kung importante at dapat bilhin.
1: Ayun.
2: Salamat po.
1: At ito si Ara. Ayan, negad. Sabi niya, check out daw agad.
2: Uy.
1: Oo. At si Ate Lulu Harabes Tapleras naman. Team, hihintayin muna daw mag-sale.
2: Mm-hmm.
1: At ito si Ate Eliza Sasa Landingin. Sabi niya, wait daw mag-zero interest.
2: Uy.
1: Ayan. Isa yun sa mga bagay na kailangan.
2: Parang credit card to ah.
1: Pero at least, diba, meron siyang strategy kung paano gagamitin ang card, diba?
2: Mm-mm.
1: Kasi nasa pag-handle din naman talaga,
2: yes,
1: ng tao yan, no? Kumbaga, isa lang din sa mga magandang advice na narinig ko, huwag natin i-treat yung credit card as something na parang
2: cash.
1: Oo, cash. Uh-oh. Kumbaga parang extension ng pera,
2: mm-mm,
1: mo. Kasi ang tendency nun, i-spend mo siya.
2: Yeah.
1: ano, kumbaga ng sobra pa sa in-earn mo. So, i-ano natin siya, kumbaga nasa pag-handle talaga. Mm-hmm. Bantay-bantay.
2: So, hindi lang yung mga kaperahan natin, yung cash on hand, yung dapat maging wise, pati yung paggamit sa credit card.
1: Yes, totoo. Ayan.
2: Yan. Ito si Ate Terry Panganiban, kung talaga daw kailangan, check out. Pero kung hindi naman daw kailangan, ay wait na lang ng sale para daw makasave ng money at maging practical.
1: Ayun. Practicality. Hashtag yes, practicality. At ito si Ate Net. On Goko, check out daw. Ayan. Team check out siya agad. Maging si Kuya Juan Miguel Gamosha. Ayan. Check out daw agad. Agad-agad. Siguro agad, naman, agad. Kaya naman sila check out agad. Eh, baka decided na sila noon pa.
2: Tsaka afford.
1: Oo, diba? Kung may mga, wala naman sila masyadong iintindihin or hindi naman mako-compromise yung kanilang budget. Eh, why not nga
2: yes,
1: naman?
2: Diba?
1: Check out mo na yan. Deserve mo yan.
2: Kung naghihintay ka ng sign, eto na yun.
1: Eto, sino pa?
2: Si Ate Faith Aquino. Check out po agad kasi makakalimutan po gustong bilhan.
1: Mm-hmm.
2: Mapapalitan na po ng iba kapag dumating na yung sale. May iba na yung gusto kapag dumating na yung sale. O nga naman, may chance.
1: Diba? At ito sa ating ongoing streaming, si Ate Faith Aquino, sabi niya, check out po agad kasi... Ay, wait lang, para nabasa mo
2: yes.
1: na to. Si Ate Alexis Lay Sevilla. Ayan, sabi, add to cart po muna at hihintayin daw mag-sale.
2: Uy, magiging pasensyoso sa paghihintay ng sale. Yes. At bilang kaagapay, pinag-uusapan naman natin ang pagbili natin o kung check out ba agad or hihintayin mag-sale. Again, aantayin po namin kaagapay ang inyong sagot sa ating question of the day. Kapag may gusto kang bilhin, check out agad o hihintayin mag-sale at meron nga po kayong chance na manalo ng Planet Shakers concert ticket.
1: Yes.
2: Pero bago yan ay siguro very quick up ay pag-usapan natin yung mga guide. Wow, guide.
1: Wow.
2: Talagang galing sa atin.
1: Siyempre, di ba? Paalala na rin ito
2: yes, sa ating
1: para
2: sarili.
1: Sa bawat isa.
2: Mm-mm. Yung mga dapat nating tanungin sa ating mga sarili before buying something.
1: Yes.
2: Intentional shopping daw to mga kaagapay. Una, itanong natin sa ating mga sarili, ito bang item na to na bibilhin ko ay merong purpose talaga sa akin?
1: Ayan.
2: Merong necessary purpose. Oo. Kasi minsan nga naman na nakaka-tempt yung impulsive buying.
1: Ayan.
2: Pero maganda na una ay tanungin natin sa ating mga sarili kung ito ba ay kailangan ko talaga o baka naman magpapatuloy yung aking buhay kahit wala tong bibilhin kong to.
1: Yes.
2: Kailangan natin yung i-consider. Pero ikaw ba, Ab, nitong mga nakakaraang panahon, meron ka bang na-purchase na kalaunan na-realize mo na hindi ko naman pala to kailangan?
1: Alam mo, swak na swak yung tanong mo. Pero hindi pa naman sobrang tagal nito. No? Pero mga 3 weeks ago na to, meron kasi akong plush. O yung parang keychain na binili sa, alam mo tong store na to. Basta madalas tong puntahan natin eh.
2: Mm.
1: Na dyan
2: lang.
1: Pero hindi ko lang, isa yun sa regret ko kasi nakita ko doon sa tag niya. Parang nasa, in-expect ko parang 400 lang siya, 300 plus, ganyan. Tapos, pagka-punch, parang ano, 599 pala. So, isa yun sa talagang nire-regret ko. Kasi yun yung pinaka-recent purchase na nire-regret ko. Kasi, na-realize ko, grabe, nag-spend ako ng 599 pesos para sa parang plush. Ano ba yung parang yung mga pangsabit sa
2: yes.
1: Medyo malaki naman. Sige, ano yun natin? Kumbinsihin ko yung sarili ko.
2: May tawag dyan sila eh. Ano bang tawag dyan? Anik-anik.
1: Ayun, anik-anik. Exactly. So yun. Lesson learned, dapat talaga, suriin mo muna. No? Dapat i-counter-check ko rin pala no, sa cashier. Nasabi ko, mali po yata yung tag ninyo. Pwede yun, di ba?
2: Pwede yun. Nasa
1: pero,
2: DTI. Wow.
1: Pero yun, so isa yun sa greatest budol ko recently.
2: Oo.
1: At talagang parang hindi na ako uulit. Hindi na ako bibili ng ganon.
2: May nag-PM. Kilala mo to kung sino? Sabi niya, yun daw sa kanya daw, yung mamahaling case at tempered glass ng bago niyang phone.
1: Ay, ayan, oo. Ay, oo. Parang nabalitaan niya rin ako about that.
2: Tapos inano niya pa ako, parang hinihilot niya pa ako na sa ibang shop daw, ganun lang din yung price. Tapos
1: yun.
2: Pagtanong ko sa'yo, mas mura, ang laking mura.
1: Oo, diba?
2: Kung sino ka man.
1: Pero I think worth it naman.
2: Worth it, oo. Kung maiingatan naman talaga yung gadget mo na mamahalin, eh why not?
1: Oo, doon na lang tayo sa idea na worth it.
2: Worth it, diba? Siya.
1: Kahit yung plush na binili ko, worth it
2: yun. Oo. Kung napasaya ka naman. For a moment. Why not?
1: Ikaw ba, meron ka bang regret na pinurchase recently? Pwede mo ba i-share?
2: Eto, hindi naman ako yung bumili.
1: Okay.
2: Pero sana makakatipid yung bumili for me.
1: Uh-uh.
2: Yung AirPods.
1: Ay, AirPods. Alam, malaking bagay yan.
2: Yes, malaking purchase niya, diba?
1: Bakit kasi, regret?
2: Kasi nagagamit ko pa naman yung luma. Ewan ko ba naman sa sarili ko kung bakit gustong-gusto ko ng bago. Tapos nagagamit, ngayon, ang ginagamit ko yung luma, yung bago. Nasa tabi-tabi lang. Diba na pwede naman sana makatipid yung nagbigay sa akin. Pero dahil gustong-gusto ko na ng bagong AirPods na hindi ko naman ginagamit ngayon.
1: Ayun. So dapat pala, no? Isip tayo ng paraan talaga kung paano natin magagamit yan. Mali mo, soon.
2: Soon, oo.
1: Diba? Mm-hmm. So yan, kaagapay. Ayan po ang aming mga regret purchases. Mm-hmm. Na talaga nga pinagsisihan namin dahil kami nag-spend or talaga nakapag-spend ng halaga, no, na sana nailaan sa ibang bagay. So paalala po 'yon sa bawat isa. Ayun. Alamin muna natin yung purpose, no, bago tayo bumili ng isang bagay. Yun yung ating point number one.
2: Yes.
1: Oo. Ito number two, nakakatuwa. Sabi dito, isa sa mga bagay, no, or guide na pwede nating isipin muna bago tayo bumili ng gamit or item is, meron bang akong place para sa bahay?
2: Uy, ito, yan.
1: Ano ba ito? Para nahirapan mag-translate, no? Basahin ko na lang. Do I have a place for this? Ayan. So, may paglalagyan ba ako? Yun ang tama. May paglalagyan ba ako na itong bagay na to? So, isa yun sa mga bagay na kailangan natin isipin. Kasi kunwari, limited lang yung space ninyo sa bahay. As may bibiling kang, let's say, cabinet. Ayan, gustong-gusto mo yung cabinet. Diba? Pero, tapos nung binili mo, nalaman mo, hindi pala siya kasya sa kwarto mo. So, in the end, ang mangyayari, magiging cluttered yung kwarto mo, sisikip. So, bago tayo bumili muna ng isang bagay, itingnan muna natin, no, meron ba tayong space para doon sa gamit na yon, or talaga ba magiging kapakipakinabang siya? Baka kasi maging sagabal siya instead of something na magiging useful para sa'yo at sa buong pamilya. Naging ano pa siya? Naging clutter pa siya?
2: Dagdag kalat.
1: Dagdag kalat or dagdag sikip, pampasikip ng bahay. Mm-hmm. So, dapat i-check natin, no? Kung pwede, dala ka metro.
2: Why not? Diba?
1: Very newlyweds, no? Pagbibili kayo ng appliances or cabinet, alin man, gamit sa bahay, dala kayo metro, malaking help yun. Para at least, alam ninyo kung ano yung size, ay kasha to do sa gilid nung ano.
2: Noted up.
1: Oo, kailangan mo yung i-note. Oo, diba? Isa yan sa mga bagay na kailangan talaga natututunan natin. No? Yan. So yun ang ating life hack. Number two.
2: Siguro last two, no, na ating i-share. Ito ang susunod. Paano nito mai-impact yung ating budget?
1: Ayan!
2: Yan na, oo. Kahit daw yung mga maliliit na purchase lang natin, ay kapag nadagdagan na nadagdagan, ay nagiging malaki. Siguro maganda na, no, na reminder sa ating mga sarili, kung talaga bang ito ay pasok sa ating budget.
1: Yan,
2: oo. Kung ito ba ay afford natin, kung carry ng ating budget, eh kapag carry naman talaga, eh why not?
1: Mm-hmm.
2: Go, check out na agad. Pero kapag hindi naman afford natin, eh siguro maganda na magpag-ipunan muna, no? O kaya yun nga, mag-antay ng sale, baka lalong mas makatipid tayo. So mag ano tayo, take a moment,
1: yes,
2: na tignan natin kung ito ba ay fit sa ating budget maging sa ating financial goals.
1: Oo, at connected dyan yung last nating point, sabi dito, is there a free or lower cost
2: yun
1: alternative? Ayan, huwag tayong tatamarin kaagapay na maghanap, no? Or mag-research kung baka may mas mura na item or presyo kesa doon sa una mo nakita, no? Kasi minsan meron naman alternative, kunyari mas mura
2: sa online.
1: Oo, sa online pala mas makakatipid ka pag online kesa physical store ka bumili. O kaya naman, mali mo, nagwo-work pa yung pagbili ng second hand. 'Di ba? Pwede 'yan. So i-check mo lang din, kailangan mapanuri ka lang din kapag bibili ka ng mga second hand na item, 'di ba? Alam mo yung titignan mo, alam mo i-check mo para at least makaiwas ka rin sa mga nangi-scam, no?
2: Yes.
1: Alam mo ang iyong gagawin. At 'yun, para din makatipid ka, no? Talaga magiging katipid-tipid 'yon at makakatulong ka na rin sa environment, 'di ba? 'Di ba? Mas less yung ang tawag dito, yung basura.
2: Di
1: ba? Kasi hindi tayo consume ng consume, bili ng bili.
2: True.
1: Ayan.
2: Tama.
1: Di ba? Yan ang ating panghuli.
2: Oo, yan kaagapay, no? Yung ilang tips,
1: yes,
2: namin. Wala. So para kailangan natin i-consider before,
1: yes,
2: buying something. Mm. Siyempre, maging wise tayo, no? Mas wise tayo sa ating pagbili dahil nga tayo ay steward lang ng ating mga kaperahan.
1: Yes.
2: Kaya dapat tayo ay maging wise sa ating mga bibilhin.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Grabe, so, ang bilis ng oras.
2: Ang bilis ng oras.
1: Oo.
2: Ang saya-saya na ng topic. Pero kaagapay yun nga, kailangan na nating magpaalam.
1: Oo.
2: Kaya diba? Salamat po sa aming mga nakaagapay sa broadcast ng ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, at maging sa ating RTV team, ay maraming salamat po sa inyong pag-agapay.
1: Yes, thank you, Royan. Thank you rin sa ating mga kasamahan sa Bukawi Transmitter site at sa ating mga broadcast engineers. Salamat po sa inyong assistance.
2: At sa iyo kaagapay sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Maraming salamat po muli. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
3: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Marami sa atin ang umiiwas sa pakiramdam na to para kasi itong papasok ka sa loob ng kwarto na madilim, nakakatakot. Hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa'yo. Walang kasiguruhan, walang ilaw, walang malinaw na direksyon. Kaya ang ginagawa natin, umiiwas tayo. Nagiging abala, nagpapatawa, nagtatrabaho ng sobra, nagsascroll ng walang tigil, naglalaro ng walang hinto, nagpapanggap na okay, dahil nagpapanggap na okay,

mas mapait pa sa katas ng dahon ng ampalaya. Mas mapait din to sa dahon ng papaya kung natikman mo na, no? At mas mapait sa halamang gamot gaya ng sambong o ng serpentina. Ang lasa rin nito ay mapakla, parang saging na hilaw, saging na latundan o kaya ng bayabas na hilaw. Pwede rin ang dating masarap na pagkain, wala nang lasa, walang pakla, walang alat, walang pait, walang lasa, walang timpla. Maging sa pagkain, ano? Bawat subo ay parang obligasyon na lang, hindi na kasiyahan kagaya nung dati. Kumakain ka hindi dahil gutom, kundi dahil alam mong kailangan mong kumain. Ang kape na dati mong nilulook forward tuwing umaga, wala nang lakas, wala nang tapang para magbigay ng morning kick. Ang paborito mong timpla, biglang lasang kalawang, mapait, malamig, walang init na iniiwan sa dibdib. Dati yung pagkain, reflection ng celebration, pagsasaluhan. Pero ngayon, ang pagkain ay reflection ng kalungkutan. Ganyan ang grieving, ganyan ang pagdadalamhati. Hindi lang nito sinasaktan ng puso natin, binabago rin nito yung panlasa ng buhay, paningin sa mga bagay-bagay. Ang mga dati nagbibigay saya, nawawala na ng saysay, nawawala ng kulay, nawawala ng tunog, nawawala ng meaning. Dati ka naman masipag, but for some reason, hindi mo na makuha ang tamang push. Umaga pa lang, lobat ka na. Gusto mo na agad hilahin ang gabi. Tapos, pagdating ng gabi, gusto mo na mag-umaga kasi mas nakakalungkot pala sa gabi. Yun yung pinakamahirap na stage ng pagluluksa. At yung pinakamahirap na stage na to, kailangan siyang daanan. Hindi siya kailangan takasan. Kasi kapag tinakasan mo, harapin ka rin niya sa kinabukasan. At ang grieving is not just about pagkawala ng tao, ng fur baby. Maari din itong pagkawala ng pangarap, bahagi ng buhay mo, or pagkawala rin ng isang bagay na nagbibigay sa iyo ng motivation. At ang grieving, hindi siya bisita na iniimbitahan, uninvited guest, dumarating walang paalam, umaalis na hindi mo pinapaalis at nananatili ng mas matagal kaysa sa gusto natin. Minsan kakatok sa umaga, minsan bigla na lang papasok sa umaga, minsan sa gitna ng gabi, minsan habang natutulog ka, minsan sa kanta, sa isang picture, sa isang amoy, o simpleng alaala. Sumpa nga ba ang dalamhati? Kung tutuusin, pwede. Magandang sumpa kasi ito ay sumpa sa mga taong umiibig na nagpapaalala sa bawat isa sa atin na hanggang ngayon masakit pa rin ang kanilang pagkawala. At ang sakit, matututunan mong i-manage pero hindi mawawala forever. Dahil ang pagdadalamhati, hindi yan parang sugat tapos gagaling na. Mas accurate pa kung i-refer natin sa peklat. Nananatili, hindi dumudugo, pero naaalala mo kung paano nangyari. Minsan, yung peklat nasusugat ulit at nagdudugo ulit. May mga dalamhati na may due date, may takdang panahon tapos gumagaan na. Pero meron ding mga grieving na hindi halos matapos-tapos. Pero, ang maganda, natututunan mong i-manage at darating din ang mga araw na mas magiging okay ka. Sa pananampalataya, makikita natin kahit ang mga Bible heroes natin, hindi sila exempted sa pagluluksa. David, when he heard of the illness of his baby, nag-fast, umiyak, at nagdalamhati sa kalagayan ng kanyang anak. Si Job, nawalan ng anak, nawalan ng kayamanan, siya ay nagdalamhati. At si Jesus mismo, lumuha sa harap ng libingan ni Lazarus. At hindi niya minadali ang pagdadalamhati. Kaya kung tatanungin mo, natatapos ba ang grieving? Ang sagot ay hindi nawawala, hindi natatapos, pero natututo tayong mabuhay

kasama ang pait, kasama ang pain. Yung dating bagyo level na sumisira sa lahat ay nagiging alon na kaya na nating tawirin. Minsan yung alon matalim, minsan naman yung alon payapa. At balang araw mapapansin mo, hindi na lang alaala ang kanilang pagkawala, kundi naaalala mo na rin yung pagmamahal, yung legacy, yung tawa, mga aral, at mga biyayang iniwan ng mahal natin sa buhay. Ang purpose ng paghilom, hindi paglimot. Ito ay para maparealize din sa atin that we are not alone in this journey. While we carry the worries, the love, and the hope na hindi mananatiling gabi ang buong araw, kasi sumisikat din ang bawat bagong araw at nagkakaroon ng panibagong simulain. At gaya ng buhay, ang pagdadalamhati, isa yung process. Kailangan mong daanan, kailangan mong lakaran. Pero sa kabila ng pain, may mga bagay na ituturo sa atin ang pagdadalamhati. Para sa akin, natutunan ko na mas pahalagahan ang oras, yakapin yung mga tao na mahal ko sa buhay, that I will not hold back my love to them kasi baka ito na pala yung last. Isa pa ay maari nating matutunan ang pagpapatawad, syempre. At yun, huwag na ngang magpaliba ng pagsabi ng damdamin, like saying I love you. Higit sa lahat, grieving reminds us that we are not forever on earth. Tayo man o yung mahal natin sa buhay, mayroong due date. At although masakit tanggapin, ito rin ang dahilan kung bakit nagiging importante ang bawat araw, ang bawat yakap, ang bawat tahanan, at bawat sandali na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sabi po sa Psalm 90, ito ay isinulat ni Moses, "Our days may come to 70 years or 80, if our strength endures. If you are that, you are over 70 or 80, the Lord has blessed you so much." Pagpapatuloy ni Moses, "Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away." So verse 12, "Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom." Teach us to number our days. Because most of the time, we tend to forget the number of the days that we are spending on earth. Naisip mo na ba na tuwing sumasapit yung birthday mo, hindi lang nadaragdagan yung edad mo, kundi isang taon ka rin lumalapit sa araw ng iyong pagpanaon. Paano mo ba iingatan ang sarili mo? Nabubuhay ka ba na parang meron ka pang ina-expect na another 50 years to live? O nabubuhay ka na alam mong limitado ang natitirang taon sa iyong mga kamay? Minsan, naisip ko, mas mapalad pa yung mga taong may taning ang kanilang buhay. Kasi, syempre, hindi nila gusto yung kalagayan. Pero malinaw na limitado na ang oras. Natututo silang pahalagahan ng bawat araw, bawat usap, bawat yakap. Well, kung tutuusin naman, lahat tayo may taning, di ba? Di lang nga natin alam kung kailan. Kaya marahil, ang pagdadalamhati, hindi lang nagtuturo sa atin kung paano mawalan o kung paano mag-recover from a very painful situation. Tinuturuan din tayo nito kung paano mabuhay at paghandaan naman ang susunod na buhay. Kasi kapag naintindihan natin that our lives are not permanent, we will learn to live one day at a time. Mas natututong magpatawad, magpahalaga ng mga taong malapit sa iyong puso, gaya ng pamilya, kesa sa trabaho, ang oras kesa pera, at ang presensya kesa sa mga bagay na pansamantala.
Psalm 90:12, may this be a prayer of our hearts. Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Si Moses, umuwi sa Panginoon na baon-baon niya ang maraming aral ng katapatan ng Diyos. Hindi siya nakapasok sa Promised Land, pero nakapasok siya sa presence ni God. At binigyan rin siya ng chance na masilip ang Promised Land, ang lupang pinangarap, ang lupang purpose niya, kaya siya tinawag mula sa Israel. And for 120 years, si Moses learned so many things. Ang kapangyarihan hindi galing sa sarili, kundi sa Diyos. At ang desert, ang ilang, ay maaaring lugar ng paghubog at making us realize na ang buhay ay hindi sinusukat sa haba ng panahon, kundi sa katapatan at sa layon ng Panginoon. Ikaw, kapag dumating na ang iyong pag-uwi, ano kaya ang baon mo? Ang yaman na meron ka, hindi mo yan madadala. Hindi mo mabibitbit yung iyong mamahaling cellphone, ang mga titulo mo sa lupa, ang mga alahas mo, at ang lahat ng mga nakapangalan sa iyo, maiiwanan mo. Mahalaga na isipin natin kung paano tayo nabuhay at sino ang ating naging kasama sa paglalakbay sa buhay. Kahit nga, di ba, sa panaginip, humawa ka ng plastic o ng maleta tapos managinip ka ng maraming pera, hindi mo naman mapapasok yung pera na yun sa totoong buhay, di ba? Pag gising mo, wala ka pa rin pera kahit na binigyan ka ng pera sa panaginip. Kaya habang may oras pa, magmahal at magpatawad.

0: Salamat po kasi mabuti ka. Salamat po sa biyaya po ninyo sa amin na buhay. Wala po kaming maipagmamalaki sa inyo. Wala po kaming mabibitbit na kayamanan karangalan sa aming pagpanaw. But Lord, give us a desire to love you more, to intentionally love others as you loved us, and forgive others as you have forgiven us. Thank you, Lord, for your love, for your grace, and for your mercy. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaagapay, at nawa kasihan ka ng Panginoon ng kapayapaan at ng kasiyahan sa buhay. God bless you. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang late na umaga po sa inyo lahat. Hay nako. Inabot po kami ng hindi siyam-siyam papunta sa ating broadcast. Ano po, walo-walo, pito-pito. Kung ano-ano pong inabot namin sa aming broadcast. Pero kami po ay nagagalak. Nakasama namin kayo today, grabe. Pag nagsabay yung ulan, tsaka kung ano-ano pa. Ano ba, may rally, may ulan, may awayan, may suntukan, may kung ano-ano nangyari po, ay matindi yung ano, inabot po namin, no? Lapit-lapit lang. Ganun pala kalayo ang ano, no? Ganun pala kalayo ang dalawat kalahating kilometro. Hindi ko akalain. Halayo yung biyahe namin. Pero welcome po sa Family Matters. Umabot po kami. Kami po ay natutuwa, nakasama namin kayo today. And of course, as you can see, wala po si Ate Isa ngayong umaga. Siya po ay, pag-pray niyo po, nasa Cebu. Meron po siyang conference doon for the next several days. So, ibig sabihin, akin ng laba tsaka luto tsaka linis ng bahay. So, ako yung triple L. Laba, luto, linis. So, sa akin po yan ngayong umaga. Pero ngayong umaga po ay kasama din natin ang tatlo magigiting na mga kabaro sa gawain ng Panginoon. Kasi magigiting, gusto namin pag-usapan, and it's all over the news media, all over ngayon, yung kaguluhan at matinding mga pangyayari sa ating ano, sa ating bansa pagdating po sa mga sitwasyon ng mga kabataan. Hindi po lingit sa ating kaalaman ang mga nangyari sa Tacloban, nangyari sa iba't ibang lugar na violence, and ang atin pong bansa ay gulong-gulo, no? About something na matagal na po namin unfortunately na alam. In fact, a few weeks ago, kasama ko din itong mga ito nandito, and we basically said, ito yung mga issues natin today. Right? Pero bago ang lahat, ito po ang Family Matters. Kami po ay kasama nyo sa 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Dito po sa 702 or sa app natin ng FEBC Radio TV or sa Facebook or any kind of social media. Kami po ay member ng KBP, Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas, at kasama namin po kayo sa mga nakikinig. So, pababatiin ko po muna ang ating mga hinihingal pa. No? Pati ko yung nahabol ko, may hinga. Simula parking hanggang 46th floor, tumatakbo po kami. Praise the Lord, bigla bubukas yung mga elevator. Okay. Nakapasok kami. Pero pababatiin ko muna sila dito. Umpisa po sa aking katabi. Pastor, kayo muna. Sige po.
3: Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kaagapay, sa lahat po ng kasama natin sa Transform Lit, aking pong asawa na nanonood, aking nanay at aking mga anak. Magandang umaga po sa inyong lahat.
4: Good morning po. Ako po si Edward Gavin, si EJ. Magandang umaga po sa bawat isa. Again po sa Transform Lit, sa Free Youth Ministry, sa IBC Luis. Sa mga IBTC po na nanonood, shoutout sa inyo.
2: Sa mga bagong IBTC.
4: Oo po, napakadami po nating IBTC ngayon.
5: Yan po, ako po si Pastor Carlo at good morning po sa lahat ng mga kaagapay, mga kasama po na nanonood. Ganun po yung mga kasama po natin, may mga IBTC, mga Bible School students po tayo na nagpapabati. Yan, maganda umaga po.
2: Yeah, maganda umaga po. Ang pag-uusapan po natin today is paano po natin aabutin ang mga kabataan na generation na to sa campus. No? Napaka old at the same time sa tindi ng trahedyang nangyayari all over the news media today, isang bagay din na mamayagpag. Una, well, dalawa actually. Una, ano ba ang role ng magulang at gobyerno dito? Pero higit lahat sa lahat po sa amin na nakikipag trabaho sa gawain ng Panginoon sa youth ministry, ay ano po ang tungkulin ng simbahan? Ano po ang pwede niyang gawin? I see it all over, campus ministry. Napakarami pong campus ministries. And praise God for them. Yung iba po ay... hindi pa ako pinapanganak, campus ministry na eh. You know? Pero kailangan po sila sa mga sitwasyon ngayon. Pero ang tanong natin is, kadalasan, and before I get into the statistics, ang napansin ko po, having been in youth ministry since 1991, a long time, I was literally born in youth ministry. But since 1991, officially, as a youth pastor, ang dami ko na pong nakita nag dumating at nawala ng mga campus ministries. Ang madalas po napapansin ko sa mga campus ministries ay, una, ay short-lived. Walang continuity. No? Walang continuity. Ibig sabihin, dadating, tapos mawala, tapos dadating, tapos mawala. No? Wala pong long-term projection. So, papasok ka sa isang campus, tapos mawala. Papasok sa campus, mawala. Isa nakikita ko is that madalas, maraming campus ministries ay nagiging church member recruitment. No? Para kukuha lang ka ba?

0: taan, pamparami ng tao sa simbahan. Which, okay lang naman yon, kaya lang, hindi po madalas na-address ang pinagdaraanan ng kabataan sa loob. Yung pangatlo po na papansin ko ay, sa karamihan ng campus ministries na nakikita ko, and I would like, kung kayo po nandito, mga pastor, mga church members, mga youth ministers, please, ipasa nyo sa kanila itong broadcast na ito, okay? Isa na papansin ko po ay, hindi walang tulungan. So, for example, principal ako. O sige, Pastor Gerald, pasok ka, gawin mo yung gagawin mo. Pero bilang principal o guro, wala na akong pakialam dyan, problema nyo na yan. So, nangyari, nagiging parang libreng break time ng mga teacher, yung ano. And then, worst case scenario, yung mga magulang hindi kasama sa usapan. In, kung papansin niyo po, all over social media and the news, nagtuturuan. Right? Kanina lang, before we came in, ang sabi, binaban lahat ng cellphone sa loob ng classroom. Sabi ko, so yun ang sagot ng yun ang sagot ng DepEd. Sa gobyerno, iban ang ano. Una sa lahat, kung ang sinis, sabi naman ng mga politiko, iban lahat ng mga violent games.
1: No? Parang layo naman nun.
0: Parang layo eh. Well, ako po ay, alam nyo, eh, nung nauso yung mga Counter-Strike, yung mga ganun, nilalaro ko na yan nung unang panahon eh, di ba? Nakikilaro ko sa mga kabataan kasi pastor na ako nun eh. Although hindi ako magaling kasi di ko maintindihan eh. Dahil shortcut eh. Pero noon pa na naman, kahit sa gaming, meron ng ano yan eh, meron ng rating, yung ano, yung ages rating, parang sa sine ba, R18, R16, yung mga ganun, PG-13, PG, GP, ganun. Ah, kailan po ba tayo napigilan ng ganun? So, binan niyo po ang, although, cellphone ha, sabihin ko lang po, sa amin po eskwelahan, the National Baptist College, matagal na pong ban ng cellphone. Ang bata, papasok pa lang, idideposito ang cellphone, pag-uwi, kukunin pabalik. Matagal na po sa amin yan. Pero sino po ba ang naglalaro ng violent games inside the classroom? Sabi, ang ganda ng promo, we want the children to focus on education. Lalala, inisip ko, bakit? May nagpa-Facebook ba ako Instagram sa loob ng classroom habang sinong teacher na sa tamang lagay ng pag-iisip na na o sige mag-Instagram muna kayo o mag-goreblocks muna kayo habang in break time ng klase natin. Wala namang ganun. Diba? Pangalawa, yung mga magulang, hindi naman nila kayang bantayan ang kanilang mga anak pag uwi sa bahay. Kaya maraming mga bata ngayon, ang yaya nila si Minecraft, si Roblox, umiikot po ang isang viral video na ginawa ng isang nanay na napakalungkot na yung kanyang anak na minor, 7 years old, ay binictima ng predator.
1: Pinatakbo ng walang salawal.
0: Oo, ganon. Pero alam niyo po, ang tagal ko na pong hinahawakan ng mga kasong ganon. Kasong ginawa ng mga magulang, bis na alagaan, ginawang yaya si tablet at si cellphone. Tanong natin, again, campus ministry issue, papa, ano, parang hindi tulong-tulungan. Hindi nagtutulong-tulungan. Yan po nakita ko, no? Kung, so sa mga may campus ministry po, sana po ay balik tayo sa sistema natin, isipin natin, i-reprogram natin. Kasi one thing I know for sure, it's not working. Masakit mang sabihin, it's not working. It's not working, no? Kausap namin ang isang ano, sabi nung superintendent ay ayaw kasi namin na makahadlang sa pag-aaral ng mga bata yung ano, yung intervention ng pagtuturo ng values and issues. Eh, may GMRC na po ngayon. Salamat sa nakaraang administrasyon na pinayagan ng GMRC, binalik ito. So, paano po natin, baka naman pwede natin gamitin itong time na ito. Kasi nung bata ako, matagal na to eh, no? Ang GMRC namin, okay, sleep!
2: Home room,
0: tulog. Lahat, tulog lahat. Put your face down on the, ano, tulog, lahat, no? So parang hindi po na naobra ito. So ano ang pwede natin gawin dito sa usapang ito? So, bigyan natin na ngayon ng ano, Pastor Gerald, since ano, aapul tayo sa time natin dahil nga kinain yung traffic natin, ano? Okay. We have what? ilang minutes ba tayo? Natito na sa atin. Mga 10 minutes. Okay. So, ongoing po ang tahanan curriculum. Ang tahanan curriculum po ay binuo hindi lang dahil gusto nating magsulat ng curriculum or approach to campus ministry, but also, yeah, may picture tayo dyan. Papakita po ng tech din natin yung picture ng libro natin. Ito po ay isang possible way for us to be able to address the issue. Pastor Gerald, anong bigyan mo nga tayo ng ano, preview niyan? What is, anong tahanan curriculum, bakit natin ginawa?
2: Una ho sa lahat, saludo ho sa lahat na meron mga campus ministries. It's not a way to alienate yung iba nating mga campus ministries. Kagaya po nung sinabi ni Pastor James kanina, kami po ay produkto at kumikilos din in campuses sa halos 2 dekada na ho, at nakita ho natin kung gaano kahalaga ang campuses. But tahanan po, kaya po natin ginawa itong initiative na ito, kasi nakita ho natin na kailangan ng katulong ng mga schools to live up to their mandate. Ang mandate ho ng mga schools ay maging pangalawang tahanan. Kaya nga ho, kagaya na sinabi ni Pastor James kanina, we have designed this system, this initiative, para yung pangunahing tahanan, which are the homes, at yung pangalawang tahanan, which are campuses, magkaroon ng collaboration. Paano ba mamomold itong mga kabataan na ito na maging to be the persons who they were designed to be ng Panginoon.
0: We're addressing issues na pinagdaraanan nila.
2: Opo. Na,
0: ano yung mga ilang issues na ano na dito?
2: Kaya ang ginawa po natin, we base the topics. Ito po ay isang initiative na naka-gear towards targeting yung mental health na needs ng mga estudyante ho ngayon. Lalo ngayon, naririnig natin madalas yung mental health. Yun po yung pinaka-focus niyan. Marami po sa mga topics ito, it's about anxiety and stress, burnout, bullying, nandyan ho yung romantic relationships. Imbis na pag-usapan natin yung teenage pregnancy, romantic relationship muna.
0: Yeah.
2: Conflict resolution, nandyan po yung mga challenges na kinakaharap ng mga kabataan. Tapos yung curriculum, it's in a language na sinulat para sa mga Gen Z.
0: Yun! Ano yung lingwahe na intindihan nila?
2: Opo. Yung okay. Context, yung analogies, metaphors, yung catchphrases, yan po yung mga ginamit nating mode of communication.
0: So you know, looking at that ano, Pastor Carl, nung finorm nyo to, anong ginagawa nito? Ito ba ay papasok kayo sa school, tapos after nito ay parang yung dati lang magtuturo, etc. O anong approach to? Paano naging holistic yung approach na to?
1: Actually po sir, we're offering po sa mga schools. Dito po sa gagawin po natin na ano na parang book launching and workshop po sa Sabado. Meron po tayong mga tinatawag na touch points. Kumbaga, meron po tayong mga parang ano platform kung saan doon po tayo makikipag-usap sa kanila.
0: Right.
1: Sa homeroom, kung bibigyan po tayo ng time for their homeroom, it's around 6:30 to 7 or yung pinakaunang-unang mga ginagawa po sa school. Tapos pwede rin po tayo na after school. Mm-hmm. So we're
0: Siya aagaw sa ano?
1: Hindi naman po eh. Okay. Actually it will be a beneficial na tulong po. Oo. Talaga
0: sa kesa naman sleep.
1: Oo.
2: Ayan, Pastor James, si Pastor Carl, ang asawa niya po ay public school teacher.
1: Yes. Actually po, ano, she's been gifted na magturo ng GMRC this year.
0: Right.
1: At nakita po namin yung ano, yung curriculum ng DepEd. Okay naman po siya with gearing towards mental health, pero being a Christian, napaka-crucial rin po nun na merong kang benchmark, may batayan ka kung saan mo itatama yung mental health, yung mga issues in life. Kasi kapag sinabi lang natin, oh, scientifically, ganyan yan. O kaya, oh, ito yan. Ito yung mga statistics. Oh. Pero wala tayong kumbaga, sir, na ano po, na saan mo sila ituturo that will right. really help them dun sa mga issues in life. So, yan po siya.
0: So, ano, EJ, no? Ito, nag-start ka na. Mm-hmm. Una, salamat po sa ano, Rizal High School ng Pasig.
2: Opo.
0: Na naglaan sila ng actual time for 2 sections ba? Kasi
2: opo, ito, 2 sections.
0: 20,000 students. Pero naglaan sila. So, magandang pilot po. Sa mga may contact po sa public schools, ito po, ano. So, sinubukan mo rin sa eskwelahan din natin. Anong so far, anong feedback nito?
3: Sa ngayon po yung mga sinisimulan po natin, yung sa Rizal High, ang isa po sa mga pinaka main touch point na nasubukan po natin dun is yung tambayan touch point na out of the school po.
0: Right.
3: Ang sinubukan naman po natin sa IBC is yung youth organization or right. youth club po. Pareho po silang effective, pero ang nakikita po natin na feedback, dahil kahit po dun sa mga onting interaction pa lang po dahil starting pa lang ng school year, is sobrang naghahanap po talaga sila ng mga space
0: right.
3: na pwede sila at makita nila yung mga issue na currently important sa kanila. And then nakita po nila na merong mga ate at kuya Uh-oh. Na talagang may pakialam sa kanila. And hindi lang po siya talaga nagiging tambayan or...
0: So hindi ito, hindi ito necessarily like kailangan yung head lead pastor ang maggawa.
3: Opo, hindi
0: gusto natin ito, medyo matabata ng konti.
2: Ay, counterproductive.
0: Oo, kasi pag tumayo dito, alam nyo, nung panahon natin, patay tayo dyan.
3: Actually po, ang pinakamaganda nga po dyan is kahit yung mga classmate nila, yung peers po nila, talagang nagmi-minister sa mga kapwa peers nila. Sa IBC po, yun po yung malakas na pull natin.
0: Peer-to-peer, ano?
3: Actually, hindi po kami yung masyadong nag-push na mag-join sila. Nung nag-join po yung iba, nung first session, after the first session, sobrang daming humingi ng parental consent.
0: Mm-hmm.
3: Nakaklase nila kasi dahil sa aya po nung kaibigan na gusto mag-minister
0: right,
3: din po
0: right,
3: sa
0: kanila. Right.
2: Isingit ko lang po nung, yung ginawa po nila, Pastor EJ, is yung tinatawag natin na pag-create ng youth club or youth organization sa loob ng school after class with parental consent.
0: Right, right, right.
2: Kasi hindi, so
0: yung dito, ano, parang dinodoktrinahan yung mga bata.
2: Ay, bawal po. Ano, hindi,
1: Actually po, sir, partner nga po ng ano eh. Partner natin yung mga magulang dito po sa movement na ginagawa po.
0: Mayroon silang say.
1: Opo.
0: And they're part of the evaluation.
2: Opo. Tama.
0: Napaka ano, holistic, no? Kaya po na-create ito, sa mga nakikinig po sa atin, ano, nakalagay po yung link ng Transformlit, nilagay ko po dyan. May mga, yung initial seminar natin ay...
2: Oh, sa Saturday.
0: Saturday,
2: po.
0: Puno na eh.
1: Oh,
0: puno na. Pero kung interested po kayo, ay magkakaroon po ng isa pa. May kasama po kasing libro ito, ayan, nasa harapan natin kay Kuya EJ, at pinost natin kanina doon. Makikita po natin... Kompleto po yan. And as we said before, isa po sa bagay na in-address talaga namin ay itong program na ito ay hindi po pang ngayon taon lang na ito.
2: Right.
0: Ang plan po talaga ay tuloy-ituloy ito kasi sabi po ng statistics, ang pinakamaselan na edad ay grade 7 hanggang makatapos.
2: Opo.
0: Okay, hindi ka pares dati, ang ano, maselan dati 18 anos eh. Legal na. Ngayon ang bata, grade 7. Can you imagine? 13 years old, 14 years old. Ito yung pinakamakalaking kaguluhan ng isip nila at lahat. And so, ito po yung goal nitong tahanan curriculum. It's holistic po siya. Isang buo siya. Continuity over the next several years. Katuwang ang teacher, principal, guidance, magulang at bata.
2: Right.
0: No? Ayan, classmate Daryl, para sa campus ministries ninyo, napakaganda nito. Napakaganda nito. Kasi ano eh, we can really ano, hindi po ito sinulat, no, ni Pastor Gerald at ng grupo para po maging competition
2: right.
0: dun sa other existing ministries. In fact, kung may existing ministry kayo, please use this curriculum. I've long been a believer na instead of sumulat ka ulit, no, gamitin mo yung nagwo-work. And ito po ay I cannot say enough na sobrang appropriate po ang approach na ito sa ministry. Kasi kung kayo po ay nasa campus ministry tulad namin na again has been here since man, as long as I can remember. Mas matagal na po ako nasa youth ministry kaysa sa adult pastorate, no?
2: Oo nga, ano?
0: Oo, totoo yun.
2: Hanggang ngayon kasi si Pastor James pa rin director namin sa National Youth Development Council.
0: I'm 56 years old. Nasa National Youth Development Council pa rin ako. Nag-start ako sa youth ministry technically in my seminal days 1986 and sa revolution. Can you imagine? Ngayon nagra-rally kaya late kami dumating dahil nagra-rally sa EDSA revolution. Pampihira yan, oo. So, you know, mga kapatid, ito po ay napaka-rare na pagkakataon. In fact, yung unang 100 books mo, wala na eh.
2: Opo.
0: So, kung kayo po ay sa mga ministerial ninyo, you would like to, ano, to be a part of, to do this, may mga, mag-manage po kami ng, ano, ng, ano namin, na dito, para ma-address natin, kung kayo po existing youth ministry, hindi nyo po kinakailangan maging part ng NYDC, IBMF, or whatever. Opo. Gamitin nyo po ito, para po, ma-address natin yung napakatinding pangyayari sa ating ano. Kaya po ang mga bata ay napupunta sa ganitong ano, hindi po dahil sa may masamang palabas sa video game. Matagal na po 'yan eh. You know, kung hindi po kailangan po magtulungan talaga ang magulang, ang mga guro at ang eskwelahan at higit sa lahat ang simbahan.
2: Right.
0: Ang simbahan. Ang mga youth ministries dapat mag ano, gamitin ito. Gamitin ito. Kami po sa Mandaluyong Christian Church Association, full support po dito. And sa July 4, no?
2: Opo.
0: Pastor Gerald, ay magkakaroon tayo ng ano, ng time to be able to do this, no? Sa mga nakikinig po sa atin, kung papansin nyo, well, over time po tayo kasi nagkagulo po ang schedule dahil po sa mga matinding pag-ulan na hindi na control ng flood control ang mga baha at the same time may baha pa ng tao. So actually mga tech natin ano ba? Ano, okay na ba kami? Ano ba yung natin? Tuloy ba o ano? At tuloy, okay. Tuloy ligaya natin. So
2: tuloy ligaya.
0: So, tuloy natin yung ano, yung usap natin, no?
2: Pastor James, iisingit ko lang po.
0: Sige, go.
2: Although primarily designed siya for campuses, pero pwede niyo rin po siyang gamitin sa inyong mga youth ministries, yes, sa mga youth groups. Kasi tinatakil na ng mundo yung mental health. Naiiwan yung mga churches at yung youth groups. So, maganda na i-bring natin to the forefront yung ganitong klase ng mga discussions in the light of biblical wisdom. So,
0: yes. Ate Jackie, sabi niya, Pastor Gerald, gusto po namin pasukin ang campus ministry. We want that in our campus. Is it possible? Willing po, Ate Jackie. Wala pong kapag
2: yes, po.
0: Problema.
2: Opo.
0: Nag-approach po ako sa inyo ng ano, ng link ng Transform Lit.
2: Message lang po kayo.
0: Message nyo po yung page na yan and we'll be glad to coordinate with you. Again, ulitin ko po ano, sa mga campus ministries existing na matatagal na po dyan, hindi nyo po kinakailangan. Hindi po ito baptism. Hindi nyo kailangan sumabit o ano man.
2: Hindi gang.
0: Opo, gamitin nyo po ang yes, ano na ito. Gamitin nyo po itong ano to? Bishop Pony. Oo nga eh.
2: Kami sa tayo.
0: Feel ko yan. Classmate, kaya tamang-tama to, ano, Pastor Pony. Ang maganda po dito sa mga pastor na nanonood. Dami nanonood yun. Nasa sandaan, mahigit na tayo. Ang maganda po dito sa curriculum na ito, una nakalagay, bakit tahanan? Bakit nga ba tahanan? Kasi ginamit mo yung mga lugar sa tahanan para maging visual picture ng bata. Tandaan po natin, sinulat po ito sa isip na kabataan. Kaya pag tingin yung libro na to, yung mga illustration, pang Gen Z po yan. Bakit, bigyan mo ko ng example ng isa. Ano yung, alam mo, Kisame?
2: Ayan, opo.
0: Kisame, lesson, pang ilan, ano so, lesson 1?
2: Yung lesson 1 po is Kisame.
0: Kisame, okay. Yeah,
2: para
0: yeah,
2: mga
0: Kisame.
2: Parte po ito ng bahay. Ibig sabihin, sabi nga ni neuroscientist.
0: Ano address sa Kisame?
2: Andrew Huberman, kapag marami kang iniisip, automatic, biologically, napapatingin ka
0: sa Kisame. Okay.
2: Sa Kisame. So, Kisame is about anxiety and stress. Paano i-manage right yan? So, yung ano naman po, hagdanan, it's about grief and moving on. It's about heartache. Kasi may mga pagkakataon, para kang na-stuck sa gitna ng hagdanan. Hindi ka makaabante, hindi ka rin naman umatras, stuck ka lang.
0: So gumamit kayo ng word pictures para makarelate yung kabataan doon.
2: Opo.
0: Word association. Sa mga pastor po nakikinig, Ate Jackie, Bishop ano Pony, ano classmate Daryl, ang maganda po kasi dito, yung masakit man yung nangyayari sa ating bansa at sa ating mga kabataan, it is also a prime opportunity for
2: right,
0: youth
2: opo
0: ministries
2: yes,
0: yes, to enter.
1: Totoo po.
0: No?
1: Kasi and, sir, ano eh, makikita rin po natin na ang problema po talaga ng mga kabataan ngayon, hindi yung maturuan mo sila ng magandang asal o kaya ng Bible. Problema po talaga yung makausap mo sila.
0: Right,
1: yun
0: right.
1: Yun yung pinaka, ano eh, pagka nakausap mo sila, nagkaroon ka ng oras sa kanila, yun yung isa sa mga...
0: Alam mo, isang na-encounter ko dito, speaking to Mandaluyong, so Mandaluyong, sana po katukoyin kayo ng Panginoon para pakinggan ito sila sabi ko. Okay, kasi pahirap kayo eh. Ang unang sagot nila is, ang dami na kasing gustong pumasok.
1: Totoo po.
0: Which totoo naman, sa totoo lang, from the ministerial point of view, praise God, maraming gusto pumasok. Pero ang laban po nitong tahanan curriculum ay, una, meron kang curriculum. May libro kang hawak eh. Pwede nilang tingnan anong mga topic to. Pangalawa, may continuity. Ibig sabihin, hanggang next year po nandito kami. Wala po kaming planong unless mag-rapture na umalis. Okay. Pangatlo, katuwang mo ang three core people in the formative areas ng bata. Ang magulang, ang eskwelahan, ang simbahan.
2: Tama po
0: na lahat yan eh.
2: Kasi nung napapansin rin po namin nung team na for the past years na nasa youth ministry tayo, parang nagiging ano pa, dragging yung campus ministries kapag feeling ng mga bata, ah, sila lang yung nakakapakinig sa amin. Pagkatapos yung mga campus ministries naman, may ego din na kami lang yung nakakaintindi sa'yo.
0: Mm-hmm.
2: Why not bridge the gap? Yun yung pinaka-idea niya eh.
0: Buoy natin yung anong tawag doon, yung sabi nga lang, patulo. Yung butas.
2: Opo, opo.
0: Buhay natin yung butas. Ayun, from the point of view ni EJ na nasa campus na siya ngayon.
2: Mm-hmm.
0: Tingin mo na sasagot yan, nakikita mo.
3: Sa totoo lang po, yung nagulat nga rin po kami actually kasi ibang-iba po yung
0: dating, ano?
3: Yung kahit po yung ano eh, yung student profile nung Rizal High saka ng IBC. Magkaibang-magkaiba po yung ano eh,
0: yung magkaiba yung private and public.
3: Private and public. Pero same na same po na meron po kaming mga youth ngayon galing sa tambayan from Rizal High na nadala sa church. Na nadala sila hindi dahil na turuan kagad sila ng doctrine. Pero dahil meron pong mga nakapag-build ng relationship sa kanila
0: right.
3: Na naging kaibigan po nila. And dahil po dun sa, yun nga po, yung feeling the gaps nung friendship and yung pagiging mga kuya na nandun para sa kanila. Ngayon po, nakikita po natin yan sa IBC. Kung paano yung students po na ano po yun eh, nag-start po actually yung sa IBC from the high school camp last year. Na may constant chapel hour. Pero nung nagkaroon po ng high school camp, nung nagkaroon ng time yung mga kuya at ate na makausap sila,
2: talaga.
3: Sobrang lalim po pala talaga ng mga pinanggagalingan ng mga kabataan. Na nung nakita nilang may kuya at may ate, sa totoo lang po, talagang may nag-break emotionally dun sa mga kabataan na nung una, may facade talaga yan na parang cool, na maangas, na hindi. Biglang lahat po actually, biglang nag-open yung puso at isipan nila to a place na they can see kung sino
0: kasi,
3: yung...
0: Kasi alam mo, nakita ko to ano eh. You know, seeing this approach, no? Yan ang pinakamalaking parang pushback ng, for example, public schools. Kasi nga naman, ayaw mong madoktrinahan yung bata. Ayaw mong ma-religion, no? Yung mga bata. So, ito po yung napakagandang paraan. No? And this, mga kapatid, dahil po nag-message sa atin, ano, na this goes beyond just buying the book.
2: Right. Opo.
0: Right. Na, unfortunately po, yung ating July 4 na schedule ay overloaded na po kami ng ano.
2: Not unless makahanap po kami ng mas malaking
0: unless
2: venue.
0: Unless makahanap po kami ng mas malaking venue, Mandaluyong. Baka not naman. Unless makahanap po kami ng mas malaking venue, then, ano, ang ganda pong opportunity sana ito para po makita ng mga tao ano yung pwede nating gawin sa ano dito. Dahil, napaka-urgent po ng ano sitwasyon. So, pag nag-attend po kayo nung, for example, nung seminar or what, this not only gives you a book, but it teaches you the strategy and how to put it together.
2: Right.
0: Which is more important. Paano mong apply? Kasi tatanungin kayo ng principal eh. Ano ba experience ng bata pa pumasok dyan? Baka preachan mo lang.
2: Opo.
0: So, kasama po yon. So, magsa-schedule po kami ng another set. ng ano dito para po magawa natin. Okay. Para magawa natin para dos na nandito. Kung kayo po ay mga churches na medyo meron kayong venue that can accommodate at least mga 150 to 200, sabihin niyo po sa amin, doon natin gawin sa inyo.
1: Tama mo.
0: Pero ngayon po, yung sa July 4 sa Mandaluyong po ito gagawin. No, pero kung yung sa July 4 sa Mandaluyong po ito gagawin. No, pero kung sa mga ministerial po ninyo, kung may direct line kayo sa ministerial ninyo, baka po

0: Ayan.
1: Saka opo. Saka po kung doon ang birthplace ng mga makakaliwang grupo,
2: oo,
1: sentiments ng mga baluktot, doon po natin sila puntahan.
2: Eh, ito yung masakal doon nangyari. Nung ibinalik ang GMRC, I know this for a fact, walang natuturo ng values.
0: Mm. Mula
2: so, ginawa nila, kinuha nila yung social studies, aralin palipunan, pinutol yung teaching doon sa mga nilalagay yung mga teacher na yon. So, you have social studies teachers teaching values. Masakit po nito, maraming social, hindi naman lahat, social studies teachers, puro makakaliwa. So, ang natuturo ngayon, dati college lang, napupunlaan na ng mali. Ito, high school pa lang, high school, yari.
0: Opo. Opo.
2: So, you know, napakalaking ano po, ano po nito, bagay na to, para magawa po natin. We are committed to doing this, you know, sa atin. So kung may connection po kayo sa mga ministerial groups ninyo, eh gawin po natin. We will be glad. Kailan ba yung next batch ng libro mo ang dating?
0: Sa end of July po.
2: End of July.
0: Ubus na po kasi po. Ubus na po kasi yung ano last week pa.
2: Opo,
0: yung unang
2: ubus
0: batch.
2: Ubus ka agad eh. Oo.
0: Opo. So end of July yun po.
2: Pero sakto po ito kasi po yung lessons po ay ilang lessons yan, Pastor Gerald?
0: Bali 10 lessons po siya sapat sa 10 months.
2: Okay.
0: Ng calendar po, academic calendar. Pero bahala naman po yan doon sa implementers kung paano nila i-shape yung mga discussions niyan. Pero per topic, 4 weeks po ang suggested po natin.
2: Right. So ang ganda po ng ano nito, it's actually a full-on Christian academic curriculum. Na nabasa ko na po itong contents nito. Pwede mo ilaban kahit saang curriculum. It so happens that it is geared towards the Filipino youth.
0: Opo. Pang atin talaga.
2: Hindi tayo kumuha ng kung saan sa ibang bansa, Amerikano, whatever, geared toward the Filipino youth. So we'll be able to really fully address this ano this topic na to para po ma-address natin kasi naghahanap po ng sagot ang mga tao today. And we praise God for youth and campus ministries pero bungi-bungi po kasi yung ating approach. Ito po yung isang napakagandang paraan na pwede nating ma-activate ito without actually extra cost.
0: Opo.
2: For the schools.
0: Lalo na
2: kasi
0: sa
2: school. Unang tanong, magkano ba yan?
0: yan po karanasan namin sa mga schools sa pinupuntahan natin. Magkano ilalabas namin? Wala ho kayong ilalabas. Papasukin nyo lang kami.
1: Saka ang kailangan lang rin po natin, magkaroon po tayo ng mga partners na teachers, mga sa schools.
2: Ngayon, kung gusto po ninyo na ang mga estudyante magkanya-kanyang libro, siguro yun yung pinaka-part ninyo.
0: Pero depende po sa kanila.
2: Pero yung mga ministers, yun lang.
0: Ang books nga pala natin pa Sir James, kada lesson, meron na po yung Canva presentation.
2: Oo, so, hindi na po kayo mag-iimbento, ando na lahat. Okay.
0: Maganda na dinesign na lahat 'yan, may Canva presentation
2: right.
0: Na. Ayan.
2: I-QR mo lang. Nandoon na yung presentation.
0: For screen sharing na po.
2: Ang kulang na lang po pag pinindot mo yung libro, magsasalita si Pastor Gerald. medyo mahirap pong gawin 'yon dahil libro 'yan eh. So, pero wala na po kayong gagawin. Papasok na lang kayo. Aralin niyo 'yung ano. Babato nyo na. May presentation na, may curriculum na, may workbook kasi may sagot yan eh.
0: And even sa ano pa Sir James, sa July 4, hindi lang po natin sila ititrain, but we will put you in a community of, in a network of like-minded people, campus ministers, lahat ng resources, lahat ng training, dun namin i-course through.
1: Opo. Maganda rin po yun, i-add ko lang rin Pastor Gerald kasi po, hindi siya kaya ng isang church eh.
0: Hindi talaga
1: actually po we have a church and diyan po si Pastor Benji binabati niya rin po
0: tayo. Pastor Benji panganiban po Salt and Light Church.
1: Salt and Light po situated po sila sa harap mismo ng school.
2: Parang kami pala to.
0: Opo.
2: Pwede makapagbatuan sa MS Pinagis.
1: Naririnig mo nga yung ano
2: ingay, school
1: eh. Kaya po ano eh hindi talaga siya kaya eh. They are admitted to that. Dapat magtulungan po tayo mga churches dito. Ito, marami tayo.
0: Kaila Pastor Benji ang binigay sa kanila 20 sections.
2: Wow.
0: Grabe. Paano ma-handle ng ano, 'di ba? So kailangan ng partnership sa mga churches talaga. Hindi ito competition na.
2: Oo, tsaka na po tayo magganon. Sabi nga nila, puro sa GMRC yan, puro pride.
0: Totoo.
2: Habang nagkakanda kalabuso yung bansa natin, ito yung ano.
0: Ang isa pa po palang strength ni tahanan, we do not proselyte, we do not do those things, pero it's biblically based.
2: Yes.

0: ngayon laging
1: nandun ang sagot.
0: Opo. Kasi nga, kung puro psychological, man-centered lang yung sagot, may limitation yan. Hindi right. natin ina-alienate yung mga professionals. There's a space for that. Pero, alam natin, ultimately, ang magbibigay ng resolution dyan ay yung salita pa rin ng Panginoon.
1: Right. Iba, alam mo, tinanong sa atin to sa Mandaluyong, anong sagot nyo rito? Baka mamaya, puro ano to, Bible, ganyan-ganyan. Sabi ko, you know, naintindihan ko po ang psychologically based. Eh, yan po inaral ko eh. Yan po ako. Okay, bilang isang counselor. Pero at the same time po, ay, you know, ang sagot ng Bible sa problema ng tao is always psychologically accurate.
0: Right, opo.
1: Tama, so hindi natin sila basta binabato ng Bible verse.
0: Opo.
1: But nasa Bible po yan eh, di ba? The Bible, you know, sasagutin niya lahat ng issues mo sa buhay. So, you know, kaya ganun yung ano. Ngayon, may isa kang option na in-explore kung hindi talaga tayo magkasya is baka, but we're not sure, i-open namin online yung Friday natin, yung seminar natin. Para lang may idea
0: pwede,
1: yung
0: pwede
1: mga
0: po,
1: tao how it will work. Mm-hmm. No? And then they can go from there. Pero, ano po, marami po nagme-message sa atin paano magkaroon. Ayan po, ipinaplug po namin yung inyong mga sagot. Yung transform lit po nakalagay po doon yung ano natin how you can ano be a part of ano this
0: pero ang earliest nung na makapurchase pa po kayo nung next batch ng books ay sa end of July pa naubos right. na po kasi yung
1: right.
0: first batch na.
1: Pero alam mo in some ways okay pa rin sa akin yun eh kasi nga kasalukuyan nagkakagulo pa yung isip ng mga tao, ang dami sagot. So the
0: opo.
1: The schools can weed out the ano, can weed out the ano the issues, no.
0: Opo.
1: Pwedeng pakinggan ng mga superintendent, ano ba yung nagwo-work, ano hindi nagwo-work. But one thing is for sure, no, mga kapatid, I will vouch for this one na ito po ay una hindi siya hadlang sa existing youth ministry niyo.
0: Mm.
1: Pangalawa, it actually answers your questions dito. Kasi, masasagot po niya yung mga butas ng youth ministries natin. No? And, simula society hanggang ano. And, yung mga pastor po nakikinig, ang pakiusap ko lang po, unless bata kayong pastor, wag po kayo.
0: may special designation po kayo na lalo kung atin kayo na July 4 si Pastor James na bahala sa inyo. Yung mga ministry heads
2: specific
0: natin,
2: opo. Pastors opo. Pwedeng mga coordinators kasi sila oh. Ano, basta marami po siya eh. Marami siyang possibilities, potential para po maabot natin yung mga ano mga bata sa campuses.
0: Pastor James, isingit ko lang po yung book po natin per lesson meron siyang limang parts. So yung una para hindi niyo para makita nyo din yung utility nung book. Yung una po, ang tawag sa kanya ay tuloy. Yan yung icebreaker. Hindi nyo naiisipan. Iniisip na ho namin. Dahil po, halos 2 dekada na rin po ako sa pagtuturo. Yung pangalawa po, yung tahan. Yan yung lesson proper. Yung pangatlo po, ito po yung tinatawag na tambay. Ito yung peer mentoring, peer sharing, small groups. Pagkatapos, yung totohanan, ito yung personal space ng bata, ng estudyante, kung saan siya magjo-journal. Yung tambay, ito yung collaboration natin with the parents. Kasi we will ask the parents to assess their kids on a weekly basis. Halimbawa, kung ang
1: may topic... May cooperation yung magulang.
0: Meron
1: ano?
0: Po. Opo. Kahit pabalat bunga man lang,
1: oo.
0: Meron silang participation dito na kinukumusta natin indirectly yung mga anak
1: sa bahay, no?
0: Sa pamamagitan nung kailangan nilang... Yan, yan, dito. Oh, yeah. May likers.
1: But, alam mo, tama yan kasi bilang guidance counselor, I always hear this unfortunately. Ba't ganyan yung anak ko? Sa bahay namin mabait yan.
2: Parang silang alam eh. Parang di nila alam ko.
1: Sa bahay namin mabait yan, ba't siguro? Parang lang nga ito kasalanan ng eskwelahan.
2: Mali.
1: Pero ito po, merong ano, merong assessment yung magulang from that end. Para po pag may nakita kayo ng anak ninyo, lumabas sa assessment namin on this end, na mukhang may problem yung anak mo sa bahay, hindi, magkakatulungan tayo paano nating ma-address.
0: Yes, opo.
1: Yung issue na to.
0: Yun po, tama po.
2: Sa kayo magulang, kumbaga, if we will transition yung mga bata sa church, eh ito yung mga nagturo ng tama dito eh. Diyan ko talaga dadalhin.
1: Oo,
2: kumbaga, mas alam nila, mas madali na.
0: Kasi kilala, right. nila tayo.
1: Kasi karamihan po na nakita kong problema. Ako po was invited to be in the to sit in the Peace and Order Council ng Mandaluyong.
0: Opo, opo.
1: Kasama po ang DepEd, kasama po ang DSWD, kasama ang DLG, ang PNP. Ang ganda po ng kanilang mga programa.
0: Opo.
1: Kailan ang napansin ko po, and sinabi din naman to nung ni chairman, no, na sa usapan, bakit yung mga programa puro ano, back-end resolutions? Ibig sabihin, nagdroga na, nakasuhan na, yung mga ganon, puro hindi na, tama na po yung sagip bata. Okay? Kasi ako po, ano, dati po ako lifeguard, ano, mas gusto ko po yung bata marunong lumangoy kaysa kailangan sagipin ko pa.
0: Ganda.
1: Kasi naghahabol ka na eh. Okay? Naghahabol ka na. Ito, front end pa lang, ano natin, anuhin natin. Sabi ni Ate Christina, last event ng Every Nation, opo, nandun po ako, nagsalita po ako, andun po pala kayo.
0: Opo,
1: sana po makapag set tayo. Sayang, kasama ko si Bishop Manny Carlos about a month or two ago. Hindi namin napag-usapan to. Pero sige po, if you have connections in your churches, we'd love to let them see it. And again, i-incorporate nila sa existing na. Kasi ang Every Nation, ang ganda ng campus ministry niya.
0: Ay, opo.
2: Dati pa man.
1: Ang ganda ng, ano, yeah, talagang yeah, ano yan, matitindi yan. But you know, just like anything else, like I said, I've been doing this for a long time. If it will make your ministry more applicable and appropriate, man, gawin natin.
0: Opo.
1: Oo. Oh. Saka na tayo mag-anuhan, mag-branding, no? Saluhin natin kasi po, ano, sayang yung rare na pagkakataon na mayroon tayo, no? Hindi ko alam kung anong oras pa tayo. Tech, anong engineer natin, kamusta? Magpapaalam na ba ako? Ha? Ah, ganun! Okay, sa tuloy-tuloy pa pala tayo dito, praise God. Kayo po nakikinig sa extended version ng Family Matters. Kung meron po kayong mga tanong, ang ganda nito, pwede po ninyong i-message dito. Sabi ni Kuya Arnel, sabi niya, suggestion ko po, pwede po bang pakisama sa Reaching That Risk Generation in the Campus regarding about Philippine actively integrates in the anti-corruption na meron po sa school para po mag... Lahat po ng mag-handle ng financial issues and so on so forth. Maganda po yung suggestion na yan. Pero ang... and we do address moralities, obviously,
0: sa
1: topic na to.
0: May ganyang topic po tayo sa year 3. Sa book 1, yes. Book 1 pa lang po.
1: Oh, kasi book 1 pa lang po ito. Kasi po yung sinasabi nyo, Kuya Arnel, pag ang in-approach natin dito, grade 7 and 8, medyo masyadong ano, malayo pa ng konti. Ito po yung 7 and 8, grade 7. Ito yung experimental stages. So we want to hit the, sabi nga ng mga Amerikano, hit the bud. No? Yung, ano ba, bubot pa lang.
0: Opo.
1: Hindi pa namumulaklak. Tirahin na natin. No? Kasi if we hit them with, you know, bigger issues like nation building and all of those things, hindi pala naiisip yung part na yun.
0: Pero ang roll-off po nito, year one, more, ano po yan, ang tawag po namin dyan is establish yung
1: foundational.
0: Foundational, establish. Troubleshoot muna tayo, tingnan natin ano yung problema nila, how can we resolve that. Year two, medyo formative and corrective. So yan po yung tinatawag natin na engage part. Yun po yung pang next year
1: na
0: ilalabas po natin. Year 3 po is more on equipping. We are preparing them na for life.
1: At social responsibility.
0: Yan, kasama na po yan. Then year 4, ito na po yung empowerment. Itatransition na natin sila sa, yun po yun eh. Ang ideal po kasi niya, grade 7, 8, 9, 10.
1: Right.
0: Yun po yung progression niya, yung ladderization niya. So, maaapakan po natin yan, pero hindi pa ngayon po.
1: Hindi pa ngayon.
0: Tama po kay Pastor James. I-meet muna natin sila kung nasan sila.
1: Right,
0: and
1: right.
0: And then start, parang ano po, build up natin sila from there. No.
1: Para, ano po yan eh, kailangan talaga, kaya ngayon sinasabi ko po, napakahalaga po na yung ating approach is hindi one shot, then you're done. We want it to be talagang dire-dire-dire-diretso po, ano. Sabi ni Ate Jackie, registration is closed na po sa seminar. Pwede po bang walk-in?
0: Babalitaan po namin kayo today, mamayang gabi.
1: Opo, message dahil... niyo lang po tuloy-tuloy doon sa ano.
2: Shoutout mo na.
1: Hopefully, ano po.
2: Pastor Paul.
1: Yan. Sabi ni Pastor JR all the way from Nueva Ecija.
0: Ayan, maganda yan, Pastor James.
1: Opo, may campus misa. Pastor JR, di ba sa kanila ang board meeting next
0: opo,
1: week?
0: Opo, next week. No?
1: Maganda pong opportunity yan. Actually, mga kapatid, mga kabaro, ano, this is a prime opportunity ng churches and youth ministries to really take advantage.
0: Tama
1: kasi
0: po, tama po.
1: Sa dami ng press release, ang Senado natin gusto ipatawag yung gumawa ng Gorblocks all the way from Germany. Para ang nangyayari po dahil palibasa hindi nagawa yung dapat gawin, binaban-aida natin lahat yung
2: lahat. Pachina lang yung mga solutions.
1: Ban-aid solutions. Mga kapatid, I'm all for banning violent games. I'm okay with that. Right? I'm okay with that. Pero pag binan niyo po ang isa, magkikreate lang ng iba eh.
0: Mm. Tama po.
3: Yung ano nga po, yung Roblox, hindi naman po violent game.
1: Hindi, tinanong ako ng asawa ko hapon, ano ba yung Roblox na yan? Masama ba yan? Actually, hindi. Napakagandang educational tool yan. Kaya lang, napapasok ng mga predators.
3: Minecraft dati.
1: Ang problema, walang ano, walang administrator, walang admin na nagmamoderate. So, you know,
0: tsaka sa galing ng mga kabataan po ngayon, they can undercut kahit ano pang ilagay mo dyan na.
1: Isipin nyo ha, yung gumawa ng matinding krimen na hindi pinaparusahan dahil sa salamat sa ating juvenile justice law, dahil 14 anyos, naglalaro ng Gorblocks. Pero may age restriction.
0: Opo, may age restriction.
1: Paano niyang nalalaro? To the point na yung suot niya na damit ay yun yung suot nung gumawa ng similar event sa Columbine. Hindi pa siya pinapanganak nun eh.
2: Totoo po.
1: Nung nangyari, ano, 1990 something.
2: Hindi naman sa game, sa social media niya nakita yun.
1: Nakita lang niya, kailangan ko ng t-shirt na ganyan. Gagawan po ng paraan. Ang ginagawa po ng ating gobyerno, masakit man, typical naman, di naman bago yan, ipinapatsyan, binaban-aidan natin yung solution but not getting to the core of the problem. And the core of the problem is this. Ang eskwelahan ay ginagawa nating rehab ng mga magulang. Ang simbahan, pumapayag maging rehab ng eskwelahan. Baka naman po pwedeng magtulungan ang eskwelahan, ang simbahan, at ang magulang.
2: Tama po.
1: We always say that the youth is the, ano ba? Future of the nation. Hindi po sila future, mga kapatid. They are already here.
0: Right.
2: Tama po.
1: Diba? The next generation is not yet to be born. The next generation is already here.
0: Minomolde na natin sa mga kamay natin.
1: Andito na po sila. Kung ano po yung kahunggagan na kinahinat na ng ating bansa ngayon. Okay? Ito po ay hindi pinanganak kahapon.
0: Opo.
1: Sila po ay minolde, unfortunately, ng generation namin. No? Yun yun eh. Masakit mang sabihin. Pero yun po ang katotohanan. No? Sabi ni, ano, ni Ate Christina, I hope and pray po na magkaroon talaga ng bawat church. Tama po na ma-topic ito. Opo, kaya nga po kung meron kayong mga connections with the ministerial o sa inyong mga church, we'd love to ano show it and let them see. Sa ngayon po, sabi ko nga nung unang-una naming finiture itong tahanan, well, di pa dumadating yung mga libro. Within just a few days, puno ka agad yung slots natin. So, pero ito po, sabi niya, kailan po kaya magkakaroon ulit ng seminar? Sigurado po yan, ano po? Ano po yan? After, ano po yan? Since July 4, mga back end of July or 1st of August po. Magsa-start na po yan.
2: Opo. Siguro yun, mga ano, mag-a-announce na lang po siguro si Transform Leads. Opo. Na, ano po.
1: Pero kung makakuha po kami ng bigger venue.
0: Ay, opo.
1: Then, mag-update po kami sa page. So, follow nyo lang po yung Transform Leads. Malalaman po natin yung ano yung event na to.
0: Opo.
1: Kasi po, napakaganda po ng ano, ng opportunity nito. Masaklap man. Masaklap man. You know, hindi dapat ma-address natin.
0: Tama po.
1: Overdue na po eh. Overdue na eh. You know, sabi nga dito, merong tatlong dahilan. Alam ko sinasabi ng mga tablet, mahina ang generation na to. Mahina. Sabi ko, ano, Sunday, sabi ko, nung generation namin, pag nung nauntog ako, sabi ng teacher, hala, lagot ka. lalabas ang pari dyan, nakasakay sa, sa kalabaw. Grade 1 ako nun. Teacher ko yun.
0: Classic.
1: Umiyak ako. For two reasons. One, bukol lang, may lalabas kagad. Pangalawa, baptist ako, bakit pari yung lalabas? Dapat pastor. Tsaka bakit nakasakay sa kalabaw? Diba? Eh yung generation ngayon, namatayan lang ng wifi, nagunaw na ang mundo.
0: Opo.
1: Okay. Pero alam nyo, kapatid, alam na natin yun. It is what it is, ika nga. Pero sabi ka sa lesson natin, meron tatlong dahilan bakit mahina ang generation. Ano yung una pa, Sir Gerald? Basahin mo nga.
0: Number one po, the inescapable digital mirror, isolation, and comparison.
1: Kasi pag nagigames ka, mag-isa ka lang. You're in a network of people, pero mag-isa ka lang.
0: Opo.
1: Diba? Tapos you're caught to compare with others. Kaya marami nabibiktima yung nag-viral na video, diba? Ano sabi ng nanay? Bakit mo ginawa yung sinabi nung kachat mo? Ano sabi niya? Because if gagawin niya, na sasayo siya ng walang damit dun sa game, sa video, ano daw, magkakaroon siya ng ano?
2: Trophies.
1: Saka trophy at saka magne-next level siya. Na biktima yung bata. Because sa tingin niya, yung mga kalaro niya, naiwan na ako.
0: Opo.
1: Naiwan na ako. And today's society, ganun.
0: Tama po yung sinabi niyo pa, Sir James. Sige, sabihin natin mahina yung generation ngayon. Pero ang tanong, bakit?
1: Oo.
0: Una, iyan, nung panahon namin, wala naman kami smartphones . Noon, 5 hours per day, ang isang average na bata lumalabas. Ngayon, 1 hour per day na lang. Ang socialization nasa pero, online.
1: Oo.
0: So, people, man is made for touch. Kailangan talaga nating makikonek. We need a place to belong. Ngayon, saka magbibilong? Edi sa online community.
1: Ang sense of value mo nandun.
0: Opo, nilagay nyo na dun.
1: Oo.
0: So, kaya noon kapag nadumi ka sa classroom, pagtatawanan ka ng mga classmate mo, ngayon mabalita lang yan, daan-daan, libo-libong viral ka na.
1: Viral ka.
0: So iba yung kinakaharap na anxiety ng mga tao ngayon, lalo na yung laging merong comparison, laging ilang likes, laging ilang ba nag-likes, nag-share nito, ilan yung
1: nakakatuloy, years ago, yung mga anak ko . Mga teenager pa sila ng time na yun, no? Gusto mo bilhin cellphone. Ang gusto mo bilhin, iPhone. Ako naman, teki ako sa mga gadgets . Sabi ko, ba't ka bibili ng mas lumang iPhone? Itong mas bago, mas advanced. Yung camera, yung processor, yung memory. Pero ikaw, magagastos ka ng mas mahal na presyo na iPhone. Sabi ko, nakikisabay lang kayo. Hindi, Dad. Talagang na-offend yung mga anak ko sa akin. Sinubo ko sa nanay nila. Ma, si Daddy. Sinasabi, nakikisabay lang kami sa uso. Ganun. Oo. Nakikisabay lang. Oo, ganun. Palibasa yung mga kaibigan namin, naka-iPhone. Sabi ko, well, it doesn't make sense. Bibili ka ng lumang second-hand na gadget, recondition, na mas luma ang features versus one na mas bago ang features, pero mas mura. It doesn't make sense to me as a practical person. So, pinagalitin ako ng asawa ko. Bayan sila. Nanghihinay ako sa pera kasi nag-ipon . Nag-ipon ng pera . Diba? Alam mo yun, ipon ka ng pera, libo-libo, allowance mo, nagbenta ka ng gamit. Tapos, anong gagawin mo? Bibili ka ng luma. Diba? It doesn't make sense as a practical person. No? Pero, ano tingin mo, EJ, doon sa ano?
3: Ako po, bukod sa na-experience ko po yun first hand.
0: Ito, Gen Z to.
3: Ako po. Na-experience ko po siya nung ano, after the pandemic.
1: Oo, diba?
3: Nung nag-start pandemic po ulit yung youth ministry. Kasi po, yung mga kabataan, pag chat, ang ingay.
1: Oo.
3: Ang daldal sa chat. Naalala ko po, gumawa ng GC para lang sa ML.
1: Oo.
3: Ang ingay po. Nung nag-meet kami sa church, nung
1: tulala.
3: Wala nakikibuan. hindi po marunong mag-socialize. Right. Tapos yung mga issue na meron sila, nagulat po kami actually kasi mas advanced. Kasi yung mga, naalala ko po, meron kaming na-deal na isang young people na ganun po. sa games na kilala niya, kala niya ka-age niya.
1: Yun pala hindi.
3: Yun pala hindi. Mm. Ibig sabihin po, dahil dun sa community na yun, dahil hindi nila nakikita, nakakausap nga po nila eh. Mm. Talagang nakakatawagan nila na yun na yung community nila. Ang nangyari po, talagang nung nag-face-to-face, nagkaroon ng hindi actual socialization, biglang hindi pala.
1: Right,
3: tapos lalo
1: right.
3: po nung ministry na, kasi biglang kailangan nilang magturo ng bata na sa labas. Nung, lalo po nung starting kaming lumabas tulala, ulit, no? Sobrang hirap po. Ang nangyari, training kami ng training kasi parang ang tinitrain na nga po namin, paano sila talaga makipag-socialize na.
0: Totoo yan. Sa totoo po, ngayon we cannot assume na yung mga bata, alam nila yung dapat alam nila. Kasi nga, tagal natin yung ganyan mga yan sa pandemya eh. Di ba?
1: Hindi, tsaka yung mga napipick up nilang mga salita, artificial. Sabi nga ng kapatid ko, si Dr. Flores, sabi, I was at a small community for children's center last Saturday. With a Japanese visitor, I was surprised that even the children who hardly spoke to each other started speaking to the visitor in Japanese phrases na nadampot sa anime.
3: kung makita nyo lang po yung community na pinuntahan po nila, slums po yun.
1: Oo, tapos marunong mag-Japanese.
3: Ito
1: yung crazy part. Alam nila na meron silang na-pick up na Japanese words na pwedeng gamitin, pero hindi conversant. Hindi pwedeng makipag-usap ng maayos. So yung mga bata today, yun ang comparison nila. Kailangan ganito. Alam ko, nasa Amerika kami nun eh. Dad, pero yung cellphone mo. Oh, bakit? Pipicturean ko lang itong, oh, bakit? Ba't di mo gamitin yung iPhone mo? Kasi dad, maganda yung camera mo. Oh, bakit?
3: iPhone talaga.
1: Kala ko ba maganda yung camera mo? Talagang pinagdidiinan ko talaga eh. Eh sabi ni Ate Isa, eh, sabi ko, masyadong anuhin.
0: Holy Spirit talaga.
1: Hindi kasi sa bata kami, nakikipagsabayan din kami.
3: Mga pinsan ko.
1: Uso eh. Alala ko dati, nagsuot ako nung yung skinny jeans, matagal na pa nauso yan, 1985-86 pa eh. May zipper pa yun sa amin eh. Pag mataba kang bata, napakahirap tanggal nun.
3: Oh.
1: Pero may mga picture ako, nakaganon. Pero the difference between yung pagsunod sa uso ng matatanda noon tsaka ngayon is that hindi namin vinalue yung pagkatao namin base sa kung nakakasabay ba kami sa uso o hindi. I mean, baka malungkot ka dahil hindi ka makapagsuot ng bagong Converse, pero you don't see yourself as lesser of a person. No. Unlike today.
3: Ibang-iba po.
1: Diba? Pag hindi ka makalevel, diba? Iba yung dating. And so, yung valuation nila, diba? Yung pangalawa, sabi niya, the back-breaking weight of expectation ng academics sa kanyang family.
3: Ito po, may input ako dito kasi yung nung after pandemic po, isa sa mga naging struggle namin, meron pong mga young people na hindi nakaka-attend ng youth service kasi nag-aaral.
1: Oo.
3: Tapos, nag-aaral po talaga.
1: Aral so, talaga?
3: Dati kasi, nag-usap nga po kami, nung kami, sinasabi namin yun. Pero hindi
1: Excuse
3: kami
1: nag
3: pero hindi po kami nag-aaral.
1: Ngayon nag-aaral talaga.
3: Sila po nag-aaral po talaga. Tas ano po sobrang nagdudulot po yun ng sobrang stress sa kanila. Na as in po yung iba po nagbubungan rin siya ng anxiety and depression.
1: Yeah.
3: Kasi sobrang takot na takot po silang mag-fail academically.
1: Oo, magiging disappointment sila.
3: Oo po,
0: kung humataw, kala mo mga breadwinner
3: na yun. Grabe, nagulat nga po kami kasi sa amin, bago yun. Kasi sa amin, pag sinabi mong, mag-aaral kasi ako eh. Hindi ako mag-aaral. May alis kami noon. Pero sila po talaga nasa bahay.
1: Ako noon, nung bata ako, di nagkaroon ako, alala ko noon eh. 77, ginawa akong 8. Kasi ayaw kong magpangit yung gano'ng mga kadisa. Pero ngayon iba.
3: Opo.
1: May mga kinakounsel akong mga bata ngayon na may edad na, nasa college na. Pero talagang nagkakost ng psychological issues.
0: Opo.
1: Because di sila makakeep up. Ang masakit nito, yung kanilang anxiety, depression, suicidal tendencies, nangyayari in projection of what can happen. Yung bumagsak ka, tapos nagkaroon ka ng ganong issue, sige, eto hindi eh. Hindi pa nangyayari. Apektado na sila. Nako, baka. Pag nangyari to,
0: Lalo na po dito sa Pilipinas, talagang mabigat yung kargado ng salitang hiya at saka
1: yung shame culture, ano?
0: Honor and shame culture. Kasi sometimes we see people not with their first names but with their last names.
1: Right.
0: Ay, ano yan? Apelido, insert apelido. Ano yan? Dapat ganito ka. So kapag nag-fail, dala mo yung apelido namin. Parang buong angkan yung dala mo eh.
1: Disappointment okay. ka.
0: Di ba? Kaya parang yung pressure, ganun din kabigat din.
2: Mm. May mga youth nga rin po akong nakakausap for the past years. Minsan nagugulat na lang rin ako eh. Sabi, ha? Ayan yung ano? Ayan yung, bakit ka umiiyak? Yan yung ano? Parang, ano eh, parang ganun tayo mag-isip bilang mga medyo matatanda.
1: Right,
2: pero
1: right.
2: sa totoo sila, seryoso po eh. Parang kumbaga,
1: ramdam talaga
2: po, legit. Legit
1: end,
2: na
1: end
2: ano
1: of
2: eh.
1: the world.
2: Oh.
1: End of the world talaga.
2: Kasi si Pastor Gerald nga dati po nasa ano yan eh, nasa pilot
1: oh,
2: section
1: diba?
2: Yan.
1: Pilot, diba?
2: Oh, pag matalino. Saka ano, mga nag-aaral talaga kuno.
0: Hindi.
1: Alam mo, si
0: Gerald sa bilyaran.
1: Pastor Gerald po, top-notch
3: yan. Totoo po yan.
1: Ako top-notch yan ako sa mga natotrouble sa high school.
0: Kaya kami ni Pastor Carl, lagi kami nasa bilyaran tsaka Counter-Strike. Ano
2: eh.
0: Parang
2: Counter-Strike.
1: Ito ngayon yung catch. Kaya sinasabi natin may disconnection po yung mga bata sa mga matatanda to din. Kasi yung pangatlong contributor, kaya nagiging ganun yung reaction ng mga bata today. Sabi niya, the local stigma of vulnerability versus kaya mo yan culture. Kasi yun namang older culture. Kami! Kaya mo yan! Wala yan!
0: Malayo sa bituka!
1: Dismissive! Dismissive, you know? Wala yan! Wala yan! Kaya mo yan! Yung mga ganun ba? Wala akong masipin yan! Di ba? Mamatay-matay ka na ka, huwag mo isipin yan.
2: Ay, saka minsan sir, yung connotation na ano, yung mga banidoso sa mukha, mga gano'n, ikaw, kung ano-anong ginagawa mo, parang gano'n.
1: Oo, di ba? So yung ngayon na nangyayari, in the effort ng older generation na palakasin yung loob ng generation na to, na maging matibay, ang nagiging dating sa kanila, hindi ako naiintindihan.
0: Disconnect nga. Tama
1: disconnected
0: po.
1: Ngayon. Hindi ko masabihan yung tatay ko, yung ate ko, yung kuya ko, sagot sa akin, masipin niya, kaya mo yan!
0: Pero hindi naman yun yung intent.
1: Hindi, ang gusto nila, tapangan mo, loob mo, lumabas ka, aral ka lang, you know, mahal ka namin no matter what, yun yung intention.
0: Which, ito, Pastor James, yung sinasabi niyo po eh, kaya ang gusto po sana natin na maging volunteers, yung mga, wag na yung mga
1: older,
0: senior pastors. Kasi, ang mga teens, ang hero sa buhay nila, yung mga peers nila, papakinggan talaga
1: kasi
0: nila ate kuya.
1: Kasi kahit naman admire nila yung mga pastors nila, ang layo nun eh.
0: Ang layo na.
2: Totoo po.
1: Pag si Bishop yung wow, ang layo nun eh. Diba? Oh, parang ano, hindi ko kaya maging Bishop. Si Batman, pero pwede si Robin.
0: yung
1: ganon. Diba? Kaya nagiging dating, disconnected yung dalawang age group dahil in the desire of the, ano, of the older generation na masalbe at masalba yung younger generation, ang nangyayari, nagmumukhang hindi siya naiintindihan.
0: Tama po.
1: So ngayon, yung, you know, so ang lumalabas sa isip ng bata ay, ang tingin sa akin ng magulang ko or people na 30, mahinang klase ako.
0: Mahinang nila lang.
1: Oo. O kaya, hindi nila ako naiintindihan. Yeah, I've heard both over and over and over again. So, ayun ang nangyayari po sa situation ngayon. Kaya po napakaganda po nung approach natin na ito. Hindi ko po sinasabi na ang librong ito o ang curriculum na to for the next 3 to 4 years ang solusyon sa buong Pilipinas.
0: Hindi po.
1: Pero mga kapatid, if we do it right, it can be a platform for something more significant.
0: Tama po.
1: Diba? Kasi sabi nga ng tatay ko nung unang panahon, if we don't do it now, then when? Diba? If not you, then who? Who? If not with the gospel, then with what?
0: Right.
1: Diba? Then with what? Ano? Psychology na naman tayo.
0: Thank you, Doc.
1: Ay, yan po ang inaaral ko simulat sa Paul noong unang panahon.
3: Nagagamit yun.
1: Psychology. Eh, ang psychology po ay sagot yan, nag-iiba-iba yan base sa tema. Sa uso.
0: Totoo po.
1: True. Bawat school psychology is a salag doon sa isang school, doon sa isang school, doon sa isang school, sa isang school.
0: Tama po.
1: Diba? Never-ending cycle po yan. No? But one thing that we know for sure, yun ang sabi ng Bible, di ba? The Bible, Jesus, the same yesterday, today, forever. Mm-hmm. The applicability of scriptures in the Bible is, like I said, it is psychologically, emotionally, mentally effective. Yes, it will work.
0: Amen.
1: And it does what it's supposed to do. Mm-hmm. Yan po ang kayang gawin ng ating ano, ng ating salita ng Panginoon na maaal natin gawin. At ako po ay tingin ang tingin sa sa oras dahil ito po ay ano, uber extended delayed telecast version ng Family Matters. Normally po 9:30 to 10 ng umaga.
0: Sorry po.
1: Kuya, ano na ba ako? Pwede pa ba ako? Okay na ba ako? 5 minutes daw. May 5 minutes tayo. So, based on this, Pastor Gerald, Pastor Carl, ano po ang challenge mo bilang isang youth pastor? What can you challenge? How do you challenge the ano?
2: Actually po, ang isa po sa magandang challenge po as we formulated everything po dito sa tahanan is yung relationships po talaga. Mm. Napakahalaga po ng relationship building with regards to forming the youth of today. Kasi dyan natin sila, kumbaga, dyan natin sila napapakinggan, dyan nila tayo napapakinggan. Kumbaga, merong community, may connections, napakahalaga po nun sa pagtuturo po natin ng hindi lang magandang asal at mga scientific na bagay, pero yung mga bagay na madadala po nila habang buhay. Uh-huh. Lalo na po yung Bible, syempre, na tutulong sa kanila in their daily life.
1: Bilang ikaw, EJ, bilang isang teacher, no? How can you challenge the teachers sa part na to?
3: Sakto po kasi actually, ngayon po, isa sa mga in-input ng DepEd is yung required homeroom. Mm-hmm. Ang actually po ngayon sa GMRC classes ko, inaalat ko na yung first class of the week is a devotion. Ngayon po, bukod sa club, sinusubukan ko pong gamitin yung tahanan. Kasi ano po yan eh, magkaroon ka lang ng pakialam. Magkaroon ka lang ng pakialam na mangialam. Kumbaga po, na mahalin nyo rin po sila. And of course, ito pong material na to, tama po, hindi po siya indoctrination ng mga kabataan. But for them to know the truth. Tama po yun eh. Kung hindi truth yung paniniwalaan nila, then they'll believe a lie and go with it. Yun lang po, bilang mga Christian in the schools, in the communities, sa barangay, kung saan po yung church nyo, tama po, makipag-partner po tayo sa iba so that we can have a voice sa mga lugar na ito.
1: How do you challenge other organizations, Pastor Gerald, pagdating sa usapan na to? Anong pwede nating sa kanila?
0: Hindi po ito magwo-work kung isa lang, no? Tapon na natin sa likuran natin yung sabi nga ng tropa ko, pag nagpataasan tayo ng ihi, lahat tayo mamamanghi, di ba? Abutin ho natin bawat class, bawat campus, bawat classroom, bawat estudyante, sana magkaroon sila ng lugar, sana magkaroon sila ng tahanan. The greatest strategy po to reach them is not a program, it's people. Kaya po, kailangan nating magkawak kamay talaga. Hindi na para sa simbahan, para na sa sambayanan. Sabi nga dito sa DZAS, agapay tayo ng sambayanan.
1: Mm-hmm. Tama po eh. And as we begin to close, ulitin ko yung quotation ng aking tatay. No? Mm-hmm. And that is, if we don't reach them, we don't reach them. Huh? We don't reach them now, then when? Ba? If not us, then who? And if not with the gospel, then with what?
0: Amen.
1: Saka na po tayo mag-branding, mag-ano. malaki po ang, masaklap man yung nangyayari sa ating kabataan today, napakalaki po ng pagkakataon ng ano. So, again, nakapost po dito, nilagay ko po sa thread yung ano, direct yung page ng Transform Lit. And we want to ask you if you are interested, you can contact them. It is not po just simply buying a book. It comes with the training. Again, kompleto na po yan. Pati yung presentation, yung libro, yung curriculum, yung workbook. Sama-sama na po. Sigit sa lahat, the training context po nito. Abangan nyo po sa page na to yung announcement if mag-expand po kami. Kasi po as of now, loaded na po sa IBC.
0: Oo,
1: yung lugar. Magtatanggal na nga po kami lamesa eh, para upuan na lang.
0: Oo po.
1: para ma-accommodate po yan, kulang-kulang 200 tao na kasi yan.
0: Lagpas
1: na nga eh, no? Sa kalsada ko na po lalagay na yan. Sa barangka drive ko na po ipaparating mga tao. and so, you know, let's abutin po natin ating bansa. This is Amen. A crucial time. Amen. Hard time, but opportunity. The church has always risen to tragedies. Mm. It's time for the church to do that.
2: Yes.
1: It's time for the church to do that. Manalangin po tayo lahat. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo sa amin.
0: Yes, Lord.
1: Sa gitna po ng kaguluhan ng aming bansa, Panginoon, ikaw pa rin talaga ang iyong solusyon.
0: Amen.
1: Ngunit ginagamit mo ang iyong mga tao, ang iyong simbahan, ang lahat po, Panginoon, ang tumatawag sa iyong Kristo at Diyos, Panginoon. Ito yes, po ang nais mong gamitin. Nawa po, Maganoon, magkaroon ng sense of urgency ang mga ministries, mga simbahan. Huwag po kaming maging kabahagi ng band-aid relief, kundi actual, real significance, Lord. We pray, God, that you would guide us today. Salamat po. Napakabuti mo po sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.
1: Ito po ang Family Matters. Kami po nagagalak na kasama namin kayo ngayong umaga. Next week po, kasama ko na si Boss Isa. Promise. Pero we will stay on this, basically, this issue here. And this will be not be the last time na makikita niyo po ang mga grupong ito at itong ano nito. So, sabi po ni Ate Flor Derisa, kailan po susunod na training? Follow lang po kayo dyan po sa page natin.
0: Message
1: updated
0: na
1: po yan parati and messages properly pagdating po ng mga books natin na parating. Okay? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Good morning po sa inyo lahat.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Mula sa Ebanghelyo sang ayon kay San Juan, Kabanatang 15, simula sa talatang 12, mababasa po natin ang ganito. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ang Panginoong Hesus ay marami pong mga tagasunod, mga estudyante o mga disipulo sa kanyang 3 taong rabbinic ministry o pagtuturo sa kanyang mga alagad. Siya po ay pumunta sa iba't ibang mga lugar at sinundan ng maraming mga tao. Ang kanya pong buhay ay naging mabuting ehemplo. Ang kanya pong sariling buhay ay siya mismong naging tagapagturo sa kanyang mga tagasunod, dagdag pa sa bawat mga katuroan na sinasambit ng kanyang mga labi. Sa humigit kumulang 3 taon na ito ng ministeryo ng Panginoong Hesus at sa dami ng kanyang mga tagasunod, pumili siya ng 12 disipulo na tinatawag niyang mga kaibigan. Ito po yung tinuturing niyang inner circle. At sa bandang huli, itinalaga niya ang mga ito bilang mga apostoles. Their relationship grew from slave-master relationship into the bonds of friendship. Ang sabi sa Biblia, minahal niya ang kanyang mga disipulo bilang mga kaibigan. Ano ba ang uri ng pagmamahal ni Hesus sa kanyang mga tagasunod? Ang ginamit sa Biblia na salita na tumutukoy sa pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ay agape. It is a word not found in classical Greek language. It is a word that connotes a revelation within religion, that of a benevolent love, not according to what the person loved desires to have, but what the one who loves deems as needed by the one loved. Ibig pong sabihin, ang agape ay uri ng pagmamahal na nagbibigay mula doon sa nagmamahal at hindi sang-ayon sa mga pangangailangan lamang na idineklara noong taong minamahal. Ito po'y pag-ibig ng Diyos sa tao at ang pagnanais ng Diyos na maibigay sa tao ang pinakamainam at hindi lamang yung nais o gusto ng tao na kanyang minamahal. It is love with compassion. Jesus Christ gave His friends what they need and not just what they want. Love and compassion. Isang uri ng buhay na isinakripisyo ang sariling kinabukasan para sa kapakanan ng mga taong kanyang minamahal at pinaglilingkuran. It is a life saying, I'm willing to go through suffering with you because you are no longer my slaves. You are already my friends. Only the Gospel of John includes the incident when a crowd brought to Jesus a woman caught in adultery, and in their tradition, this is punishable by stoning to death. Sa Ebanghelyo lamang sang-ayon kay San Juan, mababasa ito pong kasaysayan ng isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, alam natin ang parusa dyan, pagbato hanggang sa kamatayan. Sa isang palabas sa YouTube, ipinakita sa makabagong kapanahunan sa isa pong bansa na ang mga babaeng nahuhuli sa pangangalo niya, kasama ang kanilang kalaguyo, ay binabato pa rin hanggang mamatay kahit na sa ating makabagong kapanahunan. Nakakalungkot. Some say that the early church composed of Jewish converts did not really forgive adultery and other major sins, leaving out this story so as not to propagate contradictory stories about how the Lord ministered to people. Pero pinahintulutan ng Diyos na ito po ay maisulat sa Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan dahil ipinapakita rito, mga magulang at mga kapatid, ang uri ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat na hindi po naikakahon sa mga batas na gawa ng tao. Jesus exemplified love for His disciples to carry on. Jesus Christ shared intimate knowledge of the Father's heart. He said, "You are my friends, for all things that I heard from my Father, I have made known unto you." Ito pong uri ng pag-ibig na ito ay mararanasan lamang kung tayo ay papasok sa isang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. God invites you to come and into this relationship with Him through His Son. He said, "If you had known me, you would have known my Father also." And later He said about the Father, "And this is eternal life, that they may know you." Would you like a friend who will never leave you and even share your sufferings, be a friend for you today? Would you like to experience that kind of a friendship? Invite God through Jesus Christ to come into your life, into your very personal world, and receive Him into your heart right now. Sabihin mo, "Panginoong Diyos, kailangan kita. Panginoong Hesukristo, pumasok ka sa buhay ko. Iligtas mo ako. Baguhin mo ako. Kailangan ko ang pag-ibig mo."
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat! Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Kihuang tayo lo, kao tiyong siyuto ah. Kinali ba, walang kikao ho ah.
3: What problem lo? The loud the two light you see.
2: Kinali the jago two light lang oh. Bo ho lang tut mung ah.
3: Bo tu mung a siang kwang ke yi kim bai zu hui. DZAS 702. Mỗi chiều lít trong ngõ 12 điểm bàn, vì lít bảo hồng mà nằm ngoài khung trung trung bài giáp bộ. Bố luôn lít lãng đi đất lộ, lòng thẳng yên sọc sức ế hiệu yên, các hẹn đi chí bè đăng xin kinh bài, đăng hương chức hồn an lĩnh các lý lượng. Xin yêu lý các lý gà lĩnh, chí yêu, ít đồng đào bình sâu thang. Mỗi chiều lít trong ngõ 12 điểm bàn, sổ đình DZAS 702,闽南为空中崇拜。
4: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristo.

0: Mobile, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Miyerkules, a 1 ng Hulyo. Mga Salmo, chapter 119 verse 1 to verse 88.
3: Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap, sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Kahihiyan ay hindi ko matitikman kailanpaman kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Pupurihin kita, Yahweh, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro po sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw. Nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan, higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, ng aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod, iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Itong iyong abang lingkod, O Yahweh, naway pagpalain upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan, kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. Ang buhay ko sa daigdig ay pansamantala lamang, kaya huwag mong ikukubli sa akin ang kautusan. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad. Ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang mga mapagmataas iyong pinaparusahan at iyong isinusumpa ang sa utos mo ay laban. Sa ganitong mga tao'y ilayo mo akong ganap. Yamang ang iyong kautusan ay siya kong tinutupad. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Ako'y gapit lupasay na sa bunton ng alikabok. Sang-ayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Ang aking mga gawang kamali ay pinatawad mo. Ang tuntunin mo at aral sa lingkod mo'y ituro. Tulungang maunawaan iyong mga kautusan, iyong kahanga-hangang gawa, lubos kong pag-aaralan. Damdam ko ba sa sarili naghahari pawang lungkot? Sang-ayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong hahayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Itong mga tuntunin mo, o Yahweh, ay sinunod ko. Huwag nawang hahayaang mapahiya ang lingkod mo. Ang lahat mong mga utos ay malugod kong susundin dahilan sa pangunawang ibibigay mo sa akin. Ituro mo, o Yahweh, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod, buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan, pagkat dito nakakamtan ang ligayang inaasam. Itulot mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Tuparin mo ang pangakong ginawa sa iyong lingkod, ang pangako sa lahat ng sa iyo ay natatakot. Iligtas mo ang lingkod mo sa sinumang mapanguyam. Sa mabuting tuntunin mo, humahanga akong tunay. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Sa akin ay ipadama ang dakilang pag-ibig mo. Ayon sa pangako, Yahweh, iligtas mo ako, upang yaong nanlalait sa akin ay masagot ko. Yamang ako'y may tiwala sa lahat ng salita mo. Tulungan mong ihayag ang mga katotohanan, pagkat ako'y may tiwala sa tapat mong kahatulan. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan, susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya, yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. At maging sa mga hari, ang utos mo'y babanggitin, hindi ako mahihiya na ito ay aking gawin. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko pagkat aking iniibig. Mahal ko ang iyong utos, ito'y aking ginagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Ang pangako sa lingkod mo, sana'y iyong kunitain. Pag-asa ang itinulot ng pangako mo sa akin. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Labis akong hinahamak nitong mga taong hambog, ngunit di ko sinusuway ang bigay mong mga utos. Bumabalik sa gunita ang payo mo noong araw. Ito, Yahweh, sa lingkod mo ang dulot ay kaaliwan. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwing nakikita ko. Yaong mga masasamang lumalabag sa batas mo. Noong ako'y mapalayo sa sarili kong tahanan, ang awiting nilikha ko ay tungkol sa kautusan. Ang ngalan mo'y nasa isip kung kumagat na ang dilim. Yahweh, aking sinisikap na utos mo'y laging sundin. Nasasalig sa pagsunod ang tunay kong kagalakan, kaya naman sinusunod ko ang iyong kautusan. Ikaw lamang, O Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Taimtim sa aking puso na ako ay humihiling, sang-ayon sa pangako mo ay mahabag ka sa akin. Tinanong ko ang sarili kung ano ang nararapat. Ang tugon sa katanungay, sundin ko ang iyong batas. Kaya ako'y nagdumali upang hindi na mabalam sa hangad kong masunod na ang bigay mong kautusan. Mga taong masasama kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga utos ay di pa rin lilimutin. Gumigising akong lagi pagsapit ng hating gabi. Sa matuwid mong paghatol, lagi kitang pinupuri. Tapat akong kaibigan nang sa iyo'y naglilingkod. Mga taong buong pusong sa utos mo'y sumusunod. Ang dakilang pag-ibig mo'y laganap sa daigdigan. Ituro sa akin, Yahweh, ang banal mong kautusan. Tinupad mo, O Yahweh, ang pangakong binitiwan. Kay buti ng ginawa mo sa lingkod mong minamahal. Ako'y bigyan mo ng dunong at ng tunay na kaalaman. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Kay buti mo, O Yahweh, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Ang gawain nitong hambog, sadyang ako ay siraan, ngunit buong puso ko rin sinusunod ang iyong aral. Ang ganoong mga tao'y sadyang kapos ng unawa, ngunit sa pagsunod sa utos mo, ako'y natutuwa. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawang mahalaga ang iyong utos. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Nilikha mo ako, O Yahweh, ako'y iyong iningatan. Bigyan ako ng unawa upang batas mo'y malaman. Ang sa iyo'y natatakot kapag ako ay nakita, matutuwa sa lingkod mong sa iyo ay umaasa. Nababatid ko, O Yahweh, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Ang hambog na naninira sa lingkod mo ay hiyain. Sa aral mo, ako namay magbubulay na taimtim. Sa akin ay magsilapit ang sa iyo ay may takot. Maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan upang hindi mapahiyat tamuhin ko ang tagumpay. Kaluluwa ko'y naghihintay ng iyong pagliligtas. Lubos akong nagtiwala sa bigay mong pangungusap. Dahilan sa paghihintay, lumamlam na yaring tingin. Ito ngayon ang tanong ko, kailan mo aaliwin? Katulad ko'y nangulubot, nasisidlang yaring katad. Gayunpaman, di ko pa rin nilimot ang iyong batas. Gaano bang katagal pa ang lingkod mo maghihintay? Sa parusang igagawad sa nang usig kong kaaway. Mga taong mayayabang, mga taong masuwain. Nag-umang ng mga bitag upang ako ay hulihin. Inuusig nila ako kahit mali ang paratang. Sa batas mo'y may tiwala, kaya ako ay tulungan. Halos sila'y magtagumpay, nakitli ng aking buhay. Ngunit ang iyong mga utos ay hindi ko nalimutan. Dahilan sa pag-ibig mo, O Yahweh, ako ay lingapin, at ang iyong mga utos ay masikap kong susundin.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga, kaagapay! Ito po ang unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Absidy Ferrer Tabua.

Kaagabay, may tanong ako sa'yo ngayong umaga. May taong hindi mo pa rin baka sundo hanggang ngayon? Baka may nakaalitan kang kapamilya? O baka may hindi pagkakaunawaan sa opisina? O baka naman may tampuhan sa ministry, sa barkada, o kahit sa sariling tahanan? O kaya naman, baka hindi kayo nag-aaway ng harapan, pero tahimik na lang kayo at matagal nang may distansya. Ang totoo, normal ang conflict. Kahit saang may tao, may pagkakataong magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pero ang tanong ay hindi kung may iwasan ba natin ang alitan. Ang tanong ay, paano tayo tutugon kapag dumating ito? Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang isang napakagandang halimbawa mula sa buhay ni Abraham at Lot. Isang kwento ito na nagtuturo sa atin na ang tunay na kapayapaan ay kadalasang nangangailangan ng pagpapakumbaba at pagbibigay daan. Sa Genesis chapter 13, pareho nang pinagpala ng Diyos sina Abraham at Lot. Pareho silang yumaman at pareho silang dumami ang mga alagang hayop. Pero dumating yung problema. Hindi na kasya ang lupang kanilang tinitirhan para sa kanilang mga kawan. Dahil dito, nagsimulang mag-away ang kanilang mga pastol. Isipin mo yon, hindi sila nag-away dahil sa kakulangan. Nagkaroon sila ng alitan dahil sa kasaganahan. At minsan ganun din ang buhay natin. Hindi lahat ng conflict ay dahil sa masamang tao. Minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil magkaiba lang tayo ng pananaw, ng pangangailangan o prioridad. Sa pamilya, maaaring magkaiba kayo ng decision. O kaya sa trabaho, maaaring magkaiba kayo ng approach. O kaya naman, sa simbahan, maaaring magkaiba kayo ng opinion. Hindi ang pagkakaiba ang problema. Ang tanong ay kung paano natin haharapin ang pagkakaibang iyon. At napakaganda ng unang sinabi ni Abraham, hindi tayo dapat mag-away sapagkat magkamag-anak tayo. Kumbaga sa madaling salita, parang sinasabi niya, mas mahalagang relasyon natin kaysa sa argument na ito. At napakalalim nito kaagapay kasi sa panahon ngayon, parang mas mahalaga ng manalo kaysa magkaayos. Kung titignan natin sa social media pa lang, makikita mo na kapag may hindi nagkasundo, gusto agad patunayan kung sino ang tama. Kung may debate, kailangan may matalo. Kaya naman pag may argument, kailangan may huling salita. Pero kaagapay, hindi ganoon ang puso ng Diyos. Minsan ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung sino yung tama, kundi paano natin mapapanatili ang pagmamahalan at kapayapaan. Ang mas nakakagulat pa sa kwento na ito ay si Abraham ang mas matanda. Siya ang tiyuhin at siya rin ang unang tinawag ng Diyos. Kung tutuusin, may karapatan siyang pumili ng pinakamagandang lupain. Pero ano ang ginawa niya? Binigyan niya ng unang pagpipilian si Lot. At hindi yon kahinaan. Hindi rin yon pagiging talunan. Ang tawag doon ay pagpapakumbaba. Minsan iniisip natin na kapag nagbigay daan tayo, talo tayo. Pero sa kaharian ng Diyos, iba ang sukatan. Sa mata ng mundo, ang dakila ay iyong laging nauuna. Pero sa mata ng Diyos, dakila ang marunong magpakumbaba. May mga pagkakataon talagang kailangan nating bitawan ang pride para mapanatili ang peace. Hindi dahil tama ang kabilang panig sa lahat ng pagkakataon, kundi dahil mas mahalaga ang relasyon kaysa sa ego. At ngayon baka may nagsasabing, iha, paano naman kung ako lagi yung umiintindi? Aba, magandang tanong yan. Ang kapayapaan ay hindi ibig sabihin na papayag ka na lang sa lahat ng mali. Hindi rin ibig sabihin na wala ka ng boundaries. At hindi ibig sabihin na hayaan mo na ang pang-aabuso. Ang ginawa ni Abraham ay hindi compromise sa katotohanan. Ang ginawa niya ay paghahanap ng mapayapang solusyon. Yung solusyon na may wisdom,
solusyon na may grace at pagmamahal, at yun ang gusto ng Diyos para sa atin. At napansin mo ba ang mga sumunod na nangyari? Pinili ni Lot ang mukhang pinakamagandang lupain. At sa tingin ng tao, parang si Abraham ang nalugi, diba? Pero pagkatapos nila maghiwalay, muling nagsalita ang Diyos kay Abraham. Mas pinalawak pa ng Diyos ang kanyang pangako. At napakagandang paalala nito na kapag inuuna natin ang kapayapaan at nagtitiwala tayo sa Diyos, hindi tayo nawawalan. Maaring may isuko tayong pansamantalang advantage, pero hindi kailanman malulugi ang taong nagtitiwala sa Diyos. At kaagapay, napapanahon ang mensaheng ito dahil sa mga pamilya natin, kailangan natin ng mas maraming pagpapakumbaba kaysa pagmamatigas. Sa mga mag-asawa, hindi lahat ng argument ay kailangan may manalo. O kaya naman sa magkakapatid, mas mahalagang relasyon kaysa sa mana o tampuhan. At sa simbahan, hindi tayo tinawag para magpaligsahan, kundi para maglingkuran. At maging sa ating bansa, napakagandang ipanalangin na ang ating mga pinuno ay magkaroon ng puso na tulad ni Abraham, mga leader na inuuna ang kapayapaan kaysa personal na interes. Mga leader na marunong makinig, kaya makipagtulungan at handang magpakumbaba para sa ikabubuti ng nakararami. At kapag ang pagpapakumbaba ang namuno, mas madaling magkakaroon ng pagkakaisa. At kapag may pagkakaisa, mas madaling umunlad ang isang komunidad at isang bansa. Kaya kaagapay sa huli, ang pinakamagandang halimbawa ng kapayapaan ay ang ating Panginoong Jesus. Tayo ang nagkasala. Tayo ang lumayo. Pero siya ang unang lumapit. Hindi niya ipinaglaban ang kanyang mga karapatan. Sa halip, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus upang maibalik ang ating relasyon sa Diyos. At ang kapayapaang tinatamasa natin ngayon ay nagsimula dahil may isang nagpakumbaba. At dahil tinanggap natin ang kapayapaang iyon kay Kristo, tinatawag din tayo upang maging tagapagdala ng kapayapaang iyon sa iba. Kaya kaagapay, tandaan mo ito, hindi lahat ng laban ay kailangan panalunan, pero ang bawat relasyon ay mahalagang ingatan. Minsan ang pinakamalakas na tao ay hindi yung pinakamalakas makipagtalo, kundi iyong may lakas ng loob na magpakumbaba, magpatawad at maging unang gumawa ng hakbang tungo sa kapayapaan. Kaya ngayong araw, kung may pagkakataon kang pumili sa pagitan ng pride at peace, piliin mo ang peace. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi bunga ng pagiging tama sa lahat ng pagkakataon. Ito ay bunga ng pusong lubos na nagtitiwala sa Diyos at handang magmahal higit sa sariling karapatan.

Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Abcidi Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Alam nyo, hello! July 1 na mga kaagapay. Grabe. We're on the 7th month na, beginning na naman. And before you knew it, August, September, October, puro na, makakarinig na naman tayo ng mga Christmas songs, di ba? But life is so fast, di ba? Ang bilis na po ngayon. So, kamusta kayo mga kaagapay? How are you? At maaring ang inyo pong Wednesday ay wonderful, di ba? Maaring ang Wednesday niyo po ay wonderful. Maraming bagyo, di ba? Last week, ang dami-dami mga bagyo, si Francisco, kung sino-sino pa, di ba po? At yung mga bagay-bagay na yon, maaring malakas ang hangin, wonderful. Maaring wobbly Wednesday ngayon, wobbly. Hindi natin alam ang ating footing, we don't know what to do, di ba po? Pero, ano pa po ba dapat, Daddy Paul?
2: Abay, ganito yan. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
3: Oo, wow, wow, wow, wow, hallelujah. Kasi pwede rin tayo maging wandering Wednesday, no? Dalawa yung wandering eh, nag-iisip ka, o wandering, naliligaw ka, di ba? Pero, kailangan, wow, wow, wow, wow, winnable Wednesday pa rin tayo mga kaagapay. Nadagdagan na yung mga W's natin, ano?
2: Together march,
3: di ba po?
2: To the rare march.
3: Okay. So, dire-diretso tayo mga kaagapay, di ba? At alam naman natin na God is always able. Amen po ba?
2: Amen.
3: So, kayo po yung nakikinig ng programang gabay on a winnable Wednesday, o di ba? Alam natin magtatagumpay pa rin tayo ano man ang pinagdadaanan natin. Ngayong winnable Wednesday, kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang Transistor Radio o PM Radio at nakukuha niyo po ang ating programa sa pamamagitan po ng Transistor Radio at narito kayo sa Luzon, ay nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig po kayo ng ating program at ang gamit niyo po ay Transistor Radio o PM Radio, ayan, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, diyan po gamit po ang Facebook live stream mula pari hanggang hulo at maganda pong inyong internet connection. Definitely maganda ang reception and that goes as well sa ating mga kaagapay sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar na nakatune in sa atin. Sabi nga real time 5:30 to 6 dito sa atin. Pero aking kaibigan si Best Francisco na nandyan sa Tasmania dati, narito sa Pilipinas. Nagpapalipas ng winter, o, di ba? So, Best, thank you dun sa Whitbix, ha? So, yon. So, salamat sa Panginoon for that. At alam natin na patuloy pa rin tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. That goes as well sa ating mga kaagapay na nag-post po kayo, nag-comment sa ating Facebook live stream. Maraming pong salamat. Napakatinding encouragement po yun sa amin ng Daddy. At hindi lang po sa amin, ha? Kundi sa buong FEBC, buong DZAS. Kasi yung maging active po kayo sa ating mga talakayan, mag-comment, napakalaki ang encouragement sa bawat isa. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement. Paano tayo magkakaroon ng winnable Wednesday today? At magkakalimutan ng Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdaan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na ito'y binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, at dahil doon ay kumpletong salita ng Diyos na sa inyo po'y tunay na magliliwanag. At hindi lamang yun, tunay na gagabay sa ganap na katotohanan. Amen, amen. Wow, wow, wow, wow.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O yan, legit na tayo ha, July na. Legit na yung ating topic na peace and progress, kapayapaan ang susi sa kaunlaran. O yan, kaya ito po yung ating pinag-uusapan. Kasi nga po, napakahalaga ng tayo ay peacemaker. Tulad po ng paalala sa Matthew 5:9, sabi niya, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Di ba po? So, recap lang tayo. Nung Lunes, pinag-usapan natin ang unang dapat nating magagawin ay payapain ang ating isipan. Calm our minds. O, totoo yun. Nakita natin ang kahalagahan ng isang mapayapang isipan na nakukuha natin sa pagkakaroon ng mga mindfulness practices tulad ng breathing, yung binavalue natin ng quiet time sa ating tahanan o kahit yung time natin sa nature. O yung kahalagahan din ng pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay, at definitely ang kaugnayan natin sa Diyos ng kapayapaan. Yun yung pinakamatindi doon. Kahapon naman, nakita natin na kailangan mamuhay tayo ng simple at magpahirapan ang sarili sa pagnanais na magkaroon pa ng marami, kundi matutunang maging kontento sa mga bagay-bagay o pag-aari na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. O ano naman ngayon? Okay, dalawa yun ngayon eh. Una, educate yourself and teach others about injustice and inequality and about peace. So, pag-aralan natin at ituro natin ito, yung patungkol sa kawalan ng hustisya, kawalan ng ikalidad, equality, at patungkol sa kapayapaan. Ang mga sistema kasi na nagpo-produce ng injustice at inequality ay nakaasa sa kanilang abilidad, sa totoo lang, na manatiling nakatago sa general public. Invisible sila. So, ang mga taong hindi directly naapektuhan ng injustice at inequality ay kadalasang nahihirapang maunawaan ang mga bagay na ganito, lalo nang tanggapin ang katotohanan na nangyayari ang mga ito. So, upang magkaroon ng tunay na mas just at equal na society, kailangang dalhin ang mga issues na ito sa mainstream. At saludo ako sa mga tao na talagang isinosurface ito, lalo na sa mainstream. So, pag-aralan natin ang patungkol sa mga structures na nagpo-produce ng injustice at inequality. Pag-aralan yung mga historical legacy nito, pag-aralan ng patungkol sa historic struggles para po sa justice at equality, patungkol sa social movements, patungkol sa mga critical events na kung saan ang tunay na progress o pag-unlad ay nangyari. At ang mga tunay na bayani kung bakit ito nangyari. So, gamitin ang kaalaman upang mag-generate ng mga creative at strategic ideas para ma-actionan ito. Ituro mo to sa iba at mag-inspire ng pambabago. So pag-aralan natin yun, hindi natin kailangan, you know, to be blind about it, to see it, to address it, to learn about it. That's one. Pang-apat, sabi ganun, orient your professional life towards peace. So iayon ang ating profession para sa kapayapaan. So, teacher ka ba? Kung ganon, turuan mo ang iyong mga estudyante ng critical na pamamaraan ng pag-analyze ng conflict, gera, at inequality. Isa ka bang healthcare worker? Anong ginagawa mo upang ang healthcare system ay mas maging makatarungan? Diba? Ikaw ba ay pulis? Kamusta ang iyong department para sa pag-address ng mga harmful effects ng common practices ng kapulisan? Ikaw ba isang entrepreneur? Ginagamit mo ba ang iyong skills upang ma-address ang social cause. Ikaw ba ay nagtatrabaho sa global aid industry? Anong ginagawa mo upang maging maayos ang aid nito? Diba? I-consider ang mga pamamaraan na ang iyong trabaho ay nagko-contribute para sa pag-address ng injustice at inequality. So, maging potential na mag-contribute sa kapayapaan at katarungan. That's a choice kasi. Linawin natin yung mga social issues na malapit sa puso. Ako, sa akin, ang malapit talaga sa akin, yung tamang pagbabayad sa mga tao. Yun, malapit yun sa akin. Maglaan ng panahon upang pag-isipan at humanap ng paraan upang ma-address ang mga issues sa iyong work at professional life. Maghanap ng opportunities upang makagawa ng pagbabago o lumikha ng pagbabago. Halimbawa, sa atin pong mga ano, dyan, sa gobyerno, sa offices, meron pa bang antawag nito? Lagay, yung mga ganyan. Huwag na po natin gawin yan. So, ang mga practical na issue ay unique sa bawat

0: be the moment now. With every step I take, let this be my solemn vow to take each moment and live each moment in peace eternally. Let there be peace on earth and let it begin with me. So mga kaagapay, tinatawag tayo ng Panginoon bilang maging peacemakers. Paano natin to ginagawa? Sa ating pamilya, sa ating buhay, sa ating workplace, sa ating church. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda uli ala, peacemaker, calm our mind, relation with our God, injustice, invisible, just for justice, equality, create to influence peace, analyze what is happening today, work for peace, pay rightly, government lagay, wow, peace begin in me, in my heart, and Jesus will do that in our life because He is the Prince of Peace. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito, disciples and discipleship. Kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pag-iibanghilismo sa mundong ibabaw sa end times. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Be servant of everyone. Maging mapaglingkod sa kapwa. 1 Corinthians 9:19, kahit malaya ako at hindi alipin ang sinumang tao, nagpapaalipin ako sa lahat para makonvince ko ang mas maraming tao tungkol kay Christ Jesus na pagliligtas. Bear fruit, mamunga kayo ng marami. John 15:8, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Magbubunga ng marami ang mga nakakabit sa akin at ako sa kanila. Ngunit, what? Kasi wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Maliwanag. Disciples invited. Matthew 9:9, habang naglalakad si Jesus, nakita niya si Martha, isang tax collector na nakaupo sa pwesto niya. Sinabi niya, sumunod ka sa akin. Sa Luke 1:16-17, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng Lake Galilee, nakita niya ang magkapatid na mangisda, sina Simon at Andrew. Mangisda sila noon gamit ang lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at tuturuan ko kayong mangisda, pero imbis na isda, tao ang huhulihin ninyo. Do not love race. Philippians 2:15-16, dapat ganito tayo mag-isip, tayong lahat na matatag na sa pananampalataya. Pero kung mayroon sa inyong iba kung mag-isip, liliwanagin ito ng Diyos sa inyo. Basta magpatuloy tayo, upo magpatuloy tayo sa direksyon natin hanggang ngayon. Influence the world as salt. Matthew 5:13, kayo ang asin ng mundo, pero pag wala ng alat ng asin, paano ito mapaalat? Wala ng kwenta yon, itatapo na lamang at tatapakan na lang ng mga tao. Jesus must be above family. Luke 14:26, hindi ka pwedeng maging disciple ko unless mahalin mo ako nang higit sa tatay at nanay mo, asawa at mga anak at mga kapatid, at kahit sarili mong buhay. Live it for Jesus. Iwan ang lahat at sundin si Jesus. Kaya kung hindi mo kayang i-give up ang lahat ng meron ka, hindi ka pwedeng maging disciple ko. Listen alone to Jesus. John 10:27, kilala ng aking mga tupa ang boses ko, at kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Love God with all your heart. Deuteronomy 6:5, mahalin niyo si Lord na inyong Diyos ng buong puso at isip, pati ng buong lakas ninyo. Mark 12:30, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong isip mo at buong lakas mo.

0: Make disciples, Matthew 28, 18 to 20. Kaya sige, lumakad na kayo, gawin ninyong disciples ang mga tao sa lahat ng bansa. I-baptize ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sila ang sumunod sa lahat ng utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, kasama ninyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Potential disciples, excuse. Matthew 8:21, sabi namin, sabi ng isa sa mga disciples niya, pwede po bang umuwi muna kami, palibing namin tatay ko. Luke 9:59, sinabi ni Jesus, isa pang lalaki, sumagot sa akin, Sir, pwede po bang umuwi muna para ipalibing ang tatay ko? Resist the devil, James 4:7. Kaya nga, magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang devil at lalayo siya sa inyo. Run so that you will win. 1 Corinthians 9:24, alam naman ninyo na sa race, tumatakbo ang lahat, pero isa lang ang makakakuha ng prize. Kaya galingan ninyo ang pagtakbo para makuha ninyo ang prize. Self-denial, Matthew 16:25, sinabi ni Jesus sa mga disciples, kung gusto ninyong sumunod sa akin, kalimutan ninyo dapat ang sarili nyo, pasanin ninyo ang krus at sumunod kayo sa akin. Steadfast in commitment. Matthew 8:31, sinabi ni Jesus sa mga sumusunod sa kanya, kung sinusunod ninyo ang teachings ko, disciples ko talaga kayo. Wow, wow, wow. Amen, amen. Salamat po, Ama, sa kabutihan ninyo. Magpakailanman, hindi po kayo nagmamaliw. Kayo rin po ang kahapon ngayon at magpakailanman. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, Ana?
1: Opo, Ama. Totoo po yan. So, alam niyo po ang best way ng discipleship, pag-member po kayo ng grupo na maliit, small group ang tawag natin. Kasi doon, pwede kang maging ikaw yung nagli-lead. Ako pa may group ako, ang tawag namin Jaspers. At ang pinag-aaralan po namin, Daddy, Secrets of the Vine. Yun po yung John 15. Kaya napakaganda. So, doon namin pinag-aaralan, dinidiskusyon yun, paano tayo magbubunga. So mga kaagapay, kung kayo po involved sa inyong mga churches, maganda yung may small group, di ba? Hindi lang kayo umaasa sa pastor. Kayo mismo, nag-aaral ng salita ng Diyos, nag-encourage sa bawat isa at patuloy. Now, you can call it an e-group, sa CCF, that's a D-group, sa VCF, that's a V-group, kung ano man po yan. Doon po lumalago yung mga churches na yan dahil meron silang discipleship group. So, ganun din tayo kahit sa maliliit na churches, we can do that para patuloy na para lahat tayo lumalago. Hindi lang bilang disciple, kundi bilang discipler din. Okay, so let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi nakafocus ngayon kami sa discipling at saka nakikita namin, Lord. Maraming mga challenges, pero salamat po. Ikaw po ang aming kasama. Salamat po na kahit po sa mga small groups namin, Panginoon, we're able to discuss your word. Kumbaga, nagkakaroon kami ng opportunity na ma-share to sa amin, maging relevant sa aming buhay. Paano to mag-i-impact? Anong pwede namin gawin? Panginoon, those are transformational ang mga way of becoming a disciple and becoming a discipler. So Lord, dalangin ko po sa aming mga kaagapay, bawat isa po, dalangin namin, meron silang mga small group or bahagi ng small group at nakakapag-aral ng iyong salita. Lord, today, salamat po. May mga kaagapay din po na today is your special day. Unang-una na po si Mikmik Mejares, si Tess Navarias, si Jose Abelio Arceo, si Adi Miguel. Ganun din si Matthew Appleyard. Panginoon, thank you Lord for his life. We pray for him. Ganun din po kay Queen, kay Kwek-Kwek. Dalangin namin continue to bless them, Lord. Bless the works of their hand. And yung plan po nila, Panginoon, ikaw ang magbigay ng favor nun sa kanila. Bless din niyo po si Nieva, my sister-in-law. Ganun na rin po si Sai, yung buong family nila. Ganun din po, Panginoon. Thank you Lord sa buhay ng aking classmate dati, si Daisy Legaspi Bueta. Dalangin po namin, Panginoon, your blessings upon her. Lord, today, we pray for families who lost loved ones lately. Marami po yan. Panginoon, naalala po si Kuya Rolly Atienza. Panginoon, dalangin po namin buong family ng Atienza. Naalala ko din po, Panginoon, ang family ng Manim Team. At mayroon pong mga Panginoon, mga iba. Ganun din, Lord. May mga kaibigan ako na I learned who are going through the battle of cancer. Father, I pray that you will continue to give them strength, healing, Panginoon, and provision. Lord, syempre ang puso namin, healing talaga, Lord. So, Lord, we ask, hindi po man namin maunawaan kung ano yung purpose mo in all of this. But, Lord, may we focus our eyes on you because you know what is best. So, Lord, we really ask for healing upon them. So, Panginoon, marami pong salamat kasi nakikita mo yung puso namin. Nakikita mo po, Panginoon, yung desire ng aming heart. So, Lord, thank you because you are a God who answers our prayers. Marami pong salamat.
0: Panginoon, salamat po sa kabutihan ninyo magpakailanman. Hindi po kayo nagmamaliw. Kayo rin po ang kahapon ngayon at magpakailanman. Kaya looking unto Jesus, the author and the fulfiller of our faith. Kung kaya't wow, amen, amen, hindi niya talaga kami lalampasan. Amen, amen, amen.
1: So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, talagang ano yan? That's a choice we have to make. Kasi tayo bilang mga mananampalataya, alam natin kung, di ba nung bago tayo, somebody is mentoring us, di ba po? Kaya nga tayo lumago. Ngayon, pag tayo naman eh mga quote and unquote, malago na, hindi ko masabing malago eh, mature na Christian na, dapat naman tayo ay nagme-mentor din ng iba, di ba? Nag-reach out din tayo sa iba. So whether we could always facilitate a small group, pwede yan. We could also be a teacher, a Sunday school teacher, di ba po? Napakalaking ministry din yan. Nandun tayo sa, you know, passing on the learnings that we have in the Lord. And that's a very good way of doing so. Teaching Sunday school, doing e-groups. Sa amin po kasi, sa MCF, ang tawag namin encounter groups. So we are always advising every member, pag bago sila, lalapitan, are you part of the e-group? Eto. So we can do that. Sa amin sa ladies, I think we already have 14 groups of e-groups. So nakakatuwa yan and we're all studying Secrets of the Vine. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it's a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Luwal hatid pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po ang Kuya Benji Musura at ang ating pong gabay barkada sa Broadcast Engineering, Radyo TV, Protect, Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon, at si Jericho Flores po ang narito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people helped para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
6: Wow!
5: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
6: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
5: Yes.
6: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag.
5: Yes.
6: Sa ministeryong ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryong ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
5: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job. This is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
6: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
5: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
6: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
5: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
6: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
5: 1998.
6: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
5: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
6: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
5: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunlarin niya.
6: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called
4: to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
5: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
3: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
7: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Happy Miyerkules po mga kaagapay. Kamusta na po kayo? Naging maulan po sa mga nakaraang araw, pero praise God, maganda po ang panahon ngayon. Dalangin po namin ang patuloy na kalakasan at magandang kalusugan po para sa lahat. Malayo po nawa ang bawat isa sa mga sakit at karamdaman. At panalanging pag-iingat naman po para sa marami na paniguradoy nasa biyahe na naman po ngayon. Ano man po ang inyong kalagayan, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami upang samahan kayo. Salamat kaagapay sa pag-tune in na naman at pagsama sa amin sa programang Hardin ng Panalangin. Kung saan po ay pare-pareho tayo may pagkakataon na mag-aral po ng salita ng Diyos at lumapit sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maaari ay bitawan mo muna ang inyong bigat na daladala. Samahan niyo po ako sa panalangin, mga kaagapay. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord, at salamat sa buhay na kalob niyo sa amin. Sa araw na ito, Panginoon, aming iniaalay itong kalob niyo sa amin. Kasangkapanin niyo po kami for your honor and glory sa mga kailangan naming gawin, mga responsibilidad, ang mga lakad po namin. Ingatan niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po kami ng kalakasan ng katalinuhan, O Diyos. At Panginoon, patuloy nawa kami sa inyo lamang umasa at di po kung kani-kanino o sa aming mga sarili. Sapagkat, O Diyos, nasa inyo ang pagpapala. Pagpalain at luwalhatiin niyo po kami ngayon, O Diyos, para sa inyong kaluwalhatian. Panginoon, salamat sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules sa programa ng Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas. Siyempre, hello rin po sa ating mga kababayan na nasa ibang panig po, ano po, ng mundo. Okay? At pinipili nyo pa rin pong samahan kami dito sa Hardin ng Panalangin sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube, live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin na patuloy po ang pag-iingat ng Diyos, ng Panginoon sa inyo, at siyempre higit sa lahat yung inyo pong paglago sa buhay espiritual. Tayo po ngayon ay darako na sa ating devotions. Ang ganda po ng tema para po sa buwan po ng Hulyo, ito po yung Life Lessons on Peace. Ang ating devotion naman po, mga kaagapay, ay manggagaling sa Genesis 13:8-9. Yung tema po natin, mga kaagapay, tungkol po sa kapayapaan sa gitna ng alitan. Genesis 13 verses 8 and 9. Babasahin ko po. Then Abram said to Lot, "Let there be no strife between you and me, and between your herdsmen and my herdsmen, for we are kinsmen. Is not the whole land before you? Separate yourself from me. If you take the left hand, then I will go to the right. Or if you take the right hand, then I will go to the left." Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita.
Mga mahal kong tagapakinig, mga kaagapay, ito pong mga talatang ito ay tungkol po sa magtiyuhin. Ito po si Abraham, ang tawag pa sa kanya noong araw ay Abraham, at yung kanyang pamangkin po na si Lot. Ito po yung anak ng kanyang kapatid na yumao na si Haran. Napakaganda pong mga prinsipyo ang mapupulot pa natin dito at may isa sa buhay. Ang ating pong isipin ngayon, una yung ating sambahayan at then yung ating pong sambayanan. Okay? Ngayon po, kung titingnan po natin itong pagsasama ni Abraham at ang kanyang pamangkin, parang typical Filipino family setup. Yun yung tinatawag na extended family. Di po ba? Ang talagang basic family nandiyan, tatay at nanay at mga anak. Pero kung nadadagdagan, may extension, nandyan yung pinsan, nandyan si Chong, nandyan si Chang, okay? Agang malaki at malawak, ano po? Ito pa yung extended family. At ito nga po, makikita po natin na ang isang pamilya, ang sambahayan, maging ang ating bansa, ang sambayanan, eh dapat po may pagkakaisa. Sa gitna po ng maraming masasabi nating mga pagsubok, maganda po nating tingnan po at pagnilay-nilayan po ang buhay nitong magtiyuhin. Lalo na, how do you love a brother or a sister? How do you take care of a relative na kayo ay isang pamilya? Ang unang prinsipyo po doon, masasabi ko po, ay yung prinsipyo po natin na pagtulong sa kanila. Ito yung inclusion. Nangailangan ng tulong ng pamilya si Lot dahil wala na yung tatay niya. Kinuha siya para bagang itinuring na sariling anak. Inalagaan po siya ng tiyuhin niyang si Abraham. Ang tanong, paano po ba ang tamang pag-aalaga, pagtulong sa kamag-anak? Kasi po, naririnig ko nung araw pa, ano ba naman kamag-anak yan? Ang hirap na ng buhay eh. Kinupkup mo pa yan, pabigat tuloy, batugan, kain tulog, nalalaman. So para bagang ang suportang Pinoy, meron pong spoiling effect. Hindi po dapat. Dito po kay Lot, kung tutuusin, pinalaki, tinulungan siya ni Abraham ng tama. Siya po ay actually lumago, naging magandang buhay. Kasi dito sa konteksto, nagkapera siya, nagkanegosyo siya, yumaman siya. Nagkaroon po siya ng kakayanan sa buhay. Di ba? Ganun po ang pagtulong po natin. Okay? Tumutulong tayo sa ating kapwa, sa pamilya. At ang tamang pagtulong na ito ngay nagbubunga ng paglago, mapapansin po nyo dito sa mga talata, mukhang meron ng problema. Ang problema kung tutusin, eh dahil si Abraham ay may ari-arian, may sariling negosyo, may mga tauhan. Ganun na rin po si Lot, nagkaroon na rin po siya ng parang sariling hanap buhay, ng negosyo. At dahil magkasama po sila, nagkaroon na po ng tensyon. Kaya yun na yung panahon na sabi ni Abraham, halika, magkamag-anak tayo, magkapatid, kailangan mapayapa ang pagsasama natin, kailangan mo nang bumukod. Ayun po. So from inclusion, para ito'y alagaan mo, it's an empowering help. Ito na yung independence. Okay? Na kailangan bumukod na siya. Kaya na niya eh. Kaya na niya. Ito po yung malaking bagay na kung titingnan po natin, pagkabukod, sabi ni Abraham, kung dito ka sa kaliwa, dito ako sa kanan pupunta. Ikaw, pag ikaw pumunta sa kanan, dito naman po ako sa kaliwa. Mga kapatid, yun yung pagbinigyan mo laya, ang sarili, sabi natin, anak mong pinalaki na hindi po spoiled, nakapag-aral ng mabuti, may hanap buhay na, kaya nang tumayo sa sarili mga paa, sige na, bumukod na siya. At buhay na niya yon. Sabi sabihin, you have to somehow respect the independence, give him the space. Yung pagpoproseso, pagpapasya, ano man po, kanya na po yun, kay Lot na po yun, kay Abraham. Parang sa atin, sa pamilya po natin, syempre, mahal na mahal mo anak mo, pinalaki mo, at ngayon kaya na bumukod at magsarili. Yun yung paalala sa mga magulang na bigyan mo ng spasyo, galangin mo ang kanilang desisyon, lalo na pag yan ay nag-asawa, nagpamilya,
Minsan na nagiging overprotective to the point na pakialamero yung mga biyanan, yung mga magulang. Hindi po dapat. Kung nga sa sambayan ng Pilipinas itayo ng sambayan ng Pilipinas sa gobyerno natin, nandiyan yung 3 branches of government, diba? Executive, legislative, ito yung ating kongreso, at nandiyan po yung judikatura. I think kung magiging maganda po ang pagtayo ng bansang Pilipinas, nandyan yan, ngunit kailangan magbigay espasyo at paggalang. Kanya-kanyang trabaho yan. Galangin natin, no? Ganoon po yun. At alam po natin ang po nangyari dito sa pagkakaisa nito sa buhay ni, sa pamilya ni Abraham at ni Lot. Nagkaroon po ito ng problema later on. Alam po yung problema. Kung saan siya, alam natin sa Sodom at Gomorrah, inatake at sila'y natalo, nabihag, talagang nabitbit, daladala maging silat, pamangkin ni Abraham, yung kanyang pamilya at kanyang hanap buhay. Nabalitaan po ni Abraham. So nagkaroon po ng emergency situation. Kaya yung suporta niya, nandun yung kanyang pagmamahal, talagang umaksyon siya. Emergency, tumulong para ma-rescue po si Lot. Ganun po tayo. Magpapalaki ka ng anak nang maayos para tumuyo sa sarili pag panahon na bumukod na siya. May buhay, gagalangin mo. Pero nandun talaga mga panahon dahil pamilya mo yan, mahal mo yan. Abay, kung may emergency, ready ka, naka-standby ka kung anong pwede mong itulong. Diba? Ang ganda po yun. No? Sirang, nakikita ko po, nakikwento ko po ito. Inclusion, tapos yung independence, and then yung intervention kung may emergency. Diba? Ayan, nagmamahal ang mga Pinoy. Tayo din sa bansang ito. Kung may emergencies, we need to help one another. Hindi yung destroy one another, even in the level of national governance. At ito ang pinakamatindi. Familiar tayo, mga kaagapay, di po ba na talagang grabe yung Sodom and Gomorrah. Dumating na ang pasya ng Diyos na paparusahan ng Panginoon. We know about that. Kung babasahin nyo, nariyan na naman si Abraham. Kasi nandun sa Sodom and Gomorrah si Lot, yung kanyang kamag-anak na pinalaki niya at talagang ginalang niyang pagbubukod at sinuportahan niya nung nabihag. Pero eto na, matinding tensyon at problema. Alam yung ginawa ni Abraham? Intercession. Nanalangin siya. Ipinalangin po niya ang kanyang mahal na pamangkin. Kaya mga kaagapay sa pamilya, sa pagmamahala natin, pagkakaisa natin, alaga ka ng anak, palakihin mo na sa tamang paraan at siya ay pwede nang bumukod at magsarili, gagalangin mo buhay. Kung may emergencies, nandun ka. Pero alam natin, napakaraming hamon at pagsubok, maging sa ating bansa. What's the ultimate and most powerful thing that we can do? Ipag-pray po natin. Nag-pray si Abraham, kinaawa ng Diyos ang kanyang pamangkin. Mag-pray tayo, may awa ang Diyos, magiging maayos pa rin ang buhay ng ating mga anak, ng ating pamilya, maging ng bansang Pilipinas. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita kung paano nyo po biniyayaan ang buhay ni Abraham sa kanyang relasyon pakitungo sa kanyang kamag-anak ang pamangkin niyang sila. Kami rin po biniyayaan ang pamilya maging ng bansang Pilipinas. O Diyos, alamin namin na patuloy namin sundin at isagawa ang mga prinsipyo po ninyo, isang pagkakaisa na tama, may pagmamahal, may suportahan at pinapangalagaan sa panalangin. Salamat sa ngalan ni Jesus, ito'y aming samot dalangin. Amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Ating ipanalangin ngayon, mga kaagapay, ang ating mga anak, ang kabataan ng ating bansa. O aming Diyos, maraming maraming salamat po sa inyong pagpapala, sa pamilya, sa aming mga anak. O Panginoon, dalangin namin, lalo na sa mga panahong ito, na mapalaki namin sila na maayos, mabigyan ng gabay, na lumaki po sila na may paggalang sa inyo, may paggalang sa isa't isa, may paggalang sa buhay sa kapwa. Sa mga naririnig nga po at ng pangyayari, hindi lang sa mundo, kundi mismo sa sarili naming bansa, na meron kaming concern, nandyan yung mga worries, lalo na sa paaralan, na isang lugar na dapat may pagkakaisa, may kapayapaan, at pag-aaral na maunlad at matatag. But Lord, may mga problema kami, lalo na sa mga issues ng buhay estudyante, mga isipan po nila, damdamin nila, na Panginoon, na uuwi sa pag-iisip at paggawa ng masama na nakadudulot ng kapahamakan. Lord, free our children from this. Lord, marami kaming tungkulin pagdating dito. Hindi lamang ipanalangin, kundi Panginoon, sa bahay pa lamang, turuan na, gabayan na ang mga bata na magmahalan, magpasensyahan, magtulungan at di magsiraan. Maging Panginoon sa aming mga paaralan, kasangkapanin niyo po ang bawat araw na pag-aaral, ang aming mga guro na sila'y gabayan, na kung anumang tensyon di pagkakaunawaan, matutong magkaroon ng proper resolution. Pag-uusap, ang nagkasala ay mag-apologize, ang mga nangasaktan ay magpapatawad, magkakaroon po ng reconciliation and peace. Panginoon, salamat dahil kayo pa rin ang Diyos, Diyos ng pag-ibig, pag kayo'y nasa buhay namin, ng aming kabataan, makikitaan, magwawagi pa rin ang pag-ibig. Ingatan niyo po sila sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling po ng ating mga kaagapay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, amin pong inilalapit ngayon sa hardinang panalangin ang mga kahilingan ng aming mga mahal na tagapakinig, mga kaagapay. Yung kay Abigail Alilano, kaligtasan po ng kanilang pamilya at pabor po sa kaso sa negosyo. Gabay. Panalangin po na para kay Clarencia Mendoza, kahilingan ng kaligtasan for the family, maging kaligtasan din ng pamilya at paglago sa buhay espiritual ni Merle Lagardo. Kay Don Stoledo din po, o Diyos, gabay, proteksyon, magandang kalusugan sa buong Reyes at Toledo family. Panginoon, physical, spiritual blessings para kay Paulina Ramos, o Diyos, maging kay Roda Hendrano. Panginoon, dalangin po namin ang kanyang mahal sa buhay ay ingatan niyo rin po, magandang kalusugan. Lord, kahilingan ni Emar de la Cruz, oportunidad para sa makapagtrabaho, para kay Arnie, o Diyos, kay Jarby Limpaga rin po, kaaliwan sa pagkawala po ng kanyang asawa. Kayo po ang Diyos na magpapalakas sa kanila, Panginoon. Maging kay Lourdes Peng, Panginoon, patuloy niyo pong i-bless po ang kanyang kahilingan na maging normal ang mga monitoring procedure sa kanyang liig at ang mga blood test ngayong linggo. Para din po kay Cecilia Chua, ganap na paggaling. Panginoon, healing din sa nag-undergo ng dental procedure si Lolit Adia. We also pray, Lord, for complete healing ni Arthur provisions ng Panginoon at may approve din po yung HMO sa kailangan nila sa hospital bills. Ito'y kahilingan o Diyos ni Agnes Lacson. Ganun din po o Diyos para kay Claring mamangon healing po sa buong sambayanan na may karamdaman maging Panginoon sa kanyang frozen shoulder. Dalangin din po Panginoon ang healing para sa kaliwang binti po ni Annie Alvarez, maging kay Chi Concepcion sa frozen shoulder at kanyang mataas na blood sugar. Nawa o Diyos, ito'y bumaba at mamanage ng maayos. Kahilingan po ni Sharina, praying po for complete healing, maranasan niya. Nawa ang joy and peace din na galing sa inyo. Financial na provision na pambayad din po sa ospital ni Cel Alcaraz. Lord, kahilingan ni Orly Santos, pagsakit ng kanyang tuhod, maging Panginoon, katalinuhan na kailangan niya sa trabaho. Healing din po for Lani, for Virgilim, Panginoon, lalo sa pag-undergo niya ng radiation therapy. Yun din pong kahilingan ni Yolanda Roque, gagalingan mula po sa kanyang colon cancer. Maging o Diyos, ito rin ang kahilingan ni Noemi Lopez, kaya galingan ni Riwa mula sa cancer. Ganun din po, patuloy kong inilalapit ang kagalingan din po, ganap na kagalingan para po kay Sister Mayette Gido Pale, kay Pastor Robert Aguilar, at idinadalangin po namin o Diyos na pagalingin niyo po sa karamdaman niya si Feliz Ardales de los Santos. Panginoon, patuloy ko inilalapit ang inyong mga gawain sa Fairview Fundamental Baptist Church, maging sa Fairview Baptist Academy, katalinuhan, kalusugan, kalakasan ng inyong mga guro doon. Maging sa gawain ng inyong mga manggagawa at kapatiran sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, maging Panginoon sa Bible Christian Fellowship, Hope Bible Christian Fellowship, at sa Agutaya Bible Church. O Diyos, pagpalain yung gawain nila, Kuya Pabs at Ate Febs Aban. Maraming maraming salamat o Diyos, ito'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen.
2: May harding meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702 DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli, mga kaagapay, sa susunod na linggo sa radio, online, at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po sa biyaya ng Panginoon, ang inyo po ati pong hardinero, ang ating mahal na Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo. Nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos, at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga! Araw po tayo ng Miyerkules, primero sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, Malacañang inalmahan ang surprise rally sa EDSA dahil sa idinulot nitong abala.
4: Kilos protesta ngayong Hulyo 1, may permit na. 100,000 individual inaasahang dadalo.
3: At sa Kalakalan, inflation sa Hunyo posibleng umabot sa 7% dahil sa kuryente at gulay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Pinuna ng Malacañang ang isinagawang surprise rally sa kahabaan ng EDSA kahapon matapos itong magdulot ng matinding bigat ng trapiko at abala sa mga motorista, commuter, estudyante at iba pang gumagamit ng pangunahing lansangan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan sa malayang pagpapahayag at mapayapang pagtitipon. Ngunit hindi anya dapat uwi ito sa paglabag sa batas at paglabag sa karapatan ng ibang mamamayan. Libu-libong rallyista ang nagtipon malapit sa People Power Monument at EDSA Shrine kahapon para ipanawagan ang anilay hustisya kaugnay ng iniimbestigahang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ngunit iginiit ng Malacañang na ang panawagan para sa transparency at accountability ay dapat na maipataw sa lahat, kabilang ang mga opisyal na naharap sa imbestigasyon. Itinanggi rin ng palasyo ang alegasyon ng selective justice at sinabing maging mga kaalyado ng administrasyon ay iniimbestigahan kung may sapat itong batayan. Samantala, sinabi din ni Yusek Castro na hinihikayat ng pamahalaan ang mga organizer ng mga pagtitipon na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad at sumunod sa itinatakdang proseso upang maiwasan ang abala sa publiko. Itinanggi rin ng palasyo na may kaugnayan sa naturang protesta ang pag-aanunsyo ng wage hike sa NCR at sinabing matagal na itong nakatakdang ipatupad.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa kaugnay na balita, inaprubahan ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang permit para sa isang mapayapang kilos protesta ngayong araw, Hulyo 1, sa White Plains Avenue at Temple Drive sa Quezon City. Batay sa permit, magsisimula ang pagtitipon alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at inaasahang aabot sa 100,000 katao ang lalahok. Nilinaw ng lokal na pamahalaan na walang magiging ganap na pagsasara ng mga kalsada at tinatasan ng mga organizer na panatilihin ang kaayusan at kalinisan sa lugar. Maaari ring bawiin ang permit kung may emergency o kung hindi masusunod ang mga itinakdang kondisyon. Kasunod ito nang bigla ang pagtitipon kahapon.

0: of the Philippines sa National Capital Region bilang paghahanda at pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, giniit ng Office of the Ombudsman na hindi politika ang nasa likod ng nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang ilan sa mga ebidensyang ginamit sa imbestigasyon ay nagmula mismo sa mga naging pahayag ng senador. Kaugnay ng umano'y hindi pagdedeklara ng 75 milyong pisong campaign donations noong 2025 midterm elections. Matatandaan ang inihayag ng ombudsman na magsasampa rin ito ng kasong plunder laban kay dating Congressman Michael Defensor dahil sa umano'y hindi pagsisiwalat ng naturang mga donasyon. Samantala, pinabulaanan din ng ombudsman ang alegasyong si Marcoleta lamang ang tinututukan sa mga imbestigasyon. Ayon kay Clavano, patuloy ding lumalakas ang kaso kaugnay ng irregularidad sa flood control projects kung saan pinag-aaralan na gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Kaugnay naman ng kilos protesta ng mga taga-suporta ni Marcoleta, sinabi ni Clavano na iisa lamang ang layunin ng mga nagpoprotesta at ng Office of the Ombudsman at ito ay ang pagsusulong ng transparency at accountability at ang pagpapanagot sa sino mang mapatunayang lumabag sa batas.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Posibleng umabot sa 7% ang inflation sa Hunyo dahil sa pagtaas ng singil sa kuryente at presyo ng mga gulay. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, inaasahan nitong nasa pagitan ng 6 at 7% ang inflation sa Hunyo na mas mataas kaysa sa 6.8% na naitala noong Mayo. Sinabi rin ng BSP na maaaring makatulong ang pagbaba ng presyo ng langis, bigas at karne upang mapabagal ang pagtaas ng inflation. Ngunit maaari itong mabawi ng mas mataas na presyo ng kuryente at mga gulay. Para sa buong 2026, inaasahan ng BSP na aabot sa 6.4% ang average inflation at patuloy nitong babantayan ng mga salik na maaaring makaapekto sa inflation at sa ekonomiya.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 85 pesos na dagdag sahod para sa humigit-kumulang 1.1 million minimum wage earners sa Metro Manila na ipatutupad sa dalawang yugto hanggang Enero 2027. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, 60 pesos ang ipatutupad simula Hunyo 19 habang ang natitirang 25 pesos ay sa Enero 20 ng susunod na taon. Dahil dito, tataas sa 780 pesos mula 695 pesos ang arawang sahod ng mga non-agricultural workers habang magiging 743 pesos mula sa dating 685 pesos ang sahod ng mga agricultural workers. Sinabi ng DOLE na isinasaalang-alang sa wage hike ang inflation, pagtaas ng singil sa kuryente at presyo ng mga bilihin. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos sa 22 centavos sa US dollar, 43 pesos at 9 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 37 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 30 centavos sa Saudi Riyal.
1: Bagong araw, ulas, panahon.
2: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 5 ng madaling araw ang binabantayang Tropical Depression Henry sa layong west-southwest ng Bataan at ito nga ay nag-develop na bilang isang tropical depression mula sa pagiging low pressure area. Ayon sa pag-asa, namataan ang sentro ng Tropical Depression Henry sa layong 115 kilometro sa kanluran, southwest ng Abukay, Bataan. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 25 kilometro kada oras, taglay ang hangin na hanggang 45 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 55 kilometro kada oras. Ayon sa pag-asa, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa southwestern portion ng Zambales o itong San Antonio, Castillo.

0: Viejo, Subic, Olongapo City at sa western portion ng Bataan o Morong, Bagak at Mariveles at maging sa Lubang Islands. Samantala, patuloy namang pinalalakas ng habagat ang mga pag-ulan sa western section ng Visayas at Mindanao. Ang Zambales at Bataan ay makararanas ng mga pag-ulan na may kasamang malakas na bugso ng hangin dahil sa Tropical Depression Henry. Ang Metro Manila, Calabarzon, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Marinduque ay maulap na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot pa rin ng Tropical Depression Henry. Ang Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, natitirang bahagi ng Mimaropa, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.5 hanggang 28.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:31 at lulubog dakong alas 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senate Minority hiniling sa Korte Suprema na resolbahin ang issue sa Senate leadership bago ang impeachment trial.
1: Department of Justice pinagtitibay ang koordinasyon sa Ombudsman sa kaso ng flood control projects.
0: At sa palakasan, Alex Iyala abante na sa second round ng Wimbledon.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Hiniling ng Senate Minority Group sa Korte Suprema na maglabas na ng desisyon sa kanilang petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng pagkakahalal ng bagong Senate leadership noong Hunyo 3. Ayon sa grupo na pinamumunuan ni Senador Alan Peter Cayetano, mahalagang maresolba ang usapin bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Hulyo 6 dahil maaari itong makaapekto anya sa magiging proseso ng paglilitis. Sa kanilang isinumiteng manifestation, sinabi ng minority bloc na hindi pa moot o wala ng saysay ang kanilang petisyon dahil kailangan pa ring linawin kung paano bibilangin ang kinakailangang boto para sa conviction sa impeachment case. Pinagtatalunan kung dapat bang isama sa bilang ng all the members ng Senado ang mga senador na hindi pisikal na makadadalo sa paglilitis kabilang sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay Cayetano, mahalagang maresolba agad ang isyung ito upang maiwasan ang constitutional uncertainty at mapanatili ang integridad ng Senado sa nalalapit na impeachment trial.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Patuloy ang koordinasyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman sa case build-up kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects na iniuugnay kay Senador Joel Villanueva. Ito ang sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi pa sapat ang inisyal na rekomendasyon ng DOJ upang makapagsampa ng kaso laban sa senador. Ayon kay Vida, kung kinakailangan dagdagan ang ebidensya, gagawin ito upang matiyak na mananagot ang sinumang mapatunayang lumabag sa batas. Matatandaang noong Marso ay sinumite ng DOJ sa Ombudsman ang resulta ng investigasyon sa reklamong malversation laban kay Villanueva kaugnay ng umano'y mga ghost flood control projects. Sa ngayon, nananatili pa rin nasa ilalim ng preliminary investigation ang reklamo. Binigyan din naman ni Vida na nasa Office of the Ombudsman ang pagpapasya sa kaso at sinabi niyang patuloy na makikipagtulungan ng DOJ upang mapalakas ang mga ebidensyang kailangan sa imbestigasyon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, ay pinag-utos ng Sandigan Bayan ang 90-day preventive suspension ng tatlong opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH-NCR na kapwa akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft kaugnay ng umanay flood control kickback scheme. Batay sa resolusyon ng 5th Division, agad na ipatutupad ang suspensyon kina DPWH Engineers Arturo Gonzalez Jr., Denril Cesar Cortuna at Manny Bulusan. Nauna nang iginiit ng tatlo na hindi na kailangan ang preventive suspension dahil kasalukuyan na silang nakadetine at hindi na rin naman nakagaganap ng kanilang tungkulin. Ngunit nilinaw ng Sandigan Bayan na ang pagkakakulong ay hindi kapalit ng itinakdang preventive suspension sa ilalim ng batas. Ayon sa korte, layunin ng suspensyon na maiwasan ang posibleng panghihimasok sa investigasyon kabilang ang pag-impluwensya sa mga testigo o pakikialam sa mga ebidensya. Samantala, inilipat sa Hulyo 28 ang arraignment ni na Estrada at ng kaniyang mga kapwa-akusado matapos silingin ng prosecution na amyendahan ang impormasyon sa kaso upang gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan.
2: Bagong araw, balitang bayan.
1: Land titles at mahigit 418 million debt relief ay pinamahagi sa Bicol Farmers. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Halos 10,000 agrarian reform beneficiaries sa Bicol Region ang tumanggap ng mga titulo ng lupa at condonation na mahigit 418 milyong pisong utang mula sa Department of Agrarian Reform. Ayon sa ahensya, sakop ng programa ang mahigit 15,500 na ektarya ng agricultural land sa 6 na lalawigan sa rehiyon. Sinabi ng DAR na malaking ginhawa ito sa mga benepisyaryo dahil sa halip na ipambayad sa utang, maaari na nilang gamitin ang kita sa pagpapalago ng mga sakahan at kabuhayan. Samantala, bumuo ang pamahalaang panlalawigan ng Negros Oriental ng Task Force laban sa pagkalat ng Red-Striped Soft-Scale Insect o RSSI na sumisira sa mga tubuhan. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, mahigit 15,000 ektarya ng taniman ng tubo ang apektado na ng naturang peste. Naglaan ang provincial government ng 15 million pesos para sa pagbili ng pesticide habang magpapadala rin ng aircraft para sa aerial spraying sa mga apektadong lugar. Sa iba pang balita, inalis na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang shellfish ban sa Daram, Samar matapos makumpirmang ligtas ng kainin ang mga shellfish sa lugar. Ayon sa BFAR, tatlong sunod-sunod na pagsusuri ang nagpakitang negatibo sa red tide toxins ang mga sample. Gayunman, nananatili pa rin ang shellfish ban sa ilang bahagi ng Samar, Biliran, Eastern Samar, Zamboanga del Sur at Zamboanga, Sibugay. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Pasok na sa second round ng Wimbledon ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Ito'y matapos niyang talunin si Renata Zarazua ng Mexico 6-1-6-2 sa London. Kinailangan lamang ni Ayala ng isang oras at 18 minuto upang makuha ang panalo at ipagpatuloy ang kanyang magandang kampanya sa grass court season. Makakaharap ni Ayala sa susunod na round ang mananalo laban kina Maya Joint at tennis legend Serena Williams.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Iiwan na ni NBA superstar LeBron James ang Los Angeles Lakers matapos ang 8 season upang ipagpatuloy ang kanyang 24th na NBA season sa bagong koponan. Kinumpirma ng Lakers na ipinaalam ng 41-year-old superstar ang kanyang desisyong lumipat bago ang pagbubukas ng free agency. Sa ngayon, wala pa siyang inanunsyong susunod na koponan.
0: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, resolusyong maghahanap ng kaukulang batas upang protektahan ang mga kabataan sa social media, inihain ni Senador Vicente Soto III.
1: Deputy Prime Minister ng Belgium bumisita sa Pilipinas para palawakin ang kooperasyon ng dalawang bansa.
0: At sa ibang bansa, magnitude 5.7 na lindol na itala sa Gulf of California.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Resolusyong maghahanap ng kaukulang batas para protektahan ang mga kabataan sa social media inihain sa Senado. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
4: Naghain si Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ng isang resolusyon upang mag-imbestiga at magsulong ng mga panukalang batas na magbibigay proteksyon sa mga kabataan mula sa masasamang impluwensya ng social media. Layunin ng imbestigasyong pag-aralan ang epekto ng sobrang pagbababad sa panonood ng masasamang nilalaman ng mga nakapost online at ano rin ang epekto nito sa mental health, safety o kaligtasan, moral development o paglago ng kabutihang asal o kawalan nito at kabuuang pag-usad ng paglaki ng mga kabataang ito. Ani Soto, layunin din ng pagdinig kung ano at gaano kalaganap ang partisipasyon ng mga kabataan sa mga krimen at iba pang masasamang pagkilos at asal dahil sa panonood ng mga mararahas na online content. Naniniwala ang senador na bagamat malaking tulong ang teknolohiya sa pagtuklas ng maraming bagay at kaalaman, nagagamit din ito sa masasama tulad ng cyberbullying, online sexual exploitation, pagsusugal at pananakit sa sarili. Ani Soto, marami ring eksperto ang nagsasabing nagbubunsod ang ilang online content ng depression, anxiety, sleep disorders at iba pang mental health issues sa mga kabataan at teenagers. Kinikilala ng senador ang ilang bansang nag-atas na ng regulasyon sa paggamit ng social media ng mga kabataan tulad ng Indonesia, Australia, Malaysia at Portugal. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nasa Pilipinas ang Deputy Prime Minister at Foreign Affairs Minister ng Belgium na si Maxim Prevo para talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, tatagal ang kanyang pagbisita hanggang Hulyo 2 kung saan nakatakda siyang makipagpulong kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Kabilang sa tatalakayin ng dalawang opisyal ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan at pamumuhunan, creative industries, science and technology, maritime affairs, labor mobility, information and communications technology at people-to-people exchanges. Magpapalitan din sila ng pananaw sa mga isyong panrehiyon at pandaigdig, kabilang ang pagiging ASEAN chair ng Pilipinas at mga kaganapan sa Middle East at Europe. Kasabay ng pagbisitang ito ang pagunita ng Pilipinas at Belgium sa 80th anibersaryo ng kanilang diplomatic relations ngayon taon. Batay sa datos ng DFA, umabot sa $480.14 million ang kabuuang kalakalan ng dalawang bansa noong 2025 habang mahigit 18,000 Filipinos at kanilang mga pamilya ang naninirahan sa Belgium.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang pangyayari, pumasok na sa critical level ang water level ng Angat Dam matapos itong maitala sa 159.95 meters. Ayon sa PAGASA, ang Angat Dam sa Norzagaray, Bulacan ang nagsusupply ng nasa 70% ng water supply ng Metro Manila, gayon din ang ilang bahagi ng Rizal at Cavite. Kapag nanatili sa mababa ang minimum operating level ng dam, maaring mabawasan o pansamantalang ihinto ang water release para sa irigasyon.

0: Posible rin umanong maapektuhan ang power generation na magpapababa sa reserve capacity ng Luzon grid. Kapag lalo pang bumaba ang antas ng tubig, maaari ring mabawasan ang water allocation para sa Manila Water at Maynilad na posible namang magdulot ng rotational water interruptions o water rationing sa ilang lugar. Dahil dito, muling nanawagan ang mga ahensya ng pamahalaan sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig habang hindi pa sapat ang mga pag-ulan upang mapunan ang mga pangunahing dam sa bansa.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Tumama ang isang magnitude 5.7 na lindol sa Gulf of California sa baybayin ng estado ng Sinaloa sa Mexico. Ayon sa German Research Center for Geosciences, naitala ang lindol sa lalim na 10 kilometro. Sa ngayon, wala pang naiulat na nasawi, nasugatan o malaking pinsala dulot ng pagyanig.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Samantala, umabot na sa 6,461 ang nailigtas na mga rescue team matapos ang dalawang malalakas na lindol na tumama sa Venezuela noong nakaraang linggo. Ayon kay National Assembly President Jorge Rodriguez, posibleng umabot sa halos 2,000 ang aktwal na bilang ng mga nakaligtas kung isasama ang mga nakalabas mula sa mga guho sa tulong ng kanilang mga kaanak at iba pang sibilyan.
1: Bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga kawikaan 29, talatang 6. Ang masama ay nahuhuli sa sariling kasalanan, ngunit ang matuwid ay panatag, may awit ng kagalakan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules, 1 sa buwan ng Hulyo 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shaira Gabornes.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:57.
3: Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
4: Tahanan ng aking lahi.
5: Kinukupkup ako at tinutulungang
4: maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
6: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
4: Naglilingkod, nag-aaral
3: at nananalangin ng buong katapatan.
5: Iaalay ko ang aking buhay,
4: pangarap,
5: pagsisikap
4: sa bansang Pilipinas.

0: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
2: May mga taong mahilig mangolekta ng refrigerator magnets. Lahat ng bansa o lugar na mapupuntahan nila dapat ay may souvenir na magnet. Mayroon naman na ang collection ay mugs, caps, relo, bells, figurine ng owl, baboy, pusa at kung ano-ano pa. May kakaibang tuwa nga na makikita kapag lumalago na ang iyong koleksyon. Pero kadalasang problema ng mga nangongolekta ay kung saan nila ilalagay ang mga ito, lalo na kung napakarami na ng kanilang koleksyon. While it is an interesting hobby to collect something, sa buhay at trabaho natin may mas mahalaga na dapat tayong kolektahin at ipunin. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung magsisimula ka na mangolekta ngayon, mayroon akong tatlong suggestion sa iyo kung ano ang dapat kolektahin. Una, collect pleasant memories and not painful ones. Mas mabuting ipunin at balik-balikan ang masasayang alaala kaysa mga pangyayaring puno ng pasakit at hinanakit. Hindi mo na mabubura ang iyong painful past, pero sa bawat araw na ibinibigay sa iyo ng Diyos, you can be intentional in creating happy and pleasant memories each day. Maganda rin na maging goal na tayo ay magiging bahagi ng happy memory ng ibang tao sa bawat araw. Pangalawa, collect friends, not enemies. Mag-ipon ka ng kaibigan at hindi kaaway. Ang sabi nga ng isang matagumpay na negosyante na nakakwentuhan namin, kung gusto mong umasenso, maging palakaibigan ka at hindi palaaway. Friends will recommend your business to others. Enemies won't. Ang ibang ang kaaway, sisiraan ka pa. Hindi ka naman makikipagkaibigan dahil lang may kailangan ka sa isang tao. Pero sadyang mas mabuti ang magkaroon ng maraming kaibigan kaysa kaaway. Pangatlo, collect God's promises and not problems. Dapat mong alamin at ipunin ang pangako ng Diyos para sa iyo dahil yan ang magbibigay lakas loob sa iyo na malampasan ang iyong mga pagsubok sa trabaho, negosyo at sa buhay mo. God's promises will give you strength, hope, and encouragement. Basahin, kabisaduhin at iyong panghawakan ang mga pangako ng Diyos para sa iyo. What are you collecting? Marami kang pwedeng maging koleksyon. Marami kang pwedeng ipunin. Pero ang mungkahi ko, collect pleasant memories and not painful ones. Collect friends, not enemies. And collect God's promises, not problems. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
4: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
5: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
6: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
7: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
8: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
9: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay.

0: ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
1: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
2: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
0: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
3: Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
4: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
5: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
6: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
7: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
1: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
8: Alam mo ba, na taong 1950 nang itinayo ang 300 feet antenna ng FEBC Philippines sa dati nitong tahanan sa Karuhatan, Valenzuela City? Nagtulong-tulong ang mga Amerikano at Pilipinong staff ng FEBC upang gawin ito.
9: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
10: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
11: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
12: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
13: Oras na Pilipinas!
14: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Oras na!

0: Good morning, kaagapay. It's a brand new day. It's a brand new month. July na, July 2026, first day of July. At eto pa rin kami para sa oras na Pilipinas mula sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. FEBC Philippines, kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Astor Carlo Panlilio mula sa Mulat Movement.
0: Good morning, Pastor Carlo.
1: Good morning. Grabe, no? Napakabilis ng araw.
0: Parang may hinahabol.
1: Oo, no? July 1 na po ngayon. So, nakakalahating taon na naman tayo.
0: Yes, salamat sa Lord. At salamat din sa Lord dahil number 5 ang inyong DZAS sa Mega Manila pagdating sa mga paboritong istasyon na pinapakinggan.
1: Ay, wow. Salamat po. Congratulations sa atin.
0: Sa Diyos ang papuri. At syempre, maraming salamat din sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ang atin pong Pastor Carlo ay nandito sa pangalan din ng Mulat Movement.
1: Yes.
0: You know?
1: Ito ang movement or Ministers United by Love, Advancing Truth and Transformation.
0: Yun, no? So, mas maganda ang biyahe ngayon, Pastor Carlo,
1: mabilis
0: kaysa kahapon.
1: Mabilis-bilis pa naman ako kanina. Inagahan ko

0: Yun dahil nga
1: ina-anticipate
0: ko. Mm-hmm. So, yung ating mga kapulisan ay nakalinya na dun sa ano.
1: Hindi ngayon, na sila na-surprise?
0: Hindi, ngayon siguro hindi na. Kahapon na ito, pupungas-pungas pa yung ating mga kapulisan.
1: Diba? So, meron ka ng mga namataan na mga pulis. At balita ko, yung ibang mga nag-rally, hindi na umuwi, nag-stay
0: hindi,
1: na doon.
0: Hindi, actually, makapal kanina doon sa kabilang side. Mm-mm. Of course, coming here, ako po'y galing sa
1: QC.
0: Oh, sa Quezon City, sa bandang Sevierville. No? So, doon sa aking dinaanan ay wala pang traffic. No? Pero doon sa kabila,
1: kasi southbound ka. Pero yung northbound
0: may traffic.
1: Sinilip
0: na doon.
1: Mo, may yes. Traffic pa rin.
0: Oo. Tapos ang ginawa din nila doon sa ano ko sa northbound ay pinuksan nila yung ano, yung pang-carousel para sa
1: kahit
0: ano,
1: sa private pwedeng dumaan. Sa private, salamat naman. 'Di ba? Pero ngayon may permit na sila. Kahapon wala talaga. So ngayon ang permit nila ay 8 a.m. to 8 p.m.
0: Okay.
1: Ayun no. So 100,000 daw yung inaasahan na makikilahok dyan sa mga kilos protesta sa may People Power Monument. So kaagapay, planuhing mabuti ang inyong araw kung maiiwasan na dumaan sa EDSA, maghanap na po muna ng mga alternatibong daan kung ayaw niyong kayo ay lalo pang maabala.
0: Oo. Wala namang masama sa pagprotesta eh. Mm-hmm. Ang mahirap yung meron kang parang gustong abalahin.
1: Oo, diba? Ang sabi ganun daw talaga, kailangan daw nating ma-inconvenience para daw magising daw tayo sa mga nangyayari sa ating bayan. Ba't naman natin idadamay? Tayo na nga yung ninakawan, diba? Diyan sa mga flood control na yan. Tapos tayo pa yung mapeperwisyo. May mga estudyante kahapon na hindi nakapag-exam.
0: Ganun
1: Pastor
0: ba?
1: Carlo.
0: Nakakalungkot. Ano?
1: Dahil nga may mga road closure na naganap, hindi makalusot yung sasakyan. Mm-hmm. So, paano na yon? Nagkuhang mangiyak-ngiyak, mapaiyak talaga nung mga mag-e-exam na yon na hindi nakaabot. Mm-hmm. Kasi nga, hindi gumagalaw. Barahan mo ba naman ang EDSA? Mm-hmm. Yun. So,
0: saka talagang ngayon nga, sinadyang barahan. Hindi yung normal na kumapal lang yung tao. Yung for example yun na lang yung carousel na yung bus mismo yung ginawang bus nila ang ginawang pangharang hindi naman yata maganda yun.
1: Oo, tapos meron pang parang sinadyang ipiting pulis ano?
0: Nakakatakot yung
1: masasandwich siya dun sa dalawang bus. So mamaya sikapin nating tawagan ang ating pambansang pulisya kung ano yung mga magiging action, ano?
0: Yes.
1: Kasi maganda itong matutunan natin, ano yung mga tama na mga pamamaraan, di ba, mga tamang hakbang kapag magkikilos protesta, kahit sa ang hanay man.
0: That's right.
1: Diba? Mula sa ang hanay man, kasi hindi maalis na maikumpara, Pastor Carlo, na bakit pagka ganitong grupo yung nagprotesta, konting ano lang, dinidisperse agad. Pero bakit ito? Dahil ba powerful yung kanilang religious group? Parang may pagka-untouchable sila at wala nang nagawa, diba? Ang sabi naman ng kapulisan, parang dumami na din kasi talaga yung tao. Kaya hindi na ganun kadaling i-manage para ma-disperse dahil nga walang permit . So hinayaan at pinairal na lang ng maximum tolerance. So yan mga kaagapay ano, at marami pa tayong pag-uusapan dahil wala na lang isang linggo, Pastor Carlo, mag-i-start na rin ang impeachment trial at lumabas na rin yung pre-trial report mula po sa ating Senado at meron ng mga schedule, ilang araw ang gugugulin para sa iba't ibang mga articles of impeachment, ilan yung mga ipepresenta na ebidensya, ilan yung mga testigo, both sides, prosecution and defense. Ang dami po nating mga kinakaharap bilang mga Pilipino. So sisikapin po natin yung unawain, syempre sa liwanag po ng salita ng Diyos. Kaya huwag kayong bibitaw, dito ka lang sa iba't iba nating platform. Mag-good morning muna tayo sa ating kaagapay sa Facebook Live.
2: Good morning!
1: Hello and welcome din sa iyo na nanonood sa YouTube channel.
2: Thank you very much!
1: Siyempre sa ating GCTV sa channel 185 ng Signal TV.
3: God bless you!
1: God bless din sa mga kaagapay na nag-download na ng radio app.
2: Hello po!
1: Siyempre 24/7 tayo dyan at sa cellphone na po

0: Yan ha, download nyo lang sa App Store or Google Play 702-DZAS. At di pa rin nagpapahuli ang mga gumagamit ng radio at PM radios.
1: Happy listening.
0: At ganun din naman sa mga nasa biyahe.
2: Take care.
0: Balitaan nyo po kami, hayahay ba? Hindi ba nakakainit ng ulo ang daloy ng traffic dyan sa kalsada na kinaroroonan mo ngayon habang drive time mo? Kami ang companion mo, Pastor Carlo, at ako po si Heidi, 10 ng ating mga Katsim Positive, co-pilot natin si Reggie Villena.
3: Reggie sa control. Salamat po.
0: Thank you, Reggie boy. Narito rin si Shaira Gabornes.
4: Rise and shine with Shai.
0: Mamaya makakasama din natin si Lourdes Magtunaw.
5: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: At syempre, nariyan din si Shekinah Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Si Phil Lagtapon, salamat din.
7: Feel the bond. Ready in action.
0: Tapos sa ating kaagapay sa RTV, si Jabez Mancho.
8: Jabez, at your service.
0: Pagsaludo rin sa ating maaasahang engineering at Bukawi Tech people.
9: No problem.
0: Yan ang ating mga Katsim Positive. Kaagapay natin hanggang 8:25 dito sa oras na Pilipinas. So Pastor Carlo, check muna natin ano ba ang paalala ng salita ng Diyos ngayong unang araw ng Hulyo 2026.
10: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Hello po ito sa Proverbs 19 verse 11. Basahin ko muna, ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Proverbs 19 verse 11. Pastor Carlo.
3: Ayan, mukhang pinahirapan muna naman ako sa lalim ng Tagalog natin.
0: Asa
3: nang
0: translation natin dyan?
3: So anyway, basahin ko muna sa ano, sa saling English, sa New Living Translation, sabi dito, sensible people control their temper. They earn respect by overlooking wrongs. No? So, napakaganda nitong, nitong proverb na to. Indeed, it is a proverb that is, yun nga sa masasabi natin na full of wisdom. And I believe that We need this piece of wisdom every single day of our lives, no? Kasi especially yung itong, of course, patuloy na kinakaharap ng ating bansa, that there's a lot of yung tinatawag nating ano, political polarization. And because there's a polarization, no, na magkabilang panig, minsan talaga hindi mapigilan yung init ng ulo. Tapos may tendency pa na dahil nga hindi nagkakakita at hindi naiintindihan yung background ng isa't isa, ay we are easily offended, no? Pero sabi nga dito sa proverb na to, no, sensible people control their temper. Okay? Doon muna. Actually, tinignan ko doon sa isang salin sa Tagalog, no? Sabi dito, sa ang salita ng Diyos version, kung ikaw ay mahinahon, nagpapakita ka lang na marunong ka. Ang ganda, no?
0: Ganda
3: pag ikaw
0: naman
3: daw ay mahinahon, nagpapakita ka na marunong ka. So, kinabit dito yung karunungan. So, ano ibig sabihin ng marunong? Actually, yung marunong dito is hindi yung maraming alam, but more importantly, no, someone who, ano eh, who has understanding. In other words, you're willing to consider what other people are going through. Kasi is it possible, nangyari na ba sa atin na especially ngayon, ano, halos lahat may cellphone. Pagkatapos kunyari may nakita kang gulo, pagkatapos si binidyohan mo, pero na-videohan mo lang yung actual na yung during that time that you were witnessing it, hindi mo nakita yung pasimula. Tapos minsan na-judge natin yung tao kung sino man sila.
0: May sinisi na tayo
3: o,
0: agad.
3: Dun sa actual na nakita lang natin, yun pala, yun nga eh, meron pang pinagdaanan. So sometimes we are quick, no, to judge, or in our case, nasabi kasi dito with regards to ano eh, yun nga, are being patient, no, na pagiging mahinahon, no, kasi sometimes yun nga, may nangyari, may nagawa sa atin, and I'll be honest, no, sometimes ako ganun din eh, na parang pag kunyari may nag-cut sa'yo sa traffic. Mm-mm. Tapos gusto mong mag-respond na nagagalit tayo.
0: Hahabulin mo o bubusinahan mo ng todo-todo.
3: Pero baka, yun nga, meron pala siyang pinagdadaanan. Mm-mm. Baka talagang ihing-ihi o duming-dumi siya, di ba? Tapos ikaw naman nagagalit pa. That may be a reality eh. That some, pero yun nga, sabi dito, no? So, we extend patience, no? And ang, what's this? And that is equivalent to being understanding. Mm-mm. Or in another word is, it is considered maturity.
0: Mm-mm. Ay, no? Maganda yun.
3: Yes. Oh, you equate your being patient with people. Mm-mm. And understanding the possibilities of what they are going through. Because you are mature enough to understand is to go beyond the present eh, or to go beyond what you're actually seeing. Kasi nga, there might be a story beyond that.
0: Mm-mm.
3: No, na meron silang, yun nga.
0: Maganda yun, ano? Parang mas developed na yung part ng brain mo na hindi ka na masyadong mapusok.
3: Pero sa totoo lang, mahirap ito, no? Kasi sometimes we react or we respond on the basis
0: on the spot.
3: So to actually, yun nga eh, no, kaya nga sabi dito karunungan kasi no, it that takes a lot of wisdom.
0: Oo, to choose your battles.
3: That's right. No, pero meron pang sinabi dito, no, at kung pinapatawad mo ang nagkasala sa iyo, no, makakapagdulot ito ng karangalan sa iyo. Now, no, of course, we know the value of forgiveness, or in another translation, this talks about letting go of offense or not being easily offended. Now, konting disclaimer lang po. Ibig sabihin nito, yung pagpapatawad, hindi ibig sabihin nito we tolerate wrong or injustice, no? Na eh, yun naman pala, di
0: nag-blunder, di. Okay na lang, patawarin na lang natin. Hindi naman ganun.
3: Hindi ganun ang tinutukoy dito. This talks about mga personal offense that yun nga, bakit mo na kumbaga parang panghahawakan mo pa, no, naalala ko nung bata ako, sinasabi palagi ng tatay ko sa akin na no, talo talaga pagpikon ka eh. No, kasi nga, in other words, you took offense.
0: Mm-hmm.
3: And bakit ka talo pagpikon ka? You're offended, no? Yung kaaway mo, eh wala na sa kanya yon. Pero ikaw, nanggigigil pa.
0: Minsan talaga guilty tayo sa ganyan. Kahit that's na right. Malaki na tayo, we are majoring the minor.
3: That's right.
0: We are minoring the major. Mm-hmm. Baligtad. Mm-hmm. So, talo ang pikon.
3: That's right. No? So, kailangan yun.
0: Pwede nang i-let go na.
3: So, i-let go natin. Ano, sabi dito, no, and plus, yun nga eh, we earn the... Yung kanina, ang kalakip niya ay karunungan. Ito, yung pagpapatawad or letting go of offense, no, or not being easily offended, ang kalakip nito is
0: karangalan.
3: So, in other words, may dangal pala doon. You become all the more respectable. No? And of course, ang daling sabihin ito sa totoo lang.
0: Kahit tayo nare-rebuke, nako-convict dito.
3: Actually, sabi ko, parang nakaka-challenge na. Hindi yung Tagalog, pero honestly, no, I was reflecting to it, and I myself am being checked by the Word of God that this is something that I need to apply, you need to apply.
0: Lahat naman tayo, work in progress.
3: That's right.
0: At magagawa natin sa biyaya at lakas mula sa Panginoon. Proverbs 19:11, ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Time check natin, 7:24 ng umaga. Narito na po ang ating update. Ano ba ang kinakaharap na sitwasyon ng ating mga motorista dito sa Metro Manila?
1: Para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
2: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada,
9: Metro Manila Development Authority.
11: Charlie Nozares.
0: Hi, Sir Charlie!
12: Good morning. Yes po, ganun din siyempre sa mga tagapakinig ng ating oras na Pilipinas sa DCAS, Kahide and Pastor Carlo, ganun. At siyempre sa mga oras na ito, tingnan po natin ang lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Tunahin natin itong southbound lane ng EDSA. na kung saan mula po dyan sa may Panulukan ng West Avenue.

0: Yun, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic hanggang sa may MRT North Avenue Station. At pagdating din dito sa may paakyat ng Santolan flyover, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Connecticut. Pero after ng Connecticut, maluwag na ang daloy ng traffic at approaching Buendia na lamang po nagkakaroon ng konting build-up. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pagdating dyan sa may Pasay Malibay, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA mula Park Avenue, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong makakaranasan ng moderate traffic approaching Pasay Road sa Makati hanggang sa may Ayala intersection. At ang northbound naman ng EDSA pa rin dito sa may service road ng EDSA Ortigas, close to traffic po yung service road hanggang sa may White Plains. Pero ang EDSA Ortigas sa flyover northbound, open naman po yan at tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan dyan at walang problema at hanggang makarating po yan ng Cubao hanggang Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan Avenue naman, magkabilang direksyon, light traffic din sa mga oras na ito. Ang southbound lamang po ng Libis pagbaba ng flyover, may pagbagal ng nararanasan hanggang sa may Kalye Industria. Pagdating din ng TNT Citas, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Lanusa intersection. Ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Levy Mariano, nagsisimula na rin pumagal ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley intersection. At muling babagal ang northbound ng C5 dyan na po sa may Green Meadows patungo ng Eastwood hanggang makaakyat po yan ng Libisa flyover. Papunta naman sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula po dyan sa may approach ng Regalado Highway hanggang Doña Carmen. At muling babagal po yan na pagdating ng Don Favian patungo naman ng Commonwealth Market. Dito rin po sa may Luzon Avenue, nagkakaroon din po ng konting build-up hanggang sa may Tandang Sora. At moderate to heavy traffic na rin sa may Filcoa, papunta ng Elliptical Road hanggang makarating po yan sa may panulukan naman ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6 at bawal na nga po kayong bumiyahe sa mga oras na ito simula po kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya mo na kahedi and Pastor Carlo ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
1: Maraming salamat, Sir Charlie! Nandiyan ka pa?
0: Yes po, opo.
1: Oo, Sir Charlie. So, mas maayos ang parte dito sa may People Power Monument.
0: Ay, yes po. Maayos na. Naayos na po at pinaghandaan na po talaga yan ng ating ahensya at ng ating mga kasamang pulis na nandiyan na rin po sa area.
1: Oo. Sa monitoring niyo po ba hanggang anong oras kagabi naging mabigat yung traffic dito sa portion na yan?
0: Actually, tuloy-tuloy yung mga alas 10 ng gabi, talagang mabigat pa rin yung daloy ng traffic sa northbound ng EDSA.
1: Okay.
0: Southbound pa rin.
1: Okay, so today po ba mas nagdagdag tayo ng mga tauhan na naka-deploy sa area?
0: Ay, opo, may karagdagang mga traffic enforcer po tayong dineploy dyan na para nga umasiste at umalalay sa ating mga motorista. Maging tutulong din po para sa crowd control ng mga rallyista dyan sa may White Plains.
1: May pakiusap po ba ang Metro Base para po dun sa mga lumalahok sa ganito pong protesta?
0: Ayan po, ang panawagan na lang natin doon sa mga sumasali o sumasama dyan sa mga rally na kung maaari ay panatilihin nating malinis yung ating mga yung kapaligiran. Huwag po tayong magtatapon ng basura. Ipunin-punin niyo yung mga basura dahil kawawa naman yung ating mga kasamahan ng mga MMDA street sweeper na kung pagkatapos ng kanilang rally ay may maiiwang tambak-tambak na basura diyan. So sana ipunin nila yan para kung mayroon mga mapadaan na truck dyan, ay may maghahakot na truck, ay may maisasakay ka agad, hindi yung matatagalan pa. At siyempre, after na maiwan yung mga basura, so close to traffic pa rin yan dahil lilinis. So para naman mabuksan ka agad yung kalsada, ipunin ka agad yung basura.
1: Ganun ba nangyari kahapon, sir? Marami bang tambak?
0: Marami-rami din yung nakuha. Pero at isa pa sa panawagan natin, konting kalma lang. At doon sa mga rallyista, sana ay huwag tayong magdulot ng gulo. At yung kaguluhan sa kapwa natin dyan sa mga sumasali sa rally.
1: Okay, thank you sa mga napapanahong tip para sa kaayusan po ng ating paghahayag, ano, ng ating mga pananaw sa mga nangyayari po sa ating bayan. Thank you, Sir Charlie. God bless you.
0: Maraming salamat din po at magandang umaga.
1: Sa inyo din po dyan sa MMDA Metro Bay. Salamat sa inyong public service. Oh, Pastor Carlo, tama yun, ano? Kung nananawagan ka ng kalinisan sa gobyerno, labanan ng korupsyon at katiwalian, eh dapat maging responsable din tayo sa ating mga kalat.
2: At yun nga, wag naman mang-abala at mang-gulo.
1: Diba? Talagang ang dami pong naapektuhan kahapon. At buti na nga lang, merong MRT. Mm-hmm. At amukang di naman siya nagloko. At yun talaga yung naging go-to mga kailangang pumasok or may important na appointment kahapon.
2: Actually, yung isang staff ko, nagkwento nga na grabe, grabe yung biyahe niya kahapon kasi galing siya ng Carmona, Cavite. So yun nga, nag MRT din siya. Ang daming alam talagang tao. Pero yun nga, nakarating naman siya
1: doon
2: sa aming lugar.
1: And eto muna, mag-weather report muna tayo. Check muna natin. Meron tayong sama ng panahon, si Henry. Update ihatid sa atin ni Ma'am Grace Castaneda, ang weather specialist mula sa Pag-asa. Ma'am Grace, good morning po.
3: Good morning din po, Ma'am Heidi, and sa atin pong mga taga-subaybay. Kanina nga pong alas 2, yung low pressure area na minimonitor natin ay isa na nga yung ganap na tropical depression na may local name na Henry. Huli po itong namataan sa layang 115 kilometers west-southwest ng Abucay, Bataan. So nandito na po ito, nakalabas na ng ating landmass na sa bandang West Philippine Sea na po siya. Taglay na ito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbusto na umaabot sa 55 kilometers per hour northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 25 kilometers per hour. For now, medyo hagi pa rin po nito yung ilang western section po ng ating dito sa Luzon kung saan may wind signal number 1 po tayo nakataas. Sa southwestern portion ng Zambales, western portion ng Bataan at sa area din ng Lubang Islands, possible pa rin po yung bugso ng malakas na hangin sa mga areas na yan. And yung ganito pong lakas ng hangin, possible pa din magdulot ng damages, lalong-lalo na sa structures na gawa sa light materials. So, double ingat pa din para sa ating mga kababayan. Samantala, may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan, possible pa din yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa Mindoro provinces at sa area din po ng Palawan. While for dito naman po sa malaking bahagi pa din dito sa Metro Manila, Caloberzon, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Marinduque, possible pa rin po or magiging maulap pa rin yung ating kalangitan, may mga scattered na pag-ulan pa rin tayong mararanasan dala ni Bagyong Henry. So expect po natin generally west-northwestward yung pagkilos ni Bagyong Henry palayo po dito sa ating landmass and lalabas ito ng ating area of responsibility bukas ng umaga. And bukod po dito kay Bagyong Henry, yung habagat, nagdudulot din ng mga pag-ulan sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, rest of Limaropa, Lanao del Norte, Misamis Oriental, at Misamis Occidental. Paminsan-minsan, meron pa rin tayong bugso ng malakas na pag-ulan. Kaya again, doble ingat sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga areas na prone sa flash floods at landslides. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang umaga po.
1: Maraming salamat po sa update.

0: ka nag-aalala?
1: Nagpa-plano kasi ako. Meron kasing run sa ano?
0: Nako, takbo sa Subic. Ka ng takbo.
1: Ah. Yan, merong 5-10 at 16-21. Actually, 21? Dahil nga inaabangan ko yung weather, hindi nakita ko naman na merong last minute sign up. So, hanggang bukas yung ano, yung last minute to sign up.
0: Saan ang pinagpipilian mo?
1: I'm thinking between 16 and 21.
0: Next, layo.
1: Pero yun nga, baka kasi maulan sa Subic ito.
0: Tuloy yun, kahit umuulan.
1: At tuloy yan.
0: Tuloy. Well,
1: of course, wag lang
0: bagyo-bagyo. Pero yung drizzle, okay lang yun. Kahit na umuulan,
1: yes,
0: tuloy pa rin ang mga runners.
1: Yes.
0: Hindi yun masama sa kalusugan?
1: Hindi naman.
0: Hindi nakakasipon. Naintriga lang bilang isang walang exercise sa buhay.
1: Nabanggit mo yung hindi nagkakasipon. Nakakatawa na tayong mga Pilipino, meron tayong gano'n.
0: Diba? Maambunan ka, sisiponin ka. wag kang mag-swimming, umuulan, mababasa ka. Yan, pero eto, Pastor Carlo, meron tayong QOTD. Tanungin natin yung ating mga kaagapay. Malayang tala kaya naman to. So, alamin natin yung kanilang pananaw o palagay. Sa palagay mo, kaagapay, nagiging selective nga ba itong ating ombudsman sa pagkakaso sa mga nadadawit sa korupsyon at katiwalian? Kasi parang yan yung sinasabi ng mga nag-rally kahapon eh. Bakit parang si Marcoleta yung tinatarget? Bakit si Martin pinapalagpas ninyo? Ganyan. Si dating House Speaker Martin Romualdez na dawit naman sa flood control, di ba? Itong si Senator Marcoleta ay plunder naman dahil dun sa kanyang sinasabing pagtanggap, di ba, ng campaign contributions na hindi niya i-declare, di ba?
1: Right,
0: so, yun ang sinasabi ng mga nagdemonstrasyon kahapon na itong aming pagkikilos protesta ay para kondenahin yung tila pagiging may pinag-iinitan lang, kumbaga, ang ating mga kinaukulan sa paghahabol para sa pagpapanagot.
1: Mauna na ako.
0: Oh, sige. bago si Dessa, palagay mo?
1: Opinion ko lang naman. Sabi mo nga malayang tala kaya. Pero I believe that there is really some kind of a selective justice. Pero hindi lang kasi doon sa panig ng kung iisipin natin kung akong for example,
0: zoom out mo.
1: Of course may selective justice on this aspect, but also on the other end, for example yung mga Maleta Boys, parang selective rin yung kung sino yung mga dinadawit nila.
0: Na-edit pa nga, di ba?
1: Oo, pag kunyari, ito biglang hindi na natin kakampi, isama na natin. Pagkakampi natin, tanggalin natin sa list. So both camps, and which is sad. We should not be that way, if kunyari we're really after the truth, yun nga, truth should not be selective, justice should not be selective.
0: Mm-hmm.
1: So it's sad that both camps in a way are being selective in who they are attacking or who they are protecting.
0: Diba? So, yeah. Yan po, mga kaagapay, sa inyong pananaw para sa ating QOTD, nagiging selective nga ba ang ombudsman sa pagkakaso sa mga nadadawit sa korupsyon o katiwalian? Ang inyong mga opinion pwedeng ipadala sa ating pong Facebook Live at maging sa ating YouTube channel. So, babasahin po namin yan sa kabuuan ng ating oras na Pilipinas ngayon yung Wednesday, pero ngayon inaabangan ng lahat, syempre.
1: Yes.
0: Naman.
1: Ngayon naman po bigyan daan natin ang bagong trivia ni Dessa Magtunaw Tampok, ang paborito nating lahat na Bida Bandila.
2: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
3: Sinchao kaagapay. Oh, hello, sa salita ng bansang feature natin today. Dessa the Explorer po, always nandito para sa inyo. Sabay-sabay nating alamin ang kultura, kasaysayan, at bandila ng bansang Vietnam. Nakapunta ka na ba sa bansang ito? Isa ito sa talagang best tourist country. Sikat ang bansa sa kanilang culture, history, natural beauty,

0: foods, and cities. Kaya naman unahin na natin ang bandila nila. Kung may bandila kang matatandaan, for sure, isa na ang Vietnam doon dahil sa simpleng design at nag-iisang simbolo nito. Ang bandila ay may red background na simbolo ng revolution at dugo ng mga mamamayan na nag-alay ng buhay para sa kalayaan. At ang nag-iisa nitong golden star na representation sa 5 main classes sa Vietnamese society na intellectuals, farmers, worker, entrepreneurs, and soldiers. Kung interesting facts naman ang usapan, narito ang mga ilan. Unahin na natin ang pagkain. Dahil alam nyo bang ang Vietnamese cuisine ay na-recognize ng Oxford Dictionary? Dahil sa balanced flavors and fresh ingredients ng mga ito at sobrang healthy pa. Gaya na lamang ng po soup, ban bao, and grilled pork meat at ang mga ingredients na chicken meat, coconut milk, spring onions, soy sauce, and mung beans na talagang nagre-reflect sa kanilang kultura. Ito rin ay ang home to 54 different ethnic groups at bawat grupo ay may unique language, lifestyle, and cultural heritage na nagpayaman sa kanilang diversity. Ang bansa ay ang home to the world's largest cave na tinatawag na Son Dung Cave na may sariling river, jungle, and climate. Grabe! Kung pupunta ka naman sa kanilang major cities na Hanoi and Ho Chi Minh, huwag kang magugulat kung puro motorbike ang makikita mo dahil around 54 million motorbikes ang mayroon sa bansa na kanilang common transportation. Siyempre, nandito rin ang sikat na floating market sa bansa na Mekong River Delta kung saan ang mga vendors ay nakasakay sa mga boats habang nagtitinda at isa rin sa kanilang best tourist experience. Hindi lang yan! Dahil ang bansa rin ang world's largest exporter of high-quality cashew nuts. Kaya naman huwag nang magdalawang isip at let's go na sa Vietnam! Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
1: Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
2: Thank you, Tessa girl. Muli tinakam mo kami. Vietnam! Yes. O, pinag-uusapan namin ni Pastor Carlo habang nagkwekwento si Dessa ang aming mga karanasan sa Vietnam.
3: Ayan, diba? Maraming mga
2: daming exotic. Turista dun eh. Oo. Ang mga exotic na tikman mo. Ako hindi. Hindi lang lahat.
3: No, yung isang nakita
2: mga noodle, gulay-gulay.
3: Yung mga gagamba.
2: Gagamba? Mga, kinain mo?
3: Hindi.
2: Kala ko naman kinain mo.
3: Pero nalaman ko yung background was, they discovered na pwede palang kainin during the time nung war. Nung war.
2: Ah,
3: kasi
2: talaga?
3: Because walang makain. They look for possible alternatives. And then, eventually, it became part of their culture na nasarapan sila.
2: Parang doon din nga yata nag-originate yung kilala din sa kanila na egg coffee.
3: Kasi
2: wala ding available na milk. So, yun may nag-experiment na ang available, itlog.
3: Parang katulad sa atin yung banana ketchup natin.
2: Bakit? Ganon din
3: kasi walang wartime.
2: Walang tomato ketchup.
3: So, may Filipino, I forgot the name. Na yun nga. She came up with, so, yun, we have banana ketchup.
2: So, ano mas gusto mo? Banana, tomato? hindi ako ma-ketchup na tao.
3: Actually, hindi rin ako. Mapatis ako. Hindi rin ako ma-ketchup. Pero, masarap talaga yung Papa at Jufran.
2: So, banana.
3: Pilipino, manamis.
2: Correct. Talagang Pinoy tayo. Sabi ng mga kaagapay natin, sabi ni Ate Nelia Palma, ang hirap po ng question.
3: Pinahirapan natin sila.
2: Eh, kailangan po para maisip din natin ano yung mga nangyari, di ba? nitong mga nakalipas. Hindi lang last week, maikukumpara mo eh, magmula nung pumutok yung flood control, mm-hmm. diba? Tapos ngayon meron tayong impeachment proceedings, tapos eto may mga nakakasuhan na, diba? So parang i-assess natin kasi importante to. Parang kahapon nag-ano rin kami, feedback, assessment din kami, evaluation dun sa ating naging anniversary. So dun mo makikita kung ano yung mga i-improve mo next time. So diba ang ombudsman bilang talagang napaka-importanting sangay din ng ating pamahalaan, eh marinig din nila mula sa pananaw, diba, ng mga karaniwang mamamayan kung ano yung nagiging perception kung paano nila ginagampanan ang kanilang trabaho. Mm-hmm. Diba?
3: Right.
2: Salamin. Diba? So, Ate Nelia, sorry na, pero sagot ka. Oh, tsaka bakit din, ano? So, ang QOTD natin, sa palagay mo kaagapay, nagiging selective nga ba ang ombudsman sa pagkakaso sa mga nadadawit sa korupsyon o katiwalian? At explain mo rin kung bakit parang sa tingin mo nagiging selective nga o kaya kabila naman na hindi, tama lang yung kanilang ginagawa. Explain mo rin. Sabi dito ni Marcem Mendilio, obviously, nagiging selective justice nga daw. At si Federico Termolo Jr., ay napaka-selective po ng ombudsman. Nakakalungkot.
3: Mm-hmm.
2: Alright. Si Emelita Legaspi, real talk lang po. Hindi ako BBM o DDS. Tingin ko po totoo, parang selective. God bless. Si Garcia Vincent, I think selective kung ang mga kinasuhan ay mga kumakalaban sa government. Pero kung may mga kinasuhan na kakampi ng gobyerno, ay not selective na, kundi, ayon, paano lang, fair lang, sabi niya. Si Flor Deliz, nakakamiss po ang Vietnam tour ko. Pero yung mga noodles at veggie po, pilit. Dahil low cook lang yung veggies. Oo, di ba, Roy, yun?
3: Yeah.
2: Pastor Carlo, pag umorder ka doon ng isang mangkok na noodles, ang ibibigay sa'yo talaga isang platong gulay. Gabundok na gulay, Reggie boy, at mga fresh na fresh, no? So ilalagay niyo po yun dun sa noodles yun na mainit-init pa yung sabaw. Parang dun na siya maluluto. Dun na siya, diba?
3: Yeah.
2: O, ayan. Sabi ni Ate Karen, oo, kitang-kita kasi dapat lahat ng gumagawa ng corruption e panagutin. Hirap kung sino ang kakampiligtas. No political color here, sana lang maging fair ang ombudsman or yung mga lawmakers. Ayan, pati nga daw si Bonoan, gagawing state witness. Pilipinas kong mahal, inaabuso ka na ng mga tao. Sabi ni Alma, opo, napaka-obvious ng gobyerno now sa pag-appoint pa lang kay ombudsman. Planado na lahat kasi isa siya sa mga, sabi niya dito, tuta ni President Marcos. God bless po, Pilipinas. So, yan ang mga pananaw at perspektibo ng ating mga kababayan sa ating malayang talakayan. Nagiging selective nga ba sa palagay mo? At ipaliwanag, bakit o bakit? Kung oo o hindi sa iyong palagay, kung nagiging selective nga ba ang ombudsman sa pagkakaso sa mga nadadawit sa korupsyon o katiwalian. So, bago lang tayo dumiretso sa mga kakausapin natin ngayong umaga, Pastor Carlo, meron lang tayo mga job openings. Naghahanap pa rin ang DZAS ng staff assistant, production assistant, at radio, RTV, radio TV production technician. So, meron din tayong iba pang job opportunities dito sa FEBC. Puntahan nyo lang po yung ating website, febc.ph, at i-click ang Join the Mission. Padala po ang resume ng mga mag-a-apply. Samahan ng 2x2 photo sa email, recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. Sa puntong ito, i-assess din natin yung naging surprise rally kahapon, Pastor Carlo. Nasa linya na natin si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng Regional PIO ng PNP NCR. Magandang umaga po, Major Asilo.
4: Yes, ma'am. Magandang umaga po.
2: Mm-mm. Ma'am, ano po yung mga nag-gather po nating data kahapon? At ano po yung overall assessment po natin dito sa naging surprise rally sa may bahagi po ng EDSA?
4: So far po, considered naman po natin generally peaceful yung ating naganap na pag-itipon kahapon, maliban po dun sa naging pagsisikip ng trapiko dito sa EDSA dahil nga po dun sa mga nakapark na mga sasakyan nung ating nag-join dito sa ating protesta dito sa area ng White Plains People Power Monument. Wala naman po tayong na-monitor or recorded po na untoward incident. Hindi naman po natin kinailangan pa na matinding bantayan since meron naman po silang pusang palo, kumbaga na kung saan lamang sila dapat, doon lamang po sila nakapwesto.
2: Mm-mm. Ma'am, pero may mga inaresto po tayo, hindi ba po?
4: Yes po, may inaresto po tayo, yung bus driver po, yung nanapak ng pulis at yung dalawa po na nag-cause po ng gulo.
2: Mm-mm. So tatlo ma'am?
4: Apat po yun, apat. So, yes po. Sa ngayon po, inaalam po natin kung sila po ay still under custody pa po ng PNP or sila po ay nirelease na. Checking pa po kami dyan.
2: Mm-mm. Anong cases po ang kakaharapin po nila?
4: Still verifying po kung sila po ay na-file na ng case or sila po ba ay nirelease na po natin.
2: Mm-mm. Pero ma'am, how about dun po sa hanay naman ng organizers? Ayan, meron po ba silang posible pong pananagutan dahil nga naging surprise po ito kaya marami po ang nagambala lalong-lalo na po kahapon papasok po sa opisina, sa trabaho, sa eskwela.
4: Sa ngayon po, inaalam po natin yung mga posibleng sanction or mga posibleng pwedeng ikaso po natin doon sa mga organizers dahil nga po doon sa naganap na kaguluhan, lalo pa po doon sa matinding traffic na idinulot po nung kanilang surprise na rally. So sa ngayon po, pinag-uusapan pa po yan kasama po yung organizers. Ganon din po ang pamunuan ng PNP at ng DILG.
2: Mm-mm. Pero ma'am, may pinatawag na po ba tayo mula sa kanilang hanay?
4: Patuloy naman po yung pag-uusap ng PNP at ng INC. So, yung pong ating koordinasyon at pag-uusap tungkol sa mga nangyari kahapon ay patuloy po.
2: Mm-mm. Ma'am, ano yung mga napansin natin kahapon na sana hindi na po maulit kapag ganito pong may mga malalaking demonstrasyon?
4: Since yun pong naganap kahapon ay surprise rally, siguro po mas mabuti po na kung sakali man na meron mga grupo na nagnanais po na mag-conduct po ng kanilang mga programa or mga kilos protesta, mas makabubuti po siguro na dapat makapag-secure po sila ng kaukulang permit para po mapaghandaan, makapag-prepare po ng tama, lalong-lalo na po sa traffic, sa security preparation at sa iba po, pa pong aspeto na kailangan po nating i-prepare para hindi naman po nakakaabala dun sa ibang hindi naman po dumadalang sa mga pagtitipon.
2: Mm-hmm. Yun po bang pag-secure ng permit, ma'am? Ilang araw po ito dapat na ina-apply?
4: Usually po kaya naman po yung i-apply at i-approve within the day.
2: Basta
4: po may kaya naman po yun within the day. Basta po lahat po ng mga requirements ay nako-comply po ng mga organizers.
2: Mm-mm. Yung People Power Monument po ba, Ma'am Hazel, yan po ba ay parang dapat kapag magrarally ka dyan, dapat may permit? O meron po ba tayong mga areas na pwede kang magrally kahit wala kang permit?
4: Ang mga freedom parks po natin ay pwede po tayong mag-rally kahit walang permit, gaya po ng Liwasang Bonifacio kung saan alam po natin ngayon meron pong pagkaganap kahapon may naganap na pagtitipon, hindi po nila kailangan mag-secure ng mga permit. Ganun din po yung mga natin, yung mga paaralan, halimbawa po yung UP campus, hindi po sila kailangan mag-secure ng permit kasi sa loob lamang naman po ng campus yung ginaganap po nila na mga kilos protesta. So dito po sa EDSA hindi po tayo pwedeng baka pag-secure ng permit since ito po ay kalsada. So ito pong White Plains People Power Monument, kailangan po tayo mag-secure ng permit kung kaya't yun po yung ginawa ng organizers. At ang nag-issue po ng kaukulang permit para sa mga rally ay ang LGU po na nakakasakop kung saan sila, saan lugar sila gustong mag-rally.
2: Mm-hmm. Pastor Carlo?
3: Regarding dun sa mga ating kapulisan, kamusta naman po yung lagay nila? Kasi nga parang meron kaming nabalitaan na nasaktan at yun nga may nasapak. Kamusta naman po yung lagay ng ating mga kapulisan?
4: Yung pong dalawang injured natin na TNC personnel, kahapon po ay naka-confine sila. So ngayon po ay for verification po kung sila po ba ay pwede nang umuwi para mag-home rest or patuloy po yung kanilang confinement sa TNTGH.
2: Mm-hmm.
3: Oh, na-confine po pala sila. So sana naman ay gumaling na sila at makalabas na. Yung na ano po, kamusta po yung ano, parang halos maipit na ating pulis dun sa bus?
2: Dalawang bus.
3: Oo.
4: Yes po, kasama po yung yung policewoman po natin at saka yung nasa pack sila po yung dalawang naka-confine kahapon po sa PNPGH.
3: Ah, okay.
2: May babae
3: okay
2: rin po pala, ma'am.
3: Babae yung ano eh. Yung
4: babae po
3: sa
4: yung
3: bus.
4: Sa bus po, opo.
2: Ah, okay. Ma'am, ang malaking tanong po, bakit hindi po na-disperse yung mga maagang-maaga pa lang nung hindi pa po ganun kalaki yung number of rallies dun sa area?
4: Hindi po natin na-disperse yung ating mga protesters o yung nagkatipon po dito sa White Plains since sumunod po tayo sa directive ng DILG na mag-exercise po ng maximum tolerance. Inalang po natin yung constitutional right nila na magpahayag ng kanilang karapatan na ng mapayapang sa mapayapang pagtitipon. So ang priority po natin is mapanatiling ligtas ang lahat habang inaasikaso natin ang sitwasyon. So hindi na po natin nakita yung need na i-disperse sila since mapayapa naman po yung ginagawa nilang pagtitipon.
2: Mm-mm-mm. Ma, may mga nagtatanong din kung bakit hindi ito nahagip ng intelligence ng atin pong PNP.
4: Meron po tayong intel reports na monitor po natin. Yun nga lang po yung specific date kung sa kailan po sila magkakanda, kailan po sila magkakaroon ng kanilang pagtitipon, ayun po ang hindi natin nasigurado. Kumbaga po, meron tayong information na meron silang pagtitipon, pero yung definite date po, yun po yung hindi natin natukoy.
2: So ma'am, ano ang parang leksyon dito ng ating kapulisan? Kasi talagang hindi po biro ano yung istorbo na nangyari po kahapon.
4: Hindi naman po siguro leksyon, pero yung magiging ways forward po is yung mga areas po na kinoconsider natin na identified rally signs ay hindi na po natin aalisan ng tao, katulad po ng ginagawa din natin dito sa area ng Mindiola. Although wala po tayong deployed na personnel, meron po tayong physical barriers na inilalagay bilang paghahanda in case po na mayroong mga pagtitipon.
2: Okay. And ma'am, ngayon po, day 2, ano naman po ang mga na paghahanda na ginawa na po ng ating kapulisan?
4: Sa ngayon po, bukod po sa mga deployed personnel po natin na nagsisecure dito sa nagaganap na programa po dito sa White Plains People Power Monument, meron din po tayong koordinasyon dun sa iba't ibang ahensya para po masiguro na magiging maayos po yung pagtitipon po ngayong araw at sa mga susunod pang mga pagtitipon.
2: Mm-mm. Ma'am, paano naman natin na-ensure na walang mananamantala? Diba, walang makikihalo dyan po na meron pong ibang intensyon na manggulo?
4: Kasama po natin dyan yung mga organizers sa pag-check po kung yung pong pang mga grupo na nandun sa area ay kanila pong mga kasama. So patuloy po yung pag-check natin, pakikipag-coordinate sa organizers kung meron po bang nahalo. Kasi alam naman po nila kung sino-sino yung mga miyembro nila. At kung meron man po na napapahalo na hindi nagsabi sa kanila, ay agad din po nilang i-inform sa atin.
2: Ma'am, last na lang, pag hindi pa sila nag-disperse ng kusa by 8 p.m., ano po ang scenario po natin?
4: Para po sa kaalaman ng lahat, yung kung permit na nakuha nila ay may parang pulatilla na pwede po siyang i-extend, depende po sa magiging pag-usap doon sa nag-issue po ng permit.
2: Mm-hmm. So, pwede pa pong tumagal beyond 8 p.m.?
4: Pwede pong ma-extend ito, depende po sa kung ano po yung sitwasyon natin before po mag-8 p.m. at pwede rin po naman silang ma-disperse ng 8 p.m.
2: Mm-mm. Ma'am, may panawagan ba? Paalala kayo para sa ating mga demonstrador, even din po sa ating mga publiko na naaapektuhan din po nito.
4: Sa mga lalahok po, hinihilig po natin ang mapayapang pagtitipon. Sundin po natin ang mga umiiral na alituntunin at magpagtulungan po tayo sa mga otoridad at sa ating mga motorista naman po. Patuloy po tayo makinig sa mga traffic advisories at kung maaari po na gumamit tayo ng alternatibong ruta kung kinakailangan para makaiwas po tayo sa abala. Sa pamamagitan po ng kooperasyon ng lahat, masisiguro po natin magiging maayos, ligtas at mapayapa ang buong aktibidad. Maraming salamat po.
2: Ma'am Hazel, sabi lang po ng reporter namin dyan sa People Power Monument, may mga bus pa rin daw pong nakaharang sa EDSA. Ano po ang magandang gawin dito, ma'am, ng ating mga authorities?
5: wala pong bus na nakaharang sa EDSA. Sila po ay nasa area po ng White Plains. Hindi po sila nasa EDSA. Nandito din po ako sa location.
2: Okay, sige po. Salamat po, Ma'am Hazel. God bless you. Yan ang tagapagsalita po ng ating PNP-NCR, Regional PIO Police Major Hazel Asilo. So, pakiusap, ayusin natin yung ating mga pagtitipon at tiyakin ng mga organizers na wala rin nahahalo, Pastor Carlo, na may ibang intensyon. Baka meron